0: Ama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang Bioproof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
4: So, paminaon, karon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst, international boxing judge, kasama ni Edward Ligas, linya na to ron. Kasama ni Edward, maing buntag.
5: Mayong buntag, kasama ni Ken, kining ato balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Bisan pa man sa kagubot sa politika sa atong nasod, di ay usa ka gitawag na tog atlita nga mihatag og dungog no sa atong nasod. Human ni daog no isip kampyon sa Birmingham Open no, sa WTA singles title no si Pilipina star Alex Iala midaog gagahap kagabi no diri sa atoa sa Birmingham Open title human sa paninguha gyud nga grabe nga duwa no kaya napildi kini sa una nga set 5-7 apan nakabawi siya sa second og sa third set diin na iyang gipildi no ang si Nicola Barton Cuba sa usa ka trailing ang kanang duwa no sa tennis usa ka historic ang kadaugan ni Iala nga naghatod usab no sa Pilipinas no sa duwa nga tini sa tibuok kalibutan. Nagpasalamat si Iala sa iya mga fans sa tibuok kalibutan labi na sa mga Pinoy no nga kanunay gyud nagsunod kaniya ang bisan asa nga duwa no nagtan-aw gyud kaniya ang mga Pilipino fans no ug uban usab nga mga fans pa sa tibuok kalibutan. Arita sa boxing gipaundang ni General Cuadro Alas Casimero si Luis Neri sa fourth round sa ilang 10th round non-title fight ni adtong adlaw nga Sabado usa ka kusog nga left hook ang mitapos ni Neri no pero si Neri katulo kini natumba dito sa first round pa lang unya sa second round aduna pa ganito ya natumba gihapon og midaog siya Casimiro pinaagi sa usa ka technical knockout nalipay ang mga fans na Casimiro labi na din sa Pilipinas nga midaog ang ilang idolo apan pipila ka mga sports analyst sa boxing dili impresibo oga matawag nato nga maayo kaayo ang kadaogan ni Casimiro tungod kay si Luis Neri tiga kaayo ni oga drain no sa maong away tungod kay naga overweight kini oga tulo ka pounds di ina bugat kini alang sa usa ka boksidor. So human sa maong kadaogan mihagit na usab si Casimiro ni nauya inuwi no sa alang sa usa ka away apan wa gihapon matud pa ni Inoue, wala kini panumbalingan ni Inoue. Di ay usa ka Meksikano nga si David Picasso nga gipildi ni Inoue ni adtong miaging tuig atong December 26 dito sa Saudi Arabia. Mihagit ni Casimiro tungod kay naglagot siya tungod sa hambugiro ini human sa kapildihan ni Luis Neri nga matud pa niya walay respeto sa kauban nga mga boksidor. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DPX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
4: Ato oras karon alas 8:09 na, arin na ta sa atong kisagay mga kadaog sa atong 200 pesos ng GCash. Paita na dito skuan sa Mindanao, na binagyo dito sa Sarangani, offshore sa Sarangani. Ininani sa kadagatan. Nay mi tayog dito magnitude 7.0 nga linog. Silan kusog-kusog ni nya mga bata in town kay unang adlaw ron sa klase nya nahitabo ni mga kapina alas 7 kun tara exact nga time ani ha. Alas 7:37 karong buntag igo ang magnitude 7.0 nga linog offshore sa Sarangani. Lawigan sa Sarangani, kapital din naman ng Jensan. Bati ni sa, of course, dito sa Jensan, kusog-kusog yun. Ito yung mga maestra in town nga nagan paingon dito sa kalibunan nga bahin sa ilang eskulahan, naghilak in town. Mga bata, ilahang mga bata sa dugikan sa ilang mga classrooms, gipagawas. Luoy in town, ano yun, unang klase, sa unang adlaw sa klase, muna ni sugat nila in town. Roma ni mga bata in town, ano yun. Mauna nga ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivo naghatag usab og advisory no ato sa mga lugar. Apil na niini ang Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudara, ug ang South Cotabato nga ang mga tao nga nagpuyo dinha sa coastal areas niining naisgutan nga mga probinsya. Gibutang gid strongly advised. Una nga gitambagan gid sila. Labing maayo nga ila gining sundon nga motangas una dito sa mga tag-as nga bahin diha silang tagsa-tag sa kabaga lugar. Backpoint una sa higher grounds hangtod nga makapagawas og dugang advisory ang FIVOX na ini mga orasa. Ang maong magnitude 7.0 nga lino nga did offshore sa Sarangani ni Igo. Nabati usab kini sa lain-lain nga mga lugar dito sa Mindanao. Cagayan de Oro, ang mga tapad, no, o nga palibot, diya sa Sarangani, gani dito sa Davao City, ang ilaha dito nga lokal nga kagamhanan sa syudad, Davao City, suspend na sa ilang klase, anang level, public schools kasagaran pa, mao pa man yun ang nag-open karon, doon lang mga few tingali nga mga private sa mga eskwelahan, nga nisugod na sa silang klase karong adlawa. Apan, nag-post ni sa ilang Facebook page sa city government sa Davao, nga gisuspend na nila ang ilang klase tanan nga level. Pauli tawo na mga bata, oh. Luoy to na video dito nga ipakita ra na karon taw sa pagbalik naon niya ni Attorney Rufil ang gawas in town. Nag-i-apply tong ilang mga nakatunan nga duck cover and hold. Sabi taong mag-drill, no, kung doon ay bahin sa earthquake. Doon ay muigo nga earthquake kung sa ilang mga buhaton. Ang gawas ilang mga classroom in town sa Taliwa, no, sa Awanan. Para pag-safety po silang tagsatag sa mga kaugalingon. Nag-i-suspend na ilang mga klase. Tulatong gilakbita, no, kaya nalilian na to dire. Samtang busy kayong uban ng mga eskwelahan. Dito in town di ay sa Mindanao. Igo sila kusog nga linog ni ini mga alas 7:37 pero mo na karon no dunay mga guard dito ilang gipang suspend ilang mga klase para makapauli na mga bata mga magtutudlo uban pa mga personnel sa ilang mga eskwelahan. Arita sa atong nga winner kaya nagpaabot na sa Nino sa atong announcement nakatubag Alex Iyala, mao man to, nag-i-appeal po to sa kuan. Balita ni Kasabang Edwards sa to balita sa sports. Busa natay winner kay nakatubag man siya, insaktong iyan tubag plus naka-follow pa gyud sa atong promo mechanics sa DYHP Answer to Win promo. Congratulations ngadto ni Maymay Kabigas. Maymay Kabigas, congratulations. Paliog lang ta May, no? Send og mensahe dire sa atong Facebook page. Imuhang pangalan o gag-imong GCash number para ato na ito dito mapa-send ang 200 pesos nga GCash nga premium para nimo. May pampaminaw sab ni Ayaz Borinaga din sa Pilar Camotes nga naminaw karon. At ang iyon niyang taw-taw daw, malang sa itong pipila ka mga commercials, balik na sab si Attorney Rufil para pagpadayo na sa mga isyog mga komentaryo. Manako Dress Control, kasamang cases menya, Nems Quiñones o Gerald Albius. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, salamat kay sa iyong pagpaminaw. Unya tangi, karun taw-taw, mabalik na po sa Attorney Rufil. At oras karon, alas 8:14 na.
6: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mga kasama, ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagpalingon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tatakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Konsolasyon Brands na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Konsolasyon. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galas 8-18 na sa uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Hindi mo orasa may galas sa tagagpagdagad. Kaya doon ay kusog ng linog na may igo mahigala sa may Mindanao area karon. Og unya unang adlaw ba unta sa klase mga higala unya duna nay advisory tsunami warning advisory ron no gumikan sa maong magnitude 7.0 nga linog mga sukit tig paminaw niya yung mga video gikan sa Jensan atong i-check ko no ni sir kini mga video nems ato sa pakita kadali ha mo ni ang nahitabo nga linog karon no nani nay audio ni O maoy pagsugod sa klase niya, linog, suga, oy. Rabing kusugang linog, may higala.
14: Ma'am!
13: 7.0, gun. Rabiha sa experience ka na buntag lang. Nagsugod ang klase niya, linog, mga higala. Sus kaluoy taon sa mga bata, mga kaigala, ano? Ato na yung tagay-pagtagad. Kini, kini,
14: oh. Oh, my God.
13: Lock, suga. Sus, ginoo ko mga kaisunan. Sus, ginoo ko. Kaluoy mga higala mga bata. Eh. Sus, ginoo ko. Magkapanimbawat sa balihibo, mga higala. Magkapanimbawat sa balihibo.
14: Lord, Lord, please, stop!
13: Oh, suga,
14: Lord, Lord, Lord, Lord, oh my God! Oh my God, Lord! Oh God! Lord, Lord! Just go, please, guide
13: us. Suga,
14: give us help, Lord, God! Relax,
13: so, ang Mindanao area, mga higala, maoy na...
15: Oh, grabing linog sa Jinsan!
13: Jinsan, ang
15: gabing linog! Grabing linog!
13: Okay. Okay.
15: Grabe nga linog niyo.
13: Atong i-check ang cables ko na.
15: Linog!
13: Okay, sa'yo na mag-contact na to, no?
15: Ah! Grabe nga pagkalinog ni. Linog! Na!
13: Nag-tsunami warning na.
15: Alam ka! Saan
13: ko mag-ganto sa... Dali! Tipak ang kuhan.
15: Ang mulo, ang mul.
14: Alam ka.
15: Ay. Ang motor ka tumba ang mulo. Bungkag ang mul. Grabe ka kusog. Sa linog.
13: Grabe ang kusog ka.
15: Ah, kararumpag.
14: Wala na, rumpag ang kisisig yun.
15: Rumpag ang kisisig.
16: wasak itong mga building sa kanan ba?
2: Rabihaw?
15: Grabe nga linog nito.
2: Mm-hmm. Okay, so mani may gala ang
17: Muhammad Rasulullah.
2: Kini o?
17: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
2: Oh, mga Mindanao kan Muslim ito.
17: Linog, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gawas mo, kuya. Gawas mo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ben. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
2: Pasangpit ang tanang ginawa.
17: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
2: Dahi Jesus name, dahi Allah.
17: Allahu Akbar.
2: Basta ilanin katalagban, higala purbida.
17: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
2: Unay mahigala ang igo nga linog karong mga orasa o kani-kani ang mga video. Daghan na din ko ano eh.
18: Good Lord! No, nahug no na dyan! No, nahug no na dyan! Nahug no na dyan! Nahug no na dyan ang building, Lord! Nahug no dyan ang building, Lord! Lord! Ala! Lord, nahug no ang building! Nahug no!
19: Don't panic!
18: Hala, hala ka lo, naguyog pa doon dihapon, nauyog pa. Hala ka lo.
20: Alam mga kasama, nata sa DX, DC61, or among Davao Facebook page, atong lokasyon, Magallanes Elementary School, gipasulod na ang mga ginikanan din hikaroon mga kasama sa ilahang kabalaka, sa dugay nga nahuman, nga linog. Ning baguhay lang, pipila ka minuto sa milabas. Okay lang po, ma'am. Gani mga kasama, kung ato ang estimated, may abot of 30 seconds ang kadugayon sa maulinog. Asa gikan ta mga kasama po sa pipila ka mga floors ning tulunghaan, 1, 2, 3, 4, og kita na sa second floor, nihang nahitabo ang maulinog, og dalipod ta, ngamika na, og pero kining pipila ka mga estudyante, gumikan, mga bata, pagyudli sila mga kasama, mo nang grabe ang kabalaka sa ilahang mga ginikanan. Ganining baguhay lang yung giablihan ang maong gate, o gipasulod ang mga ginikanan, aron na pangitaon nilang tagsa-tagsa ka mga anak. So, pipila lang po na kung nakita ng mga estudyante nga nagsulob og hard hat, rason nga ang mga ginikanan, ilahag yung ikabalaka na pa, usa ka inahan gaganina nga itong nakadungan, nga grabe yun o hilak o pag-ampo inyong mansab, pag-rosary mga kasama, samtang nagpadayon ang maong linog. Maayo na lang, abtik ang pipila ka mga teachers din he, nagkuha gila yun og megaphone, nga aron mapakalma ang mga estudyante, gigather sa tunga, good morning, naana ni ang atong mga estudyante din hikaron mga kasama nga nagtapok sa tunga. Alang sa kasayuran sa tanan, today is Monday, June 8, 2026, ug nasayod ta nga mao ni ang unang adlaw sa klase. So first day of school din sa Davao City, gilinog mga kasama. Ang mga estudyante, aware na sila unsa ilang angay nga buhaton, rason nga kining mga lines na anapod, my gosh.
2: Uy, la, grabe oh. Ato ning Alimin Davao, atong Alimin Jinsan, ato sang itawagan ng totoon.
20: Oh no. Ang mga estudyante na sila sa mga line, mga kasama. Kana makita ninyo, purple, pink, o orange. Oh no.
2: Okay, gamay lang kayo na ikin. Ato si Padangat, apipila ka mga mahindradong pahinomdom. Samtang ato pang ipadangat sa mga uban pa mga reports. Gikan sa itong Alimin Davao, Alimin Jinsan, nga maghatag itong dugang mga reports. Karong mga orasa gubikan sa linog, nga niigo dito sa mga area. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinomdanong pahinomdom. Alas 8.26 na.
21: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This Time Check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
22: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaninsyo nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
24: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
25: same nutrition, half the price.
24: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
26: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
25: Same nutrition, half the price.
24: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
26: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops! Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
25: Rest Time to the rescue!
27: Unilab quality yan.
23: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
25: same nutrition, half the price.
24: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
26: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
25: Same nutrition, half the price.
24: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
2: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
28: In 5 meters, turn direct.
29: Ha? Asa ko no?
30: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong takna las 8:31 na sa tumangan uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
2: Atong balikan o mahigala itong mga hisgutanan labot sa naigo nga linog. Karon lang yung buntag dito mahigala sa may General Santos City o sa Mindanao area. Mahigala kini nga portion sa patulog na ito sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa atong
13: tinae o kolon. Kini aron malikian nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo usod sa tinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaha labi seryoso masakit o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat na to sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag rin kini kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang super fiber mo number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkulang kag usa ka sachet sa super fiber, imong sagol sa kabasong tubig, imong kutawon umayo, ishake umayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
21: Straight to the point.
13: Alas 8:52 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
13: Atong balikan mahigala kini nga atong mga videos gikan sa Jensan o gikan sa Davao. Go ahead sa mga names. Okay, atong balikan. Gamay lang, okay. Kani?
1: Isdog lang, isdog!
13: Nauuyas mga estudyante eh. Kamu mau first day classes?
1: Rapa, rapa. Kusuk-kusuk, ay.
3: Ay, bungko lang daw.
1: Bungko, bungko, bungko, bungko.
13: Kung mag-dicho na ni 7.0, ha? Matod pa sa Fibox.
1: Para, gaano pa ang ano?
13: Sus, nang gawas ito ang mga estudyante, mahigala.
18: Nahuglo na dun, Lord! No, nahuglo na dun!
13: Hala,
18: no, nahuglo na dun, nahuglo na dun! Nahuglo na dun ang building, Lord! Nahuglo dun ang building, Lord!
13: Sabihan, huglo!
18: No! Hala, no, nahuglo ang building, nahuglo!
1: Don't panic!
18: Hala, hala ka, Lord, nahuyong pa nun gihapon, nahuyong pa! Hala ka, Lord!
1: Oh, grabing linog sa Jinsan! Grabing linog!
13: Grabe ha?
1: Grabing linog niyo, oy! Linog! Ah! Grabing kapag linog ni!
13: Oni, karoon lang muntag, mahigala.
1: Na!
4: Ala ka, ala! Ala ka! Saan ko mang ganto sa...
1: Kaini!
13: Nikrak ang siminto, nikrak!
1: Ang mulo, ang mul. Ang motor katumba, ang mulo. Bungkag ang mul.
13: Mas grabe ang jinsan, okay, tumanto na igo sa ilang
1: grabe, mga lang iriya. Sa linog.
13: Jinsan niya mga videos.
1: Ah, kararumpag.
4: Wala na, lumpag ang kisisi yun.
1: Rumpag ang kisisi.
4: Wasak ditong mga bendo ni Katanan ba?
13: Grabe ha.
1: Grabe nga linog nito.
13: Kani, kani.
17: Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Linog, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gawas mo, kuya. Gawas mo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ben. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Be, kiko. Kira ko. Allahu Akbar. Sobrang lakas ng linog, ah. Allahu Akbar.
13: Okay, kanina yung pangalaing nga mga
17: Bisyos? Kusog na! Kusoga!
13: Allah! Bar!
17: Okay. Lord! Lord! Lord! Lord! Oh my God! Oh my God! Lord! Oh God! Lord! Lord! Diyos ko, please guide us! Give us help, Lord God!
13: Relax lang! Kani.
5: Oye, mga kasama, hasta nilugag yun.
13: Nabihaw?
5: Nakon.
13: Diyos ko.
5: Oye, mga kasama, nata din ikaroon sa Jansa, no? Nag-igo ang usakadako nga linog karon. So, unang adlaw karon mga kasama sa kining klase. Oga, grabe ang kakulba sa mga estudyante o mga kining mga parents kay karon adlaw. Ang unang adlaw pagyod sa klase mga kasama. So, ampo kanunay mga kasama, no? Okay. Medyo nihinay na mga
13: Grabe! Sus! Bunta dyan!
17: Ano na yung tao dito?
13: Jesus, ginawa ko.
6: Oy, Lord!
13: Doon laban ng mga simbahan sa kisa ng pistol.

0: Ja, wie heißt sie?
1: Wala lang, oh my god, akong kamot. Wala na, tao kaya, di ba? Wala, may tao kaya? May tao?
0: Sus, ganoon.
1: Wala. Nay tao?
2: Hindi ko lang ba? Hindi ko lang sigawan.
0: Gabi ha ito pagkaguba. Kung kagawin.
1: Ano ba? Diyos ko.
0: Oh, kaya.
3: Ay, nakagawa ko naman ako sa kamina. Pero nasalig na kami first floor.
2: Ang masa ka pa pala. Wala ko nakagawa ko si Kapusikina. Ay na mong pagawa. Sira lang mo. Alis ko. Lato ko lang doon.
0: Lord, mga videos ang tayo papasa, may galagi kan sa Arimension sa kanilang Davao.
1: My God. Lord. Oh my God. Ay, kumusta? Mauna yung sitwasyon ko ng mga sama tubangan sa Arimen Jensa. Nagunong at tanan ng mga sakya na. Nag-uyog pa dyan yung taon. Pila na ka minutos. Grabe. Mauna yung sitwasyon ko ng mga kasama. So, grabe ka kulba. Grabe ang poste oh. Kung makita ninyo, nag-uyog pa dyan. Grabe ka kusog ang sukaron ni kalma na. Nanglarga na pod ang mga sakyanan unta walay ko ano, walay damage. Unta lang gyud kita nang hinaot makasama kay karon ra ba jud pag-abli sa klase, unang adlaw sa klase. Amping ha sa to ang mga listeners, ato ang mga suking tigpaminaw sa ato ang katawahan sa General Santos. Kasigbit nga mga lugar. So, mo ni karon, ni kalma na. Nang gawas in town ang mga empleyado dari sa Arimen Jensa, ang mga maapang.
4: Okay, mga kasama, hasta nilugad yun.
0: Oy
4: mga sama nata dini karon sa Jensa no. Nag-igo ang usa ka dako nga linog karon. So unang adlaw karon mga kasama sa kining klase. Oga. Grabe ang kakulba sa mga estudyante og mga kining mga parents kay karon adlaw ang unang adlaw pagyod sa klase mga kasama. So ampo kanunay mga kasama, no? Okay. Medyo nihinay na mga
0: kasama.
1: Ano na yung tao dito?
0: Suskino ko.
1: Hulo! Oh my God, akong kamot. Wala na,

0: tau kaya dewa. Lumitao kaya, may tao. Hulo. May tao? Matumba, Diyos ko.
1: Kani kani kani, asaman rewind ko no gamay ni. So man nga building ni kani oo. Okay, standby sa mga lahat ng balikan ko nito tawad. Standby lang una at i-contact sa ng Feebulk sa niining mga panahon na karon. Human lamang usab sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:44 na.

0: pack, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
10: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
9: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang Iberry.
13: Ako si Ana, ng Puyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng Iberry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
15: Iberry, papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
3: Kainit sa panahon, pero usahay, mukalit ng podoguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw ng gimbuhaton, o kung dili giyon madala, maka-absent pa ta. Gawas nga mag-isod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyod ko sa akong mga kauban, labinag magsigit ang paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
3: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
4: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread?
4: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
3: Patikim!
5: Mmm!
3: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
4: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galas 8.50 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Sabihan ng linuga mga sukit di paminaoy. Atong tagag pagtagad mga kaigalaan ha, kining dugang report mga kaigsunan. O sa itong mga kaubanan, itong mga sister stations, but ato sa i-check ng atong Feebolks. Di atong linya karon si Engineer Robinson Giorgio, ang atong chief mahigala sa Feebolks din sa Central Visayas. Aron to kuhaan og dugang mga information labot ining igo nga linog dito mahigala sa General Santos City, mga kaigalaan.
8: Lahat ng tanong, straight to the point.
7: Last linya ron, Engineer Robinson Giorgio, may buntag sir, live talon sa DYHP, RMN Cebu og IFM.
9: Good morning, attorney. Good morning sa tanang nagpaminaw karon.
7: Engineer Giorgio, asa dapit gyud ang epicenter ining linog nga miigo karon sa Mindanao area?
9: So, ang atong kuha dito sa may base sa ato ang unang nga bulletin ginang ipagawas. Ang pinakadula niya is doon sa General Santos City. Pero somewhere po, mas close po niya siya siguro sa may, ano, may Sarangani area po. Basin Sarangani, yung gano'n.
7: Basin Sarangani?
9: Okay, taas mo sa intensity siguro na rin ko dito, Lapita.
7: Unsang oras sa gyud exactly, naigot ni mong linog sa inyong record,
9: ha? So, kagalina, alas 30:30 sa buntag, sakto, naka-record sa gyud ako ng linog, nagigitan na pit sa may South Cotabato area. Nga natin ni Likos mo niya 7.8 base sa itong magnitude, na base sa estimate sa itong moment magnitude.
7: Pila yung magnitude, sir?
9: 7.8.
7: Uy, kadako ba? Kukusok ba?
9: Kung atong basihan, ato ang moment magnitude ba?
7: Kusuga, no? So far, so, ang mga...
9: Nagini siya yung mga... Kanya, ga-expectan yung mga disturbance sa tubig sa dagat.
7: So doon na mo'y tsunami alert, nag-i-issues pagkakaroon?
9: Na may tsunami nag-i-issue. Tsunami advisory. I-release. Gani, ha?
7: Oo. So, kining 7.8 magnitude nga linog, mula, kusuga ba ani? Kusug pa manis bugo nga linog, engineer?
9: Dato, attorney, wala.
7: Kining imong giingon nga 7.8 magnitude, kusug pa kayo ni nga linog sa bugo, nga niigo lang to last year?
9: Oo. Gamay ratong sa bugo, 6.9 na to, kining 7.8.
7: So, unsa may mga kadaot nga mamugna, kung ani na kakusog nga linog?
9: So, kung doon ka sa epicentral area, doon ka sa dito sa may Mindanao, sa Cotabato, or anywhere area, dagang magkuhan na niya, maapektuhan niya building, dagang mga building na mga musafir o mga kuhan ba, mga minor damage to large damage sa mga building.
7: So, tectonic in origin, kini maong linog?
9: Tectonic na in origin, for me.
7: Oo. Okay. Unya, kumusta man? Unsa may mga updates pagkakaroon? Nga ito nakuha dito sa inyong area sa Jinsansan, nga opisina?
9: Natay mga kuhaan, natay mga observations base sa itong mga katabang stakeholders po. Nag-report po sa ito, sa pagbantay sa lagat, na may nag-ingon nga na ay na-observe nila nga nakupa sila gamay. Sa among po mga instrumento, napunta yung mga na in-observe po nga nag-liog ang mga balud, level sa dagat pa, himog nga. May pagtaas, pag-ubos. Yan. So, disturban sa tubig.
7: Kining Jinsan, mula ganunay mga maigo o linog, unsa mahinungdan ka ni engineer?
9: may natural mga nga kuan. Namatay mga dagang food po diyan. Natay mga trenches, Cotabato trench, naputay mga Davao trench, na mga Philippine trench. Napoy dagang food. Labi na itong before pandemic, ang grabe na galinog na itabo diyan sa Pinas. Pero ganoon particularly, dito sa may south, di may Strangani, Jinsan, area, Jinsan City.
7: So kung inani ka kusgo ng linog na 7.8 ang main shock, malagmit ang mga aftershocks ini na pagyapon sa 7 nga level.
9: Mabot na na 7. Kung 7.8 na yung mga 6 kapin, 6.8 may na po na po 5.8. Muna yung mga lagulago na tumba ng expect niya mga aftershock.
7: Okay. So, sige, Engineer Giorgio, salamat kay Sales. Paghatag panahon na ito sa DYHP. Okay, may buntag. O, ito may gala si Engineer Giorgio Kusuga po ng linuga. May gala kayang sa Buhol. 7.2 man itong linog sa Buhol. No? Grabihan niya katong pagkahugno sa bell tower na ito sa Santo Niño. But kini may gala, ang sa Bugo, 6.9. Ang kani, 7.8 din eh. Ang record sa Fibros Kusuga ba yan? Kumahon? Kani dong, oh? Asama ito dong. Ibalik ko nung gamay ito. Kani pagkahugno ng building nga dong, oh? Ato kunong-kunong-kunong.
10: Ang...
7: Kani. Oh, gabi ha, oh.
10: Sus, gano'n ako. Ano na yung tao dito?
11: Hoy, Lord.
10: Jesus. Hulo. Ay, sir. Wala na, oh my God, akong kami. Wala na, ikaw o kaya, di ko. Wala, may tao kaya, may tao. Wala.
7: Kanao, kung may tao na, sa kabirikado, magkikilan.
10: Wala. Matumba, Diyos ko.
7: Oh, hindi ha, patatumba ha.
10: Wala na, oh my God, akong kami. Wala na, ikaw kaya, di ko. Wala, may tao kaya, may tao. Wala. Na, ay tao?
11: Wala.
10: Matumba, Diyos ko.
7: Oh, grabe ha, eh. Kani, marketplace.
11: Let's go. Marketplace, eh. Bidami, so? Let's go.
7: Rabiha eh. Nabisi pa nga itong Arimen Jinsan kung natutawad na ito kung anong dugang pa mga reports. Rabiha ang hitabu ang mga higala, oh.
11: Uga. Damn it, shoot. Marketplace, buhak.
7: Okay, muna yung hitabu ang mga higalaan.
11: Matay.
7: Wala, pero tagak-tagak ang mga kon. Buildings. Kini may pinakakusog nga linog ha, so far, sa pagkakaroon nga itong gisundan. Kaya katong Negros sa una, pila man to? 6.7 magnitude. Ang sa Bohol, 7.2.
12: Unang adlaw karon mga kasama.
7: Kani, ato saan tayo magtagad?
12: Klase. Oga, grabe ang nga kakulba sa mga estudyante o mga kini nga, mga parents kay karon adlaw. Ang unang adlaw pagyod sa klase mga kasama. So, ampo kanunay mga kasama, no? Okay. Okay, mga kasama, hasta nilugag yun.
7: Sus, ginoo ko mga higala.
12: Mga kasama nata din karon sa Jansa, no? Nag-igo ang usa ka dako nga linog karon. So, unang adlaw karon mga kasama sa kining klase. Oga, grabe ang nga kakulba sa mga estudyante o mga kining mga parents kay karon adlaw ang
7: unang adlaw sa klase gud.
12: Klase mga kasama. So, ampo kanunay mga kasama, no? Okay.
7: Okay, muna yung mahiga lang hitabu, ah.
13: Alam mga kasama, nata sa DC61 Aramang Davao Facebook page. Atong lokasyon, Magallanes Elementary School. Gipasulod na ang mga ginikanan din hikaroon mga kasama sa ilahang kabalaka sa dugay nga nahuman nga linog. Ning baguhay lang, pipila ka minuto sa milabas. Okay lang po, ma'am. Gani mga kasama, kung ato ang estimated, may abot og 30 seconds ang kadugayon sa maong linog. Asa gikan ta mga kasama po sa...
7: So na-feel sa din sa Davao, no?
13: Tulunghaan, 1, 2, 3, 4... og kita na sa second floor, nihang nahitabo ang maong linog. Og dali po ta, nga mika na. Og, pero kinipipila ka mga estudyante, gumikan, mga bata, pagyabli sila mga kasama mo, nang grabe ang kabalaka sa ilahang mga ginikanan. Ganining abaguhay lang yung giablihan ang maong gate, og ipasulod ang mga ginikanan, aron nga pangitaon nilang tagsa-tagsa ka mga anak. So, pipila lang po na kung nakita nga mga estudyante nga nagsulob og hard hat. Rason nga ang mga ginikanan, ilahag yung kabalaka na pa, yung usaka inahan gaganina nga itong nakadungan, nga grabe yun o hilak o pag-ampo inun man sa pag-rosary mga kasama, samtang nagpadayon ang maong linog. Maayo na lang, abtik ang pipila ka mga teachers din he, nagkuha gila yun o megaphone, nga aron mapakalma ang mga estudyante, gigather sa tunga. O morning, naana ni ang atong mga estudyante din hikaroon mga kasama nga nagtapok sa tunga. Alang sa kasayuran sa tanan, today is Monday, June 8, 2026. O nasayod ta, nga mauni ang unang adlaw sa klase. So first day of school din sa Davao City, gilinog mga kasama. Ang mga estudyante...
7: So ang maong linog na feel sa Tibuk Mindanao nga area, labi na sa Jensan Giyod mismo o dito sa may Davao area, may gala. Atong balikan ka lang itong mga kaubanan dito sa atong mga Mindanao station sumalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:03 na.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog, sa Straight to the Point.
4: Atong atak na may galala sa 9-9 na salbat uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
4: atong atagag pagtagad may galala duga mga hiskutanan karon mga kagilaan labot ining miigo nga linog. Bidang kalita ini mga sukit di Paminaw dito sa General Santos City, mga sukit di Paminaw. Kini nga portion sa batod kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa balalibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o sa mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
4: Alasan 9:10 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to
4: ang
3: the
4: atong nabalak-an mga kagalaan kay karon ang unang adlaw sa klase. So ang mga bata gipandala ngadto sa eskwelahan pero subong pamalandungon alas 7:30 sa kabuntagon ngatuan na mga bata dito maoy pagkaigo nining maong linog mga higala dito sa General Santos City nga area, Sarangani area mga kagalaan. So ato ning gisundan karon og dugang mga higalang updates no sa ato mga sister stations dito sa Mindanao area. Kay kakusuga ba inyong linog mga kahigalaan? So kadtong building na hugmak, doon na ba ito yung Jollibee dito kasama ka kanio? O mauni mahigalang kung ano, kusuga ang pagkahugmak ka. Uy, ang ato lang tanahon ni Lord, mayintal guway tao lang ginintahon ni Day. Nga atol anang maong pagkahugno mga sukit di Paminaw. Alas city, 30 city, ang inaot po ta, no? Paglinog, pag-action ng linog, nakagawas na yun, naarabay fast food na mga higala, oh. Jollibee na ba din na kasamang names? Oh, kada na ang naasa kwan? Kadang naasa ubos? Oh, tao, oh, Jollibee na ba nga kwan? O baka mga kwan yung tao na ni? Muni ato na balakan mga kagalaan ba kung doon na simbako lang o simbako. So, mauning hitabu ang mga sukit di Paminaw, kusugang pagka, kuwan na oy, pagka linuga mga kagalaan, ha? Okay, asa mo na yung uban niya mga videos doon, ato ipakiot, ano? Sus, muni, kwan, kanio, kanis eskwilahan, ato balikan, ha? Okay, sige ko na dong. Play ko na dong.
5: Nahuklo na dyan. Nahuklo na dyan. Nahuklo na dyan ang building, Lord. Nahuklo na dyan ang building, Lord. Lord!
4: Lord! Oh, mga isa dyan, tiyo.
5: Don't panic! Hala. Hala ka, Lord. Nakuyong pa dun dyan.
4: Ang importante, hindi ka mo panic. Mano gano'y importante. Oh, inalak ng kusog, oh.
5: Let's go. Ano ni? Ano ito, oy? Baboy. Let's go. Where's marketplace, oy? May damage, oh. Let's go. Good place, loy kayo. Walk.
4: Let's go.
6: suga. Damit yun.
4: Rabihan ko suga, eh.
6: Second place, buhak.
4: Mm-hmm. Kanyo, rabihan. Amo na ni siya nung kwa na nung uyulak, rabihan yung pagkagubaan, gino? As Iglesia ni Cristo ning pikas nga building, bago-bago pa yun ang building, wa maunsa, kinintapan.

0: Wa ba kay na daot mahigala sa ilawom? Sino ako? Kani, kani.
1: Lord. God. Ayo. Lord God. Lord. Thank you, Jesus. Lord, in Jesus' name, stop, Lord. Pagbigay ng humang. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord God, Lord God, Lord God, please.
0: Okay, ni mga sa mga ito, check atong kauban dito sa Radyo Man, dito sa atong sister station sa RMN Jensen. Dastong linya karon si Radyo Man Rose Siuko sa RMN Jensen. Ito kwaon ang iyang report sub. Ato kumustahan unsay update karon sa itabong linog dito sa ilang area. Rose, good morning. Unsay update na karon?
2: DYHP. Aha! RMN Report.
3: Yes, Radyo Man, Rufil, no, update, dari gikan sa may General Santos, nagpadayon pa karon, no, na nga nasinatian na mo, kining mga aftershocks sa kasamtangan, no, man sa pagdatay o sa makusog na linog, kaganina mga alas 7:30 sa buntag, din mismo sa General Santos o mga kasigbit nga lugar. So, karon nagpadayon pa ang ginahimo nga assessment sa ito ang CDRMO, dari sa Dakbayan para masairan, no, ang kinatibuk ang nga Daniels aning natigayon karon nga pagtayog gumikan kay aduna nay ubay-ubay no nga mga buildings nga gipanag-iyahan sa pribado o pampubliko makasama ang nakasinati karon og mga damage suman ato pagtayog kusog pagtayog kaganina nga buntag. So gani kaganina human sa pagtayog pipila lamang ka minuto nagdeklara na og suspension of classes no ang LGU Jensen. Sa pagpanguna ni Jensen City Mayor Lorely Pacquiao na sa tanan nga level sa eskwelahan dari sa General Santos para masiguro no ang kaluwasan sa taong mga estudyante gikan sa elementary ngadto na sa kolehiyo or sa ngadto na sa high school. So far padayon pa no ang kagasuta sa ato ang nagsiiyang ang isang gobyerno at nasa mga buildings kay adunay mga malls na dini, adunay mga fast food chain, adunay mga clinic sa mga gagmay nga may establishmento, mga dagong establishmento, dunay iskulahan sa kolehiyo ang nagbaton karon og damage gani, aduna pay usa ka radio station, adunay fast food ilado nga fast food chain makasama ang nahugno no diri nahimutang sa may sentrong bahin sa amo ang syudad.
0: Okay, so kaning area nga naay fast food chain ato lang nganlan o Jollibee kay mao man to nakita namo sa video kasamang Rose. Kumusta man? Mayo gani kay walay na angol. Anong hitabua?
3: Wala pa'y impormasyon kung adunay na angol, Radyo Man Rufil, no? Tungod kay padayon pa karon nga ginasuta sa ato ang mga personahe, wala pa sila nagpagawas. Wala pa sila nagpagawas o pamahayag ang CDRRMO na mo. Kung aduna ba'y natigayon o aduna ba'y pasyente, adunay na samdan sa katong dito sa may Jollibee o sa Osaka radio station diri sa Dakbayan.
0: Unsa man nga building, so kanang tapad ni sa Iglesia ni Cristo, no?
3: Tapad ni siya sa Iglesia ni Cristo, nahimutan ni sa among sentro nga bahin sa among syudad. Kuan lang ni siya, no? Tubangan sa Plaza General. Kuan ni siya. Usa ni siya ka kining gitawag namo dinhi nga RD Plaza kung asa na din ha nahimutang katong mga gagmay nga mga building gagmay nga mga establishmento. So kining sa tubangan nga bahin mao dinhi nahimutang kining Jollibee o kining usa ka radio station. Ang sa baba ni ini mao ning Jollibee o sa taas nga bahin mao nang radio station. So mao nay nahugno ato sa pag tayog aning makusog na linog kaganina, Radyo Man Rufil.
0: Okay, Radyo Man Rose, duha ka andana nga building ni?
3: Duha ka andana nga building. Ang sa baba ni ini, mao tong Jollibee, o sa taas, mao ni nga radio station.
0: Oho. So far, pagkakaroon, wala pati nakuha nga report, gikan sa atong mga rescuers din ha, kung doon na ba'y nangaangol, si Bako lang, no, ni ining pagkahugno?
3: Wala pa tay nakuha nga report, gumikan kay ang impormasyon nga nag-apag-Oscar no kamanduan ang mayor sa Mundakbayan din ni nga tanan nga impormasyon dapat nagikan gyud sa amo ang CDRRMO dinis Dakbayan para mahimong usalan no ang impormasyon og walay matigayon bitaw nga pagkatag aning mga fake news kay dili gyud malikayan nga do na ba si maghimo-himo matugpa og mga balita nga daghan na og mga naangol apan wala di ay ang kuan lang dinhi ang amo ang impormasyon nga nakuha gikan sa among mga kaubanan diri Rajaman ang mga pasyente sa ospital karon ang ganiyang pulis ospital diri sa Dakbayan ang gipagawas una kay nagahimo karon og inspeksyon ang mga personahe sa ubo ingon man sa CDRRMO aron nga masuta no or ma-sure nga aluwas sa ato ang mga pasyente diha sa mga ospital inigabalik kunya nila dito sa sunod sa ospital labi na kay adunay hospital pudres sa Dakbayan kaning iladong hospital namo ni Central Elizabeth og kuan dunay damage no sa part sa ilahang building mo ni karon nga ang mga pasyente gipanaog una aron nga paano ma-sure ang ilahang kaluwasan Rajuman Rufil.
0: Rajuman Rose, kumusta ang electricity nato diha o kumusta ang atong internet signal sa pagkakalon?
3: Ana mo ang electricity din eh kaluyan wa may dire sa mo ang area dire sa istasyon wa ay problema dire sa tua kay padayo na nga mo ang coverage natay linyas kuryente ang problema na namo din eh karon kay ang internet namo persigyong hinaya dili mi maka hatag gilayon og kining update sa to ang mga social media accounts gumikan kay sa kahinay sang sa kining connection no sa kining internet nato pero so far dunay kuan lang diri sa mo ang area dapit okay ang signal okay ang ato ang electricity ato lang sa iron to dito sa may mismong lugar no nga dunay daghan og damage sa kining ilahang building Rajuman Refill.
0: Rajuman Rose, kumusta man ang kinini ang inyong airport ya kumusta?
3: Sa airport so far wala pa tay impormasyon nga nakuha Rajuman Rufil no tungod kang atong focus karon na adin sa area siguro taon-taon makahatag taga update ini no manawag ta sa pamunuan sa kaap aron nga masayra nato kung kuan unsay sitwasyon sa ato ang airport sa karon na Rajuman Rufil. So karon man gud naa ang ato ang mga Rajuman diri sa sentrong bahin tungod ka aning mga damage lagi nga naaangkon aning mga pipila nato ka mga buildings. So, dunay mga eskulahan sa kolehiyo din he nga nagkaroon og dakong damyo dunay hospital og katulagi mga kabalayan pod kay dunay report kay ganina sa usa ka barangay din he nga adunay duha ka mga balay ang naagsa gyud na lukapa gyud gumikan aning usog sa ganina nga pagtay-og aning linog Rajuman Rufil.
0: Okay, dunay gi-issue karon nga tsunami alert ang atong FIVOLCS. Kumusta dunay bay evacuation nga area diin adto pa bakito ng mga tao?
3: Adunay pipila ka mga barangay diri sa diyan sa nagipahimangnoan ang ilang katawhan no gitipok una sila sa ilang mga kapurukan, ilang mga barangay. Labi na katong dinhi sa Padungog Airport namo seaport namo nga mga barangay gipahimangnoan sila no or gitipok una sila sa mga barangay hall nila para nga luwas no galing man nga adunay simbako no adunay tsunami nga matigayon luwas ang mga nasangpit so mosto gani ka ganina medyo na alarm sila do na pay mga residente nga sila na mismo ang ibiya sa ilang panimalay gisecure nila ilang kaugalingon layo sa kining seashore gumikan lagi kay pagkatay og kaganina ilang nakitaan nga murag na atras kuno ang tubig sa dagat mautong sila mismo dali-dali po sila nga nihawa silang panimalay niadto sa balay sa ilang mga paryente nga mas layo dito sa ilang area para nga maluwas matud pa ang ilang kaugalingon ugaling nga matigayon kaning tsunami pero so far no so good walay natigayon nga kuano balik normal na ang sitwasyon sa kadagatan namo diri sa General Santos Rajuman Rufil.
0: Okay, so kinini ang kumusta man ang pagkakaron ang mga aftershocks kusog pa ba gihapon Rajuman Rose?
3: O kusog gihapon Rajuman Rufil no gani wala ta nagapirme atong kuan dinhi sa opisina pa lang ang amo ang pultahan diri abli-abliha na namo daan aron nga higayon nga mutayog kay dunay mga kusog gihapon nga pagtayog nga natigayon na diri sa amo gani baguhay lamang baguhay lang ta ni sulod report ya sa inyo ha adunay natigayon nga medyo kusog na aftershock dinhi sa mga area Rajuman Rufil kay ang sentro manggo sa malapatan Dol-dol ra ni sa Mua. Murag naa sa 15 to 30 minutes ang biyahe gikan diri sa General Santos padung dito sa may malapatan mo na nga medyo kusog yod ang among mabaktagan din eh. Higayon nga mutayo Radyo Man Rufil.
0: So kining malapatan mao gyud ni ang epicenter sa linog.
3: Yes, Radyo Man Rufil, no, siguro unya paguman nato din eh, sa may Jansan. Musutoy siguro kita dito sa may malapatan aron sa iron po ang ilang sitwasyon dito Radyo Man Rufil.
0: Unsa man ni lungsod ning malapatan?
3: Yes, lungsod sa Sarangani, Radyo Man Rufil, no, ang malapatan, gikan saan, magilang kag usa ka lungsod, unya, malapatan na dahil doon ra din sa Dakbayan mo na nga medyo kusog yun, nga mo ang nasitatian nga pag-tayog din eh, nabatsyagan nga pag-tayog din sa General Santos.
0: So, gikan sa itong station, mudagan o mga pila ka minutes, padong dito sa malapatan?
3: Mga 30 to 15 minutes kung kusog imong dagan, Radyo Man Rufil, no, padong dito sa malapatan.
0: Mm-hmm. Now, kanang building nga nahugno diha, nga doon ay Jollibee, bitaw, unsa man nakalayo gikan sa itong station?
3: Doon ano kay sentro, siguro mga 5 minutes ang biyahe gikan sa Mua.
0: Walking distance na?
3: Dili po, Radyo Man Rufil, no, mga siguro nasa 5 minutes gikan diri sa stasyon, no, kung dili traffic abot na taan ang sentro nga bahin sa taong syudad.
0: Doon na pa'y nakita na mo sa video nga doon ay eskwilahan nga nahugno. Unsa man tong eskwilahan na Radyo Man Ros?
3: Kwanto no, Radyo Man Rufil, ang kining Notre Dame, doon na lang part sa building nga nahugno. Human sa pag-tayong kaganina, no, sa may iyahang atubangan nga bahin. So si Radyo Man Ina, dito gikan kaganina, kay padulong siya darig stasyon, wa pagani kaabot. So, pa dito sa field, Radyo Man Rufil, sa karon, uban sa to ang mga Radyo Man nag-cover karon kay sa karon padayon na to ang coverage bahin aning pagtayog karon na tagayendro sa mong area.
0: Okay. Sige, so, mga halamig dugang pa mga updates unya, Radyo Man Ros, no, sa dugang pa mga reports na nakuha diha. So far, katong sa eskwilahan, walay mga estudyante nga gika-report nga naangol in town?
3: Wala, Radyo Man Rufil, no, kay may lang gani uy klase karon, no, ang kolehiyo de sa Maas Dakbayan. So walay kuan, walay problema dito lang sa may kuan dito sa ilahang usa ka eskwelahan nga ilaha gihapon. Wala may natala nga nakuan, kato lang katong mga nangalipong dugo usab sa grabika kulba mo lang ang na record Radyo Man Rufil, no. So far, nga nakabot rin sa amo ang istasyon.
0: Ang atong ikabalakan, katulang building nga nahugno, nga na ay Jollibee, simbako-simbako lang, kay ay bauta mo, open na ba ng Jollibee o sayo, ikaduha, sa babaw, doon ay radio station, o kay bauta nga doon ay operation na ba, o sayo, saan mo nang atong ikabalakan, o kung sa kayo na nga hitabo itaw nila.
3: So, mo na gani karoon ang kuan, ating kaubanan dito, mga itang update, unya, Radyo Man Rufil, no, unya siguro taod-taod, bahin aning natigayon nga pagkahugno anang usa ka gambalay diha sa sentrong bahin sa mong syudad.
0: Okay, Ros, salamat kes paghatag panahon nato sa DYHP og sa IFM sa Cebu.
3: Okay, kinalang una ang update kay kadiri sa may RMN General Santos, Radyo Man Rose Tabosari Shoko, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo
0: Boy Nationwide! Okay, salamat si Radyo Man Rose Yuko ang naghatag na ito ga-report karon live and direct gikan sa RMN Jensan. At balikan karon ito taod mahigala ang Jensan ingom sa ang Davao kung kumusta ko na ito sila mga kahigalaan naman lamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alas 9.28 na.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na alas 9:34 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the Point.
8: Atong tagapagtagad mahigal at tundugang mga hisgutanan robotaga. O niya, ato sa balikan, kadali sa untaman niya may katalagman, jinsan, mga kahigalaan, atong balikan karong atong taon. Kini nga portion at ito may gala sa Zed Liniment Oil, mga kapanyawan, pait ning kahimtang sa panahon karon apan dunay mga maayong balita, gihapon, sigikan sa pait, kana ang Zed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos ng mga balatian, sama sa pamaol, arthritis, mga piang-piang, panuhot, mga katul-katul sa panit, bilibiri, hubag-hubag, buni, mga pinakasigag may mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Zed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Zed Liniment Oil ginama sa Zed Pharma o giapod-apod sa Zed Marketing. Basta Zed Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
8: Alas sa 9:35 na mahigala sa manuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
8: at
3: point.
8: At sa malikan ha, kay dunay laing angle atong pagkahugno sa Jollibee Love Radio mo sa babaw day. Sa ato pa, ilatong kwan, ang MBC mo nito mahigala. Itong mga friends, gyapon na silang ilang sister station ni kasamang Sir Marlon Baula. Atong nga tagapagtagad, mahigala, tabalikan kadali, ha? Okay, asa man itong video nung? Kani-kaniyo? Mas klaro ni? Kaniyo?
12: Babang!
8: Wala, grabi ha, oh. Doon yung nakakuha, nagla yung video nga kwan. Grabi ha, klaro ha. Importante nga din malatol. Kaya yung klaro-klaro ni.
12: Babang!
8: Tulungan lang ikandaan na din eh. Ha? o, gabi ha. So, lahi ni sana anggol ni Pikas.
12: Ano na yung tao dito? Hulo! Ay, sir.
8: Gabi ha, o.
12: Hulo, no. Oh my God, akong kamot. Hulo, no, yung tao kayo, diro. Hulo, may tao kayo? May tao? Hulo.
2: What the fuck?
12: No, yung tao?
8: Gabi ha, o. Kani, kani, o. Kani nga anggol. Kani. Hala, gabi ha, o. Sus, gino ko. Kung saan na nga mall, isa na eh. Gabi ha, o. Hala, gabi ha.
2: Shit.
8: Kani, o, no. Kwan niya siya, o. Goy, hala. Oh. Mga tagak.

0: Tinuo ko mga higala. Okay, so money is in the day. Is in sa din sa ni. Rabi ha tong tabu amay galoy.
1: Sa klase mga kasama. So ampo kanunay mga kasama no. Okay. Medyo nihinay na mga
2: kusog.
0: Wala. Kani yung sabunin? Bihaw eh. Sus, ginoo ko. Tawa mahigala eh. Kita'y minggu kaya good nga ting klase. May pagsugod yung klase taon.
1: Lord God. Grabe.
3: Lord.
1: Lord, kusugapon siya.
0: Kusugapon lagi? Hasta mga aftershocks?
1: Wala ang padir o sa stage. Wala na.
3: Wala ang padir sa stage. Kusug kaayo, Lord.
1: Kusug kaayo.
3: Kusug kaayo.
1: Lord.
0: Ang ubang mga bata nag-flag racing. Bita na lang tayo nag-flag racing. Ito siya pa sa gawas.
3: Lord, apo.
1: Iben.
3: Ara. Michael ang nasa sa field.
1: Lord. Thank you gahapon.
3: Thank you sa favor. Nasa di rin.
1: Natadanan.
3: Lord, grabe.
1: Lord.
0: Oh, gabihan niyo. Wala. Sus, kaluuyas mga bata taon. Ala, gubot kita umayo.
2: Bantay mo diya.
0: Sus, ginoo ko. Sus, kaluoy taon. Na, kani o? Sus, ginoo ko. May gani mga bata. Kuhan na. Natumpag sa kuhan na. Ang hilak tao ni mga bata. Kaluoy.
2: Bantay mo, anak.
0: Gabiha, taon. Sus, ginoo ko.
2: Lingkod lang.
0: Wala, grabihan na pagkakusuga kita din, oh. Grabihan, oh. Mga bata, oh. Inanay kakusog, ha? Oh. Katawa, oh. Inanay kakusog, ha? Na, to, la, bang.

0: Sus mga bata tang hilaka in town. Mahayahay jin siya nene, no? O tao, kanang kakusuga, no? Taytay ogod.
1: Bantay mo, anak.
0: Lagabihan, nasakwan, ha? Ang mga maestra taon kaluoy. Kaya ikaw maestra ka, kailangan ka ni kamarato, una-una, ha? O, sus, ginoo ko. Gabihan pagkakuan ay. Nahugna magyod mga higala, hugnok yun. Luoy kayo damay tao, sus ginoo ko. Simbako lang taon mga kaigalaan.
2: Wala na, oh my god, akong kamo. Wala na, ikaw kaya diro. Hulo, may tao kaya? May tao? Hulo! Nay, tao?
3: Hulo.
2: Matumba, Diyos ko.
0: Mm-hmm. Moni, may galang ko na. Asa mo itong laing anggol sa SM doon? Kani-kani-kani. Ato, kani, balik ko na eh. Moni, SM Jinsan, nawa o. Beto balik kami ha. Ito raw. Suga pagkakuan. Okay na yun. Oho. Lubihan pagka. Pulpog ang mga kami. Suga kita yung linuga.
2: What the fuck?
0: Lah, lubihan.
2: Shit.
0: Okay, gamay lang. Asa mo ito lang yung angle sa SM? Kasi tapay lang yung angle ito. Gamay lang kayo. Ang gawas gabahin sa Jollibee Porting Guba ah. Hasta sa McDonald's no sa may Lagaw Jinsan Guba sad. Kinilahin ng angle, okay? Sus ginoo ko. Ngunit ang mga katalagman, mahigalang niigo sa itong nasod, mga kaigsunan. Kani, lain po din nga, kwan, video mahigala.
4: Malakas. Naramdaman ko ang shame.
5: Kaya
4: gali.
0: Hmm, bihaw eh. Oh, kinilahit na yung anggol. Asa ha? Sige, nanay audio dong. Sige, audio lang, audio. Okay. Aha. Hospital na sa Jinsan. Kana. Okay. St. Elizabeth. Kana, hospital, no? Damage sa di ay. Okay. So, CCTV ni daw. Walay video. Wala na si audio. Okay. So, money, oh. Gubasan kayo mga higa lang hospital. Mm-hmm. O, kana.
6: God.
0: SM na SM. Kining jinsan mo niya ang gitawag ng tuna capital and again no na dahil mga tuna daghan mahigala. Okay, gamay lang kay Han. Are meaning ako an. Okay, gamay lang. Kani kani. Okay, sumuni oh.
6: Usak na, usak.
7: Bus, may midik, bus.
6: Oh, midik ta, wala.
0: Just go. Grabihan yung tabu, aw eh.
6: Na-injured na rin, na-injured, wala.
7: Injured, wala. Wala, wala.
0: Ha? Wala. Wala, injured. Wala. Mauni airport, Dekin? Oh, airport si Jinsan. Tuba sad mahigal, ha? Oh, kini, oh. Sus ko pagkaguba ah. Kani ang sa maning ko na, ang sa maning kwan. Ang airport Jinsan gubasan. Unya kini nga area. Sige bitag balik-balik ko na Jinsan ko dai kay namatay si station dito. O ato ning gitan-aw ning kwan ah. La. Residential areas Jinsan eh.
7: Amotor.
0: Importante kinabuhi. Ya, yeah, correct. Importante kinang kinabuhi. Bahala na lang sa nang uban butang diha.
7: Suka uy.
0: Dagan gyud palayo ang mga buildings. Palayo gyud ang area nga naay datog nimo. Kaneo kani mga bata oh. Ang kanigyo mga tay, kita ka na, kusuga ning pagkatayuga. Nanagos sa gawas daan, pagtayog. Oh? Paspasan ng kadagan taon sa mga bata, may ganiwa yung nilatugan na to.
8: Bantay mo, anak. Bantay mo di ate.

0: kana nagtingog kay nga dag ala ba kadagan gi kadayon
1: lingkod lang
0: ang instinct bitaw nga dagan dayon luoya in taon mga kaigsunan
2: Sama hasta ni Nuga Giod. Oy mga sama nata dini karon sa Johnson.
0: Gamay lang hatay balik to gamay to sa McDo be kay ang Jollibee na kon man to kinina na bungkag man to higala. Kani sa McDo dong tanawan ko no balik ta to dong. Okay, sige daw.
2: Mga kasama. Sa akining klase.
0: Kani oh, kani. Naigo sa de McDonald's oh. Grabe ha de sa de. Uy, tigo ba ama sa de gay? May lang hanta, tunong way mga tao pa ni ha. Pareha ang Jollibee at McDonald's pero mas grabe-grabe itong Jollibee. Kani daghan may mga nadatugan nga mga sikinan oh. Naman datugan oh. Mga motor oh. Mga motorsiklo nang datugan. Kaoy. Sus grabe yung katalagman mga higala. Unos sabay tao ni mga sugintig ko minaw. Oh. Okay niyo. It's evening area.
3: Bus may medic bus?
4: Oh, medic tao.
0: So this is him. Asa, airport, Jensan. Airport. Sabihan pagka-damage gede, uy. Kuya mo naman tagakan ka bitag mga haloblak bitaw diha. Sus, ginoo ko.
4: Na-injured na rin, na-injured wala.
3: Injured wala.
4: Ha?
0: Airport ni Las Jinsan? Ay lain lang mahigal lagi sangpit. Doon ay sangpit mahigal lang Ginoo. Doon ay sangpit mahigal lang Jesus Christ. Doon ay sangpit ni Allah. Doon na po yung namalikas ni Uban. Lagi talaga po katokatawa mahigala. Porbida. Subong pumalandungon. Okay, mo ni may kagilan kani unsa man ni sa residential area ni. Okay, ato nga subayon ha. Kini nga portion sa medical code kanato sa DTX 500 taas ba ang presyon sa mundugo ikaw ba dunay hypertension, basin taas mo sugar, basin may diabetes ka unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakalason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa mad, pagkaputulos ni ilog bisan pagani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na gulata pa nga makaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Straight to the point.
0: Alas sa 9:57 na, ay subdivision sa General Santos City, kuha sa dashcam sa sakinan nga naka-live o balik mahigala ang Jinsan sa area. At i-check kasama names, okay? Sige ko no names. Go ahead, names. Okay, names. Okay, sige.
6: Safety.
0: Kani, no? Kani. Sige, go ahead. Mao ni ang report sa tong Alimen Jensen. Okay, gamay lang kay mahigala atong balikan ron mga kaigsulan sa dugang report ang atong Alimen Jensen ron mga panahon na mahigala. Subdivision ni sa Jensen no nga nakuha sa Dashcam mga sukit ni Paminaw sa Kenan. O niya niya po mahigala ay dugang pa mga updates ang atong Alimen Jensen labot aning maong report. Sige ko no, okay na, sige dong. Og naa na gani atong ipakuha ng audiosan para mabati na to no. May bawa na to unsa ni mga panghitabo dito may gala atol sa pagkuha ni mao mga videos mga kaigsuna. Okay, so gamay lang kay mahigala ha. Okay, mo lag ang atong internet no. Murag dunay gamay ang kakulian sa mahigala, gamay lang kayo atong nga balikan ro atong taod aron nga makabuylo ni atong internet mga kani. Sige ko no. Sa ilang area ni subdivision. Naani si audio dong? Okay, ni ana mahigala.
6: Dodi.
7: Dodi. Wait. Oh my gosh.
6: Nakalakas ta.
7: Wait. Last.
0: Dash cam.
6: Dodi.
0: Suga gede ay.
7: Last.
0: Oh, nang gawas yung mga tao sa mga balay.
7: Bibigo ka mababa. Relax.
0: Mga nakuha sa dashcam nila. Okay, muna yung hitabu ang mga kaigalaan. Okay, so muna eh.
7: Wait.
0: Oh my gosh, nakalakas
6: tayo.
7: Wait.
0: So sa Jensen noon, doon ay temporary suspension sa ilang airport ta operation in Daikin, no? Gumikan sa nga guba sa nadaot sa airport. Kani. Nasa sa gym. Sus, gabi ha,
7: oh.
8: Ay,
9: Lindon.
10: Andito ako ngayon sa building natin, sa accountant, pati dito, affected yung, dahil sa Lindon ngayon, malakas. Ito, hanggang doon sa baba, bumigay siya, parang nabiyak. O, ito pa, hanggang dito ito, ito yung pinakadamage na malaki. Tapos, tingnan natin kung ano yung pwedeng. Tingnan mo.
8: Aba, ito.
10: Parang ito, parang
11: bigay, no? Ito, naghiwalay.
10: Naghiwalay yung, pareho, naghiwalay yung.
8: Aba, naghiwalay, delikado ito.
10: So,
9: naghiwalay din.
0: Sa gabi, ha?
6: Blessed are you, abong baby. Ang blessed is that fruit.
0: Ahat kagi pangaji ning kalakihan ya ke. Sus Ginoo ko.
6: Blessed are you, among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death.
0: Sugang linugas 7.8.
6: Holy Mary, full of grace, and more dignity. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Sumoni may gala ang mga panghitabo ito Gino Santos. Bihao. Okay,
12: sumunod so, ug DXPR News diri mismo sa Pagadian City
0: Fish
12: no, mga kasamag mga idol dari subay barangay Santa Lucia sakop ning Dakbayan sa Pagadian.
0: Kuno
12: sa karong mga orasa makasama matik natong girespondihan kining sitwasyon no sa kadagatan nato diri sa Dakbayan sa Pagadian. Kon asa tungod kay adunay na sinati no.
0: Okay, gamay na daw posa sa gamay no. Ato sa taga-pagtagada kay kini Jinsan ang epicenter to adapita may gala sa may Malapatan matulay no niya human. Okay, sumuni ang kwan. Maasim. Mm-hmm. Okay. So kini nga portion sa Miguel Atodato sa Sugar Troll daghan karon adunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na nini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din, kining ilang mga dahon, maugit niya gigamit, mahigala, isip herbal medicine. Munang epektibo, alang sa mga naglisod pagkatulog, sa maining insomnia, constipation, o ingon man mga kagilaan, makatabang pagpugong sa pagsaka sa blood sugar level, nga mo hinungdan ining diabetes. Munang sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugar troll.
5: Straight to the point.
0: Alas 10:05 na mga kagilaan, dito sa di ay mahigalas pagadian na feel sa nila ni maong linog, pastilan Ginoo ko. No? Unya, samtang siging linog sa may Mindanao area, ang atong Senado mga kagilaan, doon na po sila mahigalay gihimo nga investigasyon. Ang Senate Blue Ribbon Committee, Win Gatsalian Black. Nanduhan na ni ka, kung ano nun, Kayetano Black, napoy kang Win Gatsalian Black, mga sukit di paminaw. Atong tagagpagtagad, pastili pa, alis at mahigalas itong mga winners. Nga mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibiana ni ining mga orasa. Gastong linya ron mahigala si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
5: DYHP RMM Report.
13: Mayong buntag kasamang regimen at Tornero Filog. Mayong buntag sa tanang suking di paminaw na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Yan niya, mas worthy makarawat sa itong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa ilang kandun at itong suporta sa itong stasyon DYHP. Sila Rosita Tagalog. Lenebel Salazar. Mary Galliardo. Nining Dakwa. Marcelina Primacio. Divina Igot, Arnie Canicel, Arnel Gonzalez, Celia Villoso, og Lovely Tanillo. O karon sa ikasinggit ninyo sa DYHP. Saban ako si kasamang Julius Balilo Gaidong Visa 93.9 IFM. Kinisi kasamang Lailin Rabanes sa Arigadas, DYHP Tatak, RMN.
14: Paminaw, ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyo na'y nagbantay. Straight to the point.
0: Okay, salamat Lailin Rabanes sa Arigadas sa mong report. Ato lang yun po, may galing padayon at ang paghatag pahalipay. Awa sa stress, mahigala. Sugod na! Dumikan kay grabing panghitabo ron sa Mindanao area, mga kagilaan, pag-igo niining 7.8 magnitude ng linog. Kanang 7.8 magnitude ng linog, ha, kusog pa na sa linog nga ito na sinati. Niyadtong 2012, katong sa Negros, nga linog, mga kagilaan, unya katong linog sa Bohol, 2013, pila man to, 7.2 magnitude. Nga hugno atong bell tower sa Santo Niño. Unya dito mahigala sa Bohol, grabing daghan ang damage. Ba't kadto siya nga linog, 7.2 to. Ang sa Bugo mahigala, 6.9 magnitude nga linog last year. Ba't kining sa Jinsan ron, kusog kayo, 7.8 magnitude nga linog. Ang hinaot at mahigala nga, wain tayo mga nakalas, wain tayo mga nangaangol. Ato ko ng duga mga updates na unya mahigala sa ato mga kabanan dito sa RMN Jinsan. RMN Davao mahigala nga naga-cover sa niini kay naka-feel sila dito. O RMN Pagadian mahigala nga naka-feel sa niining maong linog. Kini nga portion sa kanato mahigala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadayang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpalingon sa itong panglawas o ginguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o Z, zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gloya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos at 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary

0: Minaos na si Ida Tudod, Cheryl Cuerda, Doris Almana, Leah Abindan sa Maytalamban. Asa mag-work sa Rose Pharmacy. Ma'am Jennifer Dato Minusa. Mga taga Rose Pharmacy, mga taga Mercury Drugs, o ingon man mahigala ang mga taga 360 Pharmacy, o uban pa mga pharmacies. Ang Doctor's Choice Pharmacy na naminaw sa nato, ubay-ubay ni sila. Salamat kayo sa kanunay nga pagsunod sa itong tulumanon. Pero tungod sa katalagman mahigala sa Jensan, wa nato mahigala ma...
1: Walay drama, walay palusot, diretso yun, straight to the point!
0: Isguti ni nga dugang mga panghitabo sa Senado, mga higala. Anyway, ugma pohon, no? Ipadayon ito mga kaigalaan. Aton dugang mga isgutan.
2: Ayaw na paglangay, kay si Atty. Rufil Banyo kay nagbantay.
1: Straight to the point!
0: Wala tayong ulas, mahigala sa nga nalang skinitipok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo, kung namilit kanyang pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon, dalaygo ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
3: Not just number one, simply dominant.
4: Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
6: Tatak RMN!
7: All the time, RMN kami!
6: Tatak RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tatak RMN all the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tatak RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
9: Makakarating pa rin sa'yo.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
12: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
13: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
11: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
6: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
7: nga naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
6: Yun sa man niyo, Marie.
7: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifis?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudlo iko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanan JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong June 17 to June 26, 2026.
11: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
13: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
13: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mami, makahilumdum ka ba atong last kay gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsao nimo og kugo. Karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hi! Hello! Mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihalit, Eski Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsehal Warren N. Abalde, o sa atong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
21: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
22: Rest time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
17: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Vince, ikaw ba sa partner Randy Tayad. Bangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga eksunan mga kasama, awhagun ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga dikoy. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan ang ato matatampo si Dikoy.

0: Kini ako problema bahini sa gibuhat sa konsilingan taon o kumpare na ko. May nakahata ginoon ni kasamok na mo taon sa kong pamilya taon. Kung nga nun, nino? Inaniyon ako pagsugod ang mga pakitabo, ha?
1: Okay, labiog! Bye, bro! Labiog!
2: Labiog! Nanik, nanik na baro!
0: Oh, nanik na baro, labiog!
2: Bubukitihing yung manok! Larga!

0: Olé, ok. Sí, paguida con el barro. Usted no tiene muchos tiños solo.
1: No, no, no,
0: no. ¿Cómo paguía por Google Money?
1: Pre, pre, pre, pre. Supa estudio, pre. Si paga, no pre.
0: Uy, por qué por vida. Isipin na daan natin si Nubang Baboy. Isipin na yun.
1: Usay nga, pre.
0: Isipin na natin si Nubang Baboy.
2: Kaya, ba, oh, ay. Ikigoy!
0: Missing
2: na siya.
0: Missing na siya. Missing na siya.
2: Huwag mo magsulti ka. Magtanggay din mo ron.
0: Was planor eh, pre. Was planor. Kita mo taon pa, Padre Pedro wa taon ba. Ay, niya, di ambe gamay sinugba nga among ginuminom niya among giusob-sob-sob sa ubi no. Ha? Mao nga, amon lang sa nikitiwas kay sayang po kayo.
3: Mamo, sayang yun. Sulti pa mo? Tukoy sobra nga impirito.
0: Ay, ay.
3: Gamay rin itong iban. May pagidato na ko na. Sumsuman unsa may sumsuman niya ron. Ha? Sumsuman niya?
0: Ay, abler mo yung sardinas, di ba, pre?
1: Oo, sardinas ay.
3: Oh, sulti pa mo. Naisda rito, nga labas kayo. Tangyay dito. Kwanto na ko ha, arala to yung sumsum. Kilaw ang tato. Kasi may mga kilaw diya.
1: Isi, parindi ko yay. Parindi ko
3: yay. Okay, mag-inom ta. Kwanto na ko, be. Uso may sumsuman nyo diya, be. Patilawa ko na ko yung sumsuman.
0: Awa na lagi, uro na lagi. Usa na
1: kong kailang uro sa sardina.
3: Ay, mag-inom ta. Kwanto itong impi o gatong tangyay nga. Tuas bay.
0: Mo ba? Sige na, pre. Mo na rin gita-gita buwas ko. Katakantar mo ko tanong eh. Nya, ikaw, samang, kataka, kataka!
3: Aw! Oh, bukan to ko eh. Manugong dili. Pero, ako sa tong kong impi ha. Huwag isang tangigi. Mubalik ko ha! Huwag ako ninyo!
1: Pre, pre, pre. Tinuod ka itong mubalik siya, pre.
0: Amot lang hato niya, pre. Huwag klaro ito, pre. Sustuom ka tao na ito. Si Bato kay... Huwag naman ito susuban. Sardinas naman. Niya, nahurot pag yun. Si Bata! Kaya kita mo ito siya sa... Ato sinugbag baboy nga. Gipasipti na ko ni mo. Awa na. Yaka na ito!
4: Oh, nagunsa naman sa limo din, hindi ko eh.
0: Aday, aling-aling ako midori day. Ang katakanta taon.
4: Oh, basta may mas ilang. Onsa nang gikit-kit dias iro?
0: Ah, ako, bastila, biduang, kanahan ng iroa. Bugawa, pre! Purbida sa limo, pre.
1: Na, nayate na nilang nga to ng sinugbang baboy, ginahinayan sa day, kitiro.
0: Bastila, limo, di ha, limo, gibutang taon, kauno si iro. Giyahak na, wala susuban ng kilakiya ron, pagkakidot!

0: Mauna diha. Mag-inom mo niya, mag-inangol mo. Dili gusto nga doon ilain nga mo join ninyo kay hadlok mong maharot inyong pulutan. Aw, disgrasya hinuon. Ang iroon na'y nagpahimus.
1: Ah, di man kaday. May abot mo gani na si Kanot ba? Kung sang usa sa amigo sa taon. O niya, kanas si Kanot day. Muro na taon siya, huwag ka si ila taon. Ha? Mangita na, kinsa tong dunay gainom, dool niya, mujoy niya ang birada taon. Ang sumsuman.
2: Ha?
0: Kaya wago na ibaga dignong?
1: Ah, baga kay gala. Kumali ang lumot. Oh, ano ka pa ito na ito? Ano, kusog yung kong sumsuman. Okay? May kayong dahil istorya, niya hinayayar po nito ang subsuman, bida, mula ka na siya kung mahurot ang subsuman, mawala niya.
0: Uy, kawago di ayaw na tawahan na.
1: Wagi ayaw day. Mawala na maglagot niya na, may lang sa istorya, niya, di rin ito taon siya, hindi rin ito kayo mutabang kung siya palit og ice, ha? Mauto, mauro mo gini ang mapuno sa kanan, ayos na mo yun ha. Mawala na ganahan ng tawahan ng inyong taon na eh.
0: Oh, sunod. Kung mag-ino magani mo, aray na lang mo sa sud. Ayaw mo rin sa gawas.
1: Halimutin siya kay Drisod.
0: Jesus, na may electric fan good.
1: Ah, ututututu talang kalikihay. Ano ang gawas? Yahay man dito.
0: O yung makita na sa mong paring kanot. Hurot na sa ninyong sumsumin.
1: Kaya mong silingan nga kung pare, rapot taon na mo. Huwag din siya ay bisyo taon. Mauna yung bisyo. Magkita rin siyang inom niya, kung dahil sumsuman, ajuin din siya. Mga daghan kayo maglagotan na niya. Mujuin man to, pero hurot sumsuman. Munang muabot na ganyan siya. Ay, magdali-dali tao may tago sumsuman kung mag-inom eh. O niya!
3: Pwede ko eh.
1: Ay, pre!
3: Pre!
1: Ay, yun ang kinsam niyong duol lang ko. Ni pare raba ko ditso. Ay, pre! What's up, pre? Ay, kuyog ni mo si Pre Pinro. Pre Pinro!
4: Ilagamutan
1: na Five minutes itong migsan, ha? Dito sa ilahang ng salod. Ing na nga sa bador ako bayaran ang migsan.
0: Masiguro ka na ni Mudikoy. Mas mabadsyata na imong saad-saad, ha? Dili na niya hinuong ta makautang.
4: Eh, ayun na utang nga, pre. Ako lang bayad.
1: Ha? Ayun, pre. Ako lang.
4: Much money ko ron. Dato ko ron. Pinalampong sumsuman, pre. Ano sa mga itong sumsuman? Mapalitan din siya manok.
1: Litso ba no kung limpo, pre? Sabi ka na. Oh, pahit na. Oh, kira.
4: Ako lang palit, pre.
1: Okay. Sige.
0: Aba na lang ako si Pare Pedro na rin saguanin niyo. Lain kayo, babayit ang dako niya, magbit-bit at kinahon nga beer. Abi pala, palahubog kay ko. Ako na ipalit ang inyong masumusuman, be.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang ka ng pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila nang namugturo kasi may mga pamati din nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.

0: kaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anang, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gika sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: This newscast is brought to you by United Home Kitalets, chewable paracetamol in candy flavors.
4: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
8: Para sa masulhay niyong pagpamuhin,
7: Super Fiber.
8: Mabakal sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
9: Maayo gani kay ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Cagayan, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Hoy Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Biodraw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biodraw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Biodraw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw Herbal Capsule.
4: Day andat, nanong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon yun nato sa butika. Pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: ani-ani ah. Mm. O, di koy. Eh. Inom lang ha, way-away.
1: Ay, no, sabi taon ka na eh. Kambi pa. Why, may mga libog taon? Agi na may kalibog daan.
0: Ay, di bang ako ah, himang no lang. Ay, kasagaran ra ba? Basta mga hubog na, wala. Sumbagay na'y sunod.
2: Ay, di na may tebo, Mario eh.
3: Lahil may mga hubog, Mari.
1: Ano na, Rami?
3: May
1: magsumbagay.
3: May magsumbagay, ha? Matinaksana, Rami.
1: Sula min tulo.
0: Ako di ay. Mabayot din mga hubog na mo pagsuro mo di ako.
3: Kamidya, Rami mo, Mari. Jaming-jaming, Rami nga mo.
1: Jaming-jaming.
3: Mari, basta magkurom namin pari di ko, ah, dili, dili, di ba, Pari? Ay, naanam kita, Pari. Gawas gakos yun.
1: Gotay si itlog. Itlog. Eleng kablaka na mo, Pari, ha? Kami, basta, day, ano, kung pari ko, di ba, day. Day, kung kami nagaling mag-inom, day, why problema ni grupo, ha? Basta, ay, kablaka.

0: kawan kering kato bitong historia pre nga pedagan nak pre nya sagul to de hapo ne merkano ne kriano kawan kato
1: ay kontes na siya pre
0: kontes eh kontes eh mga daso ni nga mga representante ani kinsay mura bag Asian summit ba ha kinsay kinadaghanak anak liman ka gitawag de merkano America do de merkano. How many children do you have? Ay, ngon sa ding Amerikano. I have 120 children day. Ha? Grabe, pakpak na yung mga tao. Sunod Japan! Dool Japan! Dool na yung Japan. Pakang-bakang rin pero sa wala na tao siya. Duro yung ito. Gusto mo sang? Ha? Yeah. Yatay ko na siya. Pergaba. Mitaw, tubag din. Ang hapon. Dumari ko to, ajin mo to ni.
2: Pila iyang anak, pre?
0: Ingon ang hapon, sing masinto, 50. O sa gato sa laki, 50 ang babae.
1: Huh? Kamao lang yung bisaya, pre.
0: Ang ahan po yun, naman sa dulo. Sige, maragilatay-latay sa hindi to. Huh? Masak to, hindi ko tao dyan din ha. Nasikit mo na ba ito lo? Latay-latay sa sin.
2: Latay, son. Ah, nag-anag-anag sinto, ah. 50 kabuok. Ah,
0: sinto, sinto.
2: Daot, an, kadaot, anak, pre. Dato, ang taka.
0: Ah, pagtawag sa Pinoy. Philippines! Ay, sus, porbida, pre. Bro, si Nanik.
2: Mm. Oh. Nanik, laman ko. Bubukit yun.
0: Ang lakaw. Bubukit. Ikay, jingon, anak. Hugyaw mga tao, eh. Hugyaw niya sa rinan. Yagit. Ay, ingon ang mga tao, ah. Daddy!
2: Bangag sa ilong! Daw ka, Pinoy!
0: Ang tanong mga tao, sakit yung daddy! Purbida! Daw, ngay!
3: Kato ding, pagka may ka, panagpanag itlog, katugog mo ato?
0: Ha?
3: Panagpanag itlog ba?
0: Nakanag itlog?
2: Oo! Ayaw! Nakahiring, nakahiring man, pre. Kahiring man.
0: Nakahiring itlog.
2: Animal, animal.
0: Hibuhon ko kasi di ingo na. Buang.
3: Kato laging istorya nga padakanig itlog. Ang yeah, Philippines yeah. Gapon may nakadaog.
0: Nga.
3: Nakadungog
0: ba
3: ito?
0: Nga doon, ano mo di, ha? Kadungog ba ito, eh? Karano ba na?
3: Aling na kita, pre, no? Oh, wow, limpo.
0: Ay, gibagang. Gibagang. Ana.
2: Ningunit na marina.
0: Graharang. O sa kiwa, pre. Wala.
2: Graharang. Wala sa kiwa, pre. Pre.
0: Wala. Ngitang sakit lawas, ay.
3: Itong istorya ba, sa tulo ka bungol, nakadungog mo ato?
0: Sa doon na,
2: eh.
3: Ikaw, pre, ko, eh. Nakadungog ka itong istorya nga tulo ka bungol?
0: Ah, awa. Awa.
3: Aw, ikaw patay ka ato bungol, pre. Ay,
2: ipunit na.
0: Ikaw, pre, ba? Mura lang kag umawa, umikayo yun na yung buklaki, pre. Biday.
3: Ngano ka, pre?
0: Imo lang may istorya-istoryahan. Ha? Ang susuma na to, imo lang istorya-istoryahan. Ay! Imo lang siyang di hambo na ko sa kayuwal yung po, bida.
3: Ay, sumsuma.
0: Para sumsuma na to, abot.
3: Ay, sumsuma ang bitaw, no?
0: Kada imo istorya, abot. Gila yung Maria Pikat. Pikat yung lagnaw ni mong kadana, ka. Nga mo rin lang kang may ginom din, eh. Ha? Imo rin po mga sumsuman. Unsa ba tao? Okay, kaon sa inyo?
3: Daw asan ni mo eh?
0: Di mo na daw! Buhat ako kung na ah! Pero kung naibugihin mo pre ha? Pre kanot mo arila ka budukol ang rin kaon ka!
3: Aw! Saan ko mo na ang sumsuman ya? Simut-simuto na daya!
0: Ah! Osa!
4: Dong!
0: Bida!
4: Kini. Pitiin. Sagbiin na lang na. Sige pre, kaon lang diha ha? Napaidaghan dito.
3: Aw! Napaidaghan dito mare?
4: Aw! Napaidaghan!
3: Aw! Napaidaghan dito pre ay!
0: Ah!
3: Kanibari ya! Kanon pre ba? Lami mo ganang iparis kanon good?
4: Tepa, ulang may kanon sa inyo pre.
3: Nawa, baglong ang si Mary.
0: Pati lawa si ato kanon kaldiro ihapak sa o pre. Bila, payo sa kanon. Bida, wala yung maglong ang dami.
4: Pusti nalag kanon dito doon ka.
0: Diyasin, uy. Murag, kapatay kong tao ni Kalikiha. Pre, Pedro, ikay kulatar. Gudan ni pre.
3: Daw agudin mo pre, uy. Hindi mga parehas ni... Medilya nga, buutan kay manghitagon magyod.
0: Maridilya, ibo, porbida, sige.
4: Sige, huwata lang ko ha, huwata na lang ko pre.

0: Pusa ti kag kanon. Kadiyot lang, pre. Ako nalipotos nimo.
1: Ay, salamat, Maria! Buuta na ni Marie, pre. Surte kay ka, pre. Surte kay ka.
2: Surte? Ha? Usa mo agad? Usa! Usa ba kung ano'y surte na kuha ng anawa ka?
1: Nga nakasawa kag dili tihik. Dili daw. Buuta na. Kayo nagparehas pa nimo nga daw. Nga tihik, pre. Kayambot lang. Murag yung guwag yung may resulta ninyo. Mas may bang resulta sa mas yaw kung niyad do.
2: Time, paragon. Murag yung bangan naman ko di ba, pre? Ha? Nakaminos ka na ko, ha? Ibinuangan ko di mo, ha?
1: Pre.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Igala, nakakape na ka?
5: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
6: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diha, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
6: Yun sa man niyo, Marie.
7: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifins?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
7: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko naka patik apay wa naman ko gibati nya ka antok karon nag limit nako. Antok karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.

0: breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Sandal! Beer!

0: sandal, ang super sandal.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sanihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
3: Ah,
4: asin.
3: Okay.
2: Uh-huh.
3: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Oo.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa itong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: kuat tahun pre, eh. Gibuangan ko daw ako, gano'y.
1: Pala ka sinyo, eh. Kaya bida. Basta hindi ko makapugong sa kong galingon, pre. Kaya tingali, maihaw at hinuro kayo, eh. Tingali, malimog yung kumpare, tingali. Lakaw na!
0: Lainag, batasan ni mo, pre, eh.
1: Bida. Ako na yung laig batasan ni, bida. Sungagot, hinuro, galing ako kumurot.
2: Pre, kalma lang, pre. Hala. Onsa naman o niyo eh, nasamok naman ta nino na ni.
1: Oo, samok na nila eh. Akong amigo, usawa na nila yung tingog-tingog. Tungo na nila ganahan. Sari mo, God. Labi asumbang.
2: Muli na lang ko, pre. Kahit murag nasamok man ta nino. Pre. Sige, pre. Uli na lang ko kanil. Usayang lang natin yun, pre.
1: Usayang. Di uli na. Pre. Ni uli na itong usap, pre. Ikaw, usap yung kisulti, adi.
3: Sige. Uli na po ito, pre.
1: Bida.
2: Wala. Pre, mauli na sa kunusya. Suslik, mauli na sa suslik.
1: Bida, uli. Bida, galimbo ko na to, ha? Ikaw mo yung nagbali. Pauli ka guna. O niya karun, nibali ka. Kay mauli na suslik.
2: Nilayo mo sinibayad.
1: Kadiyot, pre, pedo, ha?
2: Nilayo mo sinibayad.
1: Apasor na ko suslik. Kadiyot, ha? Pre. Kadiyot sa pre, kadiyot sa.
3: Pre.
1: Oh, bida. Nung siyang uli mo nung kaho, apat ang human. Uy, inom sa tao.
3: Eh, sige lang, pre. Sunod na lang, pre.
1: Ah, balik sa dito, balik sa.
3: Ay, mula ka lang, eh. Sunod na lang. Oh. Eh, samok, disunod na kaayo. Pabalik na ko sunod, pre.

0: Bidai. Ikaw yun ang dagubot ni Pre Kanot. Ikaw yun.
1: Kung ano nga ako kudaon, Pre? Nga, ikaw naman kumikaon sa sumsuman.
0: Hindi, ikaw kumikaon! Bida, layas ako bisita, tao, tungkol di mo. Lakaw na, Pre, mintras kapugong ko. Bida, di ko kapugong, Pre. Lakaw na!
1: Bida, sa ni mo.
0: Masaman mo, lakaw ka nili!
1: Nagkawat ba gani kong may nga nagputos ka noon?
0: Bida, saka, rabis ako di mo, Bida. Saka kayo, grabe yun kayo. Mas may pagbisipat na ka, mintras na itong kapugong pa ko. Sige na, sige na!
2: Lakaw na, Pre, kanon, lakaw na lang! Kani,
0: mara, pag-isog na doon. Pag-isong na doon.
2: Hinay kang kita kayo.
0: Batsyata kayo, batsyata.
2: Lungsang ng mata.
1: Eh, lain na ninyo eh. Ako maninoy pasangin lang ninyo nga. Huwag mong kong manghilabot ninyo.
0: Walang ikaw manghilabot. Pero ang sumsuman, mo man tao naghilabtan. Si Bata, may kewa na may sumsuman. Di ka mo si Bata!
1: Ay, mo ato na lagi ko. Amare! Huwag bang kanon. Gaya na oi.
0: Brado.
1: Brado.
0: Ay. Wag yun ako, huwag niya akong kagalingon nga tungkol sa kong kalagot, nakulatahan nun ako akong kumpare. Pero, gireklamo ko niya sa barangay. Huwag matod pa niya nga, iyag yun ko nukong kikiha. Sa iba hataw na ko ani. Tungkol naman to sa kong kalagot niya, nakulatahan ako siya kay hot doon, magsumsuman. Sa maya mo buhato taon niya mong kumpare. Midami, kabagi ko ninyo, bam, unsaman bam. Kung kamo'y pasultihon, bam. Ate Fresh, sultihin ko nukong unsay ako buhaton. Kung kamo'y pasultihon, di ko eh.

0: kumusta mong tanan? Kumusta tong live niya? Kumusta sa tanan na itong mga kaigsunan?
1: Dong.
0: Labi na gyud, dong.
1: Good morning, sir. Barangay Carmelo, dong.
0: Sige,
1: dong. Sige. Barangay Carmelo, tuburan si Burong. May gala siya ang itong kapitan si Hill Pibis. O sa itong iski chairman, walay lain si Miguelito Husay.
0: Ah, o niya. Ako sa, kayo. Ako sa ni-greet akong amigo ni Bro Joel nga mo tayo naka-rescue sa ihang motor taon sa iyo. By Irwin Baring sa Langob sa Birhen Poblasyon, Lapu-Lapu City. Good morning mo niya. Thank you kayo ni mo. By Irwin, salamat kayo mo sa iyong pagtabang ni Bro Joel ang manager sa Bien Aqua. Diha sa Babag. Salamat kayo. O sa ako pong higala taga Buwagsong, wailain ang akong suod po na akong higala nga mekaniko sa Nisias Sakyanan. Si Erwin siguro magkamao tong mekaniko Sakyanan, pero ang motor ni Bro Joel mo yung giayok niya si Delo Largo. Sa kunsa niya ha, kay expert ni siya, gabata ni siya ng mga ayo-ayo, anong mga Sakyanan. Poy rabuyag lang. Basta, by Delo Largo diha sa Buwagsong, Cordoba. Kumusta ka diha? Thank you kayo. Salamat kayo. Nga, ato sa pasalamatan ang mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat si Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning, di ba? Kapon niya sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dudog GR Pipito, og sato ang ba Brumit Face in the Shin Pipito. At talawal ninyo sa Facebook, tayo palang na yung Brumit Face. Makita nyo kung sa inyo gusto, sa inyo panimay. Buhato na sa Brumit Face. Limpyo, kung sa panadya. Basta, tawag lang ang Brumit Face. Nanay number diha sa ito ang cellphone, ay sa ito ang cellphone, sa ito ang Facebook. Unya, sa tanang mga bata, hala, inom mo sa ito ang the best kayong imnon, kay hapit sa nabang klase, ang Don Pepe Tablia, mga bata. Mauna inindot kayo na ito imnon, mga bata. Buntag sa'yo. Don Pepe Tablia, yun ang atong imnon. Kaya inindot kayo na. Kondisyon mo sa inyong duha-duha, o niya, panington mo mayo, tungod kay nindot ang ato ang Don Pepe Tablia. O niya, kung mahibo, sorry-sorry mo, ugum-ugum sa mo, OBM ay special, o Diamond GM ay special, kay nindot kayo na ugum-ugum mo. O niya, kita mga dagko ang ato ang kung magsyat-syata ang ato ang isumsum ang tasty fish cracker o ingon man Paulitos Macaroni Crunch, the best kay na nato isumsum-sumsum o isyat-syat nato ato ang usap-usapon. O niya mga bata ha, Don Pepe Tablia kay happy, happy you kay ka sama sa Happy Mart One Luna Kulon Tabunok og Mandawi. Happy ka kay mo anto ka dito solba ng crisis ni mo sa kalisod sa atong panahon. Do not pay, do not sar us kilid sa Happy Mart Mactan. Thank you kayo niya sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw, nga ilang ipagamit sa ilahang mga tao diha sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sipanyawan Coffee Mix, the best kaya na nato. Labi na yun sa opisina ni Kunsyal Francis Espares nga ang iya pong mga tao dito ang kaping matapang po nga kaya kang ipaglaban ang Sipanyawan One Coffee Mix, moy imno nila din ha. Thank you kayo dyan, Francis Paris. O si Kunsyal Lester Daan, diha sa Talisay. O si Kunsyal Ferdi Rabaya, Kunsyal Danny Caballero. Ang ilang mga tao ang gipainom, ang kaping matabang na kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Okay, Ate Press?
2: Okay, o gako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man kanang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa puntag, una ka mukaon sa imong pamahaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gihapon, usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Mausab gihapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ang isa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkadlo. Tungod kayo na na makatambal ana, kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI kugon herbal capsule. Basta kugon lawas mas kugon.
0: O sa tanan po na ito mga kaisunan, salamat, salamat, salamat kayo ninyo sa paggamit sa ito ang number one nga plus, ang sedlerimento oil nga tinuon mo ang tag sa ito ang panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutos, kabataan, ilikay pagyuta sa ringgi, kung mga plus ta sa ito ang sedlerimento oil nga anharama palit sa butika, di ba namin?
3: Tinuon na sa butika kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Yun niya makita ng tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, o ang Panyawan Coffee Mix nga maugi imno nila ni Tatay Sergio si Kuya nga naa dito pinamungahan na pertig yung layo ah. Kani sila si Tatay Sergio si Kuya o si Soledad si Kuya o si Bernabe Laparan. Ang ilang buhaton kay wa man sila iwa sila motor kasakyan nya wa sila transportation nga padung dito sa ubos kay layo lagi kila pinamungan adto ra gyud sila mag-order sa Shopee mo nga kamo kung asa mo wa sa mo kasakyan pag Shopee na lang mo
0: Shopee lang kay hatod pa sino pa ni Mai bang
4: Mai buntag LTO Oslob Levinet ni Dr. Erving Grecia. Salamat kayo, Doktor. Sa mga pagkatiman ka na ako sa iyong nursing staff, no? Ma'am Malum Mission, Ma'am Giselle Bangkuyan, Mr. Eric Video, Mr. Dipoy Hudan, Miss Ria Mirasol. Ayaw ko makalimut, ha? Dipoy, yung bata, kumusta? O si Sir Eric, ayaw ko makalimut sa iyong pagpangaligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabili nitang batanon, younger looking cutest artista, cutest porcelana. Celebrity Kojic Beauty Soap, doon na kami blackheads, itong whiteheads, baka puti-puti, o sa hindi ni mo masaptan. Labi na rapid niya si mo agigising o rapid si mo aping doon na ba kay murag o sabon ni may lagom-lagom. Celebrity Kojic Beauty Soap ay doon na sa kanina natural moisturizer para dali mag-dry ang inyong skin. Punta na lamang sa butika ha? Para original ang inyong mapalit. Mas maayo nga matanaos ni mo doon na itatak na kabutan ni ha? Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kayo sa tanan po na itong mga tao. Kita na sa ayon kita nga ka ng toksin. Maunay mo daot sa blood cell sa lawas sa tao. Ang daoto na ang cover o putos sa ato blood cell. Hindi ka daot na daghang mga sakit nga butakboy na to, major-major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian, constipated ta, og ingon man, kini ato ang kidney problem. Kay mustiki, magun, og mulapot ang ato ang dugo. Bawa nang minum yutag GD Tox Plus Herbal Capsule. Kay ang GD Tox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tang sa baltian. Puno sa nutrients nga may makapalig-on sa ato ang vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga may inungdan sa imong baltian. O nga ruligon ka nun ay ang atong vital organs inung Gyutam Batagadlaw GD Tox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one, mutang-tang mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Press?
2: Okay, ang sender na ito karagadlaw.
0: Atong sender, Ate Press, bam, si Dikoy.
2: Dikoy.
3: Kasi iyong pangutahan na lang.
0: Ang iyong pangutahan ay, ang istorya ko na ni Dikoy, bam, kuan ka ng...
1: Ayan, kumpare.
0: Palahubog ni siya. Palahubog niya. Lai siya, o muabot gali siya na mag-inom-inom ba? Ang hutdun ka na, mang subsuman. Imbis ang subsuman, para na isyati mo, kuha lang ka gamay. O gamay, para lapawa sa kaisog sa bino. Karun iya ha, atangan. Subsuman man ba?
4: Huwag tingali siya panood to sa iyo.
0: Naaman, ayan na ginaya yung style ba? Nya, ang ton nga naabot ang higayon, nga ni adto dito sa ilahang panimay ni Dikoy Kinisikoan, iyang si Kanot, ay sus dito. Mabot lang. Naghuwat, giingnam sa siyang asawa. Ay, problema, pre, kaya ako yung bahala. Gipostag, sudan.
1: Postag kanoon.
0: O, kayo, ilamang ilikay ang subsuman. Naghuwat siya sa kanoon siya. Wapay kanoon, Maritza. Wapay siya. Dilagot kayo ko pare si Dikoy. Ano, subagay sila. Gikulata niya sa kanot. Mauni ang problema, bam, kay Ate Pres, kay gikiha siya sa barangay. O, kuyawan siya. Saon ko niya. Saon niya, ani.
4: Alright, ate ni pa...
1: Tahan na bagyan niya.
0: Oo, nakulatahan lagi.
4: So, nambot ko sila sa barangay, no? Ipatawag siya. So, atong bambitan ko, no? Kung ali ka diri sa Lucas 12, verse 11 to 12, matapadari, kung ikihaka mo nila dito sa mga sinaguga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw ka mo kaguol kung unsaon sa pagpangatarungan o unsa inyong isulti.
0: Aha.
4: Kay inigabot niya itong panahuna, tudluan ka mo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti.
0: Aha.
4: Kung muda mo iswag ta diri sa verse 58, gingon diri ay, kung may mukiya ka ni mo, paningkamot pagpagkig, uli kaniya samtang anaapa ka mo sa dalan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa mga pulis ug ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Ang buta-buta unod ani nga kumahimo makiguli siya. Nagkiistorya siya una maabot dito sa barangay, makiistorya sa what? Kasagaran ko lahat ng uban mo, ito ka ng kadlaon. Arubog na pa ang oo, makikistorya. Makikuli, mga ibang pasaylo, pasabog ba siya.
0: Ate Pres, unsay mo ikatambang ka na hindi ko. Unsa ba? Iyahalang yun niya, tubangon ka sa barangay.
2: Oo, tinahalang dito eh. Aron mahusay mo.
0: Oo.
2: Anak, karang mga ibang pasaylo. Tingali sa kato yung gisumbag, gutom dito eh. Ganapit tingali ko sa ilang gisumsum.
0: Tinood, kada abot gini ati pres, ang sumsuman yun mo yung tirada.
2: Naway, inana.
0: Oh, naway, inana. Oh, grabe kayo.
4: Doon ako yung nakahibawan ko liat. Kanapit ako nung panahon ta sa kasuko, nga init kayo itong oo. Ang imo ko nung bato, na pandili, tiga mo flera, apong samot nili ka makadapat, mag-ihap ko nung kanga 1 to 1,000.
0: Dugay ba yun?
4: Mabito mawa ko ng mga kasuko.
1: Baba?
4: Oo, kayo gamitin yun yung init sa mga oo. Di naman kakibaw ko sa mga buhaton.
2: Bam, magduka mo po sa mga uli.
4: Mabito mawa ang kasuko. Kayo.
1: 1,000 ka iha pa
0: dugay. Ang uban, bam, kay ningyo ang doktor, inhale lang ko no, inhale niya, nahuna, og maayo, ang koan niya. Mauna, inig-exhale ni mo, magawa sa tuwi mong kasuko. Mawagtang na. Inhale lang ko kala.
4: Okay, kung init ko na itong uho, di na matakibaw sa itong ipangsulti. Kung sa ganyan, matakibaw ko sa itong isulti, itong
2: flera. Lan, ma'am. Tingali, kinaabot sa 500, nakatug na ka.
0: Maawit eh. Maawit ako na isulti lang, Ate Pres. Kung dili ka makatug, ihap o 1 to 100. Makatug yun ka.
2: Makatug ka, 500 na ha. Matug na ka.
1: Naghatok na ka na kay 1,000 naman.
4: Oh, pero mingon kag dili gamito ng kainit sa oo. Matinating ako. Kadlaon pa gani. Di ba kadlaon buong daw matago?
0: Init kay go?
4: Tinga ako pagkakadlaon. Ikap ko, gunit ko. Buong daw matinuon. Pero kuturan liog ang init yun. Tama ka na natin sa lumanon.
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ang kulatahon!
7: Zap!
6: si Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin ni mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang nga daog-daogon yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Usa di ibong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natunduha.
7: Oh, unsa?
8: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimala nga wako kalibang.
2: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
9: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong June 17 to June 26, 2026.
12: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
19: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
6: Og karon mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
19: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
3: Irene, uy. Kaya to ni mo kaunon ang oats nga giasinan o gisukaan?
16: Dili man ako mo kaon.
3: Dili ikaw? Kisam ni ay?
16: Si Ryan.
3: Ha?
1: May pabitaw mo na ka man nawag na ako sa?
9: Ay.
4: Humanagid ang...
3: Ay! Humanagyod! Yes!
4: Manawag mong iday ka? Nero, ayaw lang daghana ha? Kaya tingalig, makadaot sa nimo.
3: Gidagan ni mong asin og suka?
4: Oo, gidagan ako, han. Kay, mamay mong gingon.
3: Okay. Kauna na.
4: Ha?
3: Kauna na.
20: ma'am. Tining,
21: Arisa,
20: may dire, ha?
22: Sige na, dayon.
20: Uh-huh.
22: Kanaan na, kanaginaminam na kumutan aw ni mga mukaon, ana. Excited na kay ko.
4: Okay, han.
22: Yes! Kana, good! Hot na good, ha? Hot na ba yung good?
4: Ito siya ako, ha? Finish!
22: Wow!
4: Satisfied ka?
22: Mm-hmm. Satisfied kayo. Kidok ka namang po eh. Matuog sa ko ha. Ayokog sa muka.
4: Okay. Paghinay sa gdanan ha.
22: Okay. Usilami sa oats.
4: Kuan.
22: Uyan, kasukaon ka. Atos ba niyo ka? Ako. Hello, uy. Na-stress man ko.
20: Uy, ang Ryan. Usa kay pamati siyang tiya, no?
22: Mirisin niya, uy. Kanga iyang giantos karon, wara na sa kumingking sa iyang mga atraso ni Irene.
20: Kinoon, Sab.
22: Pero kay pa ka? Dalipog ko ron.
20: Ha? Bansang siyang saman?
22: Kay, naku pa man yun o posibilidad nga mausapan eh.
20: Kaya doon ay pangayoon nga imposible si Irene?
22: Oo.
20: So, imong gi-consider nga papuyo nagbalik si Ryan din eh.
22: Di maayo, no?
20: Oh, okay na masad. Aron dili na ikaw ang mag-burden. Labi na kung mga imposible ang i-request ni Irene.
22: Pero, sa tinuod lang, dinigay ko ganahan makakita ng Ryan.
20: Aw, naragyo na nimo.
22: Pero mausad lagi. Ako sa'y mahasol kung matukar si Irene.
20: Yeah, unsa man yun?
22: Pwede tingali, temporary lang. Hangtod lang kanus amahuman ang panga ni Irene.
20: Oh, pwede sad.
22: Pero, ari sa una ka mo puyo.
20: Oh, ha?
22: At least ba? Naalasan ko'y laing dagway nga makita.
20: Sige, sure. Oy problema.

0: Mural kitag, gariyon yun.
1: Salamat ay, Attorney Angel. Ngayon nyo kong gitugutan nga makatiman sa kong asawa ining mga higayon, ha?
0: Hoy, correction. Ex-asawa. O pa't magbalik, no? O gari ka magpasalamat sa akong gibuntis. Kay murag sugo gid sa bata nga naa ka.
2: Maobdi ay na?
3: Oo, yun ana magkuno na. Kanang pagpanga sa inahan, sugo magkuno na sa bata.
2: Nahala, mauman ka.
0: Ryan, undang unag ka unbi.
1: Mm-hmm.
0: Kantahi una ko.
1: Ha?
0: Kanta una. Dali!

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
4: Angeline,
5: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustay.

0: make a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
7: Bingo Plus, Bingo Sasaya plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Hi, hello, mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eren Canonigo o sa mga kunsihalit SK Chairman Sir May Ann Canonigo o sa mga SK Councilors o sa paningkamot sa atong Higala Amigo Kunsihal Warren N. Abalde o sa atong Higala Amigo SK Councilor Kit Abalde kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15 sa gabi magkita-kita tariha ug maglingaw.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Unya natiwas og kaon. Kantahi una ko.
13: Okay, sige. Unsa may akong kantahon?
12: Bisag unsa lang. Dali ada, yun sige na.
13: Paim na sa tubig, B?
12: Oh, kinin lang akong tubig, oh. Para makainom ka dahil yun. Sige na. Sige na. Kanta na.
13: Sige. Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko.

0: Magbalik sa piling ko, laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Nais ko'y muling mahagdan at mayakap ka.
1: Irene? Irene!
2: Sudah, Ryan.
0: Honey!
2: Angel, ayaw.
1: Kasi ayaw?
2: Pasag di sila.
1: Pero?
2: Pasag di sila nga mo settle sila ang problema.
1: Ayaw makuto na sir si Irene.
2: Ayaw na ka problema, anak. Just let them be. Sige na, diwas at akaon na. Lingko nagbalik.

0: naon sa bangko. Ngano natarog magkog maayo sa iyang kanta. Nayabag na ba ko? Naunsa man ko?
1: Han?
0: Ayaw paghanaan diha. Wa para bagyo ko malimot sa imong saan ako.
1: Sorry.
0: Nahibaw ka bagun sa akong gibati karon? Naglagot ko sa akong kaugalingon, Ryan. Kung nga nung gitolerate ka nga nagpakita ka na ako, nga nitipo na sa ganakong puyo. Kung nga nung sa pagkantan ni mo, arto na tandog dayon ko.
1: Sorry. Sorry nga nibati mo na anak karon.
0: Tingali. Tingali kinig yung niya sa kong sumakan ang nagbuot ini. Huwag ako'y mahimo sa pagkakaroon. Di ko makasupak siyang gusto. Pero huwag ni magpasabot kag ipasaylo na di ka. Huwag ni magpasabot kag ikalimtan na nako ang imong atraso na ako. Kibisag ka no sa dili gito mahimong kalimtan ang tanan.
1: Irene, nakasabot ko ni mo. Nakasabot ko ni mo. Pero abi ni mo, dako na kayo na kung kalipay nga imo kong itagaan ng chance nga makaserve ni mo ini mga higayuna. Sangko niyo sa langit ang akong kalipay. Ayaw lang saan pala busy mong gibati. Tingali maunsa ka. O tingali maapiktuhan ng bata. Ano ka?
0: Gigutuman ko.
1: Uy, na, mauna, tana. Mamalik na sa suot. Ibiyaan pa ito na ito ang itong pagkaon.
2: Patak na!
1: Runa!
3: At first I was afraid if Toyo

0: ni Francis Eliaga Isparis.
1: Uguay musyagit! Taba! Lahat dyan ang gwata sa mango! Pagdali! Agwardya! Grim!
0: Nidagsang ang tulisan.
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Kidnapping. Kahilayan.
3: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
4: Yes! Oh, yes!
3: Oy! Oy! Ganong gipaon ang musika? Kinsay!
5: Down!
0: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Isparis. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Acurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Talit ka rin sa RMN Drama.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Guanta pa.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Seth, Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
14: Dr. Limuel Espedal, Tumitres, taga Agung City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 in-1. So akong itry. Gentil ang sasatiyan, dilish acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Ay, hala, si Inting Butikol niya. Hello, Inting, kumusta na? Unsay resulta sa inyong pagana sa bahay ni Don Rafael?
2: Paldo na, paldo!
1: Unsay paldo na, uy.
2: Si Bay Abel, milyonaryo na!
1: Milyonaryo?
2: Oh!
1: Nganong na milyonaryo man?
2: Milyonaryo si Bay Abel kay anak ni Don Rafael!
1: Ha? Unsa?
2: Unay! Oh, tinuod na, mauli dito mo dere.
1: Usbara good, Inting Butikol, unsay...
2: Usbara ko, ha? Si Bay Abel, anak ni Don Rafael, anong uga to, ha?
1: Unsa? Ano na hitabog ko din tao na nga nahimong anak ni Don Rafael si Abel?
2: Porpida sa dinoon. Ay, may kulin lang ako suntihan din ang tanan. Ay, ako isugilo ni mo ang tanan sugilano na rin. Sa ilang kinabuhi ni Bayabilong ni Don Rafael.
1: Rafael?
2: Oh, Rafael ba? Rafael?
1: Ha? Alam mo.
2: Basta mo na ilitis na rin balita, ha? Di lang yun mo, anay. Nga si Bayabil, anang daig milyonaryo.
1: Inikuli ha, suntihikit ko ha. Sige na, kay Niaila yung customer. Bye
2: sige,
1: na.
2: Bye,
1: Inting. Lano, si Abel anak ni Don Rafael? Nga nukod, unsa pagkahita po ah. Wala kaswerte ko ni Abel. Gikan sa pagka-pump boy sa gasoline station, kalit lang nahimong milyonaryo.

0: Sir, hindi na ako maglugay, Antonami.
1: Daddy ang itawag mo ka na ako, Abel.
0: Kuan, sir, kining murag magpanaganap ako niya na, sir. Sorry yung kayo.
1: Os mo na ako. Ulipan ko ang ako mga pagkuwang sa imong inahan. Og ilwaya, binagkani mo, ha? Abel, karong na ilhan ko na ikaw. Dili ko ikapasagdan. Kung gusto kang magpadayon sa imong pagtuon, patiwason kay ikaw pag-eskwela.
0: Sir.
1: Dili mo ba dawaton ang itanyag ko kanimo trabaho? Special good ka na kong bodyguard, ha? Nakita na ko ang talagsaon mong kaisok, ang imong abilidad sa pagpagkigaway sa mga tulisan. Gikinahanglan ka na ko, Abel, anak.
0: Sir.
1: Sorry nga tawagon ko ikaw, anak. Tungod kay feel din ako nga ako kagyong anak.
0: Kalabot si Montanyang, sir. Hangyo lang ko. Ako pa nang kunaw-naw. Okay.

0: Gan, o sa man wa ka may pagsupa ka si Abel? Kuhaon itong Rafael?
1: Kinsa man ko makasupak? Kontinuro anay, good nga iyan ang anak. Oh, wag yung kayo pagsupak.
0: Pero, eh, siya, nyerito pa direk ko, murag, dakong supa.
1: Nangigilang na si Federico.
0: Pero kung pagbuotid ni Don Rafael, awag siya mahimo, di ba?
1: Tinood ka, Ola.
0: Bayan, ha? Kasi magtuo, nga ang tao nga nagkikaway sa mga tulisan, usad ay ka, akatong usal ka pamboy, nga, diyan sa may gasolinahan, mahimo din anak o milyonaryo.
1: Nagtuo gani ko nga sa drama ra sa radyo o sa lida sa TV na mahitabo. Naama kita na sa tinud-anay nga kinabuhi, no?
0: Mao! Oh, Marka!
2: Sige. Ako ba? Pwede mo ang nyo lang ba?
1: Ano sa manainting?
2: Oo, kayo pwede nga itong tubig niya. Tubig ba?
1: Ola?
2: Kabatay ka na? Ola?
0: Wala yung problema. Hatagantag ka. Ang sa may gusto ni mo, juice?
2: Tubig gani. Naunsam na siya.
0: Wala problema. Wala ko yung itibol o weldong.
2: Katawang. Saan di kaan ko ni mo?
0: Dili, uy!
2: Ano sa mga?
0: Ay, itibol ba para padangog?
2: Teka na, hato eh!

0: Una-una, Mayo Abel. Diri sa ko mga kamot. Ah, ana ang Mayo ni mong kaugmaon. Uglabaw sa tanan, magkasali ko. Nga ang kaugalingon kog yung anak. Mao ang magbantay ka na ko.
1: Una-una ang pala ko, sir, tungod kay...
0: Tungod kay unsa?
1: Nakita na ko ang dakong pagsupak ni Federico.
0: Ay, pasagtin siya. Dili sa magpanghilabot sa akong desisyon. Ang akong desisyon ang matuman.
1: Sir.
0: Ay, tiguang na ko, Abel, my son. Ugmalipay ko nga... gikatagbo ko ikaw. Nalipay ko nga giabot ni Lord ang ato mga dalan. Anaa ka. Nga kung kabinlan sa ako mga katikayunan.
1: Sir.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
4: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: At first, I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bawo ka lang tinood, Abel. Huwag aron ka magkatuo. Pwedeng magpahimulayan ko o last will and testament. Nga magmatuod nga ikaw ang manununod sa ako makatigayon.
10: Nakalitan ka lang tingali, sir.
9: Hmm? No, Abel.
10: Una-una, Abel, sir. Una-una sa makadaghan ang imong desisyon.
9: Oh, Abel. Hey.

0: Mainting.
1: Oh.
0: Adun ito.
1: Oh, sige, sige. Adun ito. Adun ito, Senyorito Abel.
0: So, nilambang ka? Bago may dyan ito, huwag tawag nyo rito eh. Ano ko tawag? Senyorito ko rin mo.
1: Paldo! Anak pa rin kang bilyonaryo eh, probida. Abel! Sarbinto! Anak kong bilyonaryo! Astang rhyme kayo, no?
0: Bay, sulti natin ka, bay. Sa hantong karun, kuwang ko sa pagtuo, bay.
1: Oh,

0: Sa lagi na si Inting o Gabil. Hindi yung gawas dili si Compound. Surtiha, gabi o Gabil. Paya, kalit ka lang himong anak ni Daddy Rafael. Oh, shit! Ha, buong pagina yung bodyguard. Ugag ko, saan man ko ni? Ha? Padapli na lang. Kaswerte na mo, Dok. Ha? May isang tao na to ang imong surte. Barong na ko ang imong paldo. Ha? Dili mahimong. Dunay mo kumpintinsya. Dunay ka kumpintinsya, Spiderico. Dili! Kaya yung tingog ni mo. Mino! Duna ko yung misyo.
1: Unsang ina. Bawang kibot.
0: Kakibot, dili. Bawang kibot. Paminaw!
1: Yung sulti. Yes, sir. Kakibot. Paminaw ko unsang lagi na.

0: Siguro ka ba nga musugot to si Abel si mong tanyag?
1: Yes, Marga. Iyang dawato ng akong tanyag kaniya.
0: Mao ba?
1: Dili ba'y mong iyang pakyanso ng akong tanyag, Marga?
0: Darling, Rafael, siguro yes. Kapag yun nga siya, imong anak?
1: Yes, Marga.
0: Ang ako lang ba, ayaw natin nga ipagtali-tali kay pasinong magpasol ka.
1: Hmm? Marga?
0: Ipa-DNA test una. Kung ikaw ba ginang tinuod nga amahan.
1: Oh, wala ko'y pagduda. Wala.
0: O si Federico, ang sao naman mo?
1: Ako raw mahibaw kani.
0: Nakita manggod na ako nga na kung supak si Federico nga mahitabo ang imong gitaniyag kang Abel.
1: Sa ako nag-iingon, Marga, darling. Ako nang bahala kang Federico. Dili siya magkabalipad.
0: Rafael.

wa pa man sila si Inting ug si Abel. Excited ko nga mahipaw kun unsa gyud ang istorya kun nganong nganong nahimong anak ni Don Rafael si Abel. Nganong man ko? Gikulpaan ko galit. Ngano di ini? Ang ako muna-una, tuwa kang Abel.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dinis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Lombe pudding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog pud ng bupis, please.
3: Oh, nganong di man moabot na ako ng San Miguel litro. Oy, i-share pud be.
6: Kon barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miguel litro. Kananay o katawanan. San Miguel litro. Share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Nahala, sige. Huwaton ka na mo, dinisdan.
1: Thank you. O gusto ko magkasiguro nga huwaton ko ninyo. O banon ako si Piolo sa amo, samtang mag-ilis ko. Piolo! Tanawagin ko, Piolo, ha? Tana!
2: Gober, ayoko buyong
0: na. Uy, ano ni mga po na ko, dili?
1: Dili. Kay uban man mi. Ikaw kun mo uban ka, aw bahala ka nay. Basta sa gawas lang ka sa amo mo huwat kay gamay ra man kayo ang amo gipuy-an. Maghuot man ta kun musud pa ka. Igo ra man ming piulo dito. Milo, ikaw po sa akong bra.
2: Ha?
0: Katabaghak ba ya nimo oy? Nakakita na kagbatanon nga gibugdog ti gawang Clover, ha?
1: Wa pa nay.
0: Karon, makakita ka na gid sa akto kun dili mo pa nabuhian ang bukton sa akong apo. Bugnoon ta man gyud karon bata maghaka ka kay naglangan lang gyud kanamo. Buhi.
1: Nanay ba, kiljoy ka ayo. Pero, kiljoy ka imong nanay, uy. Eh, sige na lang, uy. Una, gibuhian na ta ka.
0: Ayaw na pagdikit niya, ha?
1: May buhi na gani ko. Hasta pa ba ang pagdikit niya? Dili pwede?
0: Ah, malambahan tamang yung kailing bagron.
1: Na-excited yung noon ko o balik yung mong eskwela. Lataon-taon na rabak yung undang da. Kay ba ba baka ko, no? Ah, basta. Basta kay ba lang kung musuwat o mong ihap. Wala da, o nana. Eskwela, nana. Magdali ko. Mag-ilis ko o dali-dali. Ay, wapar pa ko'y gamit sa eskwelahan. Pero, sige lang, uy. First day pa man bitaw sa klase. Mapalit lang kung usa ka ballpen o usa ka notebook. Ang importante nga may lipstick kong da.

0: Nagdagyot og tigaw si Clover, da. Mada pa man nung tatugani na nga maglakaw rata paingon sa eskwelahan kay dool-dool raman. Mada alam ang lakawon. Pero galangay-langay lang itong bayhana. Ay, ni high blood kog sayo, da. Kuhaan na hinoon na nga to sinsiyo para pliktian eh. Para baon naman unta to ni mo.
1: Ay, naku pa baon ni nayo eh.
0: Onya, wa kay recess.
1: Oh, di lang mo recess, good. Nakapamahaw masago. Paniutol na ko lahos.
0: Maglantaw kas uban nga mga unog snacks. Onya, ikaw wa.
1: May kwarta pa masab ko na eh. Ang kita din ako galing kanlaon di ay.
0: Imo namang giintrigar na ko ang tanan. Giingnan bitaw ka nga dili ihurot og hatag dako ang imong kwarta. Imo mang yung gihurot. Mangayo ka lang kung may paliton ka.
1: Okay. Wama sa ko'y gamitas kwarta.
0: Pes na anak ka ron, ha? Ah, dinhin na lang ta mga hatang og sakyanan. Malate ka na, Gudron.
2: Subuta, Gudimuloy! Kuyong gamagan ako!
0: Uy, sila si Potensyano man lagi nagsikapitan.
1: Sila, Gudney. Kap! May buntag!
0: Isyano, padagsa na malang kayo kung makakita di mong mugawas sa inyo.
3: Wala naman ko, kuan. Kabantay ka niyang, wala naman ko mag-aktibo. Kabantay ka na.
0: Asa man day mo si mong apo?
4: Malakaw. Nami lakaw lolo.
0: Mayo kayo mong giubanan si lolo ni mo dong, Potensyano.
4: Magyod.
0: Mayo na aron may makabantay ni lolo ni mo.
4: Magyod na. Butang bi ako. Lain ba ito ba? Kamu asam din mo nga nag-uban mo sa lagi mo ni kaning nga bugiro ng mga apo.
3: Ay, sige.
1: Ha? Kinsaban?
4: Ikaw, God! Naray lang apo si nang said nga ikaw raman.
1: Aw. Kining akong kagwapo nakapahambugiro na ako do. Tingali husto ka. Ha, hambugiro ko.
4: Hambugiro?
1: Salamat, Potensyano.
4: Hoy! Ay, kung ako sigigtawag po ni Siano, be! Jun-jun lagi ko, Jun-jun!
1: Jun-jun! Jun-jun di mong angga! Pero Potensyano, magyug ka! Jun-jun di mong angga!
4: Pugigulo! Pugigulo! Pugigulo! Pugigulo!
5: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Ay, ni ana ta, ni ana. Para! Para lang, me! Ay, kadiyot ha, kay manaog me ha. Piolo, tana, tana.
1: Eh, manaog na siyap tapo din sino.
2: Ako una, be. Nangkulit na siya ka, ha?
3: Paunaha ang mga tiguang o pakanaog do, ang siyawang ka?
2: Sumong ka, gini mo
1: eh. Yan, hindi
2: ka siya ka, ha? Oo! Oh, nakanaog na siya! Ina!
3: Okay.
2: Tanawar ako! Nagkakunan magkanaog dali-dali ay! Ganyan lang! Ganyan lang! Ikaw ha? Ganyan naman yung ka ha? Hindi na tiyog sa mo ka?
3: Do, hilom na do. Kaya niya natatungod sa eskilahan.
0: Apota na. Manood na ta.
3: Paksit ka rin. Oo, unay. Unay.
1: Tanawag siya po din siya no. Manood na siya pa. Silbakota. Magdungan ta nila ni...
0: Sedes ka.
1: Oo. Gani. Ay, naunsa ka? Kalimtano na basab ni mo si Des. Si Kapitan bitaw ko. Nalimot ka na. Ha? Nalimot ka na.
0: Muli gitangat na to ini. Ay, di sa debutis ko ilahan pa. Ingon ka.
1: Au! Kabantay ka na.
0: Ay, kung ina nga mo balik sa pag-eskwela, kinis potensyano ka.
1: Oo. Akong ipa-eskwela balik. Kiling, imong apo, muskila sab nigbalik.
0: Ay, oo, kap.
2: Eskwela ka, ikaw? Unya, giuban lang kasi ang lula. Pakauwaw!
3: Ngano ikaw? Wala sa di kay giuban lang sab karon?
2: Ha? Igor man kong gihato ni Lolo. Kaya may toyo sa siya din sa eskwelahan. Dili ba, lo?
1: May toyo ko?
2: Oo!
1: Ang siya ganito? Hindi. Siba ko ta? Oo! Gihato di ka kay... Di unya ka mo sa klase. Eh? Munda na sab ka. Mupay pagsugod.
2: Bangag sa ilong! Lo! Ay, kabala ka, lo. Dili na kumundang lang eh. Gadahan akong muskwila, lo. Kung kanang naglakaw pa ingon din eh, maunang akong mabaistra.
3: Kisabay. Oh, siya? Maistra siya nining eskwilahan? Yes!
4: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
4: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko.
11: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Padikim!
14: Wow! Omega Siglang Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
15: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
4: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
10: Ang galing! Pangmatagalan!
13: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
10: Babe, ano Everest decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
19: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
20: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
20: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

bahay. Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
1: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalit sa mga butika. TTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikas akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
1: TTX 500. Pumali sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Ladies Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
0: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-

0: mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa ato mga balita, tulo na ang natala nga nakalas samtang dunay upat nga naangol gumikan sa kusog Galino gamitay og dito sa Sok Sargen. Samtang balik dinhi sa ati laing duha ka mga building sa gabaras dakpag sa Sugbo ang isunod pag-installar og solar power system. Samtang ang kapulisan dinhi dakpay sa Sugbo wa makatalag problema sa unang adlaw pagbukas sa klase, kapin sa 50 ka mga tungaan sa syudad gipabutangan og daghan nga mga pulis. Samtang ang airport dito sa General Santos City gi-suspenso unang operasyon karong adlaw human sa kusog nga linog. Kini ang headlines sa ato mga balita.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa atong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at healthy show. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness. Goodbye.

0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa kuno?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang man ni siyang laag? Nabihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
7: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay.
9: At oras karon alas 12:51.

0: Sa dili pa sa mga detalye sa atong mga balita, like hugna na sa diha para sa atong DYHP Answer to Win promo. Maghatag dili mag chance ra kadaog og 200 pesos nga GCash. Alang niya ito makatubag o sakto sa atong question. Nga simple lang yung kayo. Kaya ito rin yung gikuha gikan sa atong mga balita. Ginalang yung kagbalita. Gikas kadlaon. Paigo na rin old to. Inig kahapon. Inig kagabi. Balik na sa rin kaugma. Makatubag rin ka. Kaya diyan na magtuyok-tuyok ng atong mga pagutana. Plus, maka-follow ka sa atong promo mechanics. Kinala naka-share, naka-like, naka-follow ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arabian Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo, na doon ay blue nga mark check diya sa kilid sa iyang pangan. Maria ang official nga Facebook page. Plus, i-share ang ato programa karon nga nag-live ang Metro Ratsyada. Para naghanta mga pamati ug makakita sa ato mga balita ni mga orasa. Yan, madali sa natong tanaw ha. Kinsa ni nga angay nga makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Hala, sige, share na din ha. Kay para mga friends ninyo makakita saan. Niya makapil po sila sa itong DYHP Answer to Win na promo. Share na ha atong naka-live na programa karon ang Metro Ratsyada. Muhatag nilang tingali kong question daan, no? Kay para doon na may taas-taas nga igayon nga magkapagita sa pinakasaktong katubag. Ang inyong mahatag na tubag, ibutanglan ninyo din sa atong comment section sa nag-live na itong programa karon ng Metro Ratsyada, no? Okay, so ready. Aray na ta sa itong pangutana, ha? Kay Simple Ragyugayne. Ginagin din na itong balik-balik, ikang pagkaganina nga buntag. Basa ninyo din na sa itong mga post sa itong Facebook page. No, nalabing siguro ani makatubag yung ka. Yan ang atong pangutana. Onsa may gikosgon sa linog nga maigo dito sa Mindanao kaganinang buntag. Sentro ni ini na dito sa may maasim sa Sarangani. Yan mo na, dito sa General Santos City. Kaya mo man ilang uluhang syudad dito. Perting kusuga po no, sa anabati nila dito kapag tayog. Daghang mga establishments na nga daot na yung mga kabalayan. Kusog-kusog yun ang mga lino. Gani, naka-issue gito o pasidaan ang FIVOX na kato mga nagpuyo sa kilid nga bahin diya sa Kabaybayunan. Mabakwit dito sa mas higher ground o mas safety nga lugar. No? Katong mga within 2 hours, gikan na itong pagkahitabo sa kusog nga linog. Sumao to, kusog-kusog yun ang linog. Pila may gikusgo ni Adto, matod pa sa FIVOX. Ang una, medyo taas-taas gito niya, gilower nila o gamay. Hala, sige, ang sakto katubag, i-comment din na sa itong comment section ha, sa nag-live nga itong programa karon niya. I-share ang Metro Ratsyada. Ato na balikan karon taon kung kinsa ninyo mo'y nakasaktog tubag plus naka-follow pagin sa itong promo mechanics para mo'y makanawat o makanaog sa itong 200 pesos nga GCash. At oras karon alas 12:54 na. Taas bang presyon si Mundugoy? Kabadunay hypertension. Basin taas yung sugar o basin may diabetes kanya, wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis arterial wall, sumapalapot sa imong dugo kung sa nakarason. Nga na magka hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagraon sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busay nagpaabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX X500 durkini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni simong katug makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaha usab ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Na akin namimutang di sa Maydia Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa atong mga balita, laing duha ka mga building sa kagamharas dakbay sa Sugbo ang isunod sa pag-installar o gas solar power system. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP. Tatak. RMN Report.
2: Kini mong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3 isunod daw sa sa kagamanan sa may sugbo ang pag-installar o solar power system sa laing duha ka building niini. Kinuman sa groundbreaking ceremony alas sa on-grid rooftop solar PV system sa Legislative o Executive Building niini nito maging semana. Ang isunod sa city government na istilahan niini mao ang ABC Finance Building o ang Eco Station diha sa South Road Properties kun SRP. Usa ka resolusyon ay dosod ni Commissioner Dave Tumulak sa City Council na magkahin o 15 milyon pesos alang sa maong katuyuan. Ang city government na tinguha pang-installar o solar system sa tanang building niya ini aron makalaginot sa bayranan sa kuryente gawas sa mag-isabisar o uninterrupted power supply. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw duhagad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Roger boy, nationwide.
4: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
5: Oras, hatod kanato sa Camel Soy Sauce.
6: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
8: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: ganya ng Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be extraordinary with MX3.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggore.ph.
5: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No risk na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako, believer.
7: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
8: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako, believe.
11: At oras karon, alauna tres na. Ang musulod na balita tugha nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin simulawas mong dili ka regular. Magpagawas imong hugaw, di ka mailisan, mabuti ni muntian, makasinati kag insomnia. Kadunay ka magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ug lutahan, dili paginhami sa imong kutis for memory excess weight. Chronic respiratory or sinus problems. Iwan ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, magtaga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko nagmaayong kapanlawas. Pag-inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-laing na mga butika din sa Sugbo, Ingmanosab, sa Banpag, mga lalawigan, sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa ito mga balita. Ang kapulisan din sa Sugbo, wala makatala o problema sa unang adlaw sa pagbuka sa klasik karong adlawa. Kapin sa 50 ka mga tungaan din sa syudad, gipabutangan o mas daghan ng mga polis. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Ito man, kinuha, makatala o problema ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo at sa pagbukas klase kagaling ng bundag. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Frank Rudolph Oriol, ang acting City Director sa Cebu City Police Office, na pakatap sila o kapin sa sagatapos ka mga polis sa 57 ka mga dagkong tunghaan diri sa Siyudad sa Sugbo. Gikan sa alas 4 pa sa buntag, hangtod kagaling ng alas 10 antak na sa buntag, wa makatala ang Cebu City Police Office o problema gikan sa mga tinunan sa elementary sekundarya. Dugang ni Oriol na mulanat pa o gapila kasimana ang pag-deploy sa mga polis diha sa gawas sa tunghaan aron nga mubaabag sa dagan sa trafiko, muabag sa mga tinunan nga mutabok sa kartsada, lagit na ang pag-monitor sa mga posibleng problema nga mutumaon niya diha sa gawas sa tunghaan. Giyawag inoon ni Oriol ang mga ginikanan nga mo report ngadto sa kapulisan kung doon ay mabantayan nga kadudahan nga tao diha sa paribot sa tunghaan aron nila kini nga kahatagan ug pagtagad. Nagipitin patutukan ang sa deployment mao ang mga night high school gumikan kay kini ang usa sa mga critical nga area ang mga tunghaan nga dunay mga tinun-an nga mopagawas sila ang mga estudyante o halos na alas 9 sa gabi. Ihang ipasalamatan ang mga barangay officials nga mitabang usab sa siguridad gumikan kay nagpa-deploy sila o mga barangay tanod mga force multipliers aron nga muabag sa pagpatunhay sa dagan sa trapiko diha sa gawas sa tunghaan. Dugang ni Oriol nga mudugang pa sila o mga police personnel unya kung makita nila nga dunay problema sa gawas sa mga eskwelahan diri sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa Secretary of Office ang inyong Rajaman Albus Saman Triway HP Tatak Armen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
4: This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
4: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Said. Health Report.
17: Health Report.
18: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ako kagtag uskabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
1: Health testimonies.
19: Health testimonies.
1: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
20: Namugog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang brog permintig. Kumadunlan ni Kaun. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
21: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
21: panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Life Extension Vitamin D3.
17: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
9: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
19: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
22: Uy, nga naman, Marie.
19: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
22: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
19: Yun sa maninyo, Marie.
22: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
19: Unifits?
22: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sana po kapakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
19: Kadap ko di ay, Marie. Tudloy ko.
22: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
23: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
24: Mga igala, may ngadlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Don Pepe Tablia, charap ni bay, kun makatilaw ka, magpangita ka.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
9: Basin og
8: may diabetes ka?
9: Ang TTX 500 na.
8: Ang TTX 500.
9: Adunay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals
9: ug antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
9: Ug the sugar sugar cane.
8: Mga organic compounds.
9: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500.
8: Sa mga butika.
9: TTX 500.
8: Ang tuba.
9: Kontra sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500.
9: Epektibo.
8: Sa pagpabubo sa blood sugar level.
9: TTX 500.
8: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
9: Ug anti-diabetic property.
8: Gigan sa palaya.
9: TTX 500.
8: Garantisado,
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
10: At oras karon, alauna, Teresa na. Ang mosunod nga balita tong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pika gani, labi na nini mga oras sa gikan ka nakapaniod to, nya mo relax gamay para mag-ready-ready na sad kay karon tawtan, balik na sad trabaho, gikan nga naka-lunch break. Ala pag pangapio na din na Vita D Plus Coffee Mix giyod. Hindi may pinakaunang kape nga doon sa goal nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract nga doon powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pagkikinig og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kinidili ang pagkadaon sa itong mga cellula gubikan usab sa sobra nga free radical sa atong lawas. Mo na mga pigani ka pag ginom og Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa itong mga balita, susaba nga nagpadayag sa ilang kahingawa. Sila si Gobernador Pamela Baricuatro, ingon man, Cebu City Mayor Nestor Archival, alang sa mga naigo sa kusog nga linog dito sa Mindanao, kaganina nga buntag. Subay nini ang mga Disaster Risk Reduction and Management Offices sa duha ka mga LGU, nag-monitor sa mga kalambuan sa human sa linog dito sa General Santos City, Sarangani, ug uban pa ka mga lugar, uban nga mga lalawigan sa Mindanao nga nakabatyag usab sa mga pagtayog para masayran usab sa siyudad sa Sugbo ug kagamhanan sa lalawigan kun unsa maoy gikinahanglan ug mahimo nga matabang sa mao nga mga LGU alang ato sa mga counterparts niini nga naapil sa kusog nga linog. Matod ni Baricuatro, susama usab ang ilang gibati kaniadto dihang niigo usab dinhi sa Sugbo sa northern o amihanag gabahin sa lalawigan ang kusog nga linog ni adtong Setyembre sa nakalabay nga tuig. Samtang tulo na ka mga tao ang natala nga nakalas o dunay upat nga mga nangaangol sa Sok Sargen human sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Kinibase usab sa report sa Police Regional Office 12 kon Sok Sargen nga tanan nga mga fatality o upat ka mga injury puro kini mga civilian. Ang kapulisan naka-record sa bugbainti ka mga estruktura pagkakaroon nga na-damage sa tibok nga region. Lakip sa naapektuhan mao ang mga pasilidad. Doon ay 14 ka mga commercial establishments, 2 ka mga eskolahan, 2 ka mga hospitals, 2 ka mga panimalay. O gitaho usab sa mga otoridad nga doon ay 26 ka mga lugar ang nakasinati og power disruptions o ang ilang linyas kuryente na paong una samtang naapektuhan usab doon ay usa ka lugar nga naigo sa landslide. Subay gihapon sa mga kalabuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaap, nibutiag nga ang operasyon sa General Santos sa City Airport. Temporaryo na gisuspenso human igo ang kusog nga linog o niluwat ang FIVOX yung tsunami warning kaganina nga buntag dito sa lain-lain na mga provinces sa Mindanao. Sa ilang statement ang kaap, midugang nga dunay notice to airmen kon NOTAM nga ni epekto gikan sa alas 8:45 kagadian buntag hangtod na sa alas 3 karong hapon. Dura sa himuon nga assessment sa mga air navigation facilities, mga equipment ug uban pa nga mga operational capabilities sa airport para magsiguro nga luwas kining maggamit og ang integridad sa airport operations. Sa higayon nga mobalik na kini sa ilang nga operasyon.
5: Radyo mo nationwide.
11: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo mo nationwide.
10: At oras karon, alauna 17 na.
5: DYHP abroad ngayon.
13: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nanawagan si US President Donald Trump kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu paghunong-una sa paglusad o retaliatory attack ngadto sa Iran. Kini subay sa panghinaot ni Trump nga masalbar pa ang nagasamot nga katalandugon sa diplomasya o pagkabot o kalinaw. Nipasidaan si Trump kan Netanyahu batok sa pagpasamot sa tensyon sa rehiyon ug minsister kini sa iyang pagtuo nga makakabot sila og deal tali sa Iran. Ang maong hangyo ni Trump kan Netanyahu giluwat kini human ipaibaw ang Israeli military nga naka-intercept kini og waves og missiles nga giingong gitira gikan sa Iran alang sa unang higayon sukad ni adtong buwan sa Abril. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Harimen. Kadtong maong balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti gapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Ari na ta sa atong pagpahibaw kung kinsa mo'y makadaog sa atong 200 pesos nga GCash, atong DYHP Answer to Win promo nga laing hugna karon. Naka-follow siya sa atong mga mechanics, no? Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Nag-share pag hindi nga ito, nag-live nga programa karon ng Metro Ratsyada. Saktong iyan tubag. Magnitude 7.8 nga linog. Matod pa si Vivox. Pag una, kuno, ang ilang gi-record, gibutang 8, magnitude 8. Pero ilang gi-downgrade to 7.8. Pero kusog gihapon na, ha? Mas kusog pa na atong 7.2 nga linog diri sa Bohol. Sakton tubag 7.8 yan, naka-follow sad sa atong promo mechanics ang kining ato napili karon nga winner. Busa siya may makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Congratulations kato ni Diane Grace Sigismar Ariasgado. Ato balikon Diane Grace Sigismar Ariasgado nga naminaw, nag-view pa yun sa atong Facebook live. So congratulations ni mo Ma'am Diane. Paliog ta o ga-send og message diri sa atong Facebook page, ha? I-send ang imong correct name plus ang GCash number at ito na mapadari to ang 200 pesos nga premyo. Congratulations! Ayan, sadili pa ta mo and kinanglan nga ayog kalimot, ha? Mo inom gid kag Life Extension Vitamin D3 duha nga ito sa tulog ka mga soft gels matag-adlaw para protected ang atong lawas. Unya gawas nga makakuha kag mga health benefit nini, mapaligo na itong atong immune system. Pwede pag yung ka mo ka-avail sa libre quality consultation nga gi-offer sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City. Nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Doc o Cebu Gospel Church. Sa Consolacion, ADM Building sa Barangay Kansaga at ubangan sa Jollibee na Magetti City. Nani may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic 416-1655 0917-318-1161. Kanya lang niya itong kanunay lang ang mga constipated pag inubag super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ipong kaya nga damo ning super fiber, magkwala kag usa ka baso nga tubig, ang usa ka sachet, ani imong imix unya, pwede kag mo inom, ari sa buntag before breakfast, ari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. Para mas nindot pag yun ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, dungani ka nag inom. Life Extension Vitamin D3. Para mas nindot pag yun ang epekto. Unya, ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Naminaw din nato karon si Mika K. Dinha sa Kalunasan. Opera kay na namista di ay. O si Consel Boyet ba ito yung giingon? O, si Consel dinha sa Kalunasan. Nala, happy fiesta ninyo din hang tanan. Wala naman tayo nga oras. Subana ko diri sa control kasama Jerome Yap. O ga Gerald Albius o Nemski Niones. Ako sabi niyo Radio Mankan Galinea. Salamat sa inyo pagpaminaw. Musunod po karon taon-taon ang atong drama kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon ala una 23.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
6: akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
10: Smart 2
9: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Ayo, good guy, regimen ni Sir Noma. Recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili na rin nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na smooth siya. Tapos, basta mag-logid ang inyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dyan kayo niya.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Claire, itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kasal nga wa madayon sa gikasabutang pizza tungod sa among organizer. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: Han, dugay naman kita. Unsa ka kung magpakasal na ta?
1: Oh, sige, Han. Total, naa naman sa tay tinigong.
0: Sige, magkuha ta og organizer para sa atong kasal.

0: Okay, so, gitekno na ko ang tanan ninyong kusok mahitabo sa inyong kasal, ma'am. How about sa food ninyo? Basiganahan mo ang mo-avail sa among package.
1: Ayaw lang, ma'am. Naarami ko haon nga laing catering services.
0: Ay, okay. Sige, ma'am. Hatagi lang niya mag-information sa catering services nga imong gi-contact, ma'am, ha? Kay kami na lang mo ay mo coordinate nila para wa ni hassle ninyo, ma'am, ba?
1: Mau ba? Mahimo ra day na, ma'am?
0: Oh, yes, ma'am. Uy, pwede ka ayo, uy. And mangay lang sa day ko daan og down payment, ma'am, ha? Ma'am, ganyan balaod na mo, kuy.
1: Okay, way problema, ma'am. Ako ang ipasend sa akong bana. Palihog lang unya ko send sa imong information o kung asa na ko pwedeng i-send ang kwarta.
0: Ah, sige, ma'am. I-chat na ako, ma'am. Salamat.
1: Nakasend na ka, Han?
2: Nakasend ako. Mana? Nya, nasa resibo.
1: Ah, okay, so okay. Ako siyang paibawon.
3: Waman ko'y nadawat, ma'am.
1: Ha? Nag-send naman akong Paris, ma'am. Kadiyat, ha? Akong i-send ang resibo ni mo, ha? Ma'am, na-send na nako.
3: Ay, sige lang, ma'am. Abutan lang nato, ha? Basig nagkabuang na yung system nila, ba?
1: Sige, ma'am.

0: Han, nagkaduol naman ang pizza sa atong kasal. Asa man, wapay balita ang wedding coordinator?
1: Wapaman, Gidan. Ang babotol lang nat

0: Ma'am, sorry. Pagita na lang yung duglaing coordinator.
1: Unsa? Nga naman. Sunod adlaw naman ang among kasal.
0: Di na makaya sa mong team nga mag-prepare pa para sa inyong kasal, ma'am. Kaya ang tudron, wapamugit ko na dawat nga down payment kay kaninyo.
1: Unsa?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
20: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
19: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
19: Heavy duty linis, bawat pahit.
21: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
22: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
23: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa pangunan Charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
25: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
27: Zed Health Report.
28: Health Report.
29: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina napainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar.

0: Sigpanyawan Coffee Mix, Rosemary Kalumba, 61, Kalagkalag, Ayongon, Negros Oriental.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
2: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
3: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko mo humupong mo siyang mayo. Inaim naman po na ako Zed Panyawan with Bangusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay ako so good. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Bot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

0: Na problema gyud hinuon mi og samot kay kung kanus ang duol na ang among kasal, diha pa ni balibad ang coordinator. Kay lagi, wa kuno sila nadawat bisan og nasend na namo ang resibo. Onya,
1: binuang na ba ng ila? Api kinakairon kung mangita pataglaing coordinator.
0: Onya ha, nung sabi buhaton nato ani. Nagpa-schedule na ra ba pud ta sa simbahan?
1: Hay. Unsa kay maayo kung dila sa nato dayonon ang atong kasal sa atong gustong pizza.
0: Huh? I-postpone lang nato?
1: Oo, ana na lang gidahan. Atong pahibawon ang taga-simbahan.

0: Na, dili na ba na pwede kay naami naka-schedule sa laing mga adlaw?
1: Sige lang, i-move lang namo sa laing adlaw kung kanus kami pwede makapaschedule o balik sa simbahan. Hain man di ay ang in-charge din he, sir.
0: Doon na pa importante nga gilakaw. Ibili na lang inyong pangano niya, ako na lang yung paibaw.
1: Sige, salamat.

0: Han, dilit na gid na ako makuntak ang wedding coordinator. Unsao man lang ang atong gidaon?
1: Awa itong ipo sa Facebook. Tanahaw na ito, di ba sila manawag na ito kung makita nilang gipost sila.

0: Han, tanawa. Ni-post po sila sa ilang page.
1: Ha? Sa may gibutang nila?
0: Mga mangingilad ko na ta.
1: Ja? Ha? Kita na hino'y mangingilad ron? Ngawa madaya na nga tong kasal rong adlaw tungod nila? Ang taga catering services ka rin, Han?
0: Tubaga, uni ay loudspeaker para makadungog ko.
1: Hello?
2: Sir, kanihanan din sa venue sa inyong reception. Di mo nang makuntag ang organizer nga nagsabot mo. Nabo si Bahan?
1: Oh, ha? Oh, wadi mo pahibawa nga wamadayon ang kasal, sir?
2: Waman, sir.

0: Daghan gyud kaayo ang kakulian nga mao'y hinungdan nga wa madayon ang among kasal sa akong partner. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, gipangayuan mi sa organizer og down payment og human ni send ang akong partner, gisend sad namo og apil ang resibo. Pero mi dinay manggid siya kay wa gyud kuno siya nadawat og ni back out sila 2 days before sa among kasal. Unsay pwede na mo ikaso sa organizer? Ikadawa pangutana, nipasalig sila nga sila mo ay mo-coordinate sa catering services nga among gikuha para wa kunoy hassle para namo. Pero kalit lang nga dili na makontak ang organizer og nakapwesto na ang catering services sa venue sa reception. Wa sila pahibaw sa organizer nga wa madayon ang among kasal. Kinahanglan ba gyud nimo bayad og full ana nga sa mangkini sa organizer? Ikatulong pangutana, nami gyud kay istorya sa simbahan nga dili madayon ang among kasal na pitsaha. Nipasalig siya nga siya ray mapahibaw. Karon kay gireklamo mi sa taga simbahan kay wa di ay sila masultihi. Kami ba maoy angeng manubag ana? Ikaw pa to katapusang pangutana. Dili na namo makontak ang organizer, mauamo na lang silang gipost. Pero nagpost pod sila nga mangingilad kunumi. Gibutang nila ang among naong o ang among mga information. Unsay angay namo buhaton para maundang kining ilang pagpakauwaw namo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Claire.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na tong mga pangutana og mga problema abat ayaw og kabalaka ipadalang yun inyuhang mga suwat no. Regardless kung unsa na kiamo gyud ng tubagon, paningkamutan na namo, whether it's medical, it's personal, legal nga pangutana na ako og naapod ako ang partner sa kahanginan nga si Dr. Rene Obra. Andam nga muhatag og tabang, tambag alang kaninyo busa, ipadala ang inyohang mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. No? Klase-klase, biyagin ang pamaagi, no? Sa ang unsaon niyo pagpadala ang inyuhang mga suwat ug mga suliran namo, ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema kay lain-lain nga sitwasyon, lain-laing problema, dili gyud na exactly the same ang amo ang mahatag nga tambag maski pa og pareho rag basihan sa balaod or kaning mga medical abstract kinahanglan man sa guna mahibaw-an pud ni Doc Obra para makahatag pud og mas klaro og saktong tambag para mas makatabang gid ninyo no og mas lindot ang inyohang drama nga mapaminaw di kami sayop man di man imong inaitabo unya wa man ninyo giingnan unsaon man na di ba so please kumpleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan and if you want no we will also appreciate it kung makibaw mi tagaasa mo kay para makibaw pud mig asa ninyo dapitan naabot akong tingog sa kahanginan I know no daghang naminaw nato sa gawas sa nasod pinaagi sa ato YouTube channel. So, dako kay tag-reach, dako kay tag-abot. Pero it would be nice to know nga ito ang mga letter senders, taga-asa, asa na ni dapit, laing-laing dapit. You know, we have letter senders from Kuwait, na-ini-message na ako, nga na-ade siya sa Australia. No, makalipay kayo paminawon, guys, nga makabasa ko sa inyong messages ba? So, keep those messages coming, please. I will appreciate it, be. Mamasa tag-messages today, be. Ato ang basaho ng kaning mga greetings sa ato ang letter sender. Hello to Gerson Mahilom and na Japanese man imong character. Kang Tsi, sorry but please ipadala ang imuhang suwat dito sa kini ang akong suliran official writer's page ha. Si Rage Beyond, kumusta man mo dinhi og kang Attorney, pa-shoutout po sana ako. Lagi po akong nakikinig sa imong programa. Kini ang akong suliran. Nakinig daw siya sa YouTube. teacher siya. Salamat sa pagbigay ng time to read my message. Thank you, Kaayo, from Cheryl Campo Redondo Requilme, no? Naminaw ni siya sa Matanao, Davao del Sur. Thank you, Kaayo, Miss Cheryl Campo Redondo Requilme. Avid funny. Sige rinig, greet ko, no? Mayong adlaw din ha sa Pinas. Hello, ma'am. Mera Belia. Kumusta man mo din ha, ma'am? Hello? Thank you. Taga-asa man ka. Wa man kukibawag asa ka, but thank you. No? Kinsa pa maning mga nagpadana tuog suwat na minanguta nagtaga USJR ba ko? Yes, I am from the University of San Jose Recoleto School of Law. Assistant dean sa ko din ha. And atong tinguha na makatabang yun ta. Kani si Mel Loria, ma'am, please padala ang imuhang suwat suliran dito sa kiniyang akong suliran official writer's page. Nangutana ni siya kabahin sa iyahang birth certificate, but of course we hope that inyuhang ipadaunta dito, no? Also kang Rin Aiza Asis Bangkale, please padala dito ang inyuhang suwat suliran sa kiniyang akong suliran official writer's page lang yun na to, guys. Okay? Now, kinsa pa maning ato ang mga letter sender aton tanawon. Yes, ang mga chats na to, kang Annabelle Kabukayan, hello also, and Anita Cortez, greetings inyong tanan. Letter sender, of course, punto legal si Claire. Si Claire, di magpasulti kung asa yung address, of course, we will respect it, kabahin sa iyahang kasal nga wa madayon sa gisabutan nilang date kay agoy ang organizer aw Lark, why claro, no? Come, no? Chismes ang inyohang unsana organizer, no? Gingna na lang sila nga pangita na lang lain nga organizer kay duol na kuno kay lang kasal diha pa ni balibad kay wa gyud silay nadawat bisan nagsendra sila agresibo, no? So binuang kaayo nakadismunsa ilang plano i-postpone na lang nya na schedule na raba ang mga adlaw unsaon kaha nila nga nagpostpone murag correct murag true, no? Kawa na dayon raba gyud ang ilahang kasal ending una nangayo kay ni mangko mga organizers, no? Unsa may gamit ani mga organizer, right? Usa ta mo tubag ani mga pangutana. Kaning mga organizer sa kasal, these are supposed to be professional handlers of event. Munang organizer gitawag, duha gyud na dapat tawag nila, event organizer. They will be the one to help you, guide you, and assist you sa event ninyo, any event, dili ra kasal. Event organizer gani, any event, birthday, gender reveal, bunyag, no? And of course, kasal. Kay of course, sa kadaghan na itong andamunon, kadaghan na ito nga mga atimanon, naapatay pamilya, naapatay mga daghan huna-hunaon, an event organizer is really very helpful, especially kung naatay additional budget. Wagid po na nag-ingon nga, di ka pwede kaslon o wa kay event organizer. Pwede na dyan kag DIY, do it yourself, no? Hago siya, pero in the long run, wa po kay mahay, imo ragil pong kaugalingon, no? Tag team, teamwork mo, or ikaw and your friends, ikaw gimuhang parinti, usahay lingaw mana. Sa una, di man gunausong event organizer, karo naman lang na. But they will, of course, make it very lighter and easier for you, no? Nga, hanay ang kasal kay ang mga suppliers, ang stage, ang cake, ang gown, ang program, ang MC. Kana mga ingon anak ba nga, di na ka ma-stress. Kay dapat dili ka ma-bridezilla inig kasal. No? Of course, if you can afford it. So, una niyang pangutana, gipangayuan ni sa organizer, mag-down payment, ug human ni send ang akong partner. Gisend sad na mo ug apil ang resibo, pero wa mo deny, pero mo deny gid sila, kay wala gyud kuno sila'y nadawat ug ni back out sila 2 days before sa among kasal. Unsay namong pwede ikaso sa organizer? Well, if you have proof of down payment, then you can sue for fraud or estafa or plain damages nga ikolekta la or kuhaon ninyo balik ang kwarta. Kay kung giilad mo, then na kasong kriminal yun ni siya. But if you just want your money back with interest or damages sa panghitabo, then it can be an ordinary claim for sum of money with damages. Depende yun, no, kay kung giilad mo or unsa. But ang ako manggong usual yun ani, kaning sa mga magkuha ganitag event organizer guys, apart from the down payment, you should have a contract. Kontrata yun ni siya, kay kasabutan man eh. Nga mubayad ko ni mo, unya ikaw mo'y muandam, og mo, hanay, mo hapnig, mo asikaso, mo plano sa akong kasal or whatever event. So before ka mo down payment, please, no, sa mga naminaw na to and ay plano, you should get the proper details, personal details sa inyong event organizer, labi na kung wa mo kaila, even if they have been recommended by your friend. Kay lain-lain man og circumstances, unya urig naabtan na ka, nagipit na ni imong organizer, no, or nagka-problema na di ay siya sa iyahang negosyo, na lisod na kaayo pagukod. So, ila-ila ha, dapat na ay kontrata, usa mo down payment, you should have the details, the contact number, no, ID pod sa imuhang ko, ano ya, ipanotaryo yun na, may nang black and white yun ang kasabutan. Upasabta nga, di ni basta-basta, kay kaning bayad na ko, hoy, hinaguan, tiniguman pod in town ni nato, di ba guys? Ikaduhang pangutana, ni pasalig sila, nga sila'y maui mo coordinate sa catering service, nga among gikuha, para wala na kunoy hasul para namo, mo ginagamit sa event organizer. Pero, kalit lang nga dili na makontak ang organizer o nakapwesto na ang catering service sa venue sa reception. Wala sila pahibaw as organizer nga wala madayon ang among kasal. Ilaha ko nung kasal, kinahanglan bagyod sila mubayad ug full anak nga sala man na sa organizer. Well, inyo maning kasal, then I think you can pay it unya gukda ang organizer. Pero kung ang organizer mo inikontrata ato nila, ang organizer mo dapat mubayad. Pero para wala siguro hasul, siguro better nga bayaran lang tato ninyo, unya, appeal na sa danyos pagpaningil or claim ninyo batok sa event organizer ninyong way klaro. Scammer di ay. Ikatulong pangutana, nami gikasturya sa simbahan nga dili madayon ang among kasal anang pitsaha. Nipasalig siya nga syaray mo pahibaw. Karon kay gireklamo mi sa taga-simbahan kay wa di ay sila masultihan. Sila baday mo'y angay manubag anak. Grabe ra pud kaayo nga inyo na lang giyonggi. Tug, o sana giintrigo, tanang detalye ba, you should also have the responsibility clear nga mo verify kung nabuhat na ba. You know, it's your wedding, it's your event. Just because naatay event organizer, just because naatay napamalihugan, dili na pasabot ng inyong buhian. Or mo asumo nga okay na to because that is a very important event. A wedding is that lifetime event, good na. Dili na ni pasabot nga abi naanay mo masugo. Eh asumin yung okay na. Mangunay sa gyud mo verify kung nabuhat ba, no? Kay para di magka problema. Sige lang mugsalig, muni na hitabo ninyo. That is the consequence of what happened, no? Nga kanang complacent ra kay mo, kumpiyansa kay mo sa tanan, mauna ni. Ikaupat o katapusang pangutana, dili na namo makontak ang organizer. Maung amo na lang silang gipost. Pero nagpost sad sila nga mga mangingilad kunumi. Gibutang nila among mga naong ug among mga information unsay angay na mong buhaton para maundang ning ilang pagpakauwaw na mo. Inyo man sang giunang pagpakauwaw. You know, una sa tanan. Facebook is not an avenue or social media, whether it's Facebook, X, Instagram, or whatever, Reddit or what. It is never an avenue para manaot ta og tao or para mo expose ta og tao, no matter how criminal they may be, because that is still not allowed under the law. Cyber libel ang tawag ana, maski pag sila'y nakasa ninyo. Ayaw pod mo buhat og akto nga gidili sa balaod kay makasala pod mo. Okay? Now, karon gibawsan mo, of course, di pod to sakto ilahang gibuhat. You can file, but that is also at the risk nga kamo mismo mafailan pod mo kaso. No, but of course, mas grabe man sad sila gibuhat kay makafile kag cyber libel against them sa pagpost sa inyong pictures, pagpakauwaw nga tawgon mo scammer, plus ang ilahang estafa nga nidawat sila kwarta down payment unya wa dayon na ang inyong wa dayon na ang inyong kasal, no? So take proper legal action. I think kinahanglan mo makistorya og abogado kabahin ini para magaydan og magiyahan mo on what to do regarding your claim sa katong inyohang mga unsani mga nabayran no og ang mga damages ninyo no nga napakauwawan mo na hasol mo kanay appeal na nato og factor in. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1.

Maayong ilokan yung tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa kaawit. Ingon man sa mga artista, nga maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Vivian. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, pareho pagtugtog sa awit nga naguluhan, Your Love.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilambo ang sales sa motorsiklo sa nasod o balik 9% so din itong Enero hantod sa Mayong a period, itandi sa natala sa malabing tuig. Kinitariwa sa pagtaas sa presyo sa lana. Ipakita sa dato sa Federation of Asian Motorcycle Industries nga ang Motorcycle Development Program Participants Association nakabaligya og kapin sa 811,000 ka mga motorsiklo sud sa unang 5 ka buwan sa tuig nga mas daghan itandi sa kapin 746,000 ka units nga nahalin sa usamang period nito miaging tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light. San Mig Light.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS.
0: SED Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
0: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagit po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
11: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
12: Uy, nga naman, Marie.
11: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
11: Yun sa man nga, Marie.
12: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasi, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifins?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita. ka sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay mari. Tudlo iko.
12: Oh, dahil feeling guide mari oh. Dali number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
6: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: DJX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DJX 500.
2: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, o DTX 500. Walang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: Lutuan ng 5 kaisda.
1: 5 ratay pa?
0: Unsa man niya eh. Unya nakamukaon na nighumana mo. Ukunun sa isubra na mo, mawi imo.

0: kung mauna nga, di ka kakaon utarong sa inyo. At ito nalika ni mama ni mo.
1: Maupit ang tayo akong gusto. Mas ganahan kong ato ko ni mama kaysa ni papa.
0: Suwayagang niyo si mama ni mo.
1: Sige. O ba ni ko niya, Jasper, ha? Atoon ako si mama.
0: Sige. Pero, di lang kong magpakita kay masin mo yungan si mama ni mo nga gisugo, tika.
1: Sige.
2: Nalundi ka, ha? Di ba niingon na ko ni mo nga adtura ka ni papa ni mo? Bahay dito kay naasala ikagastos imong pag-eskwela. Dini na ko wak kay mapaabot. Naglisod gani kong pakaon ani mga igsuon ni Musgawas kay way trabaho ning amahan ani nila? Ako na daning kamot din, he? Unya ikaw wag puno-puno pagyo ka? Wag kay kaugmaon ako!
1: Ma, sige lang ko. Maka-eskwela tood ko dito pero dili masod ko makakaunog tarong. Maghuwat ako nga makuman sa lagkaon tanan o na ako makakaon. Unya nga kung kanoon pagyod kay kanara pagyod kong unsay sobra nila.
2: Unsa?
1: Ma, sige na. Hanina lang ko ni mo. Matabang lagi kong bantay sa kong mga manghod.
2: Pauli dito!
1: Ma!

0: Uya sa ni mo vivian sa. Papa, na nila yung pamilya. Niya si mama sa ni mo na anasad.
1: Okay rin mag-unta na ako. Nadawat naman na ako. Pero gusto unta ko nga tulong ko ni mama. Iba ko mag-good ko nga bisan sa puton si mama, pero matiman kong tarong ni mama. Mas ma-feel na ko nga pinangga ko ni mama.
0: Unya, unsa ang mga ni mo? At mangkadawato ni mama ni mo dito.
1: Moni, giingon nga mag-antos na lang ko, permi.
0: Oh, Divino.
1: Unsa man ni? Kwarta?
0: Wala ko gigasto ang giyatang nga ba ni mama na ko aron akong matag ni mo.
1: Pero nga naman?
0: Luhin mo ko ni mo. May bawa man ko nga di ka kakaon og tarong sa inyo kay siguro na naman ni papa ni mo ang iyang mga anak sa iyang bagong asawa.
1: Thank you, Jasper, ha?
0: Welcome. Ay kabala ka, Vivin. Ngayon ako, di takapsag din.
1: Jasper.

0: Anilang takao ninyo sa gawas pa, ha, kay masaya, ha. Sige, ikaw ang buktarong, ha.
1: Mayo pa sila. Nangaon na sila suko. Ako, ani, magkawat na sa't kung unsay sobra nila.
0: Yabag ka! Isong lagga din, eh. Ano mga gis?
2: Oh! Kaya akong kuha ko ng akong anak din nga gihimulan ni mong katabang!
1: Oh, si Mama Roon, kuhaon ako ni Mama din, eh!

0: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante nakuyo sa Block 2 Lot 7 Villasulana Subdivision Consolacion Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Tapoy, gayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, nagmintin ko ato. Ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Talagay, oh, bukid doon eh. Gano'y ay. Sabiha nga, nagmintin ko. Ano, ay, tapos na iyaha.
7: Pwede na, makasakit.
6: So, naka, mabinta na ka.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagin po nabihi. Kaya pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Protection?
12: Yaku!
11: With 8 billion live LCS?
12: Yaku!
11: That may reach the intestines alive!
12: Yaku!
11: Helps improve digestion and boost immunity!
12: Yaku!
11: With proper diet and exercise?
12: Yaku!
11: Kaya panalo ka dyan!

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gibili na ko ni mong atong anak para naasay maayong kaugmaon kay naa kay tarong nga trabaho. Wa na ko siya gibilin din he aron himuon ni mong yaya og tratuho ni mong murag hayop og pakanunan ni mo kung say sobra ninyo.
1: Ma, kuwaon ako ni mo.
0: Oh, Vivian, dali. Anhi ka na ako, dali.

0: Uwa na si mama. O papahawaon ako sa kong ama-ama sabay. Kinaana daw siya'y bago.
1: Vivian.
0: Nasa naman lang ko paingon, ani. Ako na lang ko sa... Magonsa naman lang ko.
1: Juan. Magtaban ta?
0: Jasper.
1: Bata pa lang ta, Vivian. Tako na kayo gusto ni mo. Maong di na ko kaya nga pasagdan ka.
0: Jasper. Ano yung imong pagtuon? Saan ko naman lang?
1: Dibito na mo daga ng eskwilahan. Ang importante nga, nakikauban.
0: Daan pagit ko nga nakikusto na ako. Maumpirmi ko ni mong tabangan sa una sa bata pa ta. Salamat ha.
1: Gikisan ko ni mo.
0: Sorry. Makalitan ko.
1: First time ra ba na ako nga nagkasuhay yung kiss?
0: Ako man sad.
1: Vivian.
0: Jasper.
1: Vivian.
2: Jasper!
0: Si mama ni mo?
1: Mama.
3: Ka mga bata pa ninyo? Unya nagkiss-kiss na mo?
1: Ma.
3: Ay. Jasper. Tiwasa ang imong pagtuon. Kung nakagusto gid ka ni Vivian human og eskwela, aron na amoy maayong ugma.
1: Sa ato ba, ma? O yun ka ni Vivian nga akong uyabon?
3: Bisan kinsa pay minyo ani mo na koy kaso nako. Pangako lang nga makahuman kas imong pagtuon aron sa ingon, makahatag ka og maayong kaugmaon sa pamilya nga unya imong tukuron.
1: Unya si Vivian ma. Huwag naman siya'y kapaingnan.
3: Anhin na lang siya sa ato.
0: Tinuot ka, ti?
3: Oh, basta isaad din yun ako. Ngamuhuman mo sa inyong pagtuon.

0: Day, Vivian. Mo to tak syudad. Magdungan tayo pang-apply og scholar para college.
1: Ha?
0: Maning kamo taron. Makahuman gid ba? Agwanta ko lang ginatong kalisod. Magtirimba nga ilang gudagod.
1: Sige, Jasper. Salamat ha. Kung wa pa ka, tingali, wa na gidireksyon akong kinabuhi ron.
0: Vivian.
1: Sukad pagit sa una, pero may nakang naaparan ako. Ilabi na sa mga higayon nga, kinahanglan kayo kong tabang.
0: Tungod kay mahal kita ka. O, isa anak ko. Wa pa man ko'y ikapanghambog ni mo ron, pero pohon, ihatag na ko ni mo ang kakomportable sa pagpuyo. Nga wa gid mo na experience sa gamay pa ka.
1: Salamat, Jasper.

0: Congrats na tong duha, Vivian. Graduating ito.
1: Okay, Jasper. Yes!
0: Yes!
2: Congrats din yung mga anak. Nalipay kay kong ananing kamot yun mo aron mo lampos. Dili pa ni mao ang tinuod nga laban sa kinabuhi, ha? Ang importante karon nga naa na mo'y panglaban. Og nahibaw ko, wa mo'y dili kayang buhaton. Og proud ka ayo ko ninyong duha.
0: Salamat ba?
1: Tita, salamat kayo, sobra.
2: Oh, hinganong nihilak naman hinuon ka.
1: Luhan ang iskalipay, tita. Ay, bisan pa man sa tanang pagsuway nga ako na again sa kinabuhi. Pero napunta gihapon ko sa mga maayong tao. Og suwerte kayo ko sa akong mother-in-law pohon. Kanayba akong buutan ka. Og maayong kang pagkatao.
2: Pinangga na sa tika, Vivian. Ngamura gidog akong anak. Og suwerte po ng akong anak ni mo kay buutan ka. Nalipahisad ko nga wagid ni mo usiki imong kinabuhi. Bisan pa man sa tanang kalisod nga imong naagian.
1: Isaad naman ni Jasper, tita. Kung nanaw niya minindot nga trabaho, labawi minimo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protectado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Remel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita?
8: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Nay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
3: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
2: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
1: United Home. Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Magkita mga higalang kaagi ni Vivian na taga Karkar City, Cebu, ban sa awit na iyang ipangayo, awit na regalohan, your love.

Ang mong kaagi, gibahatan nyo sa radyo ni Jelly Hata, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaw. I-address lang ninito naman nun, handumanan sa Osaka Awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, bagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Sini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro, ang toxins.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
1: This Time Check is brought to you by Neozep Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

0: o garong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isisquadro!
1: Nakayar yung kayo ninyong buhaton. Kwarta na ning malabubay, Sarge. Malingaw na mo si Baycham. Sa tag-50,000 matag-usa ka ninyo.
2: Ibaligya na mo ang mong suod ng higala diha ni mo, Sir Major.
1: Bangag sa ilong!
0: O, Samar. Mabalibad ka. Grasya na. Balibaran mo pa. By search.
3: Ayaw taon may muag kanang pakasamahang si Judas, Sir Major. Maglain man paminaw, Sir Major.
0: Kundili ka. Inaot pa untang makamaukang mutak o minanang pahu ni mong baba, by search.
3: Grabe, hindi sa taon ko bawag baba, Sir.
0: Dili ka na, mo'y akong ipasabot.
3: Di ba, Sir?
0: Wangag sa ilong! Ang punto ko, mauni, inaot gawa kay sultihan. Bahin ni ninyo pinagsultihan na ito karoon, by search.
3: Bisag ni Baycham?
0: Oo! Oh! Bisan si Baycham nga suod ni mong higala, dili ko gusto nga imong sultihan. Tungod kay may pagkatsismoso tong pikot og mata ni mong higala. Una-una sa magkadagang higayon ang akong grasya. Nagitan niya ko ninyo, by jam, by search.
3: Adios, Sir Major.
0: Tuwa na si by search.
1: Nagkabiya na ang motor. Sa pasiyo o utok, katindirog mineral waters kadalanan.
0: Tanaon talang unya o guwa bagyod kahay usan yun ni Baycham. Ang mukubit sa akong paon. Aron mamahimong Hudas sa kinabuhi ni Misael. Sorry ka nalang yun, Misael. Apan disidido kung papason ka sa dagway ining kalibutan. Ingon yun niya na ang mahitabo sa tao nga akong tumtan. Mamatay sa mismo yun na kong mga kamot. Mamatay ka yun unya, Misael. Bugti! Sana kong pag-insulto mo na ako!

Naabot yung adlaw nga akong nablakan yun. Nga gamiton kami niya si Bayjam, alang sa kalautan ni Bay Misael. Di ko na mahimong ato ni Bay Misael. Buutan gi siya na mo. Udak ko may utang kababuton na to niya.

0: May SARS? Unsa'y problema? Nanampiling magod ka na lingkod aning gater, naunsa ka?
1: Nala ko'y ginawa na, Bayjam.
0: Ay. Panahon na yun, Ron. Aron, mutrabaho tayo laom sa mando ni Major Gaspar Besard.
1: Oh, Bayjam.
0: Kapoy na to ning trabaho ang maninda tagtubig din sa siras. Oh, kita ka sa itong paman nito. Ah, napagtong nas kainit.
1: Yay. Balikardiro naman ka, Bay?
0: Hmm?
1: Ngayon na naang gitambag ni Bay Misael. Ang samantaon ko, eh.
0: Si Bay Misael, man God. Di na makahimog panalipod na to. Kay nagtinarong naman na. Hadlock naman ang makasa.
1: Ah, basta. Bukad nga po ng dugan sa itong pinanggang Bay Misael busamo, gawon.
0: Bahala ka, eh. Panahon na sa tingali nga mag-iyahay na puta, Bay Sarge.
1: Oh.
0: Iya-iya, matag kinabuhi.
1: Bay Jam!

0: Dako nga kung pagsalig nimo, eh Magno.
1: Kaniad ko o karun, masaligan ko nimo, Michelle.
0: Naglibo ko. Apan naikusabkay ko ni Sir Mark. Dakang mag-usya na himo nga kaayuhan, alag na ako. Dili ko sab siya mahimo nga taliktan.
1: Michelle, nakaila kayo ko sa maong malantip nga agila. Dili siya basta-basta musalig o tao.
0: Ni Magno.
1: Naaalag yun ni mo ang tanan kung unsay mamahimo ni mong desisyon.
0: Wala ko siya sunung nga. Apan mo sab na ako sa balibari.
1: Mao ka na'y inutok na desisyon. Tun-e o hinuktoke una sa makadagan. Ilabi na kayo ni Ngigayuna, dili na ang gobyerno mao'y maggunit kini mo.
0: Dili ko yung nana kamadali-dali o nga mo desisyon ay.
1: Nasayod ko niya na. Nakailasap kayo ko niya mo, Michelle.
0: Maayo ang mga tingwa o tumong ni Sir Mark o sa iyang mga kalyado. Kursada kini alang sa gitinguhang kausaban sa katilingpan.
1: Ang susamang kursada, nagsugod kani ato sa mga ilaga dito sa Mindanao. O sa pagpanglabay sa panahon, nining modernong panahon, mitumaw ang pundok sa mga vigilante na gikan sa nagkalinlaing faksyon. Ang uban, iya sa gobyerno. Aban adunay pipila nga binuhi sa mga drug lords alang sa ilang kaugalingon na proteksyon o interes.
0: Ang usa ka vigilante, maisog. Way kadlo ka mo patay sa ngaan sa gibarugan nga kosada nga puuhon yun ang mga daotang sagbot sa katilingpan.
1: Aban dihay mga higayon siya nga ang isyo sa vigilante, gisakyan sa mga hugaw kamot ng mga politiko o sa mga kawatang opisyal sa kapulisan.
2: This Time Check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This Time Check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
3: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
8: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmona ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
9: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: Tungod sa ilang personal ng mga interest ni Magno.
1: Husto ka niya ng pagkasultiha, Misael.
0: Angay silang puuhon. Kay mga kagaw sila.

Kumusta naman kaha siya? Hingpit na bakahang naayo ang iyang mga samad sa kalawasan. Gusto. Ako siyang duaon o saunya nining mga adlaw sa iyong nahimutangan. Aron personal na kumakita ang iyang kahimtang.

0: Ang pinsan mo pag maniho sa sakyanan, ha, Daddy Mart?
1: Salamat, Iha Aliya. Bye, Iha.
0: Bye, Dad. Matagla ka ni Daddy. Batiun yun ko kakulit pa. Daghan mangod ang nasuko niya. Og hilom sila nga nagtinguha og dautan. Ay, Diyos ko. Panalipdiin taon ang akong amahan.

0: dikit kayo ang tulog ka mga bala. Bullseye ang target. Yes! Yes! Oh, Sir Mart!
1: Bravo, bravo, bravo. Ligon og piskay ka na yun, Kristal.
0: Patay na si Kristal, Sir Mart. Ilang gipatay si Kristal.
1: Mihalos siya sa tumang kasuko. Huwag nagpaminti siya sa kalakot.
0: Naluwas man tuod ko gikan sa tinok nga kamatayon. Apan-alang nako. Patay na ang pangan na Kristal.
1: Unsay buot nimong ipasabot?
0: Sir Mart, ang pangan nga Kristal alias ra na nako. Mo'y akong gigamit sa dihang niabot ko din sa syudad gikan sa Mindanao. Og nahimong sexy dancer. Kay minus ra lagi og grado.
1: Kung mao ka na, unsay matuod nimong pangan?
0: Glenna.

0: Kumusta ka na? Alias Boy Bangag. Medyo lasbar. Naibong katingali kung nga nung ni ako karon. Aron sa pagbisita ni mo. Bisan o dilita personal nga managkaila.
1: Usay ako ikalagad ka ni mo, Major.
0: Kung interesado ka, tabangan ko ikaw nga makagawas din eh. Og mahikay ang imong kaso.
1: Napalusaon. Kurtahan ang pamilya sa opisyal sa Air Force nga akong gibugto, sir.
0: Kung mapasalig ka lang nga magpaulipon ako human kaunya makagawas din eh. Andam yun na akong buhaton ang tanaan.
1: Oh, Major Gaspar.
0: Unsa man. Imong dawaton ang akong gitanyag o imong palibaran alias Boy Bangag.

0: Daddy Mart, may edad naman ka. Please, Dad. Kalimtin ang imong mga tinguha nga, krusada. Lisod ka ng mahitabo tungod kay niakita nining administrasyon nga dakong supak sa extrajudicial killing, Dad.
1: Bahala na. Basta kay ipadayon ko gyud. Lasugdan na kininamo.
0: Unsa? Daddy? Dad, nakagamot ng kadautan. Ang korupsyon ng ang pagpalabi sa gahom.
1: Magpadayon ang ako mga tinguhang kausaban sa katilingban. Samtang buhi pa ako iha aliyah.
0: Nga nung dili man ato hatagag higayon nga mupatigbaba ang balaod, ha, Daddy? Huskado unta mo, imusilot nila, Dad.
1: Dili, ug dili, ug dili! Nagyot kinikapungan pa, iha.
0: Daddy?
1: Dili kami kaaway sa gobyerno. Kundili katimbang. Dili sab kami kontra sa hustisya, kundili kaabag.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balitahatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Nilambo ang mga utang karon sa bangko alang sa ikatulong sunod-sunod nga buwan nito buwan sa Abril nga gikonsidera isip labing paspas nga kalambuan sud sa siyam ka buwan. Kining subay sa paglambo usab sa mga utang gikan sa mga negosyante nga nakabawi gikan sa paghinay usab sa consumer loans. Gipakita sa datos sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nga ang outstanding loans sa universal o commercial banks nilambo og balik 11.4% nito Abril nga mas paspas itandi sa 10.7% nga kalambuan nga natala nitong Marso. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis yung hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Last sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
8: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
12: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart 2.
14: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS.
18: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
19: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
22: SED Health Testimonies.
23: Health Testimonies.
22: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa SED Kogon Herbal Capsule o SED Panyawan Plus. Siya naulian.
24: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Bumikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Nay, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

Panghigala atangi aguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isidro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gary. Audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Man eding akong isyot kini mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kaugban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pobreng Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ko di si Jitro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original ko herbal capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa ko original capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-check-up na ko, nahimur lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobring dato!
1: Gibangkong na ni kinabuhi ah. Naabtan ako ni Johnny.
2: Hoy! Puldo? Lungos ka ni Skural. Gano'n ko tang nahay-hay mga diha?
1: Kuhan, nagpalupad kong tabanog.
3: Hoy! Yawa ko din mo, nagpalupad kong tabanog. Hindi ang kasama.
1: Magbuote ka kung ganahan kong magpalupad kong tabanog din eh.
3: Wala mo kong magbuot. Nahibong lang ko.
2: Hala, usan nang nasiyuta? Uy, pistola ba na? Patay, daku, ara magpriso kung masakpan kang magdag-armas.
3: Ito.
1: Pistola? Uy, naaday pistola din, ha?
3: Di dinihin mo ang pistola ka?
1: Di na ako pistola, uy.
3: Mau ba? Ambi ko, no?
1: Ay, nagilapte.
3: Ha? Hindi man hilaptan. Nga, gibiyaan, Mr. Gia din eh.
2: Bitaw! Unya, ang makakita, mao na gini makaangkon.
1: Ako nakakita, ana.
3: Look, ikaw din nakakita. Gaw nga. Naam ka niya. Naam ka si Ibabang Skural.
2: Mao giyon.
1: Masakit sa kusampot.
3: Hala, kaluos akong kural, oy. Mabali naman na hapit, gaw.
1: Tabangi ko, oy.
3: Magpataban eh ka?
1: Aray, may tusog na nga et niya, lambre sa kusampot.
3: Dali, bimik-mik. Ato nang tabangan ang wiga ko.
2: Ilang may bayad, anibay?
1: Magpabayad mo sa inyong pagtabang na ko.
3: Oo. Natural nga magpabayad, migaw. Kay di man ka makalingkawas diha kung di ka na mo tabangan.
2: Sige, di na lang may magpabayad. Ni ano bito may armas?
1: Aray ka sakit. Tabang.
3: Ala, sakit din kayo. Sige na, abay, tabangan na yun na to. Nanabit ito yung armas, no?
2: Gigi.
3: Sige, bay. Go. Sige, dali.
2: Ay.
3: Tunog sa kong abaga, dali.
2: Ay, ayaw na. Ako unang isuksok sa kong hawak ng armas, ha, kadiyot.
1: Binutang yun sa kong sampot.
2: Sige. Ato na niya siyang iisa, abay.
3: Sige. Tunog na kong abaga, ha? Tunog.
2: Dara.
3: Uy! Ayaw ka mong mo dihagaw na unsa man ka.
1: Aray.
2: Bay, Puldo! Bay! Wagin ka may bawkin sa itang iyan ng armas, bay!
3: Wala na, Mik-Mik. Nabuhong alas agaw, Puldo.

0: Alle gesagt, ich habe so einen Put. Alle. Salamat. Gibalikan ko di Busdindo.
1: Dali! Sakya niyo, dali!
0: Oo! Aray, bus! Salamat kayo ko gibalikan, bus.
1: Dili mahimo nga makitang ko nila ni Johnny nga naa sa dool sa ilang bayag.
0: Aray, bus, dada ko sa ospital.
1: Ha?
0: Natusok ako sampun sa kural pag-ambag na ko. Oh, nasablay ko.
1: Uy!

0: Doon ay misod din hi.
1: Klaro na lang bay, nga si Gawpol doon misod.
0: Nga naman siya, magsik man siya balik-balik din hi bay.
1: Kuya Orbak, eh, doon na siya'y armas.
0: Bitaw, wak pa mo angkon nga iyan ng armas. Da, ako na yun ni. Mas angayan masab kong mag-armas, di ba?
1: Ay, di na ni maayo na.
0: Uy, nakunsa man ang kaba ni Lolo ni mo bay?
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
3: Said. Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina napainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtag uskabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
6: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ECS.
8: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Sed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong imunda, dinuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay gandi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyon. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong tinabuhi.
11: Makabuhay.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
13: karong June 17 to June 26, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0
15: 0841. May gipangita si Gaupoldo din ispay. Kay, abli man ang kaban.
16: Klaro, git kayang pattern, bay. May giukay siya. Doon na siya gustong kuhaon.
15: Ako na ning ukayon ang kaban. Kung unsay iyang nakuha din.

0: Pusod na ko siya. Aray.
1: Uy, nanawag sa mga kapul to. Nga nung nagtaki ang kaman.
0: Ang akong sampo siya, nasamad.
1: Ay, nga nung nasamad man na, ha?
0: Nasangit ko skoral sa payag ni Johnny.
1: Oh, unsa? Ay, nga nung nasangit man sad ka dito.
0: Niamba ko, pero naangang ako pagambak. Bunga na apta, nanood ko nila ni Johnny o Mikmik.
1: Ay, nga nung miambak man sad ka sa koral.
0: Gipakawat ni Boss Dindo na ko ang tanang pictures nga naa sa payag.
1: Unsa? Unsa man nga pictures?
0: Pictures ni Lolo Pilo sa Musulio.
1: Unsa? Unsa?

0: Oh. Onsa man abay? Dunay na wa sa kaban ni lolo ni mo, Pilo?
1: Wa man abay.
0: Wa?
1: Oh. Pero klaro kayo nga giukay ni ang kaban ni lolo. Kay nabungkag mo na mga papel.
0: Wa gyud na wa bisan kamay?
1: Wa man. Ay. Sa sunod, ako na gining kandaduhan ng kaban ni lolo eh.
0: Bitaw.
1: Pero imposible nga mo sa kasi Kapoldo din hinga wa si Toyo. Unya, may dabag yun siyang armas.
0: Pero ang yabag, wa na hinon ni ako na nga iyan ang armas. May armas na hinon ko, abay.
1: Ah, abay, sure ka nga ganahan ka ng armas?
0: Oo, ganahan lagi ko ini. Ako'y dain niya.
1: Pero uy, uy, hinuma yung dadun eh. Ikaw rin nag-ingon nga mapriso taan na.
0: Oh, sige. Ato na lang ning kadaduhan diya sa imuhang kaban.
2: Usa, nadisgrasya si Puldo. Degasugat mo huwag ikwentro.
3: Awa pa, awa. Doon ako ipakawat ni Puldo sa payag ni Johnny Altruso. Pero, sa angit sa skural.
2: Usa may imong ipakawat, ha?
3: Ang ubang mga picture sa puha ni Johnny sa musulio.
2: Awsa!
3: Oo.
4: Tinood ka din do? Ganahan sa kang makagunit sa mga pictures kauban sa picture ni Doña Cleofe Agkira?
3: Pero, palpak ang pagsaka ni Puldo. Wa siya nakitaan, bisang usan lang ka-picture rin do.
2: Buot ni pasabuta, gawa ni sa payag.
4: Posible sab nga gidana ni Johnny si ang lakaw.
2: Posible sab. Unya, hain ka si Puldo.
3: Tuwas ila, adto sa magpaalim sa samad. Samad sa sampot.

0: Busog ra ka, bay?
1: Busog ra man, bay? Nga nag mo manasab ng gikatag slami sa mga pictures?
0: Ako lang kita naugmayo ang mga dagway ni Musolio o si Lulo Pilo. Kinahalang kumututok ni Lulo ba?
1: Abay, Jenny.
0: Hmm.
1: Kung ako'y pasultiyo ni mo, no? Doon na kinayda kang gitaguan ng imong Lulo.
0: Bitaw. Dagka na kayo mga pangutan na nga. Wa pag hitubag.
1: Usa mo ng mga pangutan na, ha?
0: Kung kinsa ang kudakir ni Lulo. Nga nung gibinlan ko ni Lulo o siminto nga gihimo niyang Julin.
1: Bitaw, no? Og niya pa, abay. Kinsa'y nagkawat sa patayng lawas sa imong Lulo, Pilo?
0: Kinsa'y mipatay sa batang lalaki og mikuha siya ang kasing-kasing.
1: Kinsa sab ang mianam og patay sa unang mga sepulturero aning inyong minteryo?
0: Og nganong gipatay man sila?
1: Og unsay ngan sa imong inahan?
0: Husto ka, bay. Kinsa magidang akong inahan? Nganong nasuko man si Lulo Pilo niya? Unsa may iyang sa akong apuhan?

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, ni angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, ni asaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.

0: Pakikan ka ron. Pabutong yapong ko ni mo.
1: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
2: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mo si Inday di mo. Balik na na mo.
0: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
1: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon. Sama sa usa ka nino nga dili mo biya kadako. Maumiya. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting at the door.
3: Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores. Director John Caracapuhanes. Speller Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Remel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Nay, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.

0: nakalayo na sa ako na supay ng baybayon. Kaganina pa ko nagsiki og lakaw. Kaganina pa sa kinagsiki og to ang akong luha. Di yun ka mahurot? Kahurot na, be. O sa imo pagkahurot, hunong nasab sa imo pagbati og kasakit kasing-kasing. Ibisa kung sa paimong buhaton, dili kang ihapon niya, mahalon. Hilabi pa ron, gani balik na ang babae nga matuod niyang imahal. Busa atras na. Hulong na, kay sakit na kaayo. Kalusan niya ay mumuhunong. Hulong na. Gusto na. Biya na. Karoon na. Hello, Josh.
1: Jenny? Jenny, nagilang ka ba?
0: Josh!
1: Pahin ka. Baby, tiyan na kung hain ka.

0: Igo na ka ng gibuhat nimo. Gipaningot ka na. Musta na?
1: Ay, gamay na mula ning mga layang dahon sa tugkanan. Tapoko na lang yung nakundaan aron nga madaoban na to niyang hapon. Aron nga wala muk. Pila raman ni, uy, dili raman kain ni sagbot.
0: Pero, kapoy kapag ikan sa biyahe ka na yun.
1: Okay ra. Gimingaw na sabkuan ni buhata. Tao-tao na sabko nga wa ko makakupot og silhig. Gimingaw na ko sa kinabuhi sa probinsya. Kung may lakaw ka, sige na, ay kabalakan na ko. Ako na'y bahala din sa bahay.
0: Pero tingali, layon ka.
1: Dili lagi.
0: Nakasiguro ka? Tingali sa kong pagbalik. Huwag ka na unya.
1: Ikaw pa, dili ka na mahitabo, Dave. Gimahayan ko ng akong pagbiya ninyo kani ato. Og dili ko nakatuos pon pa. Dili ko gusto nga magpabiling magmahal sa tibuok na kong kinabuhi. Kaya giusikan ako ang lalaki nga matuod nga nagmahal na ako.
0: Amy.
1: Ah.
0: Oh. Nay? Nay, si Eileen.
2: Si Jenny.
1: Ah. Mibiya lang siya diretso nga wak manangin ako. Gipangita niya si Eileen o si Jenny. Ah. Hain makaday sila. Nara silang tiuhuan. Pero, kagani na pa silang wa mauli din sa bahay. Sukat sa akong pag-abot ganinang sayo sa puntag.

0: Karong palagi ka mauli, nay, sukad ganina. Dito ra mo sa ilang tiyo. Nga nung man mo pauli si Eileen o Jenny. Ganina ang buntag pa man sila dito.
1: Si Eileen na ito at ilang tiyo ni mo. Si Jenny wa na kubasayon kung hain pa ingon.
0: Ha? Hay man di ay.
1: Abot. Ato niya ganina ang atuon niya sa tiyo ninyo. Pero wa mo ko na mulahos dito. Abot ko na ayon paingon nga nag-uran naman to. Ha! Nabulakan, mag-anihinoon ko.
0: Ay, madi siya paingon. Diya sa ganay.
1: Kadiyot lang.
0: Oh, nay?
1: Nakasiguro ka ba si mong gibuhat, Dave?
0: Ha? Ngaon siya, nay?
1: Nga dawato ng bayhan na pagbalik sa inyong kinabuhi o sa imong anak.
0: Nasahid ka, ginay. Nga dugay ko na kayo ng giampo nga mahitabo, nay. Gipaabot ko kinahigayon na nga maabot. Ug karon ni Ana, ako pa bang balibaran? Balibaran ko ba siya, nay? Dili. Bukas ang akong palad nga budawat ni Amy, nay.
1: Ha? Di ko gustong magbuot. Di ko gustong manghilabot. Pero, bawang ka na imo kalipay, ako. O ano kay bahay mo, anak?
0: Salamat sa pagsabot, nay.
1: Pero ayaw pagdahong nga sama ni Mudib. Dawaton ko sab sa dakong kasayon ng bayana.

0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol in candy flavors.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom na ko aning sig panyawan coffee mix. Tawa ko kabutag os kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin sig panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
5: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
6: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
5: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbado, bakadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong June 17 to June 26, 2026.
12: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
15: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
17: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
15: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Teka, sabot ko na eh. Pangita ko sana ko si Jenny na eh.
1: Sige. Tumahin mo palang unta nga dili na dawato na bayan na rin eh. Pero wapos ang mamahibos kang gustuhan sa akong anak.
2: Day?
1: Ano?
2: Husto ra pa to dito ang akong gitapukan sa mga layang dahon nga ako nasilhig. Naasa ilahong sa punuan sa mangga, aron nga maasuhan sa ang mangga ba? Dili ba matudin mo sa una nga mas mamunga og daghan ang punuan kung kanunay kining paasuhan? Onya na lang to dako daobi kung mahapon-hapon na gyud. Taas pa man sa kaayo ang adlaw. Alas tres pa lang.
1: Ibo ang bitaw ko. Anilhig ka ngayon arong orasa. Mainitan ka. Di biya na, di biya ka ganahang mainitan ka ni Adto.
2: Magsaka na lang sa kudan o kahoy para sa abuhan ay aron nga...
1: Wala mami magamit ang kahoy, nag-stove na mi.
2: Ay, sorry. O ako makabantay. May mga tinapok pamanggod gihapon nga binughang kahoy sa ubos sa bahay. Maung,
1: sa abuhan ra na sa gawas gamiton. Kung may okasyon o dinaghan ang lutoon.
2: Sige. Ako na lang unyay magluto para panihapon nato. Unsay ako lutoon nay?
1: Mangumpra pa ko glabas nga isda sa merkado.
2: Ako na lang nay.
1: Ako na lang. Di ka sa ganahan mo adto rito kay manimbaho kung kang langsi.
2: Muuban na lang ko ni
1: Manay. Ayaw na. Mas madali ako lakaw kung ako ra. Asing ni ano toron si Jenny. Kami na lang mag-uban.
2: Nagkasabot ko. Uwa kay gusto mo balik ko din, Hinay. Busa kinalang papaupos ko. Sadaan ko. Ang ilang adawato na ako kung unsa may ilang ikasulti batok na ako.

Hindi pa ingulin pa yan, ha? Kaganinin sa'yo sa buntag pa siyang milakaw o huwag pa mabalik. Nakakaon na ba ka to? May biyar ba ito ganina, mga pa'y kaon? Sige, nasama ka din sa among mga silingan ang posible niyang ato, ano? Duki na siya nagpuyo din, eh, pero dili niya batasan ang magpundo sa mga bahay sa silingan kung may higayon siya. Hatagan, hindi ko kabalakan ni Bayhana, da? Nagpagutong nasad. Usamot ka na siya gagamay, kaya magsigir at papasar siyang kaon. Dito na ko sila ang tsuna. Ingon man sila sila. Wa siya dito. Ay, magkikasiya. Kainit. Oh. Wa ka siya magpalabay lang sa oras dito sa baybayon? Akong suwayan sa pag-adto.

Nagilaksya. Og dili siya musulti sinundan. Damn it! Ngarong ka. May dautan ka ang naitabo. Huwag na siya matubag. Human may magkasulti ka ganiya. Huwag gani siya musulti kung hain siya. Ba't napatin ako ang bawat sa dagat? Which means, naasid aplins may bayon. Oh, shit! Tingalig unsay iyang nahunak na ang buhaton. Ah, paspasan ko pa ang akong pagpadagan. Ah. Kung mahimulan nga palukparun ko rin akong sakinan, gibuhat ko na. Aron lang maabot ko na yun sa iyang nimutangan karon. Sa imong nimutangan, Jenny. Paabuta. I'm coming for you, baby!

0: said, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ang lamig!
5: Teka, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Aww.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adu Dunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa atuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na al Iberry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med Iberry ko, mas gaan na ang pananaw. Yabi, imaigmata sa bumiad.
10: Iberry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang Iberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Malagang paalala, ang Iberry, hindi ka mo kahit magamit pag namo sa mga ulas.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart.
14: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling galing mo,
16: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
19: ACS.
3: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Pot na migmati kani o, pag-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
1: Titik.
7: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung, magsige ko ka-admit, pero pag sukad ka rin nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapini mo buntag sayo kapi nya unta mo inom na pugko 3 times idi kapi jud ko nga paradis dila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
15: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila Bila Herbal Oil ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
20: Paragis Bila Bila.
18: Paragis Bila Bila.
21: RMN Newsbreak. Newsbreak.
22: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus, J.Q. Cano, sa Tagad Diyos, Marie Cano, hapon ako sa Tetex sa 500. Hindi mong mamatanon ang naanay edad mag-Tetex sa 500 ka. Ang Tetex sa 500 ang superior at oxidans na maoy gratuita sa masinyula. Apo mga kinsels batok sa nanamis ng free radicals, ipagamit sa evolusyon, humoris, mabisyo, sabas, pag-ilong sa alkohol, o ang pagpanwako. Sa itong balita tulog ka mga drugista na nagpan sa kibong ang recuperation sa mga sakop sa PDSM, ito sa may lungsod sa Bacloyon sa Lalawigan sa Bohol, ang nagpan kagabi diya sa may barangay Tagihon, Bacloyon, o sila si alias Justin, 25 anyos sa Gaparigon, o mani ang subject sa ibong gabay mas presyon ng lag doon na nakpan, na sila si alias Michael, 25 anyos sa furniture sales agent, o sa alias Ryan, 27 anyos na pagdito sa Tsanis Gutag, ka lugar. Ang tulong na nakpan, ginis ibong gabay mas presyon sa mga partiba sa PDSM, o magigipanilan sa usaka sa simana, ang illegal nga kalihugan ini sa mas public illegal nga drugas na kuwagin sa mga dinakpan ang lima ka mga gingong mga pinagitong pinagitong siya mo nga mutim magkinigkin si Gramos nga mubalor kapin sa 102 mil pesos ag tulo gingong makarisos kini o 25 gramos matag simbana. Patulong news break karuga po na. Katulad nito sa DataX 500, ang DataX 500 kampiyon na prediction ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants, effective ng limapontra sa mga free radical oxidation. Sa DataX 500, natong panit pa taon, internal organ na yuhon, ang DataX 500, ninyo sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, PCDT, insomnia, arthritis, GERD, ang DataX 500 ang sekreto sa pagagwapo.
21: RMN Newsbreak. Newsbreak.
23: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
23: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
29: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero, imo ni giputol!
3: Masaylo ako, Sir Hans!
2: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
4: Ay, Isa! Kinahanglan mo pala yung kasa kong maguwang!
3: Dili, Sir Ken! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
4: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pagkasamunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
2: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Isa!
3: Sir Hans!
4: At ang ginis yung kagawasan si Isa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanang suon!
2: Ayaw ko ka doon kakit! Tungod kay Bisa nung saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ay, Isa!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mahibalo na ko sa mga gatsauhan aron inyong mahibawan. Ang original Koy Herbal Capsule ibikibo gayod ang mga sagaw. Dunay ginseng o garlic. Mahilti ka!

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagbaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Protection?
7: Yaku!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yaku!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yaku!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yaku!
6: With proper diet and exercise?
7: Yaku!
6: Kaya panalo ka chan!
8: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love! Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: No one ana makaugana sa kama?
10: Masinug!
9: May diabetes ka?
10: Ang TTX 500 na!
9: Ang TTX 500!
10: Adlay powerful extracts,
9: nga phytochemicals,
10: ug antioxidants,
9: nga gigan sampalaya,
10: ug desugared sugar cane,
9: mga organic compounds,
10: nga effective,
9: matok sa sakit nga diabetes!
10: TTX 500!
9: Sa mga tika!
10: TTX 500!
9: Ang tuba
10: kontra sa sakit nga diabetes!
9: TTX 500!
10: Epektibo!
9: Sa pagpabubo sa blood sugar levels!
10: TTX 500!
9: Imo sa desugared sugar cane extract,
10: ug anti-diabetic property,
9: gigan sampalaya!
10: TTX 500!
9: Garantisado,
10: highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Aw, ang ako ba?
2: Ay. Maliwag lang. Gaya, una may sayo sa din eh.
1: Ana? Sige dong.
3: Kent, dawata na lang yung kwintas ni mo. Sa imo mga kadining inahan.
2: Dili. Isuloob na pabalik.
3: Pero...
2: Isuloob na pabalik. Kaya kung dinayin mo isuloob, ako nang ilabay.
3: Ayos at itaw ni ilabay, Kent. Uy, kabilin maka ni si mong inahan. Kuhaan na lang ni Ong.
2: Ako na lang gihatag ni mo. Busa isuloob na.
3: Handa, uy. Ako mas yung masakoy na yung batasan, uy.
2: Normal ang akong utok kay Isa. Busa ayaw ko tagig rason nga masuko ko.
3: Ayaw lang kasuko na ko.
2: Nahibagod ka. Eh, dili ko mahimong masuko ni mo. Pero dili na ako makaanto sa batasan ng akong maguwang.
3: Kent, agwantahan na lang ng imong maguwang, uy.
2: Nabuang na yun na siya siyang gugma ni Kara. Ihangtod ikaw. Iya pang iangin.
3: Tinuod man san nga, ako nakaingon nga namatay ang mahal.
2: Dili na husto ayang gibuhat ay isa. Dili na yun na husto.
3: O gonsa man ang husto?
2: Nahatagan ka niya kakawasan.
3: Uy niya, hindi mo ako ganahan.
2: Unsa? Dili ka ganahan nga makalingkawas ang mga kamot ni Kuya Hans?
3: Dili.
2: Kung ganun dili man. Unsa man na imong ikawalihan din eh? Ha?
3: Nakasako. Busa. Kinahang lang. Makumplito ang silot nga yung ipahamtang nako.
2: Kung nagtuo ka nga mawaag yun ang suko ni Kuya Hans, nimo? Confirm may kanya makita?
3: Ha?
2: Ay, isa. Samtang makita ka pa ni Kuya Hans, dili siya makalimot sa kamatayon ni Kara. Padayon siya mubasol ni mo siyang kamatayon. Upadayon kang mag-antos sa dili makatarungan nun niyang silot ni mo.
3: Okay ra. Naka-adjust naman ko.
2: Kung siya naka-adjust?
3: Naibaw ko nga, nangon-ana lang imong maguwang tungod sa sobra niyang gugma ni Kara. Parehas sa guna sa kanta nga, too much love will kill you. Kent, ayun na lang pagtukol ni Kuya Hans ni mo.
2: Ganong tili magkamagkasabot ako, Ayesa?
3: Nakasabot man ko. Nakasabot ko nga naluoy ka na ako kay BFF na good ta. Pero naluoy mo sa gugo ni Kuya Hans ni mo. Kaya naguol man siya.
2: Ayesa.
3: Kini na lang, Kent.
2: Unsa man?
3: Kon makatawa na pagbalik ang imong maguwang, musulod ako sa imong gusto nga magpalayo niya.
2: Unsa?
3: Kana lang.
2: Ayesa. Dili na nga tawas Kuya Hans.
3: Nindot na siya makatawa, uy. Magkawas man gani ang kandiis.
2: Oh. Diyan ka makakita.
3: Sa mga video na lang ni Kara sa cellphone.
2: Unsa?

0: Hello.
1: Hello, boss. Nagsama ka. Ano nila mga mutubag sa akong tawag?
0: Naglaba na nga akong Oakley.
1: May meeting ta karon?
0: Ari-ara lang kusbay. Ari na lang ta mag-meeting.
1: Oh, okay.
0: Pagdaog pagkaon ha.
1: Okay.
0: Sige. Bye. Kara. Ganun ngayon ani man ko ini.
2: Mahal, ayaw ko pagsapot-sapot ko. Mas magwapo ba yaka kung magsigi kag pahiyong?
0: Mahal, naibahubay good ka nga busy kay kus trabaho.
2: Ikaw ha, kuwang na kay kag panahon na ako. Pulis nilang trabaho ang imong kiyuna-una.
0: Mahal, alang sa itong ugma kineng akong gibuhat. Gawas pa, ako ang gisaligan ni Papa sa among negosyo. Kinahanglan tunanin ako, kay dili makatabang na ako si Kent.

0: Nga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Na magusulingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko. Wow. Mutong nakahunahun ako nga mag-maintain na yung ko aniniya.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag guwanta pa.
7: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
8: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
2: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3. Dito ako, believe.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
10: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Set Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
13: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
13: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Switch. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga ng mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price,
3: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price,
3: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, tita?
12: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Unsa man, nagkasabot na mata, ayos ha?
14: Tingali.
13: Ayos ha. Gusto ko nga sabton mo maayo ang akong gusto.
14: Olagi, Kent. Nakasabot na ko. Ako na yun yung isulob kay imo niyang ilabay. Kabilin ra ba ni?
13: Mao na akong gusto.
14: Pero...
13: Wa na pero. Ako nang tanawang permi ang akong kwintas diya si Muli Oka. Buong ganyan na ni mo tungod ni Kuya Hans. Ako na ganyan ilabay.
14: Ay, uulik. Dili na yun ako buon.
13: Promise?
14: Promise.
13: Bisan si Kuya Hans pa ang musugo ni mo nga hubuon na? Dili ganyan ni mo hubuon?
14: Dili.
13: Good. Okay, sige. May buhato ba ko sa kwarta?
14: Ay. Paitabi niyo eh. Muram kong bingka ini. Kayo sa ibabaw. Kayo sa ubos.
15: Elisa!
14: Ito na. Missing alas of si

0: Sir Hans?
1: Maganda mo po ni hapon. May bisita.
0: Pila ka buok, sir?
1: Dua.
0: Si Miga Claire?
1: Oh.
0: Ah, okay.
1: Di pa kitarog ko na mong liob eh.
0: Uy, nanusog ako na, Sir Hans, ha? Ayaw lagi.
1: Nayabag ka? Pakit ako kung naababa ang kwintas?
0: Ayaw lang kasuko, sir, ha? Pero, dili mo gudi pa hubo ni Kent. Dili lang yun ako hubuon.
1: Anong gaya man kag-o?
0: Ayaw na lang pag-away tungod na ako. Mauwaw na kay ko, sir, ay. Pirmi na lang ako ilalisa ninyo. Hmm?
1: Masa man ka? Proud ka nga naglaris mi tungod ni mo?
0: Oh, gamay.
1: Doon na gudi kay gamay si utok.
0: Dako sa kong utok, sir. Uy, dili gamay.
1: Hubo alaga ng kwintas.
0: Sorry, sir. Dili din ako humuon. Mangutan na ka kung nga, no? Kailabay mo yun ni Ken sa pangpang kung ako ning humuon. Unya, kung ilabay ni... Oh, ako mas gani pangitaon sa ubos. O dili ka makapugong kung mangita ko ni Sir Hans. Kaya di mo siya kumananghid ni mga mangita ko. Unya...
1: Hilom!
0: Hilom ko.
1: Gawas na!
0: Aw, magawas. Magluto na ako, sir. Ay, salamat. Nakalusot ko. Wala ko niya pugsa sa pagpahubo sa kwintas.

0: Naanasab di ito'y bisita.
1: Oma, ang akumiga, naglibog kun, tinuod bagiming aminga.
0: Katong gwapa nga babay?
1: Mm.
0: Ay, doy, mas gwapa pa man ka, Antonia, kung magtarong ka lang animo hapurma.
1: Ay, mama, sad, uy. Pabor lagi ka na ko ron.
0: Ay, pero may magigong pabor ni mo. Supakira ka lang yun kayo.
1: Ang-ang. Bili sa rin kung supak ni mo nga. Hilabtan man ni mo nga akong kasing-kasing. Magbuot man ka kung kinsang akong ilablab.
0: Oh, ano di ay? Kamauna di ka ng lablab ron.
1: Tingali. Pero, ma, unsa magiday batiyo na to kung love na to ang tao?
0: Kuan?
1: Pananglita, no. Maduol ni mo ang usa ka lalaki. O sa may batiyon ni mo kung love ni mo siya?
0: Mukatol ang imong o.
1: Mama, sad, uy, murtagi ko to, ano? Pagtarong mo ba?
0: Ay, kuan ka nang sa una, kung mo paduol ang imong amahan ako, nakabuhion ko, eh.
1: Nga nang kabuhion man ka?
0: Kay baho mago ka itong iyang pahumot.
1: Mama, sad, uy, pili na mo iya kung gusto mahibawaan.
0: Ah, basta, uy, ikaw na mahibaw kung love na ni mo ang tao. May pangutan o ni mo.
2: Ayaw mo pagsige isugutan ng gugma-gugma. Ayan yung trabaho ang ate mana.
0: Yes, yes, yes,
1: yes, sir.

0: Kumusta ang office, Claire?
1: Okay lang. Daghang kagpirmahanan nga nagpaabot ni mo. Hey, Kent. Ano ka? Hilumon lagi ka.
2: Namati ako rin niya. Mag-uwi alam mag na negosyo ni Kuya.
0: Ato na negosyo, Kent. Gamitan ang utok mo.
2: Oh, abin ako, dili ka gusto nga manghilabot ko sa imong negosyo, Kuya.
0: Kinahanglan mag-cut-on ka, Kent. Kaya mo ka na ang panugon sa itong amahan. O kinahanglan mag-menyo na mo si Claire. Kaya mo na iyang gusto.
1: Unsa?

0: 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
14: Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
16: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
19: That portion was brought to you by Joy.
20: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
21: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: This time check is brought to you by Biogesic.
23: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
24: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tunay, natural, at original.
27: Ang kinis na niya?
28: In fairness, nag-glow up.
27: May budget? So

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 6-6 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RNN.
7: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon.
6: Headlines.
7: Uluhan sa ato mga balita, 19 ang patay, kapit sa kagatos ang naangol, og 12 ang missing sa linog nga niigo ka sa Mindanao, pasado alas 7 kagarinang buntag. Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo gipaabot nga muhatag og assistance kadto sa mga biktima sa labing awahing kusog nga linog nga niigo sa Mindanao. Samtang moabot sa 10 milyones pesos nga ayuda alang sa General Santos City giaprobahan sa Ontap Provincial sa nahitabo nga magnitude 7.8 nga linog pasado alas 7 kaganina buntag. Samtang malinawon og hapsay ang unang adlaw sa pagbuka sa klase sa publiko mga tunghaan sa syudad sa Sugbo, ang kapulisan mao ni patuman sa hugot nga seguridad sa gawas sa eskwelahan. Wa makadawat og report nga adunay mga nasugatang problema sa mga tinun-an. Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu anda mo hatabang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao. Magkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Matun sa ato mga balita, news update. Ano karong Lunes, mga kasama, pero nga adlaw sa mga klase sa publikong tunghaan, elementary or secondary, nga nagsugod na sa ilang unang adlaw sa klase. Apan, dito sa Mindanao, mga kasama, alas 7:30 o alas 7:37 kagarinang buntag samtang ang mga tinunan naglinya pa gumikan sa pag-attend sa ilang mga flag raising ceremonies o mga kalihukan pag-welcome sa mga tinunan sa pampublikong tunghaan sa back to school ni tayog ang 7.8 magnitude nga linog. Unang gitaho sa Feebox nga 7.0 magnitude nga linog apan gumikan sa impact o sa dugang pang-assessment sa Feebox, gi-update o gi-upgrade gini nga to sa 7.8 magnitude nga linog, mga kasama. Samtang niabot na ang pipila ka mga kalihim sa gobyerno sa Davao City, International Airport o pangunahan, ang pagtubag sa epekto sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Lakip sa mga niabot ang mga representante gikan sa Department of Health kung DOH, Department of Social Welfare and Development, Department of Education kung DepEd, yung mga Department of Public Works and Highways DPWH nga nag-meeting aron hiskutan ang pag-ahimuong response operation sa mga apektadong lugar dito sa Mindanao. Gikan sa Davao City International Airport, bumisita sa Sarangani ang maong mga opisyal aron susihon ang sitwasyon sa maong lugar. Samtang alas 5 karong hapon mga kasama, misaka na nga to sa 19 ang nakalas or namatay sa 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Samtang 12 ang ikataong nga missing. Ingon man, kapin pa sa usa ka gatos ang na-injure, nahiagom o mga samad o mga naangol mga kasama gumikan sa impact sa kusog nga linog. Samtang dito sa Sarangani, nagawas na karon ang mga videos o gani ang RMN Sarangani o RMN Jensan. Ipadangat usab no sa mga hulagway o mga videos sa mga nakuha nila, nahipos ng mga reports or assessment human sa pag-igo sa linog. Gani ang sa bridge sa Glan Sarangani, nahugno. Dito rin himutang sa Tapon, Glan, sa Sarangani, human miigo ang 7.8 magnitude nga linog sa naasoy municipality kaganinang buntag. Matod sa uploader nga maong bridge o nang higayon nga kini nahugno, taliwa sa sunod-sunod nga linog nga niigo sa maong dapit, gani. May nalang kay itong tungura, wasay nilabay ng mga sakyanan o motorsiklo sa maong taytayan. Labihan nga pagkagusbata. Mingon tag naputol, naputol gyud. May portion nga natunga gyud, ibigay ang pikas portion mga kasama dito sa Sarangani. At oras sa 5:17 na sa kahaponon mga kasama, samtang karong hapon na suta, bilang sa monitoring nato sa atong sister station sa Manila, DZXL, dili mo bisita sa pagkakaroon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Karong adlaw taliwa sa pagtubag sa gobyerno sa mga naapektahan nga biktima sa linog sa 7.8 dito sa Sarangani. Gani ni padahin noon sa iya mga counterpart, mga gitahasan nga opisyal aron mo ay una nga mo assess sa sitwasyon dito sa Mindanao, labi na mga nagrabihan nga lugar human na muigo ang linog. Samtang ikansilar na sa Feebox ang tsunami warning nga una niining ipagawas alang sa tanang coastal community sa Sarangani, Basilan, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, sa Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur o Zamboanga, Sibugay, alas 3 karong hapon. Kininunod sa miigo nga magnitude 7.8 nga linog din ang epicenter niini na himutan sa maasim Sarangani nga niigo alas 7:37 ganina buntag. Ikompirmar sa Feebox sa level monitoring station nga natala ang tsunami wave sa naasoy mga lugar. Dugang niini, padayong natala usab ang minor sea level disturbances. Human sa sobra duha ka oras nga monitoring sa kadmigo ang kusog nga linog. Apang iklaro sa Feebox na ang mga natala ang tsunami wave gamay lamang og mga sukod og dili ra makamugna og dakong danyos. Taliwa sa pagkanselar sa Feebox sa maong tsunami warning, pabilin kinay ni pahimangno sa mga komunidad nga duol sa baybayon nga magpabiling alerto sa mga natural signs sa tsunami o mabakwit dayon sa mas taas nga lugar kung adunay namatikdan sa pagdako sa mga bawod. Karon na atong gi-share diri sa atong screen sa mga nag-monitor sa atong Facebook page, Facebook live program nato sa DYHP News Updates. Di agyoy baybayon nga medyo ni atras gyud no ang tubig. Una nga padayon nga gi-monitor sa Facebook sa pana matud pa nga sa pagkanselar ni ini. Pagkagamay ang tsyansa nga mahitabo pa ang tsunami sukad ni igo ang 7.8 magnitude nga linog, apan padayon gihapon nga gipahimangnuan ang katawhan nga pagmatngon o baka mahimong observant sa ilang mga lugar. Simbako-simbako no, og dunay mga untoward incident pagihapon. At oras sila 5:20 o kini nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw ba doon naghihambin nga sakit karong panahuna mag DTX 500 na matag-adlaw? Doon na kini charantinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mo buho, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makataba, makapanilot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:21, samtang diri sa Dakbayan sa Sugbo, mga kasama. Ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, gipaabot ng muhatag o assistance nga to sa mga nabiktima sa labing o wahing kusog nga linog nga niigo sa Mindanao. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
3: EYHP Tatak RMN Report.
0: Kini mo ang balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gipaabot nga kagamhanan sa Kabay Sugbo, muhatag og assistance ngadto sa mga biktima sa labing wahing kusog nga linog ganigo sa Mindanao. Partikular na sa General Santos City nga gikitahom mao labing naapektahan sa 7.8 magnitude nga linog. Ipasusi pinuon ni Mayor Nestor Archival ang nagunang panginahanglan sa mga biktima. Ang Chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga si Konsehal Dave Tumulak mao gitahasan sa mayor niini.
8: Ipakontak usa ang Jensen ug unsa gyud ilang ginali ang panginahanglan ug unsa say matabang sa atong dakbayan. Gipaso sila niya basin makatabang.
0: Si Konsehal Dave Tumulak na sharing away ubay na ang ikatahong kalas sa yutang kalabidad gawas sa mga individual nga nagpabilin pang missing. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties, baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tata.
3: Radyo Mo, Nationwide.
7: At oras sa 5:23 sa kahaponon, samtang moabot usab sa 10 milyones pesos nga ayuda alang sa General Santos City giaprubahan sa Unta Provincial, subay sa nahitabong linog kaganinang buntag. Kasama mo sa Balita Radyo Man, RV Veloso.
3: DYHP, Tata. RMN Report.
9: Muhatag umabot sa 10 milyones ka pesos nga calamity assistance ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa General Santos subay kini sa nasinati nga magnitude 7.8 nga linog. Giaprobahan kini sa Hunta Probinsyal atol sa regular session ni ini karong hapon. Usa ka suwat ang gipadala ni Cebu Governor Pamela Barikwatro ngadto sa buotan ni Vice Governor Glenn Anthony Soko kinsa mao sa presiding officer sa Hunta Probinsyal diin sa samang adlaw aron pag hangyo nga buduso og mopasar og resolusyon nga maghatag og pinansyal nga abag ngadto sa Mindanao. Gimug-ata ni Barikwatro nga urgent ang panginahanglanon og abag sa lokal nga kagamhanan ilabi na sa mga komunidad nga labihang naapektuhan sa linog. Atol sa sesyon mihalad usab og mapag-ampo ang sakop sa hunta alang sa mga nabiktima nga pamilya og individual. Sa nasayran miigo ang kusog nga pagtayog sa Mindanao, partikular na sa Maasin probinsya sa Sarangani kaganihan alas 7:37 sa buntag. Gawa sa General Santos na sinati isab ang pagtayog sa Sultan Kudarat, Davao City, Kidapawan City, Carmen, Cotabato, Bagumbayan, Zamboanga del Norte. Lakip na ang Mati City sa Davao Oriental, Zamboanga, Sibugay, Butuan City, Dapitan sa Surigao del Norte, Lanao del Norte, Bukidnon, Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Subay ni ini padayon pausab ang pagsusi sa mga otoridad sa kadaot nga naangkon sa nisgutang mga lugar ug ang pagsusi sab sa mga posibleng naangol ug nakalas sa hitabo. Kasama mo sa lalawigan sa Subo. Radyo Man, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
10: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
3: Radyo Mo Nationwide.
7: At oras sa 5:25 sa kahaponon, ariuna ta sa DYHP Answer to Win promo, mga kasama karong hapuna. 200 pesos ha, nga GCash alang sa swerte mo na daog naka-follow sa itong DYHP RMN Cebu Facebook o sa Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Kaya nandun na ay blue check mark sa kilid sa apelyedo. At ang pangutan na karong hapuna, ito naman na balik-balik sa pag-mention so kad sa itong gihimong nga coverage o ganinang buntag kung hangtod karong mga gutloa, pila may measurement, pila may magnitude ni atong linog nga niigo ka ganinang buntag dito sa Mindanao din ang epicenter na himutang sa Sarangani. Inyohang tubag, mga kasama, i-type lang sa ato ang comment section dito sa DYHP RMN Cebu, DYHP News Updates. Pwede man ito ka-magnitude ang linog nga niigo dito sa Mindanao. Diin ang epicenter na himutang sa Sarangani. Tubag na ha, unya is follow o i-share sa ding ato ang live program karon. Pinalan sa din yung masunod yun, no, ang ato ang mechanics aron makadaog mo. Sa ato ang premium giandam karon 200 pesos GCash. Kumusta man yun, nahimutangan karon labi na di sa Mindanao nga nakatune in karon, naminaw karon sa DYHP, mahimong sa mga radio, o baka sa Facebook, live program nato. Kumusta man yun, nahimutangan, kumusta mo di sa Butuan, sa Surigao City, din madungog pa ang DYHP, Bisangali area, di sa General Santos City, di sa Sarangani, no, area sa Mindanao nga nakas natin in town kaganina, o linog, mga aftershocks, kumusta man in town, no, inyohang sitwasyon di, hopefully, namo sa maayohang ang lawas lang, no? Ito ang importante lang na keep safe, unang-una ito mga pag-ampo usab labi na yung taon ato mga namatayan ato mga namatay in taon makasama sa maong kalamidad. At oras sa 5:27 na sa kahaponon. Mami, nakainom-dum ka ba atong lasang gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom. O niya, bisan unsaon ni mo kugos, karga o duyan, dili gad ba human ang iyang paghilak? Sobra ang imo kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbento, tinuod kining masinati, suma sa mga pagtuon. Maayon na lang, dunay si Meticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pina-describe nga brand alang sa panuhot ni baby base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatrician. Paspas ka mo rescue in as fast as 15 minutes para rest gikan sa panuhot si baby likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: EYXP, Tatak, RMN, Report.
7: At oras sa 5:28 na sa kahapon nun, samtang ang kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, andam mo sa mutabang sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galanea.
3: EYXP, Tatak, RMN Report.
11: Nag-monitor ang lokal nga kagamhanan sa Bais Lapu-Lapu sa sitwasyon sa Mindanao human kinigigo sa kusog nga linog kagarinang buntag. Pinaagi sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Office of Civil Defense Region 7 ug uban pang nasudong ahensya, nag-monitor na sa bang syudad para ma-assess kung unsay matabang sa dakbayan alang sa mga LGU nga naigo sa magnitude 7.8 linog sa Soksarjen. Mato ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, dunay 5 ka mga trained personnel nga naka-standby karon ug andam nga i-deploy bisan unsang oras isip kabahin sa Incident Management Team kon IMT para idugang ug padas sa Southern Mindanao. Gawas nini alerto sa karon ang syudad ug andam nga mohatag og assistance ngadto sa apektado nga mga komunidad alang sa paspas nga pagbada kanila ngadto sa Mindanao. Nakigiusa ang dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao niining panahon nga nagatubang sila dakong hagit ug kauban sa sila sa pag-ampo alang sa ilang kaluwasan, kaligon ug paspas nga pagbangon gikan sa epekto sa maong kalamidad. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ini Radio Man Ken Galanea Tatak Amen.
7: At ola sa 5:30 sa kahaponon, gisuspenso sa Senate Blue Ribbon Committee ang consultative meeting karong adlaw Hunyo 8 aron tubagon ang netabuong magnitude 7.8 nga linog sa pipila ka mga lugar sa Mindanao. Imong priority karon ang pagresponde sa linog nga niigo sa Mindanao. Gawas niini wala usab nito nga ang 18 ka mga ex-bodyguard atong ex-marine, mao na nga gisuspenso lang una ang maong consultative meeting. At oras sa 5:31 sa kahaponon, mga kasama, samtang ipahimang loo karon ang Department of Health kon DOH sa mga angayang buhaton human sa linog. Matod sa DOH, human ang kusog na linog magaminantayon sa tsunami o ang pagtaas sa baod sa dagat na posibleng maghatag o kadaot sa mga namuyo daplin sa dagat. Gidugang usab sa naasong ahensya nga dili magkumpiyansa tungod kay posibleng gihapon ang mga aftershocks o maong May mag-andam o mga go bag diin so nini ang mga pagkaon, first aid kit, o gaban pang importanteng kahimanan o kagamitan. Nasay lang ni tayo og ang magnitude 7.8 linog kagani na buntag sa maasem sa langgani diin ni resulta kini sa pagkatumpag sa mga kabalayan, mga establishments, o pagkasuspenso usab sa klase gumikan sa maong linog. Ato oras sa 5.32, balik din sa ato mga kasama, gumikan kay unang adlaw sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan, malinawon og hapsay ang opening of classes karong adlaw sa mga public schools, ang kapulisan mga inipatuman sa mga seguridad gawas sa mga tunghaan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
3: DYHP Tapak RMN Report.
12: Gihudagway sa kapulisan sa sulod sa Sugbo nga hapsay malinawon ang unang adlaw sa pagbukas sa klase sa mga publikong tunghaan. Karong adlaw, matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga maabot ngadto sa 57 ka mga publikong eskwelahan ang ilang gibantayan nga wala natalang insidente subay sa pagbukas sa klase. Wa sila makadawat og reklamo gikan sa mga tinun-an base sa report sa mga personnel nga gidestino sa nakariyang tunghaan sa sunod.
13: So karong adlaw, no, so far sa ato ang pag-abli sa balik eskwela, no, between naatay gi pakatap karon na mga labaw sa 300 na mga police personnel sa Cebu City Police Office pag-secure sa mga 57 ka mga eskwelahan na nagkalain-laing barangay sa atong syudad. So pagkasugod ka ganina June 8, no, sa ato ang base atong assessment so far, maayo ang ato ang pagpahigayon, pag-abli sa klase.
12: Kadlaon pa lang ipakatap na sa Cebu City Police Office ang ilang mga personnel sa gawa sa tunghaan aron masiguro nga matuman nila ang ilang security plan gawa sa mga pulis nga gitahasan nga maoy mutabang sa pagpatabok sa mga bata o pagmando sa dagan sa trapiko. Miabag usab ang mga force multiplier sama sa mga barangay tanod, Cebu City Transportation Office o gaban pa aron dili mapiktuhan ang mga nagunang kadalanan sa kadaghan sa mga sakiran.
13: Permanente bisan unsang bisan unsang okasyon ana magyud na ang ato alang gihatagan karon sa pagtagad yon, special na pagtagad isang mga deployment nato sa mga eskwelahan, mga dagko o mga gamay na eskwelahan ato yung gihatagan og mga police personnel. Apil na pod ang kwan naputay mga gi nadawat mga tabang gikan sa mga barangay tanos sa ato ang mga crime volunteers na mitabang nato papahigayon og kwan hapsay og kan malinawon nga mga eskwelahan.
12: Lagip sa nanggibantayan ang mga tunghaan gando ni mga night high school aron malikayan nga mabiktima sa krimen ng mga estudyante nga mamauli silang nga panimalay sa laom ng gabi. Giawhag sa CCPO nga mga motorista nga ring pagsugod na sa klase nga magmatngon sa pagpanagan sa mga sakinan o sundon lang ang tanang lagda sa trapiko, ilabi na sa gawa sa tunghaan aron malikayan ang disgrasya.
13: Oga ilabi na ang kan kining ato ang pagmaneho sa nakalalayan ng mga sakyanan, motorsiklo man o mga four-wheel vehicles. Ipabili na ito ang pasensya. Kay mauban yun na sa pag-abli sa eskwelahan ang bulog o dugang ng mga sakyanan sa kadalanan.
12: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, si Cebu City Mayor Nestor Archibald siyang bahin at sa pagbisita ni sa Cebu City Police Office, midayag sa kapulisan sa malinaw ng hapsay nga pagsugod sa klase. Iyang awhag sa kapulisan sa rekwesa Sugbo nga ang tanang 57 ka mga tunghaan. Pabantayan niya kini, o dili lang sa gawas magbantay kung dili apil ang sulod sa mga tunghaan.
14: Ang istorya na mong gabi ang kaibawa magyunta nga wala gyoy problema ang peace and order sa syudad. Ang ato lang na hapsay no, naabaroy simpre na ay mga madasbagan nga ginagmay, makwatang makuha dayon sa area. So ang tanan nga mga pulis or tanan nga mga eskwelahan na ay mga police officers nga naagyon sa sud sa eskwelahan nga magtabang sa mga paghatag og hapsay na pagdagan sa pagsugod sa eskwela.
12: Si Mayor Nestor Archibald, magpareha ng pag-deploy sa mga personal sa gawas sa eskwelahan samtang wala pa'y kabanduan nga ibalik na sa normal ang ilang deployment gikan sa Police Regional Office 7. Kasama mo sa Cebu City Police Office, sa inyong Rajman Arbo sa Mantri YHP, tatak ka rin.
7: At oras alas 5.36 sa kahaponon. Atong DYHB Answer to Win promo ato balikon mga kasama ha, ato pagutan na karon bilaman ang magnitude sa linog nga naigo kanina nga buntag dito sa Mindanao. Tubag na pilanggi sa pag-comment sa atong ang comment section sa atong live program karong hapon na mga kasama.
3: Music.
7: samtang sa dugang pang balita, si Defense Secretary Sunny Angara niluwat og pamahayag galabot sa pagtubag sa hensya human miigo ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao ning unang adlaw sa klase. Sayod gito gumikan sa impact, daghan ang mga school buildings ang nahugno, ang mga school buildings ang naguba, gumikan sa mga linog. Atong kuon ang report ni Radio Man Remart Pugoy.
3: DYHP Tatak RMN Report.
15: Kininga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, niluwat o pamahayag si Department of Education kon DepEd Secretary Sunny Angara kalabot sa pagtubag sa ahensya human miigo ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao Region atol mismo sa pagbukas sa klase karong adlawa. Matod ni Angara nga nakig-alayo na ang DepEd sa regional o division offices sa mga tunghaan nga naapektuhan sa maong kalamidad, particular na sa Sarangani, Mindanao o kasikbit nga mga probinsya. Kasama mo sa Department of Education Radzuman Remart Pugoy DYHP Tatak Aramen. Kadtunga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Ang Life Extension Vitamin D3 gerekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Kung doon ay libreng medical check-up, libreng medical consultation sa Life Extension Vitamin D3 Clinic, kita malimot ana ha? Lunes nga sa Sabado, alas 8 sa buntag, ganto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Samta atong dugang balita, ni himo na ang Department of Energy kon DOE og assessment sa critical infrastructure hinot sa niigong linog sa Sarangani Province og sa mga kasikbit nga lugar. Hindi nga person, dalit ka na to sa Rex Adolforte. Bakasyon ready na bang tanan? Dekan kaayo nga pwedeng buhato ng atuon karon. Pero saya mga plano kung maigo ka sa bugat, nga ay kaoban ng pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man na to makontrol ang init sa panahon na atay diskarte sa bugat o sa uban pagdungan-dungan ng mga sakit. May diskarte, Rex Adolforte. Kaya ba natan di lang ang bugat bisan pa og na ay kaoban ng pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Mauna ang karong tag-init mga kadiskarte. Siguraduha kanunay nga nakadiskarte sa lain-lain nga sakit na pwedeng mo atake. May diskarte, Rex Adolforte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rex Adolforte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sila 5:40 sa kahapuno. Duga pa mga balita ba kasama sa itong pagbalik human sa mga pahinomdo.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
16: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
17: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
18: Wala kayo sa baon ko.
19: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
20: Lady's Choice Ham Spread.
21: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
22: Patikim!
23: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
24: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
4: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Biodraw Herbal Capsule.
18: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Biodraw Herbal Capsule.
18: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Biodraw Herbal Capsule.
18: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw Herbal Capsule.
22: Ang husay!
24: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
22: Siyempre, it's you, babe.
24: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
25: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
26: Drink responsibly.
25: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
26: Drink responsibly.
27: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
28: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
29: Super Fiber! Ang bagong nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog Gaon, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
30: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay

0: virus nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Renal.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
8: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
7: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Bebe na sa kahapon ng construction worker nagduwag illegal nga hantak nadakpan. Kasama mo sa balita sa inyo com intern Jasmine Maghanon.
1: TYHP Tabak RMN Report.
2: Nadakpan sa kapulisan ang 38 anyos na construction worker human naabdan kini sa akto nga nagduwag illegal nga sugal nga maong hantak sa may barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Si Elias Junjun nga taga City Station ng Barangay Mabolo ang nabalhog na karon sa Mabolo Police Station tungod sa maong salaod. Base sa investigasyon, naaktuhan sa mga kapulisan si Junjun uban sa lain pang mga individual apan dali nga nakasibat ang iyang mga kauban dihang nakamatikod sa presensya sa mga kapulisan. Nakuha gikan sa dinakpan ang pusa nga kwarta nga mobalor og 100 G's ug ang mga gamit sa pagsugal sama sa tulo ka bajig ko sitnabos nga panalang ug usa ka itom nga batong ang gitawag og antugan. Kasama mo sa Mabolo Police Station, Jasmine Maghanoy, senior com intern DYHP.
0: At oras sa alas 5:50 na sa kahaponon, samtang mga nasunugan sa sitio o krusan sa barangay Bulacau, Talisay City, nakaluwat na og hinabang. Kasama mo sa balita sa inyo, com intern Avisa Jean Hincono.
1: TYHP Tabak RMN Report.
2: Niapod-apod na og mga hinabang ang kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay ngadto sa mga nasunugan sa sitio krusan barangay Bulacau sa maong Dakbayan. Libreng pagkaon, relief goods, sleeping kits, mga tambal ug ubang panginanglanon sa mga nasunugan ang gipanghatag sa kagamhanan sa Talisay City ngadto sa mga apektado sa sunog nga kasamtangang nagpabilin sa evacuation area sa naasuing barangay. Nagkanayon si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gipaningkamutan na sa kagamhanan sa maong syudad nga mahatag na dayon ang financial assistance ngadto sa mga nasunugan nga dakong tabang alang sa ilang pagbarog ug balik ilabi na sa mga wala nay panimay human na ugdaw sa sunog. Kasama mo sa Dakbayan sa Talisay, Abetha Jean Hincono, CNUcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: At oras sa 5:51, samtang labing una nga hip replacement surgery nagmalampuson. Kasama mo sa balita si CNUcom intern Erica Primaso.
1: TYHP Tabak RMN Report.
3: Nagmalampuson ang Cebu Provincial Hospital sa Danao City sa gihimo ni ining labing unang total hip replacement surgery ngadto sa usa ka 30 anyos nga babae nga nag-anto sa sakit nga avascular necrosis tungod sa sakit nga lupus. Nasuta nga ang maong matang sa operasyon, mukantidad ngadto sa 500,000 pesos, lakip na ang galastuhan sa implant, mga gamit ug bayad sa doktor. Apan pinaagi sa programa sa Kapitolyo, nahimong libre ang maong operasyon ngadto sa pasyente. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, mihatod na og lain-laing programa o inisyatiba alang sa mga tambalanan sa probinsya aron makahatod og tukmang serbisyong medikal subay sa pagpalikon sa mga serbisyo sa panglawas alang sa mga Sugboanon. Kasama mo sa balita, Erica Primaso, si CNUcom intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: At oras sa 5:52 sa kahaponon, dugang pa mga balita mga kasama sa pagbalik kuman sa mga pahinungdon.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Wala si Mom!
6: Don't worry, Dad's got this.
5: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Galing-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahid.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Day andat, nanong masulubon mang kanang naong imo?
13: Naluhoy mangkukunilura, Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
17: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500 dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
18: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
20: Shout out sa mga call center agents diha, parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe, labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na. Maayong gani, kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo, guapa ka? Stress Tabs.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
24: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
25: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.

0: sa DYHP, alas 6:01 sa kagabion. Mga kasama sa DYHP, sumbonganan update. O karong hagabion na ato patalinghugan, kini usain taon ka inahan nga mga yuog tabang para sa iyang anak. Sa dihang ato na yung first nga gi-assess o gi-evaluate ang problema ani. Tabangon nun kaayo no ang sitwasyon sa iyang anak gumikan kay nasakit o lupus o nasakit usap o gastropathy. Apan, karong hapuna, karong gabi una, nadi sa itong sibiyaan na naginikanan sa mga pasyente nga ni taho usab nato, ni istorya nato nga sila no na namatay ang iyang anak nato utang tabangan karong gabi una. Apan, sa mga kamatayon mga kasama, nagbilin pagod in taon no, o dako-dakong problema gumikan sa ilang pinansyal nga pagpangutang sa dihang buhi pa, aron mapalit ang mga tambal kinahanglan no, naguban pa. Paano sa pagkaunsa ang namatay man in town, wa nakasugakod sa iyahang balatian sa iyang kondisyon, o doon ay tulog ka mga anak nga gibilin nga, puro ng eskwela, kamanguran 4 years old, nga pa'y duha nga nag-eskwela, muna nidanggap dili sa itong sibiyaanan, ato ang bisita karog. Ato patalinghugan, para sa ito panag-uban sa DYHP sumbunganan. May hapon, paduol sa microphone, paliwag ang imuhang kompletong pangalan.
1: Maayong hapon ninyong tanan.
0: Maayong hapon or maayong gabi na ang pangalan palihog.
1: Maayong gabi. Ako si Florencia Bastas na ngayon taon yung
0: pilay pangidaron.
1: 55 anyos.
0: Oo, taga-asa man inyo ha, Nanay Florencia.
1: Taga Lawaan Tres, ma'am.
0: Lawaan Tres Talisay. Sa Talisay. Oo. Ang imuhang anak na matay, unsa man pitsaha?
1: 29, ma'am, sa May.
0: May 29. Sa ito pa ka ito nakalabay nga simana pag yun, no? Oo, 29 is Bernis.
1: Oh, Bernis, ma'am. Nalubong atong Sabado taon, ma'am.
0: Atong Sabado kay pagka June 6. Oo. Unta ka itong nag-himota, no? O interview diri sa itong sibiyanan. Ang katiyuan, unta ni mo ato nga mapalit ang mga tambal nga require sa doktor yung matumar lupus o gastropathy. Pilan siya katuig nag-antos sa tuyang lupus?
1: Ma'am, kung ano ma'am, 2024 siya nagsugod ma'am. Nga, balik na sa hospital, katulod yun siya na-admit na admit. Pagka ikatuluan na siya kagwanta mo, ito gilipper siya sa suto ma'am. Idialisis, mautong ningari ko ni mo na nga ikaw ginabang kayo na agit ako may kwarta. Minyawa naman siya kagwanta, namatay.
0: Susintaon. Pila edad sa iyang mga anak?
1: Kuan ma'am, 3 ug 6 ma'am ug 4.
0: Sus 3 Jis ug 4 ang duha in taon maoy paeskwelahon pa
1: diyon. Grade 7 ma'am ug grade 6.
0: So nagsugod na gali sa klase ka ganina.
1: Wa in taon notebook ma'am ug bag. Law ikayo. Mao nang ningali jud ko ma'am.
0: Spilan pod oy. Ang imong anak nga namatay kinsay pangalan?
1: Si Rodora Abastas.
0: Rodora. So, sa ato pa ang mama ni sa imong mga apo. Oo, Rodora Abastas. Ang iyahang bana, o sa may trabaho, o si pangita?
1: Habalaba lang, ma'am.
0: Oo, taon po. Ang pangita ron ni Rodora?
1: 32.
0: 32 years old in town. Oo, so, kamo in town, o sa inyohang panginabuhian?
1: Akong panginabuhian, ma'am, malaba o dili, manaygon, ma'am.
0: Sustilan. Katulito ang nag-hatag ta sa pag-interview na to ni Mono, ingon maka nga manaygon, bisag asa lang. So, imong kaoban ron, kini imuhang bana.
1: Wasa tabaho, ma'am, masakit tunsad.
0: Sustilan po, doy. Pila ka bak inyong mga anak?
1: Napo kabuok, ma'am.
0: Uy, napo. Niya, kapila to si...
1: Ikaduha.
0: Rodora, ikaduha. O, napakagipa eskwila di ay
1: ron. Naa, ma'am. Grade 9 o grade 6.
0: So, dabog ata po na ning sitwasyon na. No, nana po kayo mga naminyo?
1: Nay, naminyo, ma'am. Lima. Niya, nanikamo sa intawon sila. Pobliman, ma'am. Nang... sagkoy kadaganan, anak. Kay sakto lasad sa ilang pamilya.
0: Sila, Sorredora in town na bastas, namatay o niya, nalubong na ni atong adlong Sabado, ang katuyuan ng taas sa ginikanan, iyang mama nga niya sa DYHP, mao nga mapalit ang mga tambal, apan, o in town, nagkasugakod pa, iyahang lawas, o na makasugakod pa, ang iyahang lawas, mao ni nga, namatay good in town, nakabsan good kinabuhi, apan, na problema karon kay napalubong man nila, nakagawa sa ospital, napalubong, pero dako-dako po lagi sila og mga na utang, aron mapalubong lang. Unya, ang Panginahang lang yung karong pinansya, labi na sa pag-support sa iya mga apo, mga anak sa namatay. Sa tupa ang namatay, ang mama, gyud, no? Sa mga apo nining atong bisita, iyang anak mo ay namatay ka ni si Rodora. Gumikan sa lupus o gastropathy. Muna nga nadali sa itong sibianan, makaingon kita nga sus, balido kaayo ang mga rason nga nung anhi na dangat sa itong sibianan, manawagan, makaingon kita nga grabing kalisdanan. Ato parang higayon na nga na ospital, nga nagpabalik-balik sa ospital, grabing kalisdanan no, ang nasinata ni ani. Labi na sad karon. Nakapahuway man tuod no sa iyang sakit pero
1: sa mga money, bata
0: na yung mga bata at imanon oo sige ang imuhang panawagan karon sa mga naminaw sa imuhang katuyuan karon gabi una
1: maying hapon ninyong tanan mamalayag intang ko ninyo ginabang bisag ginagmay lang tungod sa among utang sa pagpalubong sa among anak nga nakautang in town me dili unta malubong kung dili mi ka bayad sa lungon. May ganin ay nagpasalig na mong pautang. Mauna nga, nanawagan ko mamaraig intang kung ginabang niyo bisang ginagmay lang. Labi na gid sa akong apo nga nag-eskwila nga grade 7 o grade 6 nga wa intang sila kapalit og mga materials nga notebook o bag o uniform. Mamaraig intang ko bisang ginagmay lang.
0: Mayung so, hapon. Asa mo na nag-eskwela ang mga bata?
1: Sa Maghaway, ma'am.
0: So, public nga, eskwelahan sa Maghaway. Sige, mga kasama, inyong nadungog, no? Ang mama in town sa katong pasyente nga bag-uhay lang in town sad nga namatay. Nalubong naman tuod, pero maulag ini. Mo sa ilahang gisagubang karon no, ang pagpalubong. Ayun man kaning mga bata na pa-eskwelahunon. Pagnahanglan kaayog tabang. Inyong nadungog ng panawagan ni Mrs. Florencia Abastas sa Tagalawa Antres, Talisay City. Mga kasama para sa Johan Tabang, pwede ninyo nga mahatod dili sa atong sibianan. Kuno galing ang uban gali, gusto nga mo hatag og grocery, okay ra sa kaayo. Kuno galing pamugas, dilata, okay ra kaayo kay magamit malungag man na, pagkaon man na. Pero kuno galing sa mga tigpaminaw nato, gusto mo paabot sa ilang tabang, paggagmay-gagmay man nga tabang. Apan pinakadali nga pamaagi mo nga pinaagi din sa itong GCash number 0991-207-9880 mga kasama para sa inyuhan tabang 0991-207-9880 or sa ito ang lain pagod nga GCash number under Ida Tampo 0918-554-2071. Balik ko na itong duha ka numbers. Arong kabo niya mga kasama, makapaambit no, sa inyong grasya. 0991-207-9880 or kining atong lain pa nga number 0918-554-2071. Usa sa mga nahimo nga panikay-sikay ng atong bisita o nga manlabada. Unya kung ugaling, magkahigayon nga makapanaygon. No, galing paingon sa Pasko, kanang mga bagong tuig, kanang sinulog, mabon na inyong para pagpanaygonay?
1: Oo, oh, ma'am.
0: Ya, kung no, galing mang laba ka, maglabada ka, diha rapod sa inyong ang sikbit.
1: Oo, oh, diha rasad sa duol, ma'am, sa Camellia Dapit, ma'am.
0: Ita po, no? Maupo na yung sitwasyon. At least naagya po ng pagkugi, pero unsaon taman, dili man sad ingon nga inan akadako para makasispal sa ilang paginahanglan. Uy, po kayo mga anak nga gibiyaan sa usa ka tantay dos anyos nga inahan nga namatay gumikan sa lupus o gastropathy. Unang ang lola, mga apuhan karon sa maong bata ni Apilar in town og tabang nato ninyo diha mga sukinting paminaw pinagi sa tong tulaman nun na matabangan sila sa ilahang katuyuan. At balik ko na itong numero 0918-554-2071. Kasi nalisod yung kayo ng panahon. Labi na yung mga panahon na nga baliklase na po. Dahil yan kayo ang mga angay nga tagan-an, pero kung galing, ato nasabtan ang ilahang problema nga, kung maingot taglisod, sobra pas lisod. Muna nga kita, kung galing, na kay gayunan sa pagtabang mga kasama, mapiso mana, masingko mana, ma 10 pesos, ma 20 pesos, apan ka na, dako na yung kayo nagbili. Maingon ka, 50 pesos, 20 pesos, pwede na mapalit o bugas, pwede na mapanudan, pwede na mapabawon, pwede na mapalit o notebook. Nga kamo sa atong tibaminaw, sayod gita, no? Na yung mga panghitabo. Nadili na ito, matag na. Sama sa nahitabo in taon sa Mindanao, binangalinog, kain kalamidad na sad, unaingon nga susdigan kayong gisagubang ang Pilipinas. Apan kita sa atong end, kita sa tagatag sa kakinabuhi na ito. Kung galing na ay kahigayunan o the night chance na makapaambita sa atong grasya, bisan pamanpun sa atong kalisdana, ato lang ipaambit mga kasama. Kay unsa man ka gamay para nato, apan ka ng gamay nga para nato, doko kay nag-ikatampo sa panginahanglan karon sa ato ang bisita. Apan ni magkalisod-lisod, wala unta ni diri. Apan gumikan sa kalisdanan, na nadangat good diri sa CBANan, diri sa DYHP. Magod kaya, kulang magod ang ilahang pinansyal o uban pa no, nga panginhanglan na binasayang apo nga umbalik skwela. Kuan po daan eh, wabagali mga school supplies, walay mga notebooks, mga uniform. O sa mga uniform di ay?
1: Kuan may ilang uniform, pink nga sayal niya, ang grade 7 niya, blue ang grade 6 sa
0: school. Mga karaan, waasay mga karaan.
1: Nagkaraan na yung taon, daan na dito taong kay itong gisulob. Ang grade 7 may wala, ma'am, kay kuan man, ng pink o puti man na kuan.
0: Ang uniforms. Ang,
1: oh, uniforms sa high school.
0: Mm-mm.
1: Yung taon to lang, samantala akong isulob lang. Kung pagsulob na nagkasunis. Pagsulob na nagkasunis, kay wa man kay sayal, unya na lang kung makakwarta yung taon ng imong apuhan. Yung amahan makadrive og habalabal niya. Dili masad in taong kadrive og syudad, ma'am, kaya kung sa lisensya. Naara sa iskin na iskin
0: na. Sige mga kasama, para sa inyong ikapaambit karong gabi una, para naman lang po no, sa ilahang panginahanglan, kung giingon nga nakautang-utang in taon nila sa pagpalubong, at the same time, ang luwasunong, kan in taon nga gibiyaan nga bata, ang namatay ang mama ni mga tulo ka mga anak, muna nga nagtungha pa o niyang kamanghuran, 4 years old. Muna yung apuhan, magtiayon na din sa itong sibiyanan. Muna yung nanawagan. Para sa yung tabang mga kasama, kung galing mga school supplies, kung dili in a form of cash, pwede nga po na din sa itong sibiyanan nga ma-donate ninyo. O kung galing pinakasayo ninyo nga, inalang mulakaw, dinalang mupliti, mupaambit na lang ana sa inyohang tabang, ma 20 pesos, ma 30 pesos, manabisag pilag yung kantidad. Kadili sa DYHP Sambunganan, tanan, gipaminaw, tanan nga mga donasyon nga kinasingkasing mga kasamang inyong ikapaambit, idawat po na sa ato nanawagan karon. Ang hinaot nga, ang ato mga tigpaminaw, kay bawamanta nga always, kanunay yun, no, nga naghatag og kasing-kasing, ngunman sa ilang pagpilangi sa ilang pagpaminaw sa mga problema nga mudangop diri sa atong sibiyanan. Ngayon, sige lang, bahala o kita matag-higayon bisan pagkadaadlawon, mupadala o 20 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 20 pesos. Basta importante nga naatay chance kita nga naa sa arang-arang kahimtang natay kahigayunan no, sa pagtabang. Naging nga nato bitaw sa mga panghitabo karon sa katalagman ito nga nasa natin sa mga kaigsuunan sa Mindanao. Makaingan kita nga, life is not certain. No, dili good nato ma tagna labi ng taon ng mga kalamidad, mga katalagman, linog, mga kasama. Unang giingon, isa pa bing tag always prepared, pero ma ikurat na lang tanga mo ay panghitabo. Huwag ang bugtong na lang po nato, no? Nga ikapadangat mo ato mga pag-ampo, labi na sa ito mga kaigsuunan nga biktima sa mga kalamidad. Huwag na ito naghapon sa posisyon nga makashare sa ito ang grasya mga kasama. Walay gamay. Walay gamay nga amount, labi na kung kinasing-kasing na itong ipaambit kini. Para sa inyong tabang mga kasama, ito balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Sa kanunay kami din sa DYHP nang haslang yun. Naghatag lang po mi o kahigayunan isip kami na nibya pinagi sa ato microphone nga makapadangat di akaniyo sa mga mensahe sa ato mga sukinting paminaw sa ilang kawadoy. Sa kakabos maka sa mga sayod kita di maato sa gobyerno og tabang tungod sa kadaghan nga tabanganan. At the same time, asa pa man ang kwarta di ay karun. Unay giingon nga, i-channel dito, i-channel diri pero limitado. So maasiguro, no, Mrs. Rodol, Mrs. Florencia, nakadangop mo. Oga mga government agencies, mga opisina, pero nasa mananay, na-release din yung atabang?
1: Ma'am, nakapangayumi sa DS, ma'am, sa Kalita, ma'am. Nang kausa, kay di man permiti makapangayo sa tulo ka buwan, kausa ka mobali, una pa ka mobali. Mauto nga, nangayo ko niya o para ultrasound, ma'am. Wala na ko kapahinayon og pa-ultrasound niya kay nabalhin man siya sa suto, ma'am. Wala na ko makuan ang iyang katong gihatag sa DS sa Karita, ma'am. Nga ultrasound at tuunta sa dito napita.
0: Oh.
1: Wala na magamit to.
0: Kaya maula gininahitabo.
1: Na repair man sa suto.
0: So muna, no? Doon naman to ay mga government nga tabang pero gamikan sad sa kalimitado kay daghan, no? Masabot lang punta, kasabot man sad gita. Kaya daghan ang naghangad o gatabang o nangayag tabang, labi na kung problema sa mga hospitalization o guban pa. Muna nga. Nagin sa itong sibianan karon o personal nga mga yuuga tabang. Lang kay salamat sa mga nisanong no sa ato ang panawagan sa panawagan karon sa atong bisita nga si Mrs. Florencia. Salamat kaayo ha sa inyong kilasing-kasing nga tabang no sa ato numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Lagi 50 pesos gikan sa 1726. 100 pesos gikan sa 1687. 200 pesos, ikan kayo salamat, ikan sa 4469, sa kadulawan, salamat kaayo. 100 pesos, ikan sa 0218. Ikan kayo salamat, 29 pesos, 4290, thank you. 250 pesos, 5864. 500 pesos, ikan salamat, ikan sa 6308, salamat kaayo sa inyuhan tabang. 50 pesos, ikan sa 2069, thank you. Salamat kayo sa mga nipaabot na sa ilahang tabang diridaghan kaing salamat. Received 1,000 pesos ika sa 5211 para sa guest nga si Lola nga nakaroon sa station kasamang Aida. Salamat kayo ma'am o sir sa mga nipaabot na sa inyong tabang. Pilagi din sa itong GCash 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Salamat kayo sa kato na minaw karon o niya nipadali dayo no? O gasend sa ilang tabang. Pero galing walk-in donation na padali sa itong sibianan at mga bisita karon sa DYHP IFR Broadcast Center Capitol Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Ngayon kayong salamat sa mga nipaambit na sa inyong grasya, kining tanan, mahinungdanon kaayo. Any amount, atong matapok, matampo ninyo, mahinungdanon kayo sa atong bisita karon. Pagkapayintaw na matayan o anak, kunya karon may nag-atiman sa mga apo. No, nga nabiyaan in taon sa mama, nga 32 years old nga inahan, mo'y namatay. Nga salamat sa mga nipaambit na sa ilang grasya. Salamat kayo sa inyong makalunayon ha nga pagtagad sa ato nga mga panawagan diri. Ikan kaing salamat kaninyo. 120 pesos ikan sa 9694. Dengan salamat. Usa ka gatos ka pesos ikan sa 5273 message from Luay Bohol with prayer. Salamat kayo diya sa Luay Bohol. Kumusta mo diya? Salamat kay Sir Ma'am. 300 pesos ikan kaing salamat. 3625 para sa nangayo og tabang today. Igan kay salamat ninyo. Ang itabangan kanintaw ginikala nga bag-o lang namatian sa ilang 32 anyos nga anak nga babay nga nagbilin ng taon og tulo ka mga bata. 150 pesos 8141 makasakit og kalipay pasalamat gyapon ta sa Ginoo. Salamat kayo sir. Amen. Thank you sir or ma'am. Salamat kayo sa inyo ang paambit nga grasya. Salamat kayo. Yes, tinuod kini akasakit og kalipay kita dili sa DYHP nagunonungay. DYHP ug IFM gumikan kay halos nakadaadlaw. Dili lang kani aton si Bianan mo'y dunay ingon aning nga mapamaagi sa pagtabang. Yawat man lang makaabag-abag ang DYHP o IFM sa sus, moingon mo kalisdanan, kadaadlaw na to na sinati diri sa ito magkaigso ng madangop diri sa DYHP. Ikan pa sa sayong kabuntagon, hangtod karong orasa ato na sinati. Munang kita kasama Jerome sa ito nga madungog diri nga problema, makaingon kita nga, Lord, bisan pa man og natay mga panginalon na sa ato pong mga kawadon, pero makaingon tang salamat gapon Ginoo, no nga, natay kahigayunan sa pagtabang, bisan pa man sa atong kapobrehon. So naghatag na to leksyon ba nga ma-inspire lang gyapon ta kanunay, no, dasig lang gyapon ta kanunay sa pagpaambit sa grasya nato kana mga moabot diri nga mga legal advice dako na kay na nilang butang sa higayon lang nga imong ipaminaw ilang problema bisag tuod nay mga instances nga dili gyud 100% masulbad dato diha apan sa higayon nga naminaw ta sa ilang problema nga mura bitaog digaan pod, no, ang ilahang gibati diha labi nag matambaga nato mahatagan nato giya dako kay nang butang. O kita po sa atong ed, makaingon nga, ginagmay man, apan, kanamoy klaseng-kaseng nga tabang sa DYHP o IFM. Munang sa mga higayon nga, kami mo on-air, manawagan on-air, salamat kayo kay kami din sa DYHP, wala sa dinyo pakiyasa. Labaw sa tanan ang mga manawagan din, wala sa dinyo pakiyasa sa inyo ang kaayo o sa inyo malumong kasing-kasing o kami manghinaot karunay din sa DYHP nga hatagan o mayong panglawas kamudiha, tagatagsa, tibuok pamilya. O kahigayunan sa pagtabang gihapon, mga kasama. Importante kay butang, bisan pa mas kalisdanan sa panahon, but there's always a reason to be kind. No, kita maghihatagon, kita musabot, no, sa mga panginahanglan. 100 pesos, digan kay salamat, digan sa 7903, dinhi sa itong 09-912-07-9880. 100 pesos. Gikan sa account ending number 9552, no, sa pagpadala nini mo ang tabang. 300 pesos 6693, dagan kayong salamat. 30 pesos 2795. 500 pesos, we pray always sa Señor Santo Niño. Gikan sa 2853, dagan kayong salamat. Tinuod yun, palayo tas mga katalagman o katong mga kaigsuonan nato na biktima in town sa mga kalamidad. Katagantan sa lagkahupay. Wa silang kabalaka karon no trauma pa inton kay itong mga kaigsuonan dito sa Mindanao labi na from time to time na sinati gihapon ang mga aftershocks katong bata intawon nga nang mga nangalisang kaganina uslo isa din taon biya kaayo nagkita pasalamat kanunay sa abundance sa makapiskay sa panglawas natas maayo nga posisyon nga makatabang nato bisan unsa man sa kalisdanan pud nato sa matag usa. Ato balik ko na to ang numero 0918-554-2071 sa atong GCash number o sa 0991-207-9880 under Ida Tampos na mga kasama. Salamat kayo sa nag-message. Ha? So, di ta maka-reply. Nagawa na siguro ni Lord ako on cellphone. Nanay Carmelita Prato sa Hugan Consolacion Cebu, 250 kasamang Ida. Salamat kaayo diha. Nanay Carmelita Prato. Salamat kaayo. Salamat kay Sir Emmanuel Limbago. Thank you kay Sir ha, sa imuhang gipadala. Thank you kayo. At balik ko na ito, GCash number 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880 mga kasama.

Ibe mga papas nga tabang 200 pesos ikan sa 2550 dekan kay salamat. 50 pesos ikan sa 3386 from Cherry. Salamat kay Ma'am Cherry katong uban nga mo padangat sad sa ilang mga greetings or mga pangalan pwede ra sad kaayo. Para sa guest karon kasamang ay dagikan sa 1462 300 pesos salamat. 100 pesos ikan sa 6623 thank you. 100 pesos gikan sa 8691 shout out Ma'am Virgilia Ruiz from Bontores. Adi siguro sa basak. Salamat kayo ug maayong gabi ini niyang tanan. Atong numero ha 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Kung nagagaling form o mga bugas, grocery, nga tabang, or mga notebooks, or bag, katundo na bag diya nga, spare na, na wala nang gamita sa inyong mga anak, pwede sad, no? Pwede naman siguro na ino nga, na ay bag, nga i-donate, nga magamit po, pwede good kaayo. Tanan, welcome, nga tabang.

to gitabangan karon kay ning tawag ina nga nanawagan nga namatay ang iyang 32 years old nga anak. Ning taon karon, napublima ang taon pa ni sila sa ilahang pinansyal labi na sa pagpalubong. Kunya dunay mga anak ito nga nag-eskwela pa. Problemahan kay nila nga sus wag ikapapalit og school supplies, sige lang makita ano na no sa giya sa tulabaw makagagahom og sa generosity sa ato ang mga sukintig paminaw.

Ato ora sa size 20. Size sa kagabihon, mapupus man. Atong tulmanon karong gabihon na, pwede pa mo mapaapa sa wild na apadiyo diri. Karong gabihon na, ang ato ang bisita, aron mudawat sa inyuhan tabang. So, ni i-turn over sa Jesus, gamitunon yung kayo nila po ang tabang. Sa ato ang numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Ida Tampos. If 120 pesos, you can sa 1641 or you can sa 4386. Salamat kayo sa 120 pesos. You can sa 4386. Salamat kayo.

0: At oras sa lesays, 27 na so far karon sa itong manudlanan sa mga nipaambot sa ilahang grasa o gatabang. Naatakaroon, niambot akaroon din na yung 5,935. So, natin 5,935 na generate na ito nga tabang ikan sa ato mga suking tigpaminaw. Lipatan mo tapos, unsa imuhang mensahe sa tanan nga ni tabang o nakasabot sa imong sitwasyon.
1: Salamat sa mga katauhan nga nisabot sa mong problema nga nangayaming tabang nga magpasalamat kay may dako nga sa malumunyong kasing-kasing. Wala man ko ikabaos ninyo, pero nagtanawa sa ang Ginoo sa iyong kasing-kasing kung unsa ka manggihatagon. Daghan kayong salamat, maying gabi ininyong tanan.
0: Way sa payan, nadigan kayong salamat sad sa imuhang pagsalig din sa DYHP o sa atong tanang mga suking tigpaminaw. So far, nanatay 6,100 pesos no, sa ato ang natigom karon.

Nga kasama yung nga nadungog atong bisita karon sa ilang panawagan o napanan, no, nga naglangkob sa atong tulumanon karong gabi una sa mga nipaambit sa iyong grasya, nipaambit sa inyong mga pag-ampo. Dihan kayo salamat kaninyong tanan. Itong bisita in town, so, naghilak paghuhon sa itong program. Nga salamat kayo sa inyong program. Salamat po kaayo. Muna nga naumulo, nagpadayo ni atong tulumanon, mga kasama. Bisan, ginagmay, bisan, pinubri-pinubri lang ni, pero ang impact, ang taba nga, ato ang napadangat nga to sa nga budangop diri, dako kayong butang.

0: salasay si media sa kagabion o paingon na sad, no? Ngit kilom-kilom na sad, ay panihan po na sad. Og, wala na, hapit sa matapos ang unang adlaw sa pagbukas sa klase sa mga public schools o sa mga nanay o tatay diha. Sabihin ninyo mga anak, sa duha karunay ha, nga malayo, batok sa dengue. Huwag labaw sa tanan, kita sa itong pagpanghaplas. Sa itong gamitan ng haplas nga maghatag sa natog alibyo, maghatag sa natog kahupay, labi na yun maghatag na itong calming effect. O ikaw diha, lugi magkatuog. Sabi na ko, dagan ka glamok ibang palibot, ah, gamit na. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama. Ayun kayo nagbenepisyo sa ato ang panit, no? Ang puro nga limon grass essential oil nga naaninit. Alamang gamot nga maoy natural insecticide property tabang ang proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Very good ninyo. Niyot kaayo ang kahumot. Asa maong EXL All-in-One Skincare Oil o makapanilipon sa nato kontra dengue. Samtang sa itong pagpangape, mga kasama, itong piliyon nga kape nga healthy, piliyon na ito ang kape nga naghatag ka na itong energy, o piliyon na ito ang kape nga barato o balanse kayo ang lasa. So, wayigo ninyo ang pag-inom. EXL Coffee Mix 17-in-1. Gumikan kay 17-in-1 naman. Mga sangkap, ginseng, bitter peppercorn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o grocery. Naghatag ka na itong energy. So, wayigo ninyo, di ba? Makaingag mo sakto. Gada itong giingong kasamang Aida, no? Kaya nagtimpla ni mo, makita, biya na ni mo, no? Kaya mga ingredients sa imong pag-kutaw. Gamtaman gidi mo lami kayo kay dili tantong pait sa kayo tanto nga tamis o balancing balanse ba ka sa mga palita sa mga botika dool kaninyo EXL Coffee Mix 17-in-1 o niya ma-order sa sa TikTok, Instagram, Shopee, Lazada ang imong i-add to cart diha EXL Coffee Mix 17-in-1. Okay, sa tuan DYHP Answer to Win Promo, karong gabi una, makasama sa itong pangutana, pila man ito ka magnitude, ang linog nga ni Igo, kagaling ng buntag dito sa Mindanao. Ang answer, makasama, 7.8 magnitude, or magnitude 7.8. So, congratulations sa ito ang winner, karong gabi una, naka-like sa DYHP RM Cebu Facebook, naka-like sa DYHP RM Cebu Facebook page, o sa Facebook page, Atty. Rufil Fernandez Banyo. Og ni-share po sa atong live program karong hapon na sa DYHP News Updates o sa DYHP Sumbunganan. Congratulations nga to ni. Aha. Dito giniya, like, follow, share. Congratulations Chuyax MJ Morales. Congratulations ni mo diha, Chuyax. Kumusta ka diha? May gabi eh. Salamat sa pagpaminaw sa DYHP. Chuyax MJ Morales, winner of 200 pesos. I-send lang ha, imo ang complete name, imo Gcash number sa itong DYHP RM Cebu Facebook. Kanan nga naminaw karon, dagang kayong salamat. Dito ka matagatagsa, kaya itong oras, apiki na kayo, nag-ung-ung na, nagsunod na si kasamang Alan Gulyat na korda sa mga aso ni Kuya Gulyat. At ang partner sa Master Control, kasamang Jerome Yang. DYHP Digital, kasama Nemo James Quiñones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boysel, Alan Taladoa, Oliver Atis, Kinesi Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa inyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Gulyat, musulod na.
1: Radyo mo, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Katawa kay masundan og lango ang inyong baba.
4: Asuhin na ni Kuya Gulyat.
3: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata.
5: Igo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
6: Unsa man ang hatag na ko, Igo?
5: Aw kong ihatag nimo ang akong tus tus.
4: Tus tus.
3: Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kag buutang bata. Og kunya pagyod. Oh, uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Ah, ang

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita atog ganato sa said marketing ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said liniment oil celebrity beauty kojic soap said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitinguhan sa DA ang pag-increase sa budget alang sa UBE Research and Development kung R&D nga to sa 93 milyon pesos subay sa pagkonsidera sa nakalambong ang global demand sa maong lagutmon. Mato ni DA Assistant Secretary o Spokesperson Arnel de Mesa, ng 2027 budget proposal mahimong maglakip sa pag-improve sa propagasyon sa ube planting materials. Sa pikas bahin, gibutyag usab sa kalihim nga ang kalamansi o ubang klase sa tropical fruit sa nasod na himong sikat na sa global market. Katong mga malita, gihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo usab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipa epektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GB Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg! Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na chicken!
2: Wala kayo sa baon ko! Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread!
1: Lady's Choice Chicken Spread!
2: May yummy na egg, yummy na chicken, para omega sigla with proper diet and exercise!
1: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread! 66 Omega 3 and 6!
2: Made with real chicken and farm-fresh eggs pa! Starts at 13.50 pesos SRP!
3: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, matay ka butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul,
6: i-DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500!
5: Pabalik sa pinakadul nga butangin sa iyong lugar.
6: DTX 500!
7: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatipas akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka. Kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
8: Palingaw, mulihok nga way sa

0: Sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Karon mismo ka bata na la Jesus ah. Lain na sa ning akong aso ninyo si Ma'am Ingrid Bertudaso ang ato ang writer ini ha. O nya wala lain ato directrice si Ate Martis Parbalboris. Ang ato spinner ang manager nato sa Biyada ko si Kuya Joel Vinci. Maabot po ni nato kung si Lord diyan sa babag mao ni mo puli ni Kuya kung si Lord Bini Umandak o si Kuya Joel Vinci. Ang ato pong son ba si Bangil Sinaw Dishwashing Liquid Kuya Kuya Ricky Bagis Garing nya to ang audio editor si Kuya Aryan Mangkaw ang tag-iya sa atong iking binding and roof installation mao na diha last sige lingkod mo diha mga bata lingkod mo kaya magsugod na ta sa ato ang atong aso ninyo nindot ti atong aso nga sinuwat ni Ate Ingrid Bertudaso kikit butiki aw mo siguro to abao na Ma'am Ingrid kikit butiki ade amas Ma'am Ingrid ang atong writer nindot ti palahi isa ni siya ha basi ganis kikit mahimur siyang butiki nya mang malibang o gold morning siya pagkadato nila nahala mga bata niya kita sa unang adlaw sa kong asoy kumusta mga tao ni former Kapitan Jun Ramos kung nabuhat siya ang Miguel Poliar Fertilizer o siya ang Mega Plus nga hinimo sa Eagle Camp lak paminaw mo niya mga bata sige ino mo sa itong Don Pepe Tablia samtang maminaw mo sa Kikit Butiki nindot kayo ni mga bata palahi ni alaw niya kamumadag ko inom sa mo niya o kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Pimens. Andiya mga bata ko ng adlaw sa kung aso ninyo nga naguruhan kikit buktiki.
1: Kikit, bangun na diha. Uy, bangun na kay buntag na. Kikit, pagmata na. Buntag na.
2: Amay, duka pa gani kayo.
1: Masa duka pa, uhayag na kayo,
2: Sa'yo pa gani kayo. O nabitag klase. Summer na. Pwede rin ko duka yung mata.
1: Pero grabe na sad. Uy, Kikit, alasayos na, Hayag na kayo. Sige na, bangon na diya.
2: Ay, mamay, matug. Walang ko. Namipay katug.
1: Ay, ni mong bataa ka. Kagahi ba ni mong ooy? Kada buntag na lang yun, pugsunon kay kang pabangunon. Ay, paita. Nala, Kikit, bahala ka di ha? Anton ako. Apaso pa na ako ang imong ama dito sa umahan. Dadan pa to na ako sa iyang pamahaw. Pagsukad na lang di ha, inigmatan ni mo, aro makapamahaw ka na, ha?

0: Berteng! Berteng, dali una! Pamahaw sa!
1: O, sige si Ma! Manhara ko ron!
0: Ay, dali na, oy! Maya kay init pa ring mais nga, giputos na kus daon sa aging niya, gibutangan na kong sinugbang buwan.
1: Mau ba? Teka lang,
0: ay, dali na gani! Dali na gani! Dali na! Samtang init pa rin!
1: O, lagi-lagi na, na!
2: Humutay ni si Ma, oy.
0: Oo, oy. Oh, sige na, kaon na.
2: Kalami ni si Ma, oy. Samot na yung sukas tuba, oh. Humut siya yung sukas tuba. Ya, butang lang siling kulikot, as kalami ay ni si Ma, oy.
0: Sige, wait niya, oy. Hala, kaon og maayo.
2: Ikaw niya, eh.
0: Oo, dungan ang
2: kaon niya.
0: Gani.
2: Taba, si Kikit.
0: Ay, da, ito ah. Natuog pa.
2: Uy!
0: Masang giunsa na kung pukaw. Bagay mo bangon. Duka pa kuno kayo siya.
2: Ahay. Masang di lang ito eh. Total, huwag sila yung klase. Bakasyon Manila.
0: Samot niya itong doon na may klase. Dugay kayong pukaw ng imong anak. Uy! Tapulan kay glawas ba? Diin ka tao na maliwat na kitang iyang mga ginikadan, mga kugihan, mga unta.
2: Ay, anak gina. Bata pa man si Ma. Panay buot.
0: Tudluan lang pa na. Mao gani, mao ngin tudluan na samtang bata pa aron makat-on siya.
2: Ay, ayaw lang kay pwersa ha. Inanay lang.
0: Ikaw masagod gispoiled man ni mong bata ah.
2: Ay, dili man sa ingon nga gispoiled na akong bata. Mayom sa nang matagamtam niya ang iyabang pagkabata ba? Ang kinabuhi sa sukabata.
0: Ay, maayo nang bata pagani disiplinahon na. Aron madana niya ini kadako ba? Pwede ba kiata bataa, dili mapuyo, liho kayo eh.
2: Unsa ko'y bata sa inyo?
0: Haba diha eh, katawa ka lang.
2: Oh, alang ang muhila ko.
0: Ikaw na diha eh. Kadiyot, kay kutawan tayo kagkape.

0: O, ni mo masaw. Mina, banga ah. Bantay mo. Mahira ba kay ko aning siyatong?
1: Sa dili pa kong padayon, mga bata, pahinom-dom sa ta!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Tik na ko ng duha kapag mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabinaya ng kapsul nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly. It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Ach! Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa gabal sa trabaho ang hawoy. Tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
19: Rest time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
13: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kan aku. Ko na asa kong magatang.
1: Siya!
0: Naputol! Nagabot na kong na!
2: Pagkatiwas!
0: Nagataon sa kanin mo! Aron masumpay ko! Kay kauban man ta!
1: Mamuya, oy!
3: Oy! Usman,
1: nagyan na
2: ron! Hala, si mama!
1: Oy, kapoy na kayo!
2: Si mama!
3: Sigit!
4: Hoy!
3: Basta ka kasingot, oy!
4: Hala!
2: Ma!
4: Hala, kasingot na mali mo, oy!
3: Basta ka kasingot, hala! Pauli una! Aron! Manarapo kasingot, sige na!
2: Ni undang. Ano? Ano lang mapa. Medyo sa
4: katuho patuho ha kiki tala. Pauli sabay. Chat. Ay naligo ka na sa singot. Oh.
5: Siya. Dili siya kay tuwa.
2: Di man ko pauli ko di ko pauli.
4: O say dili. Dali na. Mamauli na ta.
2: Lagi ko mauli, lagi di ko. Medyo pa ko. Ay.
4: Hoy, hanta tan awara ni mong anak birthday ko. Nagbudak-budak pastil ay. Gahi ta jukay uni bataa. Dili na mo patuo.
3: Kikit. Patuo, ha?
2: Ay.
3: Ayaw pabuta nga masuko ko. Sige na, pauli na.
2: Ay.
3: Pauli na.
2: Dito ko kailangan niyo.
4: Ay, kinig yung bataa. Ay.

0: Silom na ha. Silom na. Silom na ha. Dali na, baby. Kumuha ka na na imong t-shirt, baby. Basa ka.
1: Di ka.
0: O yung pag-ayos mong uha, kikit. Masakit ka, anak. Mauga na singot yung mong buko-buko.
1: Bahala. Masakit ko. Bahala, matay ko.
0: Uy, kikit. Uy, beteng. Nakadungog ka na imong anak, ha? Dili na kimutahod na ako, oh.
2: Kikit. Usa man ka. Hindi ko kamutahod ni mama ni mo.
1: Ang abe. Gusto ko magduwa. Di ba ko niyo paduwaon?
2: Pwerte na ganiin mong duwa. Nayawawaw. Singot na kay ka? Isa ka man yung tao, noy.
1: Naganaan pa ba ko duwa, bi? Di mo sugot.
0: Dili man sa ingon nga, dili may mo sugot ka magduwa ka, kikit. Gipaduwa man ka.
2: Mao.
0: Pero ingon na kay singot na kay ka. Unto na sa doon, init na kayo.
1: Yaya, lalo kita sila, gi. Sige pala kita sila duwa, bi.
2: Pida,
1: oy. Yako, papauli ko ninyo.
0: Tungoy kay sakto na sa oras ngating pauli na.
2: Maula.
0: Masag dito sila. Awa pa man sila papauli as ilang mga ginikanan. Kami kikig papauli naman ka. Kasi may gustong masakit ka.
1: Masakit din lang magduwa to. Hindi ko ganaan ninyo.
0: Ay.
1: Hindi ko ganaan ninyo.
0: Mabos lang mo.
1: Paan mo.
0: Kikig.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Yuninab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: At first I was afraid.

0: Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former Governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa itong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Shadylet. Chewable paracetamol and candy flavors.
5: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
7: United Home. Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Shadylet. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This newscast is brought to you by Biogesic.
0: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
9: This time check is brought to you by Biogesic.
0: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
10: That portion was brought to you by Joy.
11: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Tagi ninyo og mga bata ang supay sa kung aso ninyo ni Sibinaw ng Arugluan. Kikit, butikit din nilang sa mga aso di ko guliat kini tanda dalit kratosa. Aramen drama!
1: Mga bata ni tatay mo tuman ang putan.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagi ko ni Rima. Bayad ko kayong pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Naano'y tinay kong lab?
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
11: At first I was afraid.

0: Oh.
1: Oh, asa man ka? Ganong libarog naman ka?
0: Mulakaon ko, ma.
1: Ha? Kagamay pa si mong nakaon, mulakaw ka na?
0: Mutrabaho na ko kay Dagan og trabaho na sa shop karon.
1: Albert, masakit ka gani anang imong kalaki.
0: Okay, ralagi ko, ma. Sige, anto na ko. Nagdali ko. Bye, ma.
1: Nahala, sige. Pag-amping, ha?

0: Pawis na, bay?
1: Sige, bay. Dako-dako na sa bay tag-agi. Pero, dako paghihapon tag-trabahoon. Usaw nang bahaanan mag-una motora.
0: O, lagi. Dako paghihap kayo gasto.
1: O, yud.
0: Katong last nga gitrabaho na to, bay? Nihatag na sa full payment?
1: Wa palagi, bay?
0: Ano yung saan to?
1: Pabuto na to, bay? Sukis bito to na to. Muhatag na lagi to.

0: Tubaga sa ka ng cellphone mo, bay. Kanihara mo na nagsigigling?
1: Ah, sige, bay. Kadiyotan, ha? Oh. Hello, babe?
2: Hello, babe. Naibaw ko nga busy ka. Sorry nga, nakasama ko ni mo.
1: Nga naman, babe. Sa'yong problema?
2: Magkita pa naman sa imong trabaho, please. Naka-importante kayong tuyo.

0: Kung sa may imo isulti niya ko, ha? Anong murag magulanon mo kayo ng naong ni mo?
1: Natid akong problema.
0: Ha? Unsa na?
1: Mabdos ko.
0: Unsa?
1: Nahibaw ko nga nakuratsad ka, bisag ako. Pero babe, unsaon man nila to?
0: Ayaw ko bala ka. Dirito ka pasagdan.
1: Okay rin mo?
0: Naano man na. Duwato na lang na to. Nga mahimo na ta mga ginikanan.
2: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: Again, Ferrex

0: daghana ka suway o kikaayo. Labi na gyud imong nulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingod ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

bisag dili ko sigurado. Uwa ko'y ideya kung unsay akong bahaton karon nga mabdus na ang akong iya, Priscilla. Uwa ko magpakita ni Marcia nga nabalaka ko. Ako ng obligasyon maong kinahanglan ako ning badukahan.

0: Pagtarong ko na diha, Albert.
1: Tinuod lagi, ma. Mabdos ma siya.
0: Kinuo ko. O niya, unsa may plano ni mo?
1: Uwa pa ko kay Bao, ma. Pero, sige lang. Magkakita ro ko paagi, ani.
0: Pangita og trabaho nga igo nga makabuhi kas imong anak og ni Marcia dong. Dili na ka pwedeng magtinapulan karon nga amahan ka na.
1: O, ma.

0: Buang nga ba eh? Wala man mo replay ang katong nagpaayo na to sa motor. Ha? Oh, suki man to na to. Di na di ay ni mo magkontak. Dili na ba eh? Naing mo to siya nga isend rin na ako ang bayad. Oh, una ganina, ako na lang giswain o gatos ila. Wala man di dito sa ila magpuyo ba eh? Pagkaayos motor, dilayas sa ila.
1: Oh, unya, impas na itong pagtrabaho na to ato.
0: Anak yun ba yun?
1: Karoon pag yun nga, nagkinanglan ko ang kwarta. Saan ni nako?

0: Malerga na lang ko sa laing nasot.
1: Musa? Muapas ka ni papa ni mo?
0: Oo.
1: Pero babe, mabdos man ka. Basta nung maunsaon niya ka kung ikaw mo'y trabaho dito.
0: O niya, unsaon na nato. Kung mga anak na ko. O niya, wapakiigo ang kwarta.
1: Unsa ka kung ako mo'y mularga?
0: Ha? Ikaw? O niya, ako, mag-unsam ko din eh.
1: Magpadara ko kwarta ni mo. Sakto. Kaya kung anto ko sa'y nasod, dako og sweldo. Dako utang matikom.
0: Ikaw?
1: Sige. Mag-apply ko para lang nasod.

Nag-hiring ang Germany o machine operator. Ah, mag-inquire ko kung unsa ang pag-apply.

0: ha. Mo eskwela una ka mag-apply.
1: Oh, Oma. Og na amang ko experience sa pagtrabaho sa factory. Mo nga, pwede ra ko. So, ayan lang una ko. Basta indaig, makasood ko.
0: Sige. Bisagun sa desisyon ni Munak. Basta tanaw ni mo unsay maayo, suportahan di ka.
1: Salamat, ma.

0: Nakauman gid ko sa akong pag-eskwela, babe. Nana ko yung certificate.
1: Maayoy noon.
0: Mag-apply na dayon ko.
1: Albert, may kondisyon dahil ko sa dali pa ka ma-apply sa laing nasod.
0: Ha? Kondisyon? Unsa man na?
1: Kinahanglan nga, magpakasal una ta. O na ka malarga.
0: Ha?

0: Nakalitan ko. Oo, naamago ko'y planong pakaslan sa Marcia. Pero doon ako'y nindot nga plano para sa amo niyang kasal. Dili ko gustong dali-dali o nang butanga. Kunahibaw ko nga dili pa mi andam financially. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ning sa tampo ni Albert dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorta. Kini si Priscilla Reganas muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asa ang taan niyo'y? Murang nagsigin man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas libis gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inang gimino ta.
2: Hulo, oy. Ano na di ay ta? Nausan naman itong lakaw di ay, oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan kapmanen!
4: Nagatuo

0: usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
1: Sinvergwensa! Ayan!
0: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
2: Jo Marie?
0: Oh.
2: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
0: Brenda?
3: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Talit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humbaado, baka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kidilet. Chewable paracetamol and candy flavors.
14: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
11: United Home. Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.

Mao oye ito'y ni amahang valsino din eh. Ang makita o ikasulti niya si Ingrasya. Ang igsuon sa babae na kanhigi mahal niya pag-ayo. Unsa man kahay resulta sa ila karong panagsulti diha sud sa simbahan.

0: mao kanay tinuod, Rulaida. Nagkita mi si Barsino og nagkasultim eh.
1: Kaya sila?
0: Pastilan, dili gid ay lalim ang iyang gidanghatan. Tiaw mo'y hapit maputol ang iyang ubol-ubol. Pero gibinlan pa gyud siya og yutang kinabuhi sa nipasipa kaniya.
1: Di na ko interesado pang mahibaw ni Ana Ingrasya.
0: Oh, nganong dili man. Nga ikaw man ang hinungdan sa iyang gidangatan.
1: Oh.
0: Hinumdumi ka nunay. Ngawa ka karunian ang nakabuot ni mo kung dili patungod sa bahandi ni Barseno nga gituhuan na tong patay na.
1: Ingrasya.
0: Pangandami na lang sab ang inyong panagkita.
1: Unsa? Uy, nanugod taon.
0: Nakikita man gani siya na ako. Ni mo pa ka.
1: Oh, ang tinuod. Usa ka na sa akong kikabalakan.
0: Rulaida.
1: Tabangi ko, Ingrasya. Di magkamakatalikod na ako, dilipa.
0: Depende.
1: Please. Mangyo ko ni mo. Managikalasab ka mo si Barseno. Maminaw siya ni mo.
0: Panglimpyo sa kaugalingon mong hugaw, Rulaida. Ato ba nga ang tanang consequences nga ikaw rasab maoy nagmugna?
1: Dili ko gustong mubalik sa gawad-on. Dili.
0: Iuli ang alang tang Barseno. Kung mahal kang tinuulay ni Sir Maynard, andam kaniyang hatagan sa tanang kabulahanan.
1: Ingrasya.
0: Unfair alang kang Barseno nga nakigrelasyon ka ni Sir Maynard.
1: Bye, Ingrasya.
0: Oh, hello? Rulaida? Hello? Nag-guilty ba ka siya? O nagpabungol-bungol lang sa gipanulti ko.

0: Narisikin na sila si Iho Jomari o Iha Krisya. Tuwa na sila karoon sa tambalanan sa poblasyon nining La Tierra.
1: Ay, salamat in town.
2: Maato ko, Sir Maynard. Ako na lang samang muatima nila ni Miss Krisya o Jomari.
3: Pero Brina,
2: mamatar sila. Gusto lang ko makabawas sa tanan nilang mga kaayo na ako.
3: Oh, sige. Dilito ka pong nga, nanak.
2: Salamat, mamatar sila.
0: Ah, niya masabihin noon si Maki nga makatiman kang Jomari.
1: Bito, mahimo man sab nga ako mo'y matiman ni Dung Jomari. Unya, ikaw sab ni Miss Krisya, Brina?
2: Oo. O, pwede na sab nga magpuli-puli ta, Maki.
1: Pwede yun kaayo. Depende sa sabot.
3: Mahimo bang masairan, Sir Maynard? Kung unsay kahimtang karo ni Miss Krisya?
0: Sumapa sa info nga kung nadawat. Luha sa kritikal nga kahimtang ang duruha. Apan, may mga samad kuno o mga bunog sa nakreayang parte sa ilang kalawasan. Kaya nangahog man kuno sila sa sinkhole nga mugna sa paglinok.
4: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
4: Ako si Denise. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos sa kung baan na ako. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
3: TTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
10: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maki.
12: Ano, Sir Maynard?
11: Paguna mo si Brina ang ito sa ospital. Kaya mo sunod na dahin ko.
12: Oh, okay yun kaayo, Sir.
11: Ay, hindi palang yun unta, mga gahig o. Di yun unta, kiri, mahita mo.
12: Sir Maynard, ang importante diha, Sir, matirang matibay.
11: Dilam niya, wage! Matirang matibay siya mong mata!

0: Excuse me, asa ka rin yung private room number 215?
1: Left wing, ma'am. Diretso lang mo. Dapit sa clinic ni Dr. Roberto Dazo.
0: Oh, thanks.
1: You're welcome.
0: Maayo kay giusara di ay mo private room. Mausara na mo sa pag-atima ni Maki, Miss Grisha, Jo Marie.
1: Ambito! Maoyod!
2: Salamat ninyo, ha, Brenna, Maki.
3: Salamat yung kayo ninyo, Maki, Brenna.
0: Ayaw mo pa salamat, uy. Kamugyod.
1: Bito, ay, maoyod.
2: Huwag yun ka masayop sa imong desisyon, Bren. Nga dilira ka mong kuyot na mo netong among lakaw. Kayo agad magbunga o maayo.
0: Miss Grisha.
3: Gusto si Grisha sa iyong gingon, Brenna. Kaya huwag niuban pa unta ka. Apil ka unta nga maingon ni ini namo.

0: Kada kog nahimong kadaot sa linog, nga gisundan og sunod-sunod nga pagbuto sa bulkan.
1: Daghan ang nangamatay.
2: Ginoo ko.
3: Bago lang yun ganing nakabalik ang kuryente sa latiko.
0: Ha? Huh? Unsay latiko, Maki?
3: Latiko, God? La Tierra Electric Company?
0: Oo. Okay.
1: Dili pa sa baang tanadapit mo ay naay kuryente.
0: Si Mami Rolaida, kinang na ikasultin ako si Mami.
1: Mura og naanay signal. I-try ko no, Miss Grisha.
0: Oo. Nianapan bitaw?
4: Hello, Iha Krisha.
0: Mami, don't worry na, please. Safe na ko. Nami karon si Jomari sa La Tierra Doctor's Hospital.
5: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
6: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mauimuhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
8: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
9: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na ming mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan. Ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman. Ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa. Ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex sa generic ni vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Pila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nagbaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Pila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
8: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Pila-Pila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Pila-Pila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon ana
9: Paragis Pila-Pila.
8: Oh, Paragis Pila-Pila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta ng trabaho.
9: Bila edad mo ron, ma'am?
8: Ako 55 na.
4: Busa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Alarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
11: Dili.
10: Puslan man way nagmahal, may pamatay.
12: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinka.
10: Namong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsa akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. may pagbuambak ko din ni aron magtibuay ni tanan.
11: Paidigo! No. Banda!
10: Bati asa ni mong naumuhilak. May oy, masakang sa tadimu!
11: Isamot ka bati mong naum? Ganihilak ka ba, jigaw?
10: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
11: Dugo! Dugo!
10: Silang ko.
13: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
10: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
13: Bunso!
10: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
14: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
10: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
14: Jeko!

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nani na maawa tong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ano tanan, maing buntag, maing utop, maing hapon, maing bayo, maing bayo, kadlaon! Niya na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano, o basa kong guwapong partner, white line ko rin si Lloyd, Gabiana Lloyd, pasok Lloyd!
1: Di jud na to kalimtan ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Okay, o niya, isang kalimut, yapon mga higala, ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalangsit pampagana pa. Okay, bueno, shoutout time. Shoutout nga to ni Julius Coronado, si Melody Villamor Simbaho Naharo, si Dr. Rex Hamson, Mayor Rosindo Dudoy Labad-Labad, Kisto Conquisto Adelaida, Panel Isto Kuning Milot, si Pio Sul, si Eddie Labandia, kun Labindia, Christian Tabacon, o gingumaan ni sa itong ni Manager Nilo Taddeo, gigagini sa itong BCI Founder Bangang Sailong, walaan ko na itong Writer of Director, Oji Kumpok Rakasa. Like, shoutout to Sabia sa Toledo City, si Raul Tolentino, Helen Balliore, Rico Balliore, Ridin Cabrera, Arnold Sagaliste, si Nonoy Magigangay, o si Nonoy Lagula, gikagini ni Pedro Pungasi. Okay, bueno mga ikanan, dito maglangan na ito na hinumdumanan ng agi, nga nausa ang hunahuna ni Haring BBT nga siya gyud ang kunsaran og sudlan nga lawas sa kusog kaayong puwersa sa gahom kay siya ang pinakadautan. Butang nga gikabalakan pag-ayo ni Raina Tara kay kun mahitabo kana si Haring BBT na ang pinakagamhanan sa ilang gingharian. Unya sa lain bahin may gikontak na si Bogart nga iyang higalang dato nga foreigner nga mo imbubaligyaan sa ilang mga bulawan o brillantes. Unya sa lain bahin usab, samtang nagda o makaon sila si Jigo o Nonoy, nakita nila sila si Gian o Takla nga nag-night swimming. Ingon ini ang naitabon. Yan ay lesong pahin nga itong sugilanon, bonbon o bibingka.
2: Jian, gibikugan ko! Jian, malumusot! Tabor! Tabor!
3: Jian, Jian! Ano, Jian, ano?
4: Ate, takla, lumasin ang Jian!
5: Ala, ala, may nakapakapa! Ilaw si swimming pool!
3: Si takla ka na! Ang akong langga! Luwason ako! Takla, may luha!
5: Dito lang sa Jian. Tabangan ti kang alsa ni Takla by Jigo.
4: Ate Takla.
3: Bebe. Iplasa na to siya, Bebe.
5: Ibaw tumaut na yun by Jigo.
3: Mawaw ko.
5: Ah, di ka. Ako lang, Bebe.
3: Oy. Ako.
5: Ikaw ba? Apay ko, ikaw. Pagyo ka, Bebe. Ako. Oy. Ala. Giukupan man tayon. Ala, by Jigo. Mura magdagsup-sup ang suso.
4: Matati, Takla. Magdain ang Jigo.
5: Matataon, Takla. Para ba mo maminyog? Sa kong migo, nga, bantay ka, mata taonoy, buhi taonoy.
3: Ay, paghilak na lang, noy. Batik ay kagnaw.
5: Is brikitik.
3: Padayo na kong matumot, be.
6: Oh, Jigo! Jigo, nga nung gini? Iho, Jigo! Oh, nga nung ganas takla? Ang akong umabot nga umaga.
7: Ang sanay na po ni Takla, ha? Ang umabot na akong daughter-in-law.
5: Ikaw lang may warawaran sa kamot si Benjigo. Kay busy kayo sa pagmotumaut ni Takla nga na lumos.
7: Ginoo ko.
4: Ate.
5: Ala? Ha? Ate. May pagbuwag siya, Tobi.
3: Sus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.

0: Xotlán. Calawas, sa kusog na puwersa sa gaom sa gangit kita. Dili ko na pabuton pa nga maipit si Renatara. Patiyon ko na lang siya.
1: Onsay na?
2: Onsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times idi kape gyud ko na paradis dila dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha daghang kay bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghang jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
7: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian na katong wala pa ka gamit sa itong kape?
8: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Mm. Niya, sa diyang nagmintin ko ato. Uy, Hello, wala naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid doro, ne. Gani ay. Nag...
7: Ha? Ang katulian?
8: Ang katulian ng ama nga mo rin na.
7: Bukid sa...
8: Gani.
7: Sundan.
8: Oo. Oh. Niya, sa uwa pa ko nagamit. O magsaka, gani ko, maglisod.
7: Baka ka sa bukid, ikigo ka saka?
8: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pwede kong naihahal.
7: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
8: Makakatkat ko. Tanong mo yung sa mga bukid. Maglapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang tiguang ng mga ika. Salamat.
7: Sige pa ka na rin mulay.
8: Siyon.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Tuloy mo edad.
8: Ah, ito ang naka, nabinta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sumpay sa itong sugilanon.
0: Okay, ha. Wait. Akong ipapatay si Raina, tara.
1: Daganang masukog maglakot ni mo ni Ana.
0: Wait. Wa sila'y mahimo. Kay ako na ang pinagagamhanan sa tanan.
1: Tinuod na.
0: Makurong silang tanan sa kadlok na ko. Maogyad ka na ang mahitabo.
1: Tinuod na.
0: Pusa, mukatawa tag na ko. Pwede.

0: naguto ka, Ricky? Tuwin this nga puti? Oh, nga nung magulanon ka mo?
1: Masamot ki dunia ang kabo sa dunia ring bibiti. Sa higayon, nga maangko niya ang kusog kayong puwersa sa gahom sa kangit-ngit.
0: Gusto ka, Hariki?
1: Abusado naman gani kayo. Nga hari siya ning gingarian. Unya, unsa nakahakon siya na yun ang pinakagamanan ning gingarian.
0: Dili na unya, silent martial law ang mahitabo.
1: Gusto

Kibatiko nagkadoon na ang katapusan. May ngit-ngit na tanahon akong pagkailantawan. May umaabot nga dako katalagman. Ako ang Green nga dragon. Unsay buhaton ko? Unsa? Asa ko mudapig? Asa? Sa katarong o sa kadautan?

0: Ngayon yung kong naluwas.
1: Dapat siya natin takla.
0: Ah, Gian.
2: Kang Baiji ko ka kaya magpasalamat takla. Siya miluwas ni mo.
3: Maoyod, maoyod.
0: Diego, salamat

0: atake, gikabuhi o pirmi siyang malipong o magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito ang pagkatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagin ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kapag ako maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. O suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danaw, Mate City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
2: ka pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang BB.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako believe.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo ayaw akong hilig na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko patik apa iwa naman kung ibati niya kaantog karo lang din ako kaantog karo na ayun ako hunikan sa kogo ng panyawan Pablito si Modlan amon isa isin tanakapin sabay na biska
8: uyat lahat dahil sa kabag ni baby. That's kabag stress. Mag rest time drops works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
9: rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Quechurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sabiya nga, maghintin ko ato. Yan naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsak.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug di sugared sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga epektibo.
0: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
0: Sa mga butika.
1: DTX 500.
0: Ang tuba.
1: Kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
1: Epektibo.
0: Sa pagpabubo sa blood sugar level.
1: DTX 500.
0: Imo sa di sugared sugar cane extract.
1: Ug anti-diabetic property.
0: Gigan sa palaya.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by San Mig Light. Live Light. Drink Light. San Mig Light.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kalinga, malihok nga way sakit-sakit. Maumuba ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica the Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica the Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
7: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Mayong adlaw Sir JP. Hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant, mag-Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
10: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
11: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
10: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
11: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
10: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
11: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
10: Mm.
11: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
10: Mm.
11: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
10: oh,
11: gi-exercise sila. So kung
10: wow,
11: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
10: Mm.
11: Pero kung sige kag kaon og tamis,
10: gababa.
11: Oh. Oh. Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
10: Sobra na.
11: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C's or GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
7: DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og imong DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
11: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa ka mubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
10: Oh.
11: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
10: Mo
11: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
10: Correct.
7: DTX 500.
9: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko ang tumad, MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipo. Udinaw na usab ang akong panandaw.
7: MyTC sa mga butik. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Maying adlaw po, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant, ug ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
10: I agree.
11: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pud ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og MyTC, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
10: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
11: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
10: Gusto.
11: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
10: Kadaghana.
11: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
10: May ra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
11: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
10: O kana.
11: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
7: DTX 500!
13: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-aisakit sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo gino. Makakapsula sa usak adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
14: DTX 500!
15: Mapali sa mga butika.
10: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki.
16: Mm.
10: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
16: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count,
10: mm,
16: naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells.
10: Mm.
16: Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
10: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
16: Correct.
10: Sama ng pag-inom, pag-alak,
16: pag-sigarilyo,
10: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
16: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
10: Oh.
16: Makabuog yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo sa GP. At muinom, manigarilyo, magdruga.
10: Kadagan.
16: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sa GP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
10: Oh.
16: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawa sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
10: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
16: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
10: oh,
16: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
10: Kana?
14: DTX 500!
17: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 ka bulan, halik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500! Mapali sa mga butika.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
10: Mm.
16: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
10: Munay giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
10: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
10: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
10: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
10: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
10: Oh,
16: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
16: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
10: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Muna, igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
10: Of course. Pero, Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee. coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
16: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
10: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
10: No.
16: DTX premium coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
15: D3 Bio Health News! D3 Bio!
18: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
15: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
10: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
10: Layo ka tong gitawag Doc nga cardiovascular diseases.
16: Nga naman Sir JP?
10: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
16: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
10: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
16: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
10: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
16: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siyag promote sa good cholesterol.
10: Gusto.
16: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta. Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir JP. Pareho pud sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
10: Correct.
15: D3 Bio.
19: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
10: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
16: wala na takdan.
10: Wala na takdan because of lauric acid nga makita sa breast milk.
16: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
10: Unya,
16: patay ang virus Sir JP.
10: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga nasa D3
16: sa D3 Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na jud sa D3 Bio. Pareha jud na. Mo nay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
10: Correct.
16: Inom dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
10: Asa?
16: Dari Pilipinas. Kwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3 ang MCT.
10: Okay.
16: Ang medium chain
10: triglyceride.
16: Triglyceride. Diretso na siya nga mahimong
10: energy.
16: Buhatong energy kanji, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
10: Empty stomach, Dok.
16: Kabalo ka nga, no, Sir GP? Hatagan kanya og energy or kusog.
10: Wow.
16: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP. Nara na sa ditribayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
10: Muna'y dapat target
16: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
10: Muniwang di ka.
16: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
10: Wala.
16: Wala, John.
15: D3 Bio.
20: Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
10: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
16: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Labi na sa mga batanon diha. Kay Muslim, sila rabo ginauna. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diophrase, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
16: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Diophrase ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
10: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
16: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
10: Ay?
16: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
16: Hello? Tay, pwede ka na.
10: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
16: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
16: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
10: Kalami.
16: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
10: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
22: Wow.
16: 8 to 10 hours, walay bayan.
22: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
16: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
22: Murag na anatanan?
16: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
22: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
16: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
22: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
16: Uy, pampatulog na.
22: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
16: Yes.
22: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
23: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
22: Ha, unsa man na, Doc?
16: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
22: Wow.
16: Aron mugawas ang melatonin.
22: Oh.
16: Nako'y pangutana, Sir GP.
22: Oh.
16: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
22: Ay, dili, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
16: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
22: Correct.
16: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
22: No.
16: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
22: Ang D3 Bio.
16: Tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
22: Correct.
16: Ang D3 nga nasa D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
22: Gusto.
16: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa para gibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
22: Correct.
16: Nga pag inom ni mog D3 Bio, diha diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
22: Wala.
16: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3. Nga pakapin.
22: Nya wada tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
22: ayawg abusuhon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: kaupuan ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ikaw ba ay nahihirapan dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobrang timbang, lumalaki ang tiyan, irregular menstruation, high blood, diabetic, high cholesterol at may almoranas? Andito na ang solusyon sa ating problema. Easy out, easy out. Sabi nga ng ating father of medicine na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. At sabi din ng isang eksperto na si Mechnikov, ang kamatayan ay nagsisimula sa bituka. Kaya ano pang hinihintay natin? Para mas healthy na tummy, ugaliing uminom ng Easy Out araw-araw. Huwag nang hintayin na magkasakit pa. Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo, try mo ang Easy Out Colon Cleansing and Kidney Detox. Ito ay 100% subok na ng marami. Bata man o matanda, ang Easy Out mabibili na sa inyong suking butika.
2: Inyong nabati ang programa na binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kag maayong gabi ka na itong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. June 8, 2026. Lais watan po na sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Neri. Bueno, stand by Neri, alang sa mong suwan. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang naimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuk mix. O syempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kaniya ito hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Was pong standby, alas sa sumatambo at ang paghatag at pagtagad. Dini siyempre sa itong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

siya ang disciplinarian. Kanunay miniyang ginapahinumduman nga maging wise sa kinabuhi. Maging wise sa pagpili sa mamahimong kapikas. Para kuno, dili maagian sa among mga anak ang among naagian. Gani atong nagdalaga na si Ella. Bantay sarado mi sa among mama. Kay basin kuno, ug maibog lang mig mga tambay sa among lugar. Ate R.

Sa among duha ni Ella, siya ang mas dunay daghang admirers ate. Kay bisan simple ra ang akong manghod, guwapa man kini og lakas og sex appeal. Daghan gyud ang naibog sa akong manghod ate, gani ginatawag siya nga Joyce Jimenez sa among lugar. Apan tungod lagi higpit kaayo nga akong mama, wag yoy maglakas loob nga mangulitaw kang Ella. Busa kong naami mga crush, amo na lang kining ginahilom. Apantanan akong sekreto, akong ginasulti sa akong manghud. Mausab si Ella, ate. Iyang mga sekreto, ako ra gihapon ang nakabalo. Dili malikayan, ate. Isip po sa ka-teenager, muagi manggidta crush. Maibog manggidta sa atong opposite sex. Pero tungod lagi kay dili man open-minded ang among inahan, wa gid mi nakaagi nga mag-entertain og mga manliligaw. Hangtod nga nakagraduate na lamang mig kolehiyo ate. Una ko nakagraduar kang Ella. Nakatrabaho dayon sa usa ka private company. Misunod dayon si Ella ate. Nga nakagraduate sa kursong nursing. Nakalahutay gid siya bisan unsa namo kalisod. Og ikaluyan nga nakapasa dayon siya sa board exam. Hangtod nga naay nang litaw nga gwapo. Nato kang Ella. Apan wa pa kini trabaho. Hinungdan nga dili gid pabor ang among inahan. Giingnan siya ni mama nga kung iya kining sugton may pagdi na lang siya manguyab. Magpuyo na lang siya sa balay. Kay basin on niya ko no. Ug mao pa kini iyang madayunan. Lisod na gani ko no mi. Madungagan pa kunog buhi unon. Ito'y gayon na nasayid ko nga nasakitan kaayos Ella. Tungod sige panulti ni mama. Kay nakita man ako, nahigugma siya sa maong lalaki, Ate Art.

ate. Bisan ang nakagusto pa akong manghod nga sa maong lalaki. Apan was, musulti ang akong mama nga dili siya ganahan. Wa nagay makabali pa sa iyang desisyon. Busa sa akong kabahin, ate. Nangita gid kog lalaki nga why masulti ang akong ginikanan. Labi na ang among inahan. Kay sobra gid ka kritiko si mama. Matod pa niya, wa ako numiniya gipadako o giatiman. Gipa-eskwela para maminyo lagway trabaho. Dili ko na siya gusto nga maagian sa mga anak ang among naagian nga kalisod. Nakagraduate si Ila og nursing. Kay tulo naman mi nga, nagtabang sa iyang pag-eskwela kay naaman ko'y saktong trabaho that time. Gabag-abag na ko sa akong mga ginikanan. Pila ramay sa gilano na minyo gid ko. Apan dili kini dato ate. Doon nalay stable nga trabaho nga makabuhi gid og pamilya. Busa naglahi mi sa kumbana og si Ella ang gipuli sa compositions balay. Tungod lagi kay supak man kais mama sa nangulitaw kang Ella. Bisag ugmahan siya sa lalaki, gireject niya kini ate. Gisunod niya ang gisulti sa mong inahan. Gani grabe yung hilak sa maong lalaki. Kay lagi gugmahan siya sa kong manghod. Apan, why nahimo ang akong manghod ate? Kundili, ang sundon ang kagustuhan sa mong inahan. Ati Arma, tagkaranugun niya. Magsulti mi sa kong manghod. Ginakumpisal niya ka na ko ang tanan. Hangtod nga naana po'y nangulitaw kaniya. Tawagon ta lang sa pangalang Jay. Kini si Jay gikan sa arangan nga pamilya sa among lugar. Nagkauyab yun sila ate kaya wakman sila na yung problema nga to kang mama. Siguro, nakita sa among inahan nga maging secure ang kinabuhi ni Ella kang Jay. Busa, dili siya supak nga magkauyab sila. Apan ang problema ate. Ang pamilya ni Jay, dili ganahan kang Ella. Kay lagi dako kayo ang agwat sa among kahimtang. Kumpara sa ila, nabali ang sitwasyon. Kung atong una, nga nanguyab kang Ella, di ganahan si mama kay pobre, ani higayon na si Ella na usab ang nakasinati sa mong pag-BIBS sa pamilya ni Jay. Plus, naibawaan pagyod sa kong manghod na two-timer si Jay ate. Doon na kini laing hinigugma na gikan usab sa adunahan nga pamilya. Nasakitan gid kaayo si Ella ate. Murabag feeling niya na karma siya sa iyang gibuhat. Sa una niyang hinigugma. O tungod sa mga panghitabo, nakigbulag si Ella nga to kang Jay. Miingon si Ella ate, may pakuno o makipag-chat na lang siya o afam Ate R. Matod niya ka lang sapian, bahalag tiguang. Para sigurado na kuno ang iyang future, ate. Abi na ko nga, nagtinuntura siya. Apan ako na lang nabawaan nga naa siya'y kachat nga usak Amerikano, ate. Idara na. Dakogid kayo ang ilang gap sa edad kay 25 years old pang akong manghod samtang almost 60 years old na ang afam. Gignan pa ganin ako si Ella nga tigulang naman ang Amerikano. Dili sila bagay. Apan may katawa ra siya ate. Matod niya, dili na kuno siya gusto nga mag-invest og feelings. Tapos, wag gihapoy padulngan. Sa kauna-una, na-trauma siya sa gugma-gugma ate. Nalahi na ang iyang mindset. Tuod man, ako na lang siyang gipasagdan. Dato ang foreigner ate, ganit generous kaayo. Sa akong manghod. Bisag wa pa sila nagkita as personal. Apan kanunay na kini magpadalag kwarta kang Ella. Nalipay po na akong mama o ginatuklod po niya si Ella nga mauna ang iyang minyuan kay kwartahan.
In short, mianhi sa Pilipinas ang AFAM. Na in love kini kang Ella og nagpakasal sila. Gidala dayon siya sa iyang bana sa Amerika ate. Nakabaton sila duha ka mga anak. Bisag dato iyang bana, gatrabaho gihapon si Ella isip nurse ngadto. Di ko na siya gusto nga magsalig sa iyang bana. Tuod man, gitabangan gid mi ni Ella ate. Siya ang nagpa-eskwela sa among mga manghod. Tapos gibalayan niyag nindot ang among mga ginikanan. In short, naging haruhay gyud ang among kinabuhi. Akip ako ate. Wa ko pasagdi sa akong igsuon. Kanunay kong ginapadadaan ni Ella o kwarta kung doon ako'y mga problema. Buutan gid kayo akong manghod ate. Wag gid mi niya pasagdi. Iyaming gibalayan. Giplastar gid mi niya tanan. Haruhay gyud ang kinabuhi sa akong maginikanan o igsuon. Hangtod nga, may panaw na sila mama o papa. Matod ni Ella, panahon na pod. Nga iya na pong pamilya ang iyang hatagan o pagtagad. Kay lagi iya ramang banag yod ang fully nga nagtaguyod sa lamang anak financially. Apag gisawayan siya sa kapalaran, ate, natintal siya, nahigugma sa laing lalaki.

Nakipagrelasyon siya sa usa ka foreigner gihapon. Pila ra may sugilanon. Kinimbutanga, wa gid nako na sayran. Kay lagi gitago man ni Ella nga rikan nako. Nahibawa na lang nako sa diyan nakipag-divorce na siya sa iyang bana para mag-ipon na siya sa iyang bagong hinikugma. Gibiyaan niya ang iyang mga anak sa iyang bana ate. Kay matod niya, maging okay ang kinabuhi sa iyang mga anak kay adunahan kini. Gikasakit kini pag-ayo sa iyang bana ate. Hinungdan nga paglabay sa pipila ka bulan. Giatake kini. Umipanaw sa laing kalibutan. Nagdumot gyud ang iyang mga anak ngadto kaniya. Kapila siya nag-reach out sa mga bata para ayuson ang ilang relasyon o mapasaylo siya ni ini. Apan hingpit nang gisaradaan sa iyang mga anak ang ilang kasing-kasing ngadto sa ilang inahan. Siya ang gibasol sa iyang mga anak kung nganong namatay ang ilahang amahan, ate. Busa, ilan na pong gikalimtan sa dayon ang ilang inahan. Gisalikweg yud ang akong manghod sa iyang mga anak, ate. Gignan ako siya. Ngahulato na lang niya nga maabot ang panahon nga maghilom ang tanan. Nga mapasaylo siya sa iyang mga anak. Sa laktod, nag-move on ang ako manghod. Kauban ang bag-o niyang hinigugma. Nakita na ako kung unsa sila ka-sweet o ka-loving sa iyang boyfriend na si Richard. Nalipay na lang pod ko para sa kumanghod. Pila pod katuig nga iya kining gihikaw sa iyang kaugalingon. Para lang gid sa amo. Busa deserve niya ate. Every time na mag-istorya mi ni Ella, maingon gid siya nga malipayan siya. Kauban si Richard. Nakita na ko nga naging submissive gid siya kang Richard ate. Ginabuhat niya ang tanan para sa ilang relasyon. Gani nagpakasal na sila. O nakapundar na o kagalingong balay. Ingon man yuta ate. Okay na ang dagan sa ilang relasyon. Busa nakurat na lamang ko ate. Sadya ko sa kaadlaw ni Ana na nawag sa Ella kanako. Naghilak. Matod niya. Nakipag-divorce ko no kaniya. Si Richard. Ate R. Nakabaton kiniglaing babae. Sobra siya nasakitan ate. Kay gibuhos niya ang tanang pagmahal ngadto kang Richard. Ang labing sakit. Gipa-move out na siya sa ilang gipuy-an. Na silang duha ang nagpundar. Pagani mahuman ang divorce paper. Gidala na ni Richard ang babae sa maong balay. Sulod sa tulo ka bulan ate. Magsigig hilak ang akong manghod. Abi mo ate. Sa matag higayon nga mutawag siya. Di na ako mapugnan akong kaugalingon. Makahilak ko sa kaluwe. Ingon ko buutan kaya ako igsuon. Dili niya deserve nga masakitan. Ug susama ni ini. Apat tungod lagi kay layo ko. Wa ko laing mahimo kung dili ipabati na lang kaniya nga mahal na mo siya. Kung unsa siya ka-importante nga rika na mo. Kung unsa may kamapasalamatan nga to kaniya. Hangtod sa kaadlaw ni Ana ate. Nakadawat na lamang migbalita na carjack arrest si Ella. Mipanaw kini sa laing kalibutan.
namatay siya nga naginusara ate. O man lang mibisita ang iyang mga anak. Wala man lay nakaatiman kaniya. Salamat na lang anaya mga kaubas trabaho nga nagatiman. Hangtod nga nalubong siya ate. Sakit ang naging katapusan sa iyang kinabuhi. Panasayod ko ate. Kung asa siya karon. Malinawon. Umalipayo na siya. Mauki na akong kasinatian sa kinabuhi. Dagang salamat sa iyong paghatag o pagtagad. Sincerely yours, Neri.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag-UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag-UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag-UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag-UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay, huwag mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Pagdagang salamat kanimo. Neri, sa imo pagpadangat imo suwat tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Mo na ginaingon ba? Lisod yud. Manginabuhi ning kalibutan na. Bisan unsang angulo, isa ra gyud ang pinakaimportante. Buhat lagi doon ta ang tama. Okay, diri kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812. Ati R, tao lamang kita ng kalibutan na kung nakasalaman niya isuon, makaingon ko nga wagi perfecto ate. Andy of Manila, Bacong Negros Oriental. Ati R, buutan kay siya nga pagkamanghod. Iyang giuna iyahang ginikanan og mga igsuon. Ilan na lang iyan po ilang igsuon nga napasaylo na kini sa iyang mga sayop ate. Rose of Trinidad, Gindulman, Bohol. Ati R, tingali mo gid na ang badli sa iyang kapalaran. Di sa tamang kaingon nga nung nagbinuang siya siyang bana kaysa sinugdanan wa may gugma ang ilang kaminyoon. Apan naharuhay siya ate. Mercy of Barangay Mabigo, Canlaon City.

Ate R, kung atong tanahon, usa siya kabuutan nga anak, usa kabuutan nga igsuon. Apan daotan siya sa pananaw sa iyang mga anak, tungkol sa iyang sayop nga nahimo, ate. And that's life. Farah of Hipodromo, Cebu City. Ate, I relate ko sa iyong gibasa nga sulat. Pareho kang Ella, ate, ibaylo ko ang tanan. Para sa tawa akong gimahal, bisan, o daghan ang masakripisyo. Mm-hmm. Ricky of Bacong Negros Oriental. Daghan pa ito mga text messages sa pankulang naman ng atong oras. And syempre, ito i-greet ang atong mga entry. Alang sa ito ang Nas Melin Bonanza Weekly Draw. June 8, 2026. Hi to Lucia Mira Ragas of Pangasinan, Luca, Tanhay City, Negros Oriental. Dominga Oxtero of Zamora, Talibon, Bohol. Gregoria Avila Mir of Kalindagan, Dumaguete City. Glassy May Dahil-Dahil of Panalaan, Bay City, Negros. Annabelle Bongkawil Aloba of Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Edgardo Otara of Cugon District, Tagbilaran City, Bohol. Ellen Ann Bation of Candanay, Sur, Siquijor. Istina Sail of Tublim, Walbol, Cebu. Carlito Ancino of Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Amelin Villando Cadalin of Lumbangan, Mabinay Negros. Rizel M. Landiro of Masaba, Danao City, Cebu. Maria Consorcia Selva of Second Street. Margarita Velez, San Carlos City, Negros Occidental. Michelle Marie Lacre Balabag of Katibunan Street, Tagbilaran City, Bohol. Selvina Banacas of Carmenville, Gihunga, Negros Oriental. Felicissima C. Albina of Bayawan City, Negros. Apolinal Luardo of Barangay Sabahan, Bay City, Negros. Nelly Isma Dang of Alibabay, Barangay Bayo, Ganlaon City. Teresita Lara of Barangay Camfor, Talisay City, Cebu. Jonaline B. Ricamadas of Dumaguete City, Negros Oriental. Christy Almonicar of Cambohawi, Balamban, Cebu. Carmen Blanco Alibo of Trinidad, Gihulgan City, Negros. Amada Dilatado of North Poblacion, Himalalod, Negros. Joliet Galan of Green Hills, Barangay Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental. Marcela Sandoval of Bayawan, Negros Oriental. Ira Marie Himongala of Dalaguet, Cebu. And Bernard Mejias of Hitapi, Bohol. Daghan pa mga entry, pakicheck na lang sa atong Sensory Ati Arlene Facebook page. And this time, ato ng tuyo ko na atong tamyulo. Kinsa ka ang swerte mananaog sa atong 25,000 pesos.

0: Dagang salamat, Neri, sa imo papadangat imo swa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Well, so sama sa mga texters. Let us be one, so you... Wala gay perpekto ni kalibutan na. Forever in love and... Ang imigsuon... Gihimo niya ang tanan. Nga makatabang ka ninyo sa inyong gidikanan. Gani, lisod kayo makig-uban sa usaka 60 years old. Almost 60 years old siya, 25 pa. Pero naging practical siya para maging okay ang inyong kinabuhi. And sa pikas bahin, hindi ko lang masabtan nga grabe good ang kasuko sa iyong mga anak. Tingali, dili pa nila dawat. Doble manggod ang impact sa mga bata. May uban siya nakik-divorce sa ilang papa o may uban sa laing lalaki, so di mo do wala sila inahan kay ni uban man sa laing lalaki. Namatay ilang papa, gumikas ko si mission, so duha ang nawala sa ilaha. Ang sakit tungod kay ang ilahang mama ang ilang giblame sa pagkawala sa ilahang amahan. Nga maoy nagmatuto, maoy naghatag kanila sa tanan. Sayang lang. May panaw ang imuhang igsuon. Ngawa man lang mahatag ang kapasayloan gikan sa mga anak. Sakit ang nahimo niyang kamatayon tungod kay alang kanako mas okay unta kung naging okay una ang ilang relasyon sa iyang mga anak. Ingon anak mangyod, dili na to hawak ang kinabuhi. Nasayod ta nga si Richard pagkabalong nawala ang inyong isuon. Naapod to'y konsensya. Apan, tungod sa iyang maling desisyon, o nasayod kong kato si Richard, karma gihapon ang maabot kaniya. Yun, ana, manggit ang life. Kung unsa imong gitanom, may imong anihon. Well, again, Neri, thank you so much. Sa imo papadangat imo sa tampo. Prayers para sa imigsuon. Kini ang pinaka-importante. Imahina o ta, na kung asa man siya karon, naangko na niya ang kapasayluan. Huwag malinahon, umalipayon siya. Thank you so much, Neri, sa imo papadangat imo sa tampo. Sa gihapon ko kamo doon ikang sinatian sa kinabuhi, makasakit man ang makalipay. Ipadangat sa itong tulumanon sa answer li Ate Arlene. Pamasin ninyo sa watampo ang atong sunod nga paghahatag at pagtigat. Well, it's 10 back around Todd alam sa itong health education program with Doc Jan Paul Diasis. Kini si Ate Arlene. Ayan, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gigan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus. focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
7: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibatik. Noon niya, may nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butik, kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa 2 Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene, and welcome again sa atuang Nance Health Education's program.
0: O galang sa inyo mga pangutan na text lamang sa atuang text line 0917-159-5812.

0: Ate Arlene and Doc John, unsay angay na kong buhaton, aning irregular, akong regla, mawala gini. Og nasab ko UTI, mag-ihi na kong dugo, Ate R. So, cervic care, gidunta na.
1: Yes, Ate Arlene, para sa mga kababaihan, mga kananus, no? Kung naakamoy mga problema sa inyohang monthly period or nagkakaroon ng mga irregular,
0: yes,
1: mga cycle, mga kananus, ayaw kinisiya pasag ni mga kananus. Kay baluta karon sa mga kababaihan, gadagan na gadagan na ang naay problema sa sulod sa ilahang matres,
0: correct,
1: pati man sa ilahang breast, mga kanans. O kini, usa sa mga hinungdan nga nung nagkasakit, nakasulod sa morbidity rate sa top 10 and then sa mortality rate, mga kanans. Sa sinugdanan pa lang, sa simple na rason na irregular ang ilahang menstruation, mga kanans. So, ayaw i-take for granted, mga kanans.
0: Yes. Simple lang do, kain ang uban, nag-maintain man o mga pills sa kada gabi. Pwede man after breakfast nila imnon 2 capsules lang sa cervicare every day. Hangtod nga mabalik na sa normal. Pag normal na, and then okay na. Diba?
1: Yeah, Pati Arvin. Ang importante yung mga kanans, no, is makuha nato yung mga kaayuhan para sa ato ang panglawas. Walay problema kung naamoy ginagpanggamit na mga tambal diha para maplano ang ato ang mga panginabuhi o atong kinabuhi, mga kanans. Ang importante, dili ma-compromise ang ato ang panglawas.
0: Okay.
1: Kaya bisan unsaon pa man nato, kung na-compromise ang ato ang panglawas, ang ato ang trabaho, basin igo lang ipanambal sa ato ang panglawas.
0: Okay.
1: Mo kini ingon, mga kanans, no, is prevention is better than cure.
0: Okay.
1: Para sa mga kababaihan na naay problema sa ilahang menstruation, mga kanans, irregular ang ilahang pagdugo, ginarekomenda ko ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. Kung naay mga apul-apul, naay mga itom-itom, naay mga dysmenorrhea, I recommend to take 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod sa 28 kaadlaw or usa ka cycle, mga kanans. Then mas nindot pod sa bayan og non-serba capsule 1 capsule 3 times a day, good for 28 days.
0: Okay.
1: After 28 days, mga kanans, pwede na dayon makainom ug Cervicare 1 capsule 2 times a day or pwede pod 2 capsule before bedtime, mga kanans.
0: Okay.
1: Kini makatabang kay para ma-maintain na nindot ug maayo ang hormone sa usa ka babae. Para na pod sa naay mga UTI, urinary tract infection. Common cause, tungod kakulangan sa tubig sa lawas. Okay? Mauna ang isa sa hinungdan. Kung kulang ka sa tubig sa lawas, taas ang possibility pwede ka magkaroon ng problema sa imuhang kidney o ginatawag nato na UTI, mga kanans. Ikaduwa, sobra or daghan ra ang ato ang consume sa mga fatty foods, mga pagkaon na taas og acid, susama sa mga soft drinks or mga soda or mga coffee na medyo maka-irritate sa ato ang kidney, mga kanans.
0: Okay.
1: And then I recommend kung naa ikaw sa ginatawag nato na UTI or urinary tract infections, ginarekomenda ko ang pag-inom sa UID Herbal Capsule. 1 capsule, 3 times a day, good for 15 to 21 days. Mas nindot ug mas maayo na isabay pod sa pag-inom ang NANS Herbal Capsule. 1 capsule, 3 times a day, good for 15 days to 21 days ang pag-inom, mga kanans.
0: Ate R. and Doc John, nga naman nga mukalit lang og pitik-pitik ako ang dughan. Pwede ba inuman dayon akong tubig?
1: Ayan. Okay, mga kanans. Yes, mga kanans, no. Okay man siya. Ang pag-inom og mga lukewarm water, lalo na kung naatay na nabatsyagan ng mga discomfort, mga kanans. Okay? Kung naay mga abnormal palpitations. Kaya sometimes yung ginatawag nato na mga abnormal palpitation, mga kanans, is resulta sa nagkakaroon ng decreased blood supply. Okay? Na ay kakulangan sa daloy sa dugo sa ato ang mga cardiac muscles or sa ubang mga selula sa sulod sa ato ang panglawas. Mukha na naasay ginatawag na mga palpitation kay tungod ang imuhang kasing-kasing nagkaroon siya ng extra effort para mo pampukusog, para mo balik o kanindot o kamaayo ang sirkulasyon sa ato ang kasing-kasing. Kung magsigi-sigi kini mga kanans, dili pod siya maayo. Kay tungod kini siya is a normal defense mechanism. Pero kung nagsigi-sigi na, dili na siya ikaayo kini kay tungod pwede makadevelop og mga bag-o na mga sakit, mga kanans. Kung naa ikaw mga abnormal palpitation sa imuhang kasing-kasing, ginarekomenda ko ang pag-inom sa non-serba capsule. Kung kalit bitaw siya, no? Kalit na nagkaroon ng palpitation, 2 capsule. automatic nimo imnon mga kanans sabay sa usa ka baso na medyo init-init na tubig mga kanans. And then for prevention purposes, pwede ka mo inom og non-serva capsule, one capsule, 2 times a day. And then kindly monitor na lang pod sa imuhang vital signs. Mas maayo namang gud na masuri dayon nato kung unsa gyud ang hinungdan ngano nagkakaroon ka ng mga abnormal palpitation. So ipa-check ang imuang BP, kamusta ba ang imong BP? Kung naa kay time, pwede pod ipa-check sa laboratory ang imuhang blood chem, particular na ang imuhang cholesterol, ang imuang sugar, triglycerides. So ipasuri ni siya mga kanans. Kung makita nato na naay pagbag-o sa mga resulta o naay pagtaas sa imuhang laboratory, particular na ang imuhang cholesterol, triglycerides, or mga bad cholesterol mga kanans, ginarekomenda ko na mag-inom ikaw og Nans Herba Capsule. Dako ikatabang para ma-reduce, mapaubos, mubalik sa normal ang imuhang cholesterol level sa sulod sa imuhang panglawas. One capsule, 3 times a day ang pag-inom. And then kung taas ang imuhang uric acid, sabayan po og UID Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day. In terms sa imuhang pagkaon, of course, iwas muna sa mga pagkaon na makapaluya sa atong kasing-kasing. Unsa ba ang mga dapat i-minimize na mga pagkaon, mga fatty foods, mga dairy products, mga pagkaon taas og uric acid, susama sa laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagoong o mga para. Then of course, kanang mga pagkaon or mga ilimno na naay caffeine content, like mga soda, mga soft drinks, iwasan siya mga kanans, no? And then, iwas pod sa mga stress. Iwas sa sobrang pulaw, and then, exercise every morning, walking lang bisan mga 15 to 30 minutes. Dako na kini ikatabang para sa imuhang kasing-kasing kay para magkaroon siya na strength mga kanan. So mao kato no na ang ako ang mga additional advice kung naa kay mga problema sa imuhang kasing-kasing mga kanans.
0: Kung oras sa atong Health Education Program ni Adang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
1: Yes, sa Tarlin og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. Og hinaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Inyong nabati ang programa na binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
7: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Rest Time to the Rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
9: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
8: Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
10: United Home. Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by iBerry.
12: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex sa generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
12: Halinga, mulihok mo ay sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex sa generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Protection?
16: Yakult!
15: With 8 billion live LCS?
16: Yakult!
15: That may reach the intestines alive!
16: Yakult!
15: Helps improve digestion and boost immunity!
16: Yakult!
15: With proper diet and exercise?
16: Yakult!
15: Kaya panalo ka dyan!
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
18: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:41 na sa gabi.

0: kadusakan nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanatong tanan. Mosa ka montanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tuloman na atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan pa salamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag ya kanatong lain sa mga adlaw. Lain sa mga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay sikay ug sa atong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, bitsa 8 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato ang mga sukindig paminaw ato mga pinanggandig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa itong Facebook Live, sa ito ang YouTube channel, sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, nakon niyo boss, galagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo, hangtod ta alas 12, karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga sukindig paminaw sad, no, diri sa Dakbayan sa Sugbo, sa probinsa Sugbo, kumusta Montana? Ato makiksunan usab diha sa lawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makiksunan usab diha sa Sikihor, may gabi inyong tanan diha. O gatuang mga bulano na makiksunan sa Tagabuhon, sa Leyte, Samar, Gubang Party, sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan mga pinanggantig paminaw sa diha sa Luzon da area, ang mga Bisaya nga naminaw nato pilagi sa tuang DYHP application, sa tuang Facebook Live. May pagpaminaw, may pagtanaw ninyo diha. Onya ingon man usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers na naa sa nagkadaiya o nagkalain-lain ng mga nasod dito sa laing nasod ka sa mga Jerome. Naminaw na to karon maayong pagpaminaw niyo sa lamas niyo kanunay nga pag atang no kanunay sa tuang programa og sa mga naminaw na to sa radio karon ha mga nanay mga tatay nga naminaw na to karon ni kay sikay ni nintakdas kagabion uban pa nga makaigsuna na to ni kay sikay pud in town ay pagpanikay sikay ninyo dihan tanan ha ato ang makaigsunan sad nga kanang naa nga nagaharay-haray na nagidahigda na samtang naminaw nagpaabot diri sa tuang programa doyogi tarinyo diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sab makasama ha karong gabi una. Ato hatagang pagtagad niya tuang mga isgutanan karong gabi una sa kinagantag ang mga isgutan karong dili sa tuang pagkulo kabildo. Atungod kay matod pa linog gabi tayog dito sa Mindanao. Mikalas na karon og 19 ka mga kinabuhi.
2: Straight to the point.
1: Samtang adunay 134 nga mga naangol og matod pa 12 ang nagpabilin nga missing.
2: Straight to the point.
1: Ato nagiday patay in town kasaman Jerome ani adtong linog mga sukindig paminaw sa Mindanao pero kani nga mao nga ihap mga sukindig paminaw ganiha pa ni nga sayo sa o ganiyang hapon kining mga ihap hantod garon wa patay update kung doon na ba'y nadugang or manghinaot nga walay nadugang nini mga nakalas atol sa linog gaganihan sa iyos buntag dito sa maasim Sarangani province kasama

0: straight to the point.
1: Naso mo na nga 7.8 nga magnitude nga linog. Ang pinakakusog mga sukindig paminaw nga linog in town. Ang mitayog miigo dito sa Mindanao. Onya grabe ka daghan sa makinabuhi. Ang 19 kabukpatay. Onya 134 ang mga naangon. 12 mga sukindig paminang padayon nga missing.
0: Straight to the point.
1: Update na to ni Matagkaroon o Gunya. Mo update ta makasama ko na dunay kausaban ni Ning Mao nga ihap gikan sa Office of the Civil Defense una nga tuan ni nga gibantayan sad kanunay ako na do na bay kanang kausaban sa mga data nga ilaha nga nakuha.
0: Straight to the point.
1: So dito'y hasta mga silingan nga mga lungsod, silingan nga mga syudad. Dito mga sukindig paminaw sa maasim sa Sarangani Province. Apil dito ang Jinsan. Dito kasama Jerome, apil intaw nakasinati sila og kusog kayo. Ang pagtayog mga sukindig paminaw sa linog. Diin dili lang ang mga dili lang ang mga panimalay, ang mga nangaguba, lakip na usab ang mga mall, ang mga dagko ng mga infrastructures.
0: Straight to the point.
1: Tungod sa gikusgon sa linog, so unya ang mga tunghaan sad nangaguba ang mga tunghaan, ang mga estudyante in town na nga unang adlaw mga sukindig paminaw sa baliks klase, ang mga tinunan gisugat dayon. Nagisugat na yun. Asa ito ang mga magtutudlo. Mura magni-skwilag sa'yo ang linog po din noon. May agi kulokomedya pero kananaabang adili maayo taon or kanabang subo nga palandungon mga sukindig paminaw. Pero, ning katalagman, dili magyod na ito matagaan kasaman zero. Adi magyod na ito matagaan. Ang atua lang, pasalamat lang taon ta. Nakatuntuan, natunong to o flag racing ceremony. Natunong o kananaang mga bata, badag kasagaran sa mga bata o mga kada mga maestra tua dito sa nagflag no tua dito sa ground kasama ng Jerome no nagflag dito ang uban exercise pa ang uban gipa gabot pag marsiko. Amo mga dito sa probinsya dunay may mga marsiko although dunay mga kanang naang manglimpyo na daan sa wala pa ang kanang naang klase dunay ipahigayon nga pagpanglimpyo sa mga ginikanan, mga stakeholders, mga volunteers ang panglimpyo diha pero abot ni muskilahan doon na pamigyan po yung mga dahon ng padpad ana. Doon na pa yung mga dahon, doon na pa yung mga palitan ng maestra o gulay tubig diha sa classrooms pakabuon patag tubig sa manjiro. O na nga sa una kami, basta unang adlaw sa baliks klase, dili, di may mo eskwela kasama ni Jerome. At doon si katulong adlaw, kapat adlaw, ka-adlaw, anak nga naman. Kaya sa una, eskwela, bitami, sayo kay pagsugod sa adlaw, kanang ting klase, yun, da, sugod o gato, pahakuton o bato, anak. pakabon og tubig niya kay kato dito sa muha sa una dito sila hani kasama ni Jilson Baya layo-layo umtong kapanas tubig sa una. Ato dito sa Kalug ha kay kanang naang ang uban nawa pa may kwansad na dito kanang naang dunay mga bathrooms pero ang tubig may problema dili ka pagabutog bersiko apa ponponon ka ng dahon no, dahon sa mga kanang tagak basa kanang mga kahoy o kaha mga kanana ang kwan ba yun? Mga finishing touches na hinoon yun po. So muna, nga dito sa area sa Mindanao, ha? Kaganiha taon, dali nga ipapauli ang mga estudyante. Dito sa ilahang nga mga panimalay, uman mga sukindig paminaw sa kusog nga linog, na mitayog alasitis buntag kaganiha.
0: Straight to the point!
1: O niya, matod pa, usab nga gibana-bana karon nga musubra. Ora dulan sa matod pa sobra man usa ka bilyon ang gibana-bana nga danyos sa maong linog dito mga sukindig paminaw sa Mindanao kay mga eskwelahan nangaguba mga balay mga malls ha mga kanadagko nga mga building high rise building nangaguba nag collapse kasama zero una ang problema kay pananglitan o kanang naang mga simentadong balay. Simentadong balay, lupog sa linog. Kwa na yun, kinahanglan na yung baguhon. Kinahanglan na yung bakbako na ilisan o tukod. May pare sa tuwa nga kanang kahoy. Kahoy kasaman zero. Kahoy nga kanang mahoganid, jimilina, baron, or bakan. Malitag malusbo na siya. Pwede raman mo ibdo ng lansang rin. Ibalik na pong panday. Ang kahoy pa na, made of light materials, kanang na ang namagaling mga bali.

0: nga kahoy, anay mga bali or kanang malupog bakaha kay makuha ng haligi, pero kapuslan raman na kay mo ng kwaon, gabuton man na, patindog kagbalik. Ang problema, kaning ni ang mga simentado kay inig ka, lugmok anak, nagtakilid anak, kung ano mag yun na. Kanang naang usbon, bakbakon, magigod usbon o tokot. Moni, kanang naang muna nga katong mga magpagama o balay, ikaw kasaman Jerome, kay nagplano man ka nga katong sa Minglanilya, to imuha no nga, muon ni mong tulok ka andana to. Kinahanglan yun nga dili magtihik-tihik sa budget. No, dili magtihik-tihik sa budget kung magpagama o balay, puslan mga ganahan mangyog simentado nga balay, kinahanglan mo kuha giyod o kanang mga engineer, obisyan dili mga engineer ka na naamay mga kanang skilled nga mga kamaog giyod nga mukuha na basta kay kanang tinaro nga pagkaobra dili pinadagan, kay kinabuhi ng nas ilawom nagpuyo. Sumuna nga, kuyaw kayo ga, panlita si Bakulag doon ay linog, sumuna niya, kanapong na nagtrabaho, kana nagpakyaw, ayaw po din tao na ninyo, og abi kay dili mo, kamoy mo puyo, ang inyo haga apas lang po magkwarta, ha? May uban nga mga kanang naang mamakyaway ba? May uban nga mga mamakyaway, pinakyaw rin yung tinood, unya, dapulas kay trabaho. Pagkahuman, wa pagani abdig pila ka tuig, wa pagani tuig ng liki na diha, doon na mga nibigay, tungod kay dili ligon ang pundasyon.
1: Straight to the point.
0: Unya, pa istoryahong rabas tag-iya, 14 pagka, ha? 14 yung pagkakuan na nga, sobra pas engineer, huwag mo'y padiskarte. samtang sa laing bahin na Blue Ribbon Committee, Gatchilian Black nipangulungan, usab ni Senador Irwin Tulfo ni pahigayon o consultative meeting kaganiha. O gipasabot nila nga usara ka to ka consultative meeting o dili hearing. Ha? sumala pa ni Senador Kiko Pangilinan ang kanto konok ni Irwin Tulfo nga katong ilang gihimo ganiha sa Blue Ribbon Committee nga ilahang nga grupo, sa ilahang grupo nga dili kuno to o sa kahiring o sara kuno to ka consultative meeting. Iingon ka Irwin Tulfo kay Adong Irwin Tulfo. Niingon ka, ikaw mo'y legitimate. Ingon ka, ikaw mo'y legitimate nga kanang chairman sa Blue Ribbon Committee. Ngano man nga, giusab man nimo ang pangalan. Nganon, dili man Blue Ribbon Committee hearing. Dili man hearing ang tawag. Nganong consultative meeting may imong gitawag. tungod kay ikaw, tungod kay kinis Irwin Tulfo, naanad aning bendalo, ha? bendalo man eh. Kanis Irwin Tulfo mo ni kinaanad sa bendalo. Nagitambagan sa ni Kiko Pangilinan dili may tawgo nga mag-hearing ta din eh kun dili kuan lang consultative meeting. Ngano man nakahibalo sila ngang ilang gibuhat mga sukindig paminaw. Usa ka supaks balaod. Ha kanang gihimo nila ba nga nagimuhimo sila? Nagimuhimo sila ilang committee, nagimuhimo sila og pre-tempore Senate President pro tempore or pro tempore, nagimuhimo sila. Ha? Ilaha ra nang ha ilahang kabuang ba? karon kaniya sa ilang consultative meeting wala man mo tunga gihapon si kanhi Speaker Martin Romualdez. Tungod mga sukindig paminaw sa rason, ang doon ako na inter-parliamentary, usab kasama nga Jerome. Wa nito nga si kanyo Speaker Martin Romualdez, unya kato mga 18 ka mga ex-marines. Wala gihapon sila mo tunga, pero dito sila Senado ganiya, dito sa opisina ni Senado Rubin Padilla nagpa-priscon. Samtang atong hatagag pagtagad usab garon ha kay oy mayong balita alang sumakigsunan nga mga motorista kay ugmang adlawa mo kunhod na og piso ang presyos gasolina.
2: Wa gabae.
0: Dunay piso may nalang taon. Dunay piso ngadto sa 1.30 centavos. ang kada litro nga kunhod sa gasolina ug mga adlaw, samtang ang krudo mo padayon pagsaka gikan sa 3 pesos ngadto sa 5 pesos kapin kada litro.
1: Straight to the point.
0: Ingon man usab ang matag litro sa gas mosaka og 6 pesos ngadto sa 8 pesos kapin matag litro.
1: Straight to the point.
0: Awa na nagkadimao nilang presyos gas o kanang krudo. Ikaw sige na mahinuunig saka.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa lain nga bahin Curly Discaya nga banan ni Sara Discaya agi priso na gyud human malutsi og warrant of arrest sa korte sa kaso nga malversation of public funds kabahin matod pa sa anomalya sa flood control nga mga proyekto.
1: Straight to the point.
0: So di ana mga sukindig paminaw ang duha ka ang magtiayon nga Discaya anang nga priso na kasaman zero. Apan ang uban nga makontraktor nga kaalyado sa mga congressman nga mga kurakot mapagod gihapon igdungog. Ang uban nga mga kurakot nga mga kontraktor, ang uban nga mga taga DPWH officials, ang uban nga mga congressman, ang uban nga mga congressman, uban nga mga senador nga tinuod nga nakadawat sa malita, gawas nun pahantod garo. Samtang sa laing bayan, Senador Irwin Tulfo andam nga mukanaog isip chairman sa Blue Ribbon Committee Gatchilian Black kon magpadayon kuno ang ilahang hearing.
1: Straight to the point.
0: Kini human nanawagan ang abogado sa mga ex-marines nga makanaugon si Irwin Tulfo kay lasot paminaon nga kon maoy ha, siya gipasangin lan unya siya pagyoy mag-imbestigar. Tinuod bitaw, wa pa musulti ning abogado sa mga ex-marines. Ato na nang gi-post, no, kasi ito nag-follow na to sa atong page sa kasamang Benji Olpos Tanghian. Ato na nang gi-post daan, gi-post na nato na wa pa mo ingon ning abogado ni sa ex-marines. Tingali, murag, naka-follow sa tingali ning abogado sa ex-marines nato kasamang zero. Akang akong panawagan, mao man sa iyang panawagan, diba, tanawan akong post diha sa kasamang Benji Tanghian. Akong giingnan nga mas maayo pa nga si Win Gatchilian, iyan tangtangon si Senador Irwin Tulfo. Kung ugaling dili mo kanaog, iyan tangtangon, ilisa niya siya makauban nga mga kablak niya. Ha? Iyahang ilisan kay last man paminaon, ikaw mo'y gipasangin lang, niya ikaw mo'y mapatawag, ikaw mo'y magpa-hiring-hiring diha. Ha? Pagka last out in taong paminaon. Aso ningon sa mo kanaog rakunosya. Kanos ang mga kanaog. Kanaog na Irwin Tulfo. Agipasangin lan kaman. Si Senador Marcolita, gipasangin lan sa nga dunay na kurakot pero dili man kabahin sa flood control. Gipasangin lan sa tungod atong campaign donation. Ah, dunay campaign donations ba? Ni dawat siya o niya on sa patos lain nga gi alaing pasangil Marcolita, magdili man to sa flood control. Pero sa Marcolita, kung gipasangin lan, nga nakadawat po o gapil sa flood control, ato pong paray sa inon siya. Diha sa iyahang committee ba, kanang subcommittee sa Blue Ribbon Committee. Irwin Tulfo, walo na gawag madutlan, walo na gawag uwap. So muna nga kanang na ang kuan man na kuan man paminaon ha kanang na ang murag dili may paminaon bitaw ikaw kasama nga kanana ang Jerome ha? May kang paminaon ikaw maoy namasangil, ikaw moy namasangil unya patubangon ka sa imuhang gipasanginlan nya maoy kanang na ang chairman sa mo imbestigar ninyo ha kaysa may tawhanay mo adto. Wala script kasama maong meeting o sa matod pag kasama Dixie Sumabal. Ano niya naputol raman po ito kay ganiha kay ingon sila nga kuan ko no kanang naang ilar ko nung gidali kay tungod sa linog ko no sa Mindanao motong ilahang gidali. Ano niya paghuman ninyo diyan nangad tumog Mindanao. Ilahatong giputol kay sakto tingal ning ingon ni kasama Dixie Sumabal nga may script good niya. Ana, wa may script po to na human radayon. Kay niingon sila nga tungod kuno sa Linog sa Mindanao, ilang gihunong diha kay agi og respeto sa mga kanang naang apektado mga pamilya sa Mindanao. Nya pagkahuman ni adto mo dito sa Mindanao nang hatag mo luto dito. Hatag mo dito unsay makuha ninyo dito. Aso mo na nga kaning ni kaning Blue Ribbon Committee ni nga gikupta ni kanang naang Irwin Tulfo. Amot matawag ba pa ni og Blue Ribbon Committee? Dili ba ka ni matawag og Red Ribbon, ha? Red Ribbon Committee, ha? Unsa may Red Ribbon Committee, si Vice President Sar Duterte, ang color niya green. Ang kangline, pink man ang kangline. Kamarohas, yellow. Ang kang President Marcos kay pula. Una, nga gitawag og Red Ribbon Committee. Akinin ba yun nasad makasamatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule? Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga sukin, di pa minaw? May kinisumakisunan, gandun yung mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. At o makaigsuunan nga adunay hubak, dalit nga makutasan dalit nga kapuyon. Mas maayo nga mag-maintain ta kanunay, magtumartas kanunay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama makapalig-on sa tuang panglawasa. Makapabasus ang immune system kay puno man sa mga vitamin at minerales. Muna nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian kon kanunay ta nga nakainom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, ati manin ha mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy o guban pang ang butika at farmasya duol sa inyong mga lugar. Si kasaman GR Sinahon, mauna ron pag-abot sa 18 ka mga kanhi ex-marines, wala pasudla kay need daw o QR code. Onya gi-suspend dayon ang hearing kay tungod sa linog, klaro na pattern kasama. O lagi, o, siguro itong ilaha kuan kuan na ito nga, kuno, imbitaron yung kuno. Onya ilaha kuan ito ba, yagisulayan ba? Sa sulayan na itong imbitar, aron nga ang mga tao, makaingon yun nga itong imbitar. Pero kay paghibalo nilang hala na ano masinado, ay isususpend na ito kay basig mo tambong na direbe. Ato ni hatagag pagtagad sad ha. Kay kanang na ang dunay problema gamay mga sukindig paminaw. Kanang na ang diha sa Blue Ribbon Committee nga naa sa Black ni Gatsilian. Amay gabi kasamang Benji always yung naminaw kada adlaw sa Transistor Radio sa DYHP gikan alasay sa buntag hantod alas 12 gabi ikahuman sa yung programa. Salamat kay kasamang Beyo Agulfan Imbalsado. Anya si Los Rosalie Abao Tihano. Amay gabi kasamang Benji naminaw Minimus Radio. Og there is a live. Thank you. Ilvi Hagdon may pagpaminaw. Nini Salvador ba Karim Harias or Nopia? O si Catalino Anniover sa Tagbilaran, Buhon. Okay, balik ta karon tutod. Magkasama human lamang sa importante kayo sa tuang pagbalik. Dugang ang mga pa-shoutout o mga isgutanan at tuang hatagag pagtagadsan, ha? Alas 11.04 na sa gabi. Standby!
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
5: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, paliwag sa kinilaw, B.
12: Oh, ito,
11: ito. Carl!
12: Palihog gani sa litron.
13: Carl, palihog po ng bupis. Oh, please.
14: Oh, nga nung di man moabot na ako ng San Miglitro. Oy, i-share po, babe.
15: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, huwag katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
16: Ihatagan ni Carl ang bill.
12: Carl? Asa man si Carl?
15: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. Kada

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas-on.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I BioFlu na. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I BioFlu na.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
11: Chewable paracetamol and candy flavors.
12: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
2: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oy, concerned ako. Maumpaminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
19: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ato ang takna alas 11:16 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa tumbang kulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the point.
21: Ani ayo sa mo gatulog di ha, sayo-sayo sa mo gidagmay ha. Aga to magipanduka di ha, ayo lang sa mo gatulog ha. Adre sayo-sayo sa ginagmay ha. Ah, atoyo. Ah. pagdamayuha mo sayo. Aha. Ala, sige, sige, sayaw, sayaw! Agito sa itsek si Radyo Man Josephus Kihanobi at it at sayaw tag tiwas karon ha karon tong taon ato sa itsek kay nakasama na speakers linya. Yes, Radyo Man GQ. DYHP.
0: Hanaman Report. Yes, salamat sa mga radyo banda binji sa toga pagdali ng Dilis Gawas Kabahid na gamarasa sa naglaob na gagabi o nagpabiling nga malinaon ng takbayan sa Subo. Magilang merko gawa alma mo igi tubag sa toga batilganan sa malaw din sa takbayan sa Subo ga Metro Cebu area. Sa report na toga nakuha, pasika nagkaso ga murder kini Osaka retired the US Army nga nakapusil patay og laing pag-usaka partner kagabi dito sa mga Kennedy Bar sa may barangay Pabasulungsod sa Dalagita. Ang biktima na ilan sa palag Brian Montgomery hingkod ang paligosan ni Amerika National o sa na po dito sa sagutad ng lugar sa pagitumbok na suspect na ilan si Wayne Russell Collins titulos adios ang paligon sa Amerika National o gingosan ni retired US Army o sa na po dito sa may barangay Balod lungsod sa Dalagita sa nasaran niya giposir kini sa suspect kini biktima magkini yung bahad sa iyag asawa nito naging adlaw ato sa kaguliang kagubot dito sa mga kitibi bar sa nasigutad niya lugar ng bastos kabatayon sa baog biktima. Samtag sa pikas ka bahid na itulog ka magdadrogista ang lakpan sa gibog ato ng operasyon sa baga ordiba sa PDA 7 dito sa may lungsod sa Baclayon sa Laligan sa Bol. Ito rin madakli sa barangay Tagihon, Baclayon. Aga nanganakpan pa sila si alias Justin, 25 anyos, sa paligo na walang trabaho. O galinglayan pang duwag ka ng mga gingong na dakpan niya sa imong drug dealer sa mga suspect na sila si alias Michael, 25 anyos, sa furniture sales agent. O galing taga sityo barangay bayan, lungsod sa Baclayon. O galing sa kaalias sa Ryan, 27 anyos, walang trabaho. O galing sa na iskutad ka lugar ang dolor na nakamaginin sa iyong Bible Separation sa mga operiba sa Pilipinas sa iyong Pilipinas sa Kasimana aga iligang na kalugan na niini na kuwagay sa mga lakpan aga mga pinakitaginunahan sa buong na muting magiging 15 gramos na bubalor kapin sa 2 milyon sa pesos ang dolog itagdong na karon sa PDA 7. On board sa patulog niyo Radyuman Joseph Rosgano DYHP Tatak RMN.
21: Okay, salamat Radyo Man Josephus Quijano sa imuhang report. Tamtang arita sa dugang detalye sa tuang mga balita o saha kay matod pa, hipis sa kapulisan sudad sa Sugbo ang kalit nga gihulipan. Ah, unsa man kahay naingnan ani? Unsa man kahay sala ani mga sugindig pa man unsa man kahay rason? Naon sa mga rason anay nganong gipulihan maning hipis sudad Sugbo. Kasama mo sa balita Radyo Man Arnold Bustamante. DYHP.
7: Hanaman Report. Atol sa tradisyonal nga Monday flag raising ceremony sa Cebu City Police Office kalit lang na namilit si Police Colonel George Ilanan o yung gipahibaw nga sugod na netong miyagi semana gihulipan na siya sa katungdanan ang mando nagikan kini sa Kampo Krame o gibalihin siya sa Police Regional Office 7 isip hepe sa Comptrollership Division. Ang kasamtangan nga mahulip kani ha, ang Deputy Regional Director for Operation sa Police Regional Office 7 nga si Police Colonel Arnel Apod sulod lang sa unong kabuan o 21 kadlaw nga paglingkod si hepe sa kapulisan sa sa Sugbo, gipasigar mo nini ang ihagan himo. Ubo si aga pamunuan, gipanambo niya ang law enforcement operation subay sa hugot nga pakigalayon sa komunidad aron makabot ang tinuod nga kalinaw sa dakbayan. Base sa datos nga iyang gipakita gikan Nobyembre 14, 2025 ngadto na sa Hunyo 4, 2026, miubos ang index crime sa dakbayan gikan sa 365 nga kaso sa susamang period ngadto na lang sa 352 nga dunay pagtibugsok sa 3.56% sa non-index crime. Kabo sa Sabni ngadto sa 9.64% samtang sila gakampanya batok loose firearms na karusad sila og 195 ka mga operations nga resulta sa pagkasikop sa 176 ka mga suspect og pagkasakmit sa 179 ka mga nakadayang armas. Nakahimo sab sila og 509 ka mga operations batok wanted persons gamisangpot sa pagkasikop sa 515 ka mga pinangita sa balaod. Lagip na nini ang 112 ka mga most wanted persons o 403 kalaing wanted individuals. Sa paningkamot batok illegal gambling, mabot sa 382 ka mga operations ang ilang nahimo o pagkasikop sa 734 ka mga sugarol o pagkasakmit sa 106,714 pesos ng kwarta gikan sa sugal. Wala magpaulahi ang ilang paghingusog sa kampanya. Batok illegal nga drugas, di nakahimo sila o 1,424 ka mga anti-illegal drug operations o pagkasikop sa 1,514 ka mga drug suspects o misakmit sila o gadulan sa 14 kilong shabu na doon ang kantidad ng 24 milyones ka pesos. Gawas nini, na embargo sa Manila ang 154 ka mga kinawat ka mga mahalon nga cellphone gikansaw sa katindahan sa downtown area na mamalit og mga kinawat ka mga gadgets. Din kasagaran nini, iPhone nga nangawag tangatul sa mga kalihukan sa sinulog nga nauli na sa tagsa-tagsa ka mga tag-iya. Samtang mabutosab sa 138 milyones ka pesos ka balor sa mga pinayhot nga sigarilyo ang inanasakmit. Malampuso na sa mga kapulisan sa Dakpayang Sugbo sa mga dagkong kalihukan kinisama sa sinulog nga gihulagway nga labing malinawon bisan pamaan sa pagsaksi sa 5.2 milyones ka mga tao nga wala na tala nga mga dagkong insidente bisan pamaan nga wala gi-shutdown ang signal sa cellular phones. Gipasigarbon ilanan nga sulod sa iyang pagkahipis sa kapulisan sa syudad sa Sugbo, gilang iyang mga nahimo ilabi na sa daling pagresponde sa trahedya sa pagdahili sa Binaliw landfill. Di naway ibay nga kinabuhi ang nakaras, pagpanindot sa firing range, pagsugod sa firing proficiency program, ug ang fully functional ug high-tech nga command center kayang gitukod sunod lang sa usa ka buwan. Gipasidunggan usab si ilanan ug nakadawat kini nga mga pasidungog sama sa medalya ng kagalingan for outstanding leadership, medalya ng papuri for exemplary service, professionalism and safeguarding major and international events og mayor special award for outstanding leadership in peace and order. Nag number 1 usab ang CCPO sa unit performance evaluation rating sa unang quarter sa 2026. Di nagpakita kini sila nga professionalism, excellence og public service. Kini nga mga pasidungog nga nadawat ni ilanan giday kini ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga personal nga bibisita sa CCPO aron duyugan kini nga manabilit siya nga mga sakop.
1: In fact, pakita nato ganina nga ang atong ang city police department or office number one no sa iyang performance, iyang mga major nga incidents zero, wala gyud sa siyudad sa Sugbo.
7: Giangkon sa mayor nga nasurpresa siya og naguol nga bisan sa maayo nga performance ni ilanan isip hipis sa kapulisan sa sulod sa Sugbo. Gihulipan gihapon kini apan dili siya mupugong sanglit alang man usab kini sa iyang pagsaka sa iyang karera.
1: So mo na nga naguol ko para sa atong syudad na medyo nabiyaan ta ni George, but ang iya karon this is actually a kanang advancement o naaman siya sa dito sa PRO7 siya mo'y I think controller. So, mauna yung nahitabok.
7: Si Mayor Nestor Archibald. Doon na pangalan nga mahimong kapilian si Mayor Archibald. Pandili lang una niya kiniibutyag sa publiko, sanglit magpaabot pa siya sa listahan gagikan sa Kampo Krame. Apan siya nang hinaot, nga ang muhulip kang ilanan, susama nini og abilidad sa pagpatunhay sa Kahosay Kalinaw sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman Arbo Samantri YHP, Tata Carmen.
21: Samtang adugan itali sa tuang mga balita, DSWD nagpadala og dugang 10,000 ka mga food packs alang sa mga apektado sa linog dito sa Mindanao. Kasama mo sa balita, Radyo Manda, ito ang CNU Mascom intern, Rob Mosquida.
4: DYHP, RMM Report.
22: Nagpadalang buhatan si Department of Social Welfare and Development kon DSWD og dugang 10,000 ka mga karton sa family food packs kon FFPs ngadto sa Mindanao isip kabayen silang pagtubag pagtabang sa mga naapektuhan sa maigo nga magnitude 7.8 nga linog sa naasong rehiyon. Gisakayang maong mga food packs sa wing van padung sa Mindanao Disaster Resource Center aron madungagan ang giandam relief supplies alang sa mga biktima. Matud sa DSWD nga padayon nilang gibantayan ang kahimtang sa mga apektadong lugar og ipaniguro nga adunay igong atabang nga matud dayon alang sa labing nanginahanglan. Kasama mo sa balita, Rob Mosqueda, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, Araman.
21: Samtang resolusyon nga nag-awhag sa Cebu Port sa Port Authority sa pag-usab sa revenue sharing sa mga pantalan, aprobado na sa Provincial Board sa Provincia Sugbo. Kasama mo sa balita, ato ang si inyo Mascom intern Olive Degero.
3: DYHP RMN Report.
5: Giaprubahan sa sangguniang panlalawigan sa Sugbo ang Resolution No. 70 nga nag-awhag sa Cebu Port Authority kon CPA sa pag-assess sa kasamtangang revenue sharing arrangement tali sa ahensya ug sa mga local government units kon LGUs nga naapil sa operasyon sa mga pantalan sa probinsya. Matod ni Board Member Honorable Celestino Martinez III, na long-standing na ang kalabutan sa LGU ug CPA sa koleksyon sa repair, development ug pag-rehab mahitungod sa mga port. Gilauman nga pinaagi sa mga pagripaso, mas mapalambo ang kooperasyon tali sa CPA ug sa mga LGU ug mas mapalig-on ang pondo alang sa mga programa ug serbisyo nga makabenepisyo sa mga komunidad nga adunay mga pantalan. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Olive Degero, CNUCOM intern DYHP, Tatak, RMN.
21: Samtang dugan itali sa tuang mga balita, 5% nga budget sa gender and development giaprobahan na sa sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa balita ang atong CNU Mascom intern Alisa Gilario.
3: DYHP.

0: Giaprobahan sa ikatawang pagbasa sa Nguniang Panlalawigan sa Probinsya sa Sugbo ang ordinansa nga nag-institutionalize sa Gender Development Congad Code. Lakip na ini ang pagtukod sa Gender Development Office, pagpaligon sa Gender Development Focal Point System kung GFPS o papatuman sa province-wide gender-based violence response system. Igisigutan sab sa sesyon ng alokasyon sa pondo alang sa maong programa. Lakip na ini ang 5% budget sa tanang buhatan o departamento sa provincial government nga itagana alang sa mga kalihukan o programa sa GAD. Ang ordinansa nagtumong sa pagpalambo sa gender equality, pagpanalipod sa katungod sa tanan ug paghimo og mas inklusibong katilingban sa Sugbo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Alaysa Ligario, CNU.com intern, DYHP Tatak Aramen.
1: Samtang nga dugan itali sa tuang mga balita, DOH ni pahimangno sa publiko sa mga angay nga buhaton, human mo igo ang linog. Kasama mo sa balita ang atuang si inyo Mascom intern Delphine Junior Lido.
2: DYHP. Tata, Aramen Report.
3: Ni pahimangno sa publiko ang Department of Health kon DOH sa mga angay buhaton human sa linog. Matod sa ahensya, human ang kusog nga linog magmabinantayon sa tsunami o ang pagtaas sa balud sa dagat ka posibleng maghatag og kadaot sa mga namuyo daplin sa dagat. Gidugang usab sa nasoing ahensya nga dili magkumpiyansa tungod kay posibleng gihapon ang aftershocks ug maayo nga magandam og go bag dinsud niini ang mga pagkaon, first aid kit ug ubang importanteng kahimanan. Nasayran nga ni tayo gang magnitude 7.8 nga linog kaganina buntag sa maasim sa Rangani dinhi resulta kini sa pagatumpag sa kabalayan, establishmento ug pagkasuspenso sa mga klase. Kasama mo sa balita, Delphine Junior Lido, CNU.com intern DYHP Tatak Aramen.
1: Samtang Sugbo nakighiusa sa Mindanao, Gobernador Pambari 4 ni paabot og suporta sa mga biktima sa linog. Ato ang balikan ang report ni si inyong Mascom intern Rob Mosquida.
2: DYHP Tata Aramen Report.
4: Ni paabot si Cebu Governor Pamela Barikuatro sa iyang pag-ampog suporta alang sa mga komunidad sa Mindanao nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Gimanduan usab sa gobernador ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRMO sa pag-monitor sa sitwasyon o pagpakigalayon sa mga otoridad sa mga apektadong lugar aron na ibawan kung unsang atabang mahimong ikahatag sa probinsya sa Sugbo. Bisan pa manugway na talanda kung epekto sa Sugbo ang maong kalamidad, apang giawag ni Barikuatro ang publiko nga magpabiling alerto o musunod sa mga opisyal nga advisories tungod sa posibleng mga aftershock. Matod pa ni Barikuatro nga andam ang mga Sugboanon sa pagtabang sa tumakaigsunan sa Mindanao. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rob Mosqueda, CNU.com intern DYHP Tatak Aramen.
1: Okay, salamat sa tuang mga CNU Mascom intern. Mayo mga mangtas na kay mang report ka sa Manjero. Ato ang mga umaabot ng mga kauban ng mga reporters radio sa TV, pagkada sa newspaper. Yakin ba yung nasad magkasamatod ganito sa EXL Makabuhay OL? Ang ato ang haplas, no, maayos mga kaigsunan nga naminaw sa garong nga nangitag haplas. Nga maayong ihapla sa tuang nga kalawasan, panakit sa kalawasan, pangulngulo sa mga kaunuran, ang mga panuhot, palagputon, ani ka sa Manjerom, o mga panglaylay sa mga lutahan. Na tumaking sunan, di ha, mga pinanggantig ba minaw? Masalangita, ganin mong hapla, so ha, nangitay lain nga dangpan. Wa na tayo lang gamiton, EXL Makabuhay Oil, kay all-in-one, kinipasabot na dalatan na skincare oil. Pagyod. Nakainot ani makasama kay gawas nga wag tangon ng mga panakit sa kalawasag mga panuhot. Kung manghaplas ka ni dili sa kapaakon o lamok, kay dili magkapaakon sa lamok, makasiguro ka nga dili ka magkasakit o gadinggi. Nakainot ani kay Minis Katol-Katol sa panit pinakan sa kagmay mga mananap o sa pangagon. Tumaking suno mga pinanggantig baminaw ba sa haplas gani? Moy inyuhang gipangita, EXL Makabuhay Oil. Ati man ni angalan ha, EXL Makabuhay nga haplasa. Onya kon kape pod kay tumay sunod nato manghiligon nga moinom og kape. Dili gyud mahimutang dili makainom og kape. Coffee lovers nato makaigsunan. Kaning kapihan na moya to ang imnon ha. EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix magkasama 17-in-1 kini. Pasabot si City kay maprotas ang kutaro nagisagol sa atoa ang kape. O na nakanindot, aning atong kape kay doon na ni Sir Rose Hip kay doon aging properties doon na ipin living properties nga alibyuhan sa sakit nga arthritis. Doon na sa ni Sir Louis A. Doon ay dulaw ang gisagol ni ini. O niya doon na ni Kamungay, doon ay Mangustin, doon ay Bisaya, nga mais doon ay Bayabas, doon ay insulin plant, doon ay barley, doon ay Arabica, doon ay Stevia, nga may gapalami sa ito ang kape. O niya doon na po ni Sir Ginseng. Ang atong Korean ginseng o ginseng nga nasa ito ang kape. Makapa-update sa to ang panglawas mo sa makalahutay ta matag-adlaw ang panikaisikay kung kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Doon na ni sagol po nga uban ng mga sagol, no? Nga gisagol ni ane. Doon ang mga prutas na kutano ng uban pang gisagol ni ane. Ang ato ang kape, makasama, lamian kayo. Akin doon ay tapol nga bisayang mais gonesya, dalahimas mo. Salang sumakaigsuunan diha na nga naminaw kaning kapiha mo yato ang imnon. Dili ka magluya ani, dili ka nunay magluya imong lawas ha. Tato ang kape unya na kanindot ani kay ma-order na po siya sa Shopee, sa Lazada, sa Instagram, ha, sa Facebook kanini ang tuang EXL ha. EXL Makabuhay Products mga kasama. Mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, onia, balik ta karon to taod makasama ha kay atong hatagag pagtagad ni uban na to ng mga hisgotanan. Ah, o, nag-order po ko na si Toy Mali sa kuan sa Shopee kay nag-order. Ana sa Shopee, ma-order ha? Ah, na ay barato ra kayo diha o baka ha, sa kuyog na lang mo ni kuan, kuyog na lang mo ni kuyog na lang mo ni Maninay, Maninay Arlene og Maninoy Budo. Tama na diha sa kuan sa Alpha Pharmacy. balik na karon tatawad baka sama human lamang sa mga importante kayo. Ato ang attack na alas 11:36 na sa gabi. Standby.
2: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world's stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
6: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
9: Wala kayo sa baon ko.
10: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
11: Lady's Choice Ham Spread.
12: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Patikim! Mmm!
14: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
15: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
2: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
16: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
24: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
23: Naana mga bisita? Kajut lang!
25: Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana.
26: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
27: New Alaksan Extra.
23: Wow, mas maayo pa?
26: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
28: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
23: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
26: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack,
0: pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa magtsa, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mantsa! Easing-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Takna alas 11:47 na sa kagabhion. Balik na magkasama diri sa tong pagkulo kabildo karong gabhion na. Ato hatagag pagtagad sa niha kay dito sa Mindanao. Abisan o kanang naang naglinog kasama ang Jerong. Naaman di ay naputol ang panidit at duri. Amay gani kay pero akaring usa, no? Usa nga ayaw lang siya pakita kasama ang Jerong, akan ng Gerald ha. Ayaw lang siya ipakita nang naang nakuha na tong video ang karon lang yun. Ha? So nang kaya kasama ang Jerong nga pagdinagan ang usa dito na sa ubos na kahuman og suot sa iyahang pantalon. Alasiti man tong linog, naadi ay namahaw og kuwa. Pagigaw ito'y pamahaw, dagot. Amun sa kapamahaw, badagaw ito, nagpaman. Porting kwa ano niya, marag hugot yung pantalon kasi man Jerome, natablaw yung tao, nagkwa doy, natablaw sa og bira, paingos baba. O niya, doon na po'y gasunod nga. Babae at lalaki. Ha? Amay rin usang babae at lalaki, kaya ang kanyang lalaki, di rin nasportahan na niper. Ang kanyang babae, murag ang malong sa lodging house, murag gidala. Sabanin ko, Ana, in town, ha? Pero ito, anin ko, anon sa dahak, kay na-update karon mga sukindig paminaw sa... Anya kasama Jimmy Wood, minaw sa nato Corazon, Asusina Taniola, kasama Glinda Masong Lagos, ang Mondihar Family Emily, namin nato kasama ang Mondihar Family, o si Tess Marliso Caballero, oy si Kwansan, si Ninang Juliet Kulanag Hagman, may gabiin ni mo nang, anya si Maricel Luzorita La Cambra, ana minaw sa nato karon ha. Anya si Bonita Cadavis ana minaw nato og Peter Juanico Tomon ana minaw nato diha sa may Makruhan Southern Leyte. Og si Amas and Jay Milagro Game Farm adito sa KSA Jeddah Tawal. Na depita kasama. Okay, ito hatagag pagtagad sad ba kasama ha? Kay ang natanawa ra godon yang update po sa Linog ganito na asa man to kasama nga kananaang Giralbe. Atong video dito sa Linog nga ang uban us ginawa in taon nga naghinilakay. Naghinilakay in taong uban mga sukindig paminaw tungod sa kahadlok. Tungod sila na sinati nga ang uban nga trauma in taon. Adito sa Linog mga sukindig paminaw sa Mindanao. So nakakusog ana. Sa 7.8 dito sa 7.8 ang linog ganiha unya kusog no maganiton diris Bugo nga 6.9 raton diris Bugo aton tuang sa miagin tuig kasama ang Jerome so muna nga kana na ang ganyan no kanay kana tanawa na na video ay ang usagod nabot skarsadag suot siyang puro talala o tanawa o nabot ko skarsadag suot siyang puro unsa man ni babae ni laki. Murag, kuha ni kasama ng, tanawa o. Oh. Tanawa, murag babae, tingali ni, or laki ba ni, ha? Tanawa o, oh. Dili nilang kuskarsada niya, gitiwas, suksuot, yahang short. Kaya dito, tingali ni, nang tulog sa kanang na ang lodging house. Murag dito ni natulog, kaya sa'yo, biya, muntag, ha? Dito ka dito na katulog or kadlaw na ba tanaw tanaw oh na tanaw oh ah kanay kanay kanay oh ah kanay oh tanaw tanaw oh tanaw yung short niya oh aha oh na lang sing house oh

Aka na yung laki, oh. Okay, dara, oh, dara, ini. Gawas, ay, dawa, ha? Halas nanay, oh, murag, ang kanin man yung kuwanting alin, ha? Gawas siya. Ha? Di amay na ulahe, do, oh. Kani babae, oh. Ha? Snanay na ulahe, snanay, nagtabon-tabon sa yung naong. O, gasunod ang laki, mga sukindig, paminaw na tanawa, gasunod ang laki, sinawas nga bil tatay. At tanawa ha, o. At tanawa si nanay, o, tanawas nanay, pwede ba na makuan? Nagsama na siya, o, tanawas nanay, murag wait, sinilas nanay. Ha, pero mura, o ka na, medyo dakuon man siyang babae. Ha, medyo dakuon nga babae, dias ganghaan sa lodging house. O niya ang gasunod, may ganin niamot na maghaog naka, ah, naka, naka sulo ba na siyang underwear, ha? Ha, tanawa, ha? Sayo sa buntag, basin, o, nga namang, ha, tingali, sabo, tingali, hila ka sa mangke, o niya, lantang unto, pa, unto na lang sa ta, ego maka, ego magpamahaw, maka ha, or, ah, galing ka na mga kanana asaman, nabay ka o niya sa sulod, tingali, or arigas gawas. Ha? Or lahi ang giuna o guwa. At tanawa, di ay usa, mura man o, mura magtrabahante ni sa barangay, kaya kini mga, kini uniform, yung unani, mura man nagtrabahante sa barangay, dili baka ni tanod o baka lupon. Dihan na go just gawas, dihan na niya gawas, tarong nga yung zipper. Ha? At tanawa ha, may ganining uban kay doon na pagyo, linog anak, kusok yung linog uban, nagbinidyuhay na sa kato nagkiyo-kiyo ang mga kana mga building, nagkiyo-kiyo ang mga puste, ha? Ang mga sakyanan sa Gasuman Jerome, nagkiyay-kiyay na, pero kaning nag-video na sa gifts ang video ba o kanang na nakuha siyang video pag liwag siyang kamera na nakuha siyang video kaning mga nanggawa sa lodging house. Ah, nakapadidit kini sa glino. Ah, tanawa bitaw, kanina ang ako ano. Pero swerte nis manang kayo na okayan, bisag linogs manang na okayan, kayo gaman. Amot, ane dagway, o, ah, nakahuman ba ni sila? Ha? Nakahuman ba ni sila? Naputol baghani, o ronsa kaha? Pero, may ganis nanay, kaya no, kanina may ganis siya, kaya nanay, dili mo tayo tigulang ni, pero, takuon mong gabay, amot kaha, o kinsaning duster? Ah, murag duster man. Ha, mura magka-duster ka sa manjiro? Ha, kinsa ba kanin duster? Basin o kanang naangot sa manis siya? Ah, malong man eh diya suod sa lads? Or, na, ikuan man. Ha, buti nakapamanti ba na eh? Ah, kanin mga taga dito, nakaila ni ane. Ang laki, wak man manabon ang laki. Bikin, ipakita lang ko na sa video ka sa mga Gerald. Ay lang ipakita akong naong para mo dako-dako o sa gamay palihok. Ah, kana na ang kana. Tanawa, oo. Ah, tanawa, nagkakuha na siya, oo. Oh. Ah, so nanabon gyud siya. Nanabon siya o niya nigawas sa kanang pultahan sa lodge. Ah, nigawas. Ah, sige, pagawas. Ah. Pagawas niya, ah. Bikin, no, pagawas niya, okay. Ah. Ah, pagawas niya, ana, oh. Ah, pagawas niya, nisunod na yung laki. Ah, nisunod na yung laki, niguhod na yung laki, oh. Ah, ah wa gani maka, tarong og sa taon sa kasunis niya. Ang botones, wag hindi mata. Ah, tanawa, ha? Wa makwan, ha? Iyahang gigunitan yung purol, basig dili ni mao yung kasunis, yung lugak man, naluag na mahino. Ah, wala na kakwas bakos. Awa na ka pamakos. Tanawa ng usa. Ah, diba, kanang i-zipper ni mo. Duha man na ka. Murag duha man na kaable. Ha? Ning zipper ni mo na. Muna maklos. Ang usa, nagyayha man ang usa. Ha? Ah, matod bang nidang Juliet nga. Kuhan ko no. Ah, kanang na ang parsya lang usa ni. Tiwaso lang ni. Oh, humaglinog. At doon lang ato ang mag-aftershock. Ha?
kanini ang mga kwa naman eh. Mga duna na yung mga edad ni. Ha? So pananglitag magtiayo ni, ato silang balay. Ha? Doon na may balay. Ha? Ato silang balay, palitag magtiayo. Pero kung ingon, di magkagayon dito. Doon na po yung mga bata. Saba ka. Ha? Pero duda ko. Ni, duda ko, ani, di ni magtiayo. O niya, katong to skarsada ay, kato usa laki man to, kato usa dili ba to bayot kasaman Jerome? Aka na kasaman Gerald? Kato na skarsada ba? Dili ba to bayot niya? Muna mag nagbaylo ilang sinilas lang. Ito ka na tanaw ha? Kani ba? O sa man eh, babay or bayot? Na, nagtuwad lang in town, pakalagumar, mag-igot-igot. Ha, kanini ha? O sa man eh? Ha? Doon na yung nag-post nga matod pa gikan diha, pero wa magita ka, hibalo kon asa ni sa gikan, dito ba gini sa sud, ha, sa gikan ang nigawas, pero dito sa gikan sa pagdagan niya, dito sa gikan, pero dili na to makita sa video noon, o dito ba sa gikas gawang. Pero ngano man, ngano, ha, unsa man ni siya, brief na kasamang gikan ang itom kasi igot-igot or igot-igot yun. Atanaw ha? Atanaw, wa na makwan. Uy, kanang naang ang iyahang short ba? Ang iyahang short magkasama, di rin nalas gawas niya tiwasa og sul. Ha, matod pa ni kasama nga may baharier ni siya pag niya nga, wala na lang to gisiper kaya basig mapaakan to siper kasama. Uy. Mao din ni nakapakusog linog. Mao din nakapakusog sa linog kasamang kinga. Siya na kay duna po naglinog dai solo di ay. Ah, naglinog na, naglinog man po ni. Ah, tanawa sa man ni bayot baka ni. Di naman sa gawas gikuan oy. Ah, tanawa niya. Ang katong usa ambot og basi og nagbaylo ni silag sinila sa katong laki, basig mo to yung partner kasamang sa man to partner to yung laki or dili. Bigo na to ni tanawa tong usa. Ha, dingas makignaong tong usang laki kasaman Gerald, o niya, akana, basig mo na yung partner, kasi katong laki ha, akana laki ha ba, o, tanawa, mura mag nagbaylo silag short lagi, kaya kanin niyang isuot may paka, no, mura magbabay og short kasaman Gerald. Baka na sila magbaylo, no? Awa sila magbaylo niya, natanawas tatay, o, ha, tanawa iyang short, o, naglisod ko siya, murag dili, ginayang short, tingali, murag paminaw na kuane siya, ha, paminaw na kuane, kaneng ni ang partner, aning laki, murag ikugan, tingali ni. Ha, murag ikugan man eh, kaya tanawa rago, no? Ha, tanawa, kung mag-atubang makasama, porting, ha, guwapa kay bayot, gawin, porting, mangarte, pero magtalikod na di ay, ha, pananglikag magtalikod na, o niya magtikubo na kasamang ki, ha, tanawa ay, mura man ugon, mura magtapasirog tubo. Awa ba ka nila, yagong gibutang yung bag, ha, tanawa, ha, yagong gibutang yung bag, o ka naglisod naman siya, o, naglisod naman siya, pasulod, unsa man, ako ba ng short, or dili? At tanawa niya, kani, unsa man yung laki, iha ba dagoy na yung kauban dito? Iha ba dagoy na yung kauban kay, o, pananglitan, no, mura man siya, o, kanang, mura ga, unsa tawa ka ng sininaan, nga mura, o, kuan man, unsa may tawa ka ng sininaan, nang gisulutan, ni mura maglalaki, ni, palitag babae po, ni, niya mabagbuhok, ha? Mura po, nanduray, pumaho. Tanawa ko, no? O niya, kaning laki, abot niya kay nabay, ha? Ito pa, kauban, tingali. Kaya ito, nung tanda lang, takay dito, umnigikan ko, niya na videohan man. Ha? Niya tanawa, o, manahan na kaglin, o, tanawa, o, nagsulob ba siya short? Niya, kaning laki, ang yan sinilas, muramang nagkabaylo ang sinilas. At ako nung kanong video kasama, Gerald, wika na, sige, play video, sige, wika na, wika na, wika na, kana. Ah, oh, na video, ha? Ah. Oh. Okay. At ano, nanggawas. Ah, nanggawas na. Ah. Tanawa. Alalalala, tanawa. Ah.
Kana. Katong laki, makita itong chinilas laki sa man, Gerald. Katong chinilas laki ba, makita ito. Puti man dakuan chinilas. Basing nagkataan, katong itong nasa sakyanan, katong usapan yun, kana marag atubang siya. Natanawa ang chinilas. Kana, tanawa ha, o tanawa o. Agoy ang chinilas, muro magdili, ha, muro magsanila sa bayo.

0: Mura magsanilas, mura magsanilas. So, bayot yun. Asa man to, ipakita ko to kadiyot. Kasi man dyan lang, kadiyot lang kayo, ha? Ah, katong sinilasa ba? Ay, pakita lang ko to na to. Kasi man, Jikyo, kamaumaning mo, kwan, kamaumaning. Kani, katong yung tiil nga nagkita ang, ato ganyan pagkapakitaan mo, nindo to sa katong, sige, kwan ko no gamay. Aki mura magdako, taas mo kay glabaw, mura man, ugtungas dangaw. Akane, katanawa, tanawa, oh, tanawang labaw, kasi man, Jerome. At tanawang labaw, mura magdili, iya, ha? Ha? O, oh, tanawa, pati man taasa. Ayay, murag sanila, Diyos bayot ni da. Ah, so mo na tingali makasama nga ni Kusog ang linog. Ha, ah, kay duha po di ay naglino, ah, nagpasiugda sa linog. Ingon to ba pag pag pananglitan pag sugod na nila tog linog ingon nga uyog lagi ron kusuga gud aron ha. Nalipay unta ang bayot kay kusog pagka kuana pagka kusog nga pagka kanang ni abang pagka kuana gud anak. Dili maday linog nga sila moy nagud mugna ha mugna man dito sa kuan linuga. Dinuod man dito itong linuga. Ahay, di ba, Sir Romel, ha? Si Villa Angot, ha? Bayot to, Sir, bayot. Onya, sa pagkakaroon, na doon na update makasama di ay nga Natala. Doon ay 35 na ka mga nakalas, ha? Nisaka na, gikan sa 19 nga mga patay. Tungod sa linog dito sa Mindanao, niabot na ni karon og 35. 31 ang gikan sa Suksargen o niya kuan. Ah, kanang na ang pila man eh sa okay, apat sa so, upat. Upat mga sukindig paminaw sa Davao Region. Ah, sa Davao Region upat ang patay o niya 31 sa Suksargen. Ah, dito sa Region 12. Ang patay mo ng 35 tanan ang namatay. Usab ba nga sukindig pa minaw? Kani ang sumala pa sa Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Ay, kinimbayin natod ka na ito usab sa Life Extension Vitamin D3. Alam sa mag-isunan ito nga dunay diabetes sa katong mga debitikon nga naminaw na ito. Doon na mo'y kaila nga dunay diabetes sa ingna nga paimna na og Life Extension Vitamin D3. Tulo ka kapsule ka soft gel kada adlaw ang ipainom usa humagpamahaw duha sumagpanihapon. Pero kun walay diabetes pwede ra pud og duha usa sa buntag usa sa panihapon kada humagkaon. Para nga dili magkasakit og diabetes og malikayan ang mga sakit og balatian no pero kanang naa nga bawal yung tamis pod ha. Hinahanglan nga dili pud kaayo tantong hinamis o niya kanan kinahanglan kasarangan ran tamis kinahang kasarangan nga parat. Ang kanang naang pagkaon, ha? Ang Life Extension Vitamin D3 makasama palit silang clinic. Diri sa Dakbaya, Sugbo, na asa may Sibudok Building, Boyens, Mesmina Boulevard. Ito sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion, Panungkasod sa Merkado. Sa Negros Oriental, as Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Bisitahan lang ang clinic sa Life Extension. Kay nagtanyag usab sila ninyo og libre nga medical check-up. Gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Okay, wa naman tayo igong oras makasama ha sa pagbadayon sa tuntulumanon. Salamat kay ninyong tanan. Ha, sa mga naminaw og didoyog nako og mapuhon na magtiwas ta sa tuang pagkulokabildo og mapuhon na lang. Salamat kayo. Sa ngalan na lang sa Gilad Computer sa DYH Experiment Simoto Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kaban sa masin kontrol si kasamang Nestor Romicilio. Ay, Nestor Roman, kasamang Jerome Yap, kasamang Kisos Mini. Kasamang Gerald Albios, si Oliver Atis, Romil Boiser, Chief Technician. Kung nalang niyo, boss, ngalagad sa kahingin ninyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit, kipnagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka natuntanan. Sa talandapin sa ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk.

0: Nga kisos mini kasaman Gerald Albios, si Oliver Atis or Bill Boyser, chief technician. Kung nalang yung boss nga lagad sa kahingin ninyong radio man, Benji Olpostanghian. Ang manamilit kung nagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka natuntanan. Sa talandapin sa ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk.
2: Mga uban pa mga pagkaon din ha. Labi na kini mga gidili nga mga pagkaon, namig yun na mga gidili man. So kini mga gulay, bisan maayo sa tuang panlawas, doon na sabtay limitasyon. Muna gitawag ng limitasyon mga kapanyawan. So mauna, ang atuang nakatunan karon, ang mga benepisyo o mga disadvantage sa bukini kini mga side effects sa kalabasa kung masubraan tagkaon ni ini. Lain na sa bato ang nakatunan karong adlaw ang mga kapanyawan, wala na tayo igong oras, napupusa sa mga tong oras. Apan sa di pa kung manamilit, ang set panyawan coffee mix mga kapanyawan, ayaw niya pong kalimot ha sa pag-inom ni ini. Ang set panyawan coffee mix, adunay tulo ka mga special nga sagol nga mao ang panyawan nga nailan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn, nga bunda sa anthocyanins nga maoy mo paligon sa ato immune system. Busa ka mo diha, himo ang partner gyud ang said panyawan coffee mix mga kapanyawan matag buntag samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa ang kasika sa kabuntagon ayo kalimot sa pag-inom sa inyong said panyawan coffee mix. Ang pait nga lasa sa kape sa said panyawan coffee mix adunay daghang benepisyo sa atong kalawasan mga kapanyawan. Tuhod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa ato ang digestion, umuabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. Said panyawan coffee mix na ha mga kapanyawan, himo ang partner matagbuntag. Dinha sa inyong pamahaw, bisan sa inyong hang pamainit, o bisan gani sa inyong hang pag-snack lang. Said panyawan coffee mix. Hangtod sa sunod nga episode na usab, mag-uban-uban taha, matag alas 4 kadlaon ang kasika sa kabuntagon. Adlaw Martes, Webes o Sabado dinhilang sa inyong paboritong programa. Ang kasika sa kabuntagon, hatod ka nato sa said marketing sa paborito ninyong istasyon, DYHP RMN Cebu. Ako inyong ang kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Manamilit na kong mga kapanyawan, maayong buntag o amping takanunay.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, din hilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa set panyawan. Tuluman ang magahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa set panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby og Sir John, alang sa hugyawan sa set panyawan.
3: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban na nayanapod kining atong hugyawan sa said panyawan. Inubanan sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa lawas, and of course sa ato ang mga paghatag kaninyong mga impormasyon. Kaalam og kahibalo, pinagi nila atong knowledge power nga diin naghahatag kami og mga pagpaila-ila kaninyo sa mga problema sa panglawas, and of course aniyaring atong partner sa atong health nga maghatag og paghubad sa mga klase-klaseng mga balatian. Sir John, Sir John, maayong adlaw niya kanimo.
4: Yes, maayong adlaw kanimo da, Sir Rick. No, sa tanan itong mga tigpaminaw, kumusta kamo tanan?
3: Sa tanan itong mga viewers and listeners, di mani kanun na yung mga igarig, so nga tuyog tumong sa ito ang mga produkto, maulamang ang paghatag og tabang kaninyo, pinaginin nga itong mga pamatuod, no? Paghatag kaninyo sa mga kaayuhan sa atong mga kalawasan gamit ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay mga pagtabang sa atong lawas. Ang mga produktong ginama sa SED Marketing sama panalitan sa ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug panyawan herb, and of course ang ato ang SED Panyawan with Garlic nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Aduna pud kita ay SED Kogon Herbal Capsule nga dunay gahom sa Kogon Plant, banaba ug usab sa panyawan.

0: Tawan o kuning ginatawag na itong makabuhay. And of course, ang ato ang kape, ang damian kayo nga sad panyawan coffee mix. And ang ato ang liniment, ang panghaplas na ito, ang milagroso nga magadap, makatabang sa mga pagpanakit na ito sa kalawasan. Ang ato ang sad liniment oil nga ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa sad marketing. And of course, dili po natin hikalimtan ang ato ang mga sabon, ang sad celebrity beauty soap o sad celebrity kajik soap. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato kining matud pa nila usa sa mga hinungdan karong posible kitang makaangkon og mga problema sa lawas kining ubos ta og immune system. Unsa ni immune system Sir John, and nganong posible man nga ma-weekend or mahinay no ano ato ang depensa sa lawas nga ginatawag natong immune system. Kay gyud mong tag dugang information niini og pagpasabot nganong importante nga kining atong immune system kimsog og insakto or kun baga matud pa kusgan para makigbatok sa mga balatian. Sir John,
1: kana no ang atong immune system sir right is syempre mo na tong mailhan ato tanan no nga ang immune system oy ato ang sundalo no or pulis no sa tuang lawas tungod kay ang trabaho niini mao ang pag sumpo no sa mga nakadaiya mga kagaw nga musulod dinhi sa tong lawas. So if ever kung kuntahay mohinay ang kwan no ang imong immune system ining na immunosuppression no siyempre kung maghinay ang sundalo dali lang ang pag sa pagsulod no dali lang ang pagsulod sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa mga nakadaiyang sakit. So kana no importante kaayo nga ang atong lawas usok yun perminti, usgan perminti no ang atong immune system. Tungod kay kung dili no ubay-ubay ka mga sabatawagan at mga parasite o mga pathogens no ang pwedeng naghulat no nga mohinay ang imong immune system ug musulod din sa imong lawas ug taptan ka sa nagkadaiyang mga sakit.
0: Okay, and matod pa Sir John sa pagtulon and aduna pud kuno yung mga primary causes ang ginatawag nga immunodeficiency no or pagkahinay sa ato ang immune system. Una nini kaning genetic disorder present matod pa sa birth. Secondary kanang ginatawag na tog acquired immunodeficiency sama kaning panangritan sa mga HIV, AIDS,
1: yes,
0: pang mga cancer. O gusabisan pag malnutrition, no? Posible po na ikay na makapakubol sa itong immune system. And of course, kanyang ginatawag na itong lifestyle factor, no? Poor diet, lack of sleep, high stress, o excessive alcohol or smoking. Usap sa mga matawag na itong hinungdan, ganong posibleng makubos ang ito ang immune system. Matod pa nila, sir, kung ubos ko kita o immune system, delikado po kung kaayo nga makaangkon kita o mga balatian or butang talang kaning mga ginatawag na itong kanang hinanali na itong mga pag-angkon sa ubos, sipon, hilanat o trangkaso.
1: Yes.
0: Na diin, usap po nila siya sa mga matawag na ito nga ma-acquire na ito, no? Kung ubos ang atong resistensya. So, importante gina nga kusog ang atong resistensya, Sir John, no? Kaya pinaagi na ini, makatabang gini sa pakigbatok sa mga posibleng mga bakterya or viruses nga manulod sa atong lawas. Para ma-manage ang hinay or maka-weak nga immune system, una nini practice good hygiene. Number one, frequent hand washing and avoid crowded places. No, likayan ang mga matao nga lugar. Number two, lifestyle, healthy lifestyle. Magkaon og mga nutritious nga mga pagkaon ug mag-maintain og healthy nga weight, no, nindot nga gibug aton. And of course, adequate sleep or kanang enough good nga katulog.
1: Yes.
0: And para po sa uban nga medyo adunay mga ginatawag nato nga mga seryoso nga pagkubos sa ilahang immune system, vaccination and medical consultation alang sa itong mga kaisunan na itong dunay mga problema sa ilahang immune system. Sir John, para mamintinar di ay ang maayong kahimsog, maayo po dahi kaayo ang ito ang Sed Panyawan Plus Mangustine. Kay kaning itong Sed Panyawan Plus, doon naman kini siya mga vitamins and minerals, apin pa mga nutrients, no? Nga makatabang para mapahimsog na ito ang ito ang immune system. Murag kanunon kibalik ini sa ito ang mga white blood cells ni ning panyawan nga kapsula or said panyawan plus na in mangosteen gumikan kay pinagi ni mamahimo day nga himsog ang atoang immune system. Sir John,
1: tinuod ka na Sir Rick, no? Ang mangosteen, no? Adunay anti-inflammatory ng mga sangkap, no? Number one, din niya nga trabaho, no? O ginayat, epekto din sa itong lawas. Ang inflammation caused by grabing pagsaka sa kagaw sa lawas, no? So, importante kayo nga mapaghan na ito ang immune system pinagi sa pagpakusog, sa pagtumar, no? Sa ito ang said marketing na said panyawan plus mangosteen.
0: Sa ito pala, Sir John, kung hinay ang ito immune system, posible gina'y nga mataptantag dali-dali ang mga viruses, no?
1: Yes.
0: Kaya sama sa gikaingo na ito kaganina, na may mga factor kay matun pala ginila, kaninga itong texter, by the way, is nangutana siya may tungod sa ito ang immune system kay matun pa niya. Adun na siya mga bisyo, no? Mahiligon siya mainom og alkoholikong ilim noon. And then, kanang pagpanigarilyo. Siyempre, kalambigita niya na ang pagbilar-bilar. Kaya siyempre, no? Mga panahon ng muraglami kay itagay kanang gabi. So, mabilar, yun. And muna ngayon nagka-morning, medyo luya ang lawas, walay kusog. Ang mahitabo is dali ra ka siyang sipunon, ubuhon. Sa kara hilantanon, no? Dali ra kay mataptan. Gumikan kay ubos ang iyang immune system. So, ang advice na to,
1: yes,
0: Sir John, is magtumar siya sa said panyawan plus mangosteen.
1: Yes, tinunta, Sir Rick, no? Kamatayon, mamamatay ang ato mga immune system pag di ka matulog, no? So, importante kayo ang 8 ka oras nga tulog kadagadlaw, no? So, kana, kung di ka matulog, no? So, munang magkahinay ang imong immune system. O, kana, maluya ay mong lawas, o dali ra kataptan sa sakit.
0: Sir John, wala na magkitaigong oras ng panahon. Hulot na ang atong 10 minutos ng pagpanaguban. Hinauton ta nga nakakatuna po kining atong mga viewers and listeners sa ato ang tulumanon karon. Sir John?
1: Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na po, no, sa ugunta para rin pag-iapon sila pagsubaybay na itong programa.
0: Sa itong mga kaigsunan na ito, mayong pag-tumar sa itong mga produktong herbal sa said marketing o paghapla sa itong said liniment o sa pagpangapi sa itong said panyawan coffee mix. Maokin niya ang mga klase sa mga produktong herbal sa said marketing nga di na pamatudaan nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon sa mga sangkap nini para mutabang sa mas maayo na itong kahimsog sa kalawasan. Muna ginayon, Sir John, nga para mamahimo kitang himsog, una, maayo nga lifestyle, magpili sa insaktong diet, dili po di kalimtan ang katulog, ang tubig, no, hydration, and of course, ang mga said panyawan products sa said marketing nga na pamatudaan makatabang gayon sa kalawasan. Alang sa kahimsog o maayong panglawas, mag said panyawan products.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang ngayon ang gihapon kining atulman ng susunod ni Higayon. Dagang salamat sa inyong paglantaw.
3: Set alert! Set alert!
4: Lubing pagmatuod sa kayuhan.
3: Hatod ka na ito sa said marketing. Health testimonies.
5: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang panakit sa panglawas sa mga pamaol sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Pagkita gid nimo ang alibyo nga pagmagamit ka sa acid liniment kay wala magid akong kuan mag-ano gyud pamati kanang sa pagdayong katulog mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupiter Pinta taga Diguan sa Mi City.
3: Health.

0: Pahid na! Sed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sed Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinae. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
2: Ang pending sa doktor matong hubag ang tinae. Og sige ko anoy butod.
3: Dili sakit.
2: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag og tuhapon, nauli ang jugo sir. Makatulog na ko. Salamat jud kaayo sa Sed Capsule kay nakatabang jud nagdako sa among pamilya.
1: Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: DYHP RMN Cebu, the official number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis bawat pahid.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia.
0: Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3.
1: Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagkataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad, at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghatol ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Philippines Center Time, alas 4:41 na.
8: Headlines karon.
7: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Magnitude 7.8 ng linog sa Mindanao kagahapon, ikanaskinig 35 na ka mga tao, samtang 900 ang naangol.
9: Ngayon 14 ka mga kanimpliyado ni Kani Kongresista Zaldi Kong abot sa isigo sa Senate Bill Ribbon Committee hearing ni Senator Pia Cayetano.
7: Ninot ni. Samtang sa mga balita lokal, kaga Land Transportation Office 7 ni hatag og brutalizers sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo.
9: Samtang ang Kapitolyo ang damuhatag og ayuda pinansyal sa General Santos City o manigo kinigusto nga linog dito sa Mindanao.
7: Balita gawas sa nasod, Iran misarikway sa ideya nga gamiton ang ilahang assets pagbayad sa damages sa US allies.
9: Sa negosyo, presyo sa mga school supplies, karong tuiga, ubos ni Tandi na tumilabay nga tuig.
8: Una headlines, karon.
10: Unang radyo, unang balita.
8: Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
9: Mabuhay, Pilipinas.
7: Tungkol na mga mahinong danon, Pinoy na Radyo.
9: Unang Balita.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Ato ng mga impormasyon nga ganyan mo masairan.
9: Ang ayani mo manunggan, una sa Radyo, una sa Balita.
10: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
8: Number one.
10: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
9: Number one.
8: Number one.
10: Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
8: Nationwide.
10: DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
11: Gising na.
10: Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: At naramay ka ng Martes, Pichari Binasa, buwan sa Hunyo, tuwing 2026. Sangan sa kinitukang para sa Sero HP, aramin sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
9: Kinagin yung Radio Man, Ken Galilea.
7: Ako sa Biraz Zaman, Arnold Bustamante. Anton Tami ka na sa Rasay, Santak na sa Muntag, magatod ka rin sa mga lampas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka, Bisaya ng Mindanao, na napunggad na may gala sa tunga pagpanaguan. Ning adlaw ka na may gala nga Martes, ikanahang adlaw may gala sa pagbuka sa klase. Kumusta inyong mga kabataan nga nitong hakagapong adlawa? Dito may gala sa Mindanao. Medyo, paan dito? Kanang hadlok ang unang adlaw may gala sa pagbuka sa klase. Gamigkan sa pag-igo may gala sa 7.8 na magnitude ng linog. Grabiha, oy. Sa talaan ka na may gala, 35 na ang nakalas. Posibleng musaka pa rin mga gala sa nagparayon ng mga oras. Sa nagparayon ng mga adlaw, subay sa pag-susila sa mga building nito nga nangahagsa. Doon ay building nito may gala nga na kwentaw, no? Na nahugno ang uban mga higala na nga tumba. Gamikan sa kakusog may gala sa linog ang dagat dito may gala sa Sarangani Province kani mga kasikbit ka mga probinsya dito sa Region 12. Hindi, niabot pa may gala sa Region 11. Hangtod na may gala sa Region sa Caraga Region. Dito may gala sa Surigao. Ang ako nga mga ginikanan dito sa Samal Island na ingon siya may galak mama dito sa Slipong. Ay, pwede ko sugas uyog si Yuta. Wala nga atong iampo may gala ang Mindanao. Particularmente na ang Soksarjen area, Davao region, lagit na ang Caraga region. Kaya sila napita may gala ang grabing napiktuhan sa pagtayog sa Yuta, linog kagahapon sa buntang at ulgiyon sa pagbuka sa klase sa mga publiko ng mga eskwilahan. Dari sa ato, naka-feel ta gamay, no? Murang gamay lang. Pero dili kayo magigalag yun, ma... Kuan, kanang, ang ba, huwag yung ka-feel. Nalay gamay nga uyog, pero dali ra. May buntag sa atong mga kaisunan, dari sa ato, sa surad, sa sugbo, sa atong mga silingan, nga mga Dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa Dakbayan, sa Bugo. Sa atong mga silingan, nga mga probinsya. Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pimera kabayan, magala sa Western and Eastern Visayas, Negros Island Region. Maing butang sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Maing butang sa mga nanay, Kaning orasa ng mata na, kay doon ay mga bata ng mga eskwela, doon ay mga estudyante ng mga maglakaw sa iyo karamutang before 6 a.m. Kinahanglan nga makalakaw na ang mga bata. Atong pahimagnon na itong mga anak, ha? Kung unsay buhaton, kung mutayog ang yuta. Wala nga, panang tani lang ta magpanik. Kung nga ni naamo sa mga dagko ng mga building, gawas, gawas good. Dili pwede nga magdugay di has building. Kaya mapariha unya dito sa General Santos City, mga higala, tungkol sa kakusog sa tayog sa yuta. Nangahugno, mga higala, ang building. Mag-ampo lang ta sa itong labaw nga makagagahong. Kung inyo hang mahinumduman, itong Nobyembre 2013, matayo ito na hitabo, ang kusugalinog may gala sa Bohol. Ganiin na kita po din may gala sa Nakpensugbo. Ang nakasinatisan, no? O niya 2011 masanto dito sa Negros Oriental o sa Negros Island. Ecstasy. October na ito, October. Nagsunod-sunod tuloy, no? Ang kuan ka kalabidad kay before sa linog, naasad to'y bangga may galas barko. Then, uba-iba po may galas ka mga kinabuhi ang nakalas. No. Nalunod ang barko na may galas sa Atbang sa Talisay City. Onya ang pagka October 13, 2013, gilinog sa may galang Bohol. Onya before ana, February 12, 2012, kato October 13, 2013, noya February 12, 2012, gilinog sa Megala ang Negros Oriental. Ubay-ubay sa Megala, udako-dako sa tunga Danios ang naitabo Megala dito sa Negros Oriental at tunga mga panahuna. Onya September 30, 2025, ang Northern Cebu gigo sa Nugninong. Ubay-ubay sa Megala ang mga kinabuhi ang nakaras. Onya dugay na baton na human Megala ang linuga kay daghan kay mga aftershocks. Bilanat pa Megalag pila kabuan. Usa Megala naka kanang nakasinati og stable bitaw nga kondisyon ang northern part of Cebu. Tungod Megala sa kanunay nga pag-uyog sa yuta mga higala dito sa norte. Wala nga karong adlaw, ha? Atong pahimangnoan ato nga mga anak, ang ato nga mga estudyante nga mag-ampi kung doon ay susama nga mahitabo may gala dito sa Mindanao. Kwan lang ka lang, di lang magpanik. Wanto sa gawas, wanto sa hawan nga area, kanang way makatagak may gala mga debris. At sa check may gala sa kasama ang gadget sa Mampong, sa arita may gala mga presyo sa mga nagunang panalito na pasadli pa. Arita may gala sa tuang answer to win promo. Atong answer to win na promo, karamutaga mga kasama.

0: ang nakalas sa migo nga 7.8 na magnitude nga linog dito sa Mindanao kaghapon ang lawa. Pila na mga igalak kakinabuhi ang nakalas sa nahitabo nga linog, posibleng mosaka ni mahigala pa o naghinautantang di na, no? Ang ato lang ani, posibleng mosaka pa o naghinautantang kanang dili daghan ang nakabsan sa kinabuhi. Kini na lang bakaha, no? Kini lang unta, no? Dili ni madugangan pa unta. Ato lang yan po sa tung lamaw ka makagahom. Pila mga igala ang nakalas sa miigo nga 7.8 na magnitude nga linog dito sa Mindanao kagahapong adlaw. Og i-comment sa atong Facebook live karon taga og kinahanglan nga naka-follow og naka-like mo magala sa Facebook page sa DYHP Aramin Cebu. Og kang Atty. Rofil Fernandez Banyo kung naka-share mo magala sa atong program sa unang radyo, unang balita. Okay, tubag lang magala niya mga answer ha sa ato ang live karon taga. Unya ato ning i-raffle karon tadod before mag or alas 5 baka karon nga buntag. At si check mega sa kasamang Jay sa Sampong sa ilang mga presyo sa mga nagunan panaliton diha sa Carbon Public Market.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jay sa Grun
2: Jess. Yes! Yes! Bayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken! O bayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! O bayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga utano ng atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Agbati, 50 ang kilo. Kamunggay, 140 ang kilo. Kalabasa, 25 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Okra, 120 ang kilo. Sikwa, usagatos ang kilo. Batong, usagatos ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagmit, 50 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Talong, 50 ang kilo. Beans, usagatos ang kilo. Kalawasang puti, 40 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Chopsoy, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyuman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga selula. I-appel na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhaton.
0: Dan sa labag kasama ang Jesse sa Mampong, kami gala sa Carbon Public Market. At oras may gala alas 4:54 na. Kagahapon may gala, nakakita ko sa mga video sa Facebook at ungit sa pagbuka sa klase sa nakariyang mga tuhaan dito sa General Santos niya sa Sarangani Province, napon sa Davao de Oro, kaning Davao del Sur ba? Natunga naman ko rin Davao del Sur, may gala, Davao de Oro o Davao del Sur. So, samtang nag-flag racing, human ang mga bata, niya doon na mga activity, may gala kay opening sa klase lagi. Kani mga elementary, makakita may gala ni Mudha nga excited kay sila ba? O nagtapok, o niya naminaw sa istorya, sa magtutudlo. Sus, kalitribitaw na uguan. Uyog. Ang uyog na ba mga

0: Kala, kanang okay na to, kanang ana-ana lang ba? Sus, kanang uyog bitaw, kanang ma, halos tumbaho na ka manghigala tungod sa kakusog sa uyog. Ate, makita na ni, kini lang, ato, tanaw ning, kini, tanaw ako, naglingkod na sila, pero gipang, grabe ha, oy, ang trauma, ana, manghigala, kuto-kuto, Sus, ang trauma mahigala sa mga bata, oy. Nay, mga bata, mga grade 1. Ang ba na ni, high school. Ang ni, high school ni, makita ni mo high school. Ang ba na to, elementary, yun.
1: Kaya gali.
0: Gabi, halo, yan, eh. Ang kini, oh. Ang trauma sa mga bata ba? Daraw? Kini, oh. Sus, grabiha, oy. Maklaro, gini mo, grabiha, pag uyog.
2: Bantay mo diyan, eh.
0: Ah, mga na, mahugno man ang kawan. Kanang ako, ano? Mahugno na. May gani, why na igo, why na tabunan? Grabiha, struma sa mga bata, ano?
2: Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod.
0: Oh, hilak tao ng mga bata. Kisabay, di matroma na, oy.
2: Lingkod lang.
0: Kini nga eskwilahan, murag sa bukid, di nga eskwilahan. Kapadyog kayo, nasa, ano, bukid ba?
3: Kini. Kini,
0: kwanis, sa ato ning sister station nito, General Santos City. Kini sa kuan ni sa gawas na ni sa tunghaan. Ah, sa tunghaan gapon, oh, sa tunghaan. Para makaandana,
3: sa
0: oh.
3: Samahan nato dinhi karon sa Jansa, no.
0: Duha, tulo, upat, lima ka andana.
3: Karon.
0: Ah, upat ka andana.
3: So, unang adlaw karon mga kasama sa kining
0: sa Ireneo Elementary School. Oh, na kuan man ni pilit. Oh, ni pilit atong video mga higala sa mga nahitabo nga linog dito sa General Santos City. Ana mga igalan, yan ato'y mga video kasamang nen sa kuan. Katong Gaisano o katong Jollibee nga ana, kita mo atong sa Jollibee? Katong sa Jollibee nga building mga higala nga nahugno. May gani, kiwa na mga trabahante kikipang pagawas na dito na sila may gala sa plaza. Kaya, atong ibalik sa kuan sa atong ibalik. Atong ibalik sa kay sus, hugno, eh. Hugno, get. Gabi, hawa. Huwag na itawa to. Huwag yun.
2: Huwag na itawa dito. Hulo.
0: Ay, sir. Hugnoy?
2: Wala na. Oh my God. Akong kami. Wala na. May tao kaya dito. Wala, may tao kaya? May tao? Wala.
0: Ang kahadlo ka na mga igalas. Di ba tabang ang kahadlo? Kita ganito rin itong kuhan. 2013? October 13, 2013, kwa mga itan, trauma mga itan, pagmaayo mga igala, bisag, kanabit na akong, ratol ba, ratol? Wala niya, ang pag, kwa na, pag-rescue na sa sulod. Napag-itaw. Pero naitaw niya, nga murag, relax na kayo, murag naila yung tuyo. Awa ha? Kasi kipangitan na, iya ko nung asawa.
2: Tao!
0: Mga rescue team niya, rescue.
2: Labas na! Tao! Tao! Ano ginagawa niyo dyan? O, labas na! Ano ka dito?
4: Hindi, nakita akong tao ba?
2: Ay!
0: Nangita akong tao. Ah, nangita ko ng tao. Di ba ka-rescuer? Basta na mga tawhanan eh. Mga disgrasya mo diha, mga mahugno ng building. Ah, tara, tara. Nanulo, no?
2: Wala ni hubas, gud siya. Dari tama.
0: Ah, dari tubig na santa. Dagat tapos na. Dagat tapos na.
2: Dagat, ni kalitang.
0: Ah. Ni kalit na may galag hunas.
2: Dari, no?
0: Ah, ang dagat dito may galag. Ni kalit lang hunas. Unya. Kini, doon na day tsunami
2: hubas,
0: alert na yun.
2: Dari pa ni karun lang. Pag ingon ako, nga naku ang dagat. Tanawa karun ni hubas.
0: Ni hubas.
2: Dari pa tama, no?
0: Oh.
2: Dari tama ng dagat.
1: Ayaw, pag maalangan niya, dagat.
2: Nga, oh.
1: Refer lang daan kayo.
2: Ano hunas. Ginoo ko, Lord. Tuloy. Dako na jud kay hunas, ning kalitra dito tanawang taga tumoy
0: nang. Ni kalitra hunas, oy nga. Tao mo ta kayo?
2: Nag CR pa ka nang anak. Balo dire o tanawa. Tanawa ta bo? Basta baka ayo. Nya karon on ning kalitra ko.
4: Sige na, sige na.
2: Hoy, Luis.
0: Oh, di ba mo balik na tubig ana? Mo balik ang dagat ana. Ah, na raw. Balik na. Ah.
2: Pa, palihog mo, palihog mo. Ipag-ibutan ko mga kuwan pa, pag-ibta pa. I-obsa siguro ang kuwan.
4: Wala na, okay na. Ipot naman, tanaw na kayong buntunta ko kung rin. Kaya na, ipat, kanihaw, ama, oh.
5: Naman, dali ang buro, kanihaw, kuwan dun.
0: Nalubog, eh. Imbis nga tinaw kayo itong dagat. Ah. Grabiha, eh. Hasta ikaw, may galam, ang limbaon sa iyong balhibo, makakita. Nato yung usang kapantalan nito, may galam, sa Sarangani, gihapon. Ang, nag-damage, eh. Oh, kita ni mo, magdili na ganit kabarong ang mga tao tungkol sa kakusog sa linog, oh. Hindi sila kabarong. Wani may gala ang mga videos na ito nakitaan sa social media. Atol sa paglinog kagahapong adlaw. Kagahapon sa buntang dito sa General Santos City o sa Sarangani Province. Asa ka rin ang epicenter na nila eh? Sa Maasin? Maasin? Maasin? Maasin City? Sa Maasin, Sarangani Province. Ah, tara. Mamay mga nag-landslide, eh. Landslide po din. Dito po din may galas dagat. Nag-landslide po dito may galas tungkol sa uyog sa yuta. Sus, napakit tao. Ano yung ubos mga higala, oh.
6: Di! Anggis sa outlet mo.
0: Lake? Lake niya?
6: Go lang, anggis sa outlet mo.
0: Ilang ito ng order, senyor? 1. 15 ka
7: mo. Outlet yung kita.
0: Ito sa kwa sa city ni.
7: Lord, Lord.
0: Sa Santos City
7: Lord,
0: na
7: ni. Lord, kayo, Lord.
0: Sa airport, kusama ni.
7: Lord. Lord, kusog kayo. Kusog kayo ang linog. Ginoo ko. Lord,
0: airport
7: is shaking.
0: Airport is yes, airport.
7: Mga katawahan naglingkod sa salog, Lord. Inuoko. Tabang.
0: Buwane! Buwane, may gana mga pangitawo niya. Atong guanay, registration ni Tos Jensen. 96.3 IFM. Pero dili kaya na siya maklaro nga kusog dere kay ang ilang CCTV murag kuan ra. Kini sa gawa, makita nimo sa gawas mao makita ang guy tro nga taga ka mga libre oy. Oh. Ah, na may mga kanta-kanta no, kay mas copyright na.

0: ang kuya wato katong nga mga tag-as nga mga building, no? Pero mawatay nakitaan nga mga nagko nga mga building may galang nga nanghagsa. Nakatong kining bridge po, no? Bridge. Nakuang yun, naputol yun.
1: Grabe, oh. Sa tanang linog, diri sa Rangane, karon pa yun din naigo ning tulaya ba? Hugmak ang tulay diri sa tapon. Sa glan sa Rangane province niyo.
0: Dito rin sa glan.
1: Sumpay sa laya. First time sa tanang linog. Karon pa nina hugmak, guys. Pinakadakong tulay sa glan, oh. Hugmak, first time.
2: May ganyan, no? May nangagit kayo na, no?
1: Grabe, first time, guys.
0: Okay. At oras may galala, 5 size na. Okay, balik na tanim. Sa tanang balikan ka na ito taon ang dugang pang update na nining linog may galala dito sa Rangani Province. Apan sa nilipa, alis sa tanang may galala sa itong winner sa itong answer to win promo. Kanabunta ka. Congratulations sa itong winner. Kanabuntaga mga kasama sa ito yung tumag. 35 kamukang nakalas base sa latest data. Gikan megala sa national disaster o sa local disaster tingnan dito sa Kwan, sa Rangani province. Nabot og 35 ang nakalas megala. Congratulations ni Gino Anuingo. Gino Anuingo. Sakto imong tumang, ikaw ang panaran nga mananaog sa atong answer to win promo. O niya i-follow ang i-chat lang ang ato ang Facebook page alang sa kumpletong detalye nimo. Apil na ang cellphone number alang sa GCash. Ipada ang 200 pesos nga paldo-paldo. Para ni sa kwan kanang bound sa mga bata. Standby ka nga alas 5 hantong sa lasay. Dapat ay dugang pa nga mga pangutana, mga kasama. Alam mo, biya diha. Padayan mo, maminaw, may gala. Sa dugang nga mga update, kanihat na manguha o nga mga pangutana sa atong nga mga balita, mga kasama. Standby sa mga balita, may gala. Human lamang sa pipila ka mga bulawan o nga pahinomdom. Oras, alas 5:08 na.
3: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by iBerry.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially ako mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
8: Wala sila nanimog ko sa may mga pamati na nila.
7: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by iBerry.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsak. Kito roon eh, gani ay. Sa siya nga nag-mintin ko, anak ay, pagkong hilahari.
11: Pwede lang, makakas, pilay mo
10: ito. So anak ko, nabinta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Breast cancer, ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
14: para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS said health report. Health report.
17: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
18: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Nipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo lang. Nagmimitin ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
5: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
20: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Life Extension Vitamin D3.
21: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
22: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
23: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
24: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
25: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
24: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
25: Para sa masulhay niyong pagpamuhin,
24: Super Fiber.
25: Mabakal sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
26: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine, gagapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
27: Mabalik sa pinabulong butik sa yung lugar.
26: DTX 500.
28: Ako day si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX
26: 500. DTX 500. Sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
29: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 servisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Diagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka na ko. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kisingan ko sa kaluwi sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon na pasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapang mukapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaluyan sa Ginoo, asa karon na may ng lawas ko. Salamat sa Ginoo.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niagto ko sa doktor, yan, ningon ang doktor sa kuha, naday ko'y prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero muraram gyapag wala. Naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
4: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama na 5.20 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Karo sa detalye na sa mga balita sa balitang nasunal.

0: ni sa kapas sa 35 ang mga nakalas tungod sa kusog ng Linog sa Mindanao kagahapon adlaw. Matod sa National Disaster Authority sa kawa sa kapin 30 ka mga nakalas. Adunay kapin sa mga namising samtang 200 ang mga naangol sa General Santos City. Adunay naugkat kanuha ka mga empleyado nga ni natrap kini ilawom sa usa ka grocery chain nga nahugno tungod sa kakusog sa pagtayog sa yuta. Samtang adunay 14 ang nakala sa Glan sa Langgani. Dihang ang landslide nitabon kini sa mga kabalayan nga nimutang sa tiilan sa bukid. Lagip sa mga establisemento nga naguba mao ang ganuha ka mga fast food chain. Samtang adunay mga malls nga nakaangkon og grabe nga kadaot.
1: Subay sa mambalita, ang paglihok sa Cotabato Trench maoy hinungdan sa paglindog sa Mindanao kaghapon sa buntag. Dinubay-ubay na ang mga nakalas. Ang susama nga trench may nakaingon sa 1976 nga Moro Gulf earthquake o tsunami. Din libuan usab ang nakalas. Kinira ba ang 1976 nga Moro Gulf earthquake sa bang Arno? 8.0 ang gikusgon.
0: Ah, grabe ha, kakusog ba ni? Sa kusog pa aning 7.8 di ay?
1: Kaning... Pero kagahapon ang una gid-ani 8 ang giingon, ila na lang gi-downgrade to 7.8 pero kusog gihapon kay nakasama.
0: Kusog gihapon, oh.
1: So mao dai ni ang Cotabato Trench maoy ilang gitumbok nga rason nganong nilipaglihok ani niglinog kagahapon. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ConfiVox, aktibo ang Cotabato Trench ug duna sila na record nga ginagmay nga mga pagtayog. Gani matod sa FIVOX sa miaging buwan sa Enero hangtod sa Mayo, duna na sila na monitor nga mga seismic swarms ug napati kini dito sa may Sultan Kudarat.
0: Samtang gingon nga mga kanhi baligar ni kanhi kongresista Zaldico. Dito nga sa Senado kagahapon apan wala sila mutambong sa consultative meeting sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Irwin Tulfo. Gibanan sila sa ilang mga abogado nga si Attorney Livy Barigon o personal nga gisugat ni Senator Robin Padilla sa ground floor sa Senate Building alas 9.45 kagahapon sa buntag. Samtang nga nisugod na usap ang opening statements sa mga sakop sa komitiba. Matod ni Barigon, klaro ang ilang rason nga dili mutambong sa hearing tungod kay matod pa depiktoso ang imbitasyon alang sa 18 kalangkan hibari guards ni Ko. Inay mo ato sa hearing ni Tulfo. Nipaygayon hinon sila og press conference sa wata ni Padilla og nibutyag nga gawa sa unang 18 ka mga testigo. Adunay 14 pa ka mga kanhi empleyado ni Ko na andam o testigo sa hearing nga gipangunuhan ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Samtang ni Pasaka, duga balita ni Pasaka ng kaso nga oral defamation si Senator Irwin Tulfo batong sa mga kani bodyguard ni kani kongresista Zaldi Ko gumikan sa akusasyon batong kaniya. Ang mga kani bodyguards ni Ko may akusar kang Tulfo nga appeal sa ilang hihat na kwarta ingon man ang giingon nga paghalabit ni sa trafficking. Ang mga respondent sa kaso ni Tulfo mao sir si Bernard Gumba, Rosebert Waupan o Benny Voluntate nga nakatubag ang grave oral defamation ubos sa Article 358 sa Revised Penal Code may kalabutan sa Section 6 sa Cyber Crime Prevention Act. Atul sa miaging nga hearing sa Blue Ribbon Committee nga ginuba ni Senator Pia Cayetano, usa sa 18 ka mga kani bodyguards ni Ko ang niangkon nga personal kini naka-appeal sa ka mga delivery sa kwarta alang sa maong senador.
0: Alas 5:24 na. Giangkon ni Senador Robin Padilla nga dunay katungod ang gobyerno sa pag-imbestigar kaniya may kalabutan sa akusasyon nga nakahimo kini og obstruction of justice. Tungod sa pagtabang ni Senador Ronald Bato de la Rosa na makabiya gikan sa protective custody sa Senado. Mato ni Padilla human ni or napasaka ang kaso. Paabuto niya ang sunod nga mahitabo apan iyang gitahod ang pagpasaka og reklamo bato kaniya. Si Padilla giakusahan nga nitabang ni de la Rosa aron makabiya kini sa Senate Building nga tunga Mayo 14. Alas pasado alas 2 sa kadlawon pipila ka oras human sa shooting incident sa Senado. Apan kay sister na Padilla, kay go lang nga nakihit si De La Rosa ug wala niya kinitabangi nga maka-eskapo.
1: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, wala na gibutang si Senador Alan Peter Cayetano sa website sa Senado isip Senate President. Apan si Senator Sherwin Gatchalian, gila na nga Senate President pro tempore. Kiriman sa itabo nga Hunyo 3 nga shake-up sa Senado, human si Cayetano o mga kaubanan. Gawas ni Senator Chis Escudero nagpabilin nga absent sa plenary sulod sa tulukadlo sa so wala pag-i-adjourn ng ilahang session. Apan si Cayetano minsister nga siya pag-ihapon ang lihitimo nga Senate President. Tungod kay wala kabot ang 13 ka mga Senador ang grupo nila ni Gatchalian para makapili kini og bag-o nga Senate President.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Kinato nga papadagoban, may galing ipanantas sa naman tugang herbal capsule sa kabisay anog Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mo hatang may kala kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Ano nga dita, daling ka masakit. Busa ikaw nga ng paminaw karun. Batasan na ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatoid, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule epektibo sa nabigala pagbatok sa bisano sa kamatang sa virus, pagparigun sa atong immune system. Ano nga dita, daling ka masakit. Busa, inom na sa original koy herbal capsule. Kaisang cup kini sa mga vitamina sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original koy herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Tarampanches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa ninyo may gala mapalit ang original koy herbal capsule sa Manunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Sinibu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iskario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas ba ang presyon si Mudugoy Kabadunay? Hypertension, basintasing may sugar, nagwasi may diabetes kanyo, wala ka may baw. At taas may level sa blood sugar, magkapagig na arterial wall, sumapalapos si Mudugo sa rekarason. Kaya na magka-hypertension ka, umutaas si Mudugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka nis pagkabuta, pagdawin sa kidney, ugdag ka pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos mga samad pagkaputol sa imong tiil ug bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabutang nga magrabe gyud mo kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dira kini quarantine gikan sa palihog nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar tulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot sa imong katulog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Bisitaw sa Magklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized and general machine analyzer. Dakin imong tangdi sa Media Coslim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasamay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular kapag inom sa life extension vitamin D3, magkatabang kayo para maligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3, sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagamo, patay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig magkasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag inom sa life extension vitamin D3, kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% nilmo sa America sa life Extension Foundation of number 1 kining atatak ng vitamin D3 linhi sa Pilipinas. Kung makilanglan ka nga magpakonsulta, pwede kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Ay muhatag kining libre o quality consultation kanadlaw ang Life Extension Clinic sa Cebu City. Na kinimimutang din sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Sibudok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, doon po yung Life Extension Clinic na namimutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga. At ubangan ka na sa Jollibee, the Baguete City. Nani may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic sa 416-1655 ang 0917-318-1161. Alam sa inyo, duga pagutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na sa inyo, tagsantag sa kamagapaning malay. Sa pikas gabahin, ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inuman yung Super Fiber, kay number one kini nga pangontra constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kayo usaman niya ka sa shea powder, sunod ani ko lang kagusta kapasok na tubig o imong i-mix dito, niya pwede kag mo inom ani kung ari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi, kana before sa imong oras nga ating katulog. O para mas nindot pag ng resultas pag inom nimo sa Super Fiber, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
0: Oy, mga pisa tamay gala ka na buntaga, labi pangapiro noy, grang kapi may gala nga makapabaskog. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng na sagana sa antioxidants. Napamatunan sa pagtuon na doon na kini binipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, uguban pa. Maka-increase up kini sa energy level, maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, manunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sad sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang

0: Kagahapon, adlaw ang mga gala. Binakog, alegre ka sa Senado kagahapon. Binakog, mo, dayon good ba? Ang katong nga mga former Marines, pero di na kuno sila tawagon nga Marines, ay, kay nasuko ang AFP, mga bodyguards ni Zaldico. Ingon, may gala si Kuan, kining Rubin Padilla, o si Attorney Baligod, nga dunapay lain nga mga trabahante gawa sa 18 ka mga kanhi bodyguards o katong mga ex-Marines napay lain. Pila man to kamok may gala ang kanhi empleyado ni ko nga anda mo testigo sa hearing mga higala nga gipanguluhan ni Senator Alan Peter Cayetano. Pila to sila kamok. Namatay 18. Napakunoy lain. Di kaabot 15. Sobra sa 13. Di kaabot 15, pero sobra sa 13. Para ni pa, para gini baon, para baon, para baon ni, para baon. Adisot, so man to, Pirmiro. 18 Marines man to, Pirmiro. Onya, kagahapon, hibawaan, nga doon na pailain. Ka mga bodyguards ni Zaldico, mga higal, naghanan ni bodyguards ni Zaldico, no? Anya, gipa, alas alag, malita nga puno skwarta. Kay sila, Denny, ang tig alsa sa malita nga puno sa kwarta. Napailain. Denny, sila kabot 15, sobra punog 13. Manto ko na ganag bodyguards ko sa mga kainahan niya kanyang kwarta. Tig-alsa siyang kwarta. Ang bright ang mga tawahan na. Nakuhagin o. Nakuhagin. Saktuhas mga tubaga. Ganyan sa ninyo na pagkabaw. Bright sa mga tao. Bright is smart. Di man ka di kaabot ka 15? O niya sobra sa 13? Pilaghana? Ala, tumag mo, tumag, tumag! Hantod sa alasay sa karong buntag niya ato i-raffle inyong sakto nga tumag mga kasama.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kala 200, parabaon na sa mga bata, oy. Oras, alas 5.35 na.
2: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
4: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
4: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GB Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
6: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
9: Koy.

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Problema ba ni mo pagpaniwang ug pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Said. Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko usog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan na ko siya sa ospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Igi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gid ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungman ko sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bisita.
0: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
7: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Kagara og tambal gipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
10: Mukha ba tadi si Ismail Kapin ka mga tinun-an nga mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace ang wala mopadayon sa pag-eskwela dinhi sa Rion 7. Kini ang gibuti ninilani sa Nico ang PDO2 o God Focal Person sa DSWD Central, Visayas. Sumala niya nga amaong gidaghanon, nagikan kini sa Bohol o Cebu, nga gilangkuban sa elementarya, high school o senior high school. Dugang ni sa Nico nga nakita nila nga rason kung ano nga wala mupadayon sa pag-eskwela ang mga bata tungod sa psychological factors bullying, samtang ang uban nga makababainan, nangabuntis o nanganak. O lakip nila nakita nga rason, maong nga nagabuwag ang mga ginikanan.
9: Kadtong balita, hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta! Dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Pay ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama, alas 5.48 na.
3: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Agar-gulang kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagpaligon sa atong immune system. Depensa sa tuga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa itong dugo, makafunction sa bugmayo ang atong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses, sari pa kini masulod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw o ganuhang ato na sa tulog ka soft gels sa Life Extension na Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. O number one na tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ninimutang sa Sosbenia Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Dito may galas konsulasyon, nani may galas sa ADM Building sa Barangay Kansaga, dool sa o atbang sa Jollibee. Yan dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8, dool sa Kabanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sigato ng atong kabuntagon, pinag-insagin ng salamian o healthy kape, kining Vita D Plus Coffee Mix, matagbaw ka sa langinini, ingon man, ang kahumot sa aroma ng maong kape. Labaw sa nang makakuha dugang ang mga health benefit, gumikan sa mga sagol ni ini, ang Vita D Plus Coffee Mix, matag sa shade, doon ay 200 na ayaw ng vitamin D3, mawar makakapinag ka magka vitamin D3 pag yun, plus rishi mushroom extract, na doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties, gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes, ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig yung mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagdaos sa mga cellula. Gumikan ra sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga pigarita sa iyo sa buntag Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka magka

0: Life Extension Clinic.
1: RMN TYHP Police Plotter Ronda Presinto.
0: Na ito lang nilakpan sa sugal nga hantak diri sa barangay Dayas ng syudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man Paul Lauro.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Radyoman Ken, Radyoman Arnold Saba na sugal hantak gibungkag sa kapulisan no Manila madawat ang reklamo sa mga residente diha sa sitio Feeders, Barangay Dayas, Nigatong Dakmayan, Sugo, Usano, Lasot, Sagsakla sa kagabiun atol sa pagbungkag sa kapulisan. Toto ang nagunitan, ubay-ubay ang nakadagan. Alang adakpan sila si Chris Aka, taga diha sa taga Barangay Parian. Og ingon man kining laing usang si Jorial de Luza, Friday ng TV Anyos, taga Barangay Parian, og laing usang si Milbin, ang tuto ka mga dinakpan na tanggong nakaroon sa Parian Police Station 1. Tama mo sa Parian Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, TYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
3: Samtang laignuha ka mga building sa kagamanan sa Dakmay sa Sugbo ang isunod pag-instalar og solar power system. Kasama mo sa balita na Jaman Edibolon.
1: TYHP Tatak RMN Report.
4: Isunod na usab sa kagamanan sa Dakmay sa Sugbo ang pag-instalar og solar power system sa laignuha ka building ini. Kinuman sa groundbreaking ceremony alang sa on-grid rooftop solar PV system sa legislative og executive building ini nito mayaging simana. Ang isunod sa city government na instalahan ini mao ang ABC Finance Building ug ang Eco Station diha sa South Road Properties kun SRP. Usa ka resolusyon ni Dosok ni Konsehal Dave Tumulak sa City Council nga magahin og 15 milyon pesos alang sa maong katuyuan.
5: Magtaod ang kita og mga solar panels. Okay. Atong nasuta nga pwede nang pagsaka sa presyo sa kuryente ug naa na tayong mga solar panels. Makasiguro ta nga makadaginot kita nga atong dakbayan sa bayronon sa suga.
4: Si Konsehal Dave Tumulak ang city government ang tinguha pag-instalar og solar system sa tanang building ini aron makadaginot sa bayronon sa kuryente gawas sa pag-isabisar uninterrupted power supply. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Sa kasubuan ng tapuan sa 2026 occupational therapist sa licensure examination, laing Cebudok graduate, top 7 sa naasoy ng board exam. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymart Pugoy.
1: DYHP, Tatak, RMN. Report.
6: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nagtapuan sa 2026 Occupational Therapists Licensure Examination ang usa ka sugbuanon sa gipagawas nga resulta sa Professional Regulation Commission kon PRC kagabi. Top 1 sa naisgutang board exam si Edge Ryle Salis Rosales gikan sa Cebu Doctors University human nakakuha og passing rate nga 84.50%. Sa laing bahin, top 7 sub si Samantha Monroid Abadilla gikan gihapon sa Cebu Doctors University human nakasungkit og 80% nga passing rate sa maong board examination. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga punapon sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gisalikway sa Iran ang ideya nga mogamit kini sa ilang mga asset aron mobayad sa danyos ngadto sa mga kaliado sa Estados Unidos. Nagkarayon ang Deputy Foreign Minister sa Iran nga wala sa posisyon ang regional governments pagdemand og repair sa bisan unsang danyos nga naangkon taliwa sa giingong nagkasamot nga kagulingang og tensyon tali sa Amerika ug Iran.

0: Ang pamahayag sa Iran tubag kini ngadto sa nanggawas ng mga taho nga ang Estados Unidos mahimo mogamit og Iranian assets aron ibayad sa mga kalyado niini sa rehiyon alang sa naangkong damages gumikan sa mga pagpangatake. Kasama mo sa abroad ngayon giniyo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka RMN. Ito mo malita gihatod kanato sa Sed Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Sed Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Sed Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot pang kasama sa Sed Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Sed Panyawon Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipa epektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawon with Garlic ug 12 pesos sa alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
2: Oras alas 5:57 na.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Ora sa mga kasama, alas 5:58 na.
1: DYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama, di good na marikayan o mapuggan nga mataas na nga itong edad. Bali, mailhan nato na, nga idara na ta. Kailan natin masinati ang mga sakit sa lawas nga kaniad to sa bata noon pata, wala na ito na mabatsagi. Masakit na nga itong hawak, sakit ang likod, dil na ligo na nga itong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay kayo nga itong blood pressure o blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na nga itong mga lutahan. Unya, maapektuhan ramag yun ang itong mga buluhaton sa banay, kay na naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama kaniad to nga sa bata noon pata, dagano na natin may galang taas nga hagdanan o ang bukid gawin ay kapoy. Mao nang magkinahanglan taga ngilngig nga maintenance kay bagwahay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan pa man sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mao na nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko og manular kay doon na kini 5B vitamins in high level B1, B6 o B12 makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol o banan sa mayong diet o ehersisyo. Para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa manular 23 pesos matang tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samta dugang balita kagabaran sa pagsubo nakabaton nag duha ka mga breathalyzer kasama mo sa balita Radio Man Ilibolono
9: DYHP Tatak RMN Report.
10: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nakabatuna ang kagamhanan sa pagsugbog duha ka breathalyzer. Kinigikan sa Land Transportation Office kun LTO7 nga gipagamit sa city government. Ang breathalyzer mao device nga gamiton pagsukod sa blood alcohol content nga nakainom og alcoholic beverages. Mato ni Mayor Nestor Archival nga kini gikinahanglan sa syudad alang sa pagtest sa mga driver nga nakainom samtang nagmaneho og sakyanan sa dakbayan.
11: Para makatesting ta sa mga driver nga nag-inom, which is very dangerous para sa atong mga constituents.
10: Si Mayor Nestor Archival, ang duha ka breathalyzer, gitugyan as mayor kadto sa Cebu City Transportation Office kung CCTO o sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office kung CCPO. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ng optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ka 20 pesos lang matag kapsula, maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio Juman, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gipaibaw ni DTI Secretary Maria Cristina Roque nga ang presyo sa school supplies. Mas ubos kini karong tuiga, itani sa malabang tuig ginitungod sa daghang supplies sa merkado. Ang DTI ni-release na usab og price guide alang sa mga school supplies alang sa school year 2026-2027. Nasuta nga ang pagkunod sa presyo sa school supplies maabot og balik piso ngadto sa 8 pesos apang giingong wala ra maalkanse ang mga vendors niini sang litubos usab ang presyo sa ilang gikumprahan ng mga school supplies. Kasama mo sa negosyo ngayon ganiyo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang kagamanan sa nakbayan sa Sugbog, ipabot nga muhatag og assistance ngadto sa mga biktima sa linog nga igo sa Mindanao. Kasama mo sa balita na dyaman, Eli Bolonos.
9: DYHP Tatak RMN Report.
10: Gipaabot nga ang kagamhanan sa dakbayan Sugbo mohatag og assistance ngadto sa mga biktima sa labing uhang kusog nga linog nga igo sa Mindanao, particular na sa General Santos City nga gikitahom mao labing naapektahan sa 7.8 magnitude nga linog. Ipasusi pinuon ni Mayor Nestor Archival ang nagunang panginahanglan sa mga biktima. Ang chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nga si Konsehal Dave Tumulak mao gitahasan sa mayor niini.
12: Ipakontak ko sa ang Jensen ug unsa gi ilang ginaliang panginahanglan ug unsa say matabang sa atong dakbayan. Gipasusi lang niya basin makatabang.
10: Si Konsehal Dave Tumulak na sayang away ubay na ang ikatahon na kalas na yutang kalabidad gawa sa mga individual nga nagpabilin pang missing. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man. Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo, nationwide.
2: Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong nga kung makatumar ka rin niini, mahimo gid kang abtik, alerto o gadali limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
9: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: At oras may gala, alas 6 na antak na sa buntag. Atong winner ka na buntag, mga kasama sa atong Answer to Win promo. Ang nakasaktog tubag, 14 kabuok ang dugang ng mga trabahante ni Zaldico o mga bodyguards ni Zaldico ang mutistify o niya. Ligre ni, ha? Laing 14 pa mga gala ka mga bodyguards ni Zaldico ang mutistify. May labot na sa kining pagpada o pagdaog ang mga malita-malita kinsa ning ipangpadalhan. Ang nakinaog, sakto ang iyang tumag. Makadawat may galag 200 pesos paldo-paldo para sa bound sa bata. Si Rosemary Itzavia Orfano. Ma'am Rosemary Itzavia Orfano, ma'am, ikaw may palaran nga nakadaog. O niya, nakafollow ka sa atong requirements, no? Nga nakafollow ka sa DYH o kang Atty. Rufil Fernandez Manyok. O niya, nakashare po ka sa atong program Unang Radyo ng Balita. So ikaw, ang atong winner ka na muntaga. O niya, i-chat lang may gala, ma'am, no? Ang Facebook page sa DYH PRMN Cebu. Aron nga imong ipahibaw dito sa imuhang cellphone number o ang imong tinuod nga pangalan. So, congratulations, ma'am! Congratulations! Alin tabi ka lang sa laing na po nga paldo-paldo! Kaya maghatay na po tabi ka lang bugasong churiso! Kasama ang Julius Malini. Good morning, Julius!
13: Good morning, Super!
2: Nanatasakpan
13: sa mga nanatasakpan,
2: ha? Ano
14: yung lalaw? May buntag. Kinsa
2: man eh? May buntag. May buntag. Sa pangalan to, Mrs.
14: Piti Arellano.
2: Pila edad?
14: 72.
2: 72? Sige, pero gapon, okay pa. Sige pa. Panikaisikay.
15: Okay pa, maglawas na eh.
14: Okay ra.
2: Pila ka buki mong anak na eh?
14: One.
2: Upat ka buok. Dagko na.
14: Matapto na. Mapayang usa.
2: Utulo na lang.
15: Lima ko noon.
2: Upat na lang. So, pila may mga edad ani nila?
14: Kung manak? Wala. Kung mangura na lang. Wala. 36.
2: Ang kamagwangan?
14: Wala. 45.
2: 45 ng kamagwangan. Puro na narbaho. Mga minyo na.
14: Mga minyo na.
2: Pila ka buka po?
14: Wan. Mga lipsiti.
2: Ang imo mga apo, lipsiti ka buok?
14: Astohon.
2: Apostuhon. Apila na apostuho. Nanak kay apostuho di ay. Papun ini mga imo mga anak ina nga papun ipa. Sa mela to ni Moron.
14: Wan dira o gay, magpila ko gay nya. Magbapin, sagun tinuwa.
2: Tinuwang isda.
14: Tinuwang
2: isda. Sa mga isda.
14: Ang mga ato ba ko sa gawas ay kapoko ka at sa gawas.
2: Mukha mong kumpara pa. Firme ka maminog di way, HP na eh?
14: Firme.
2: Firme. Ito wala na dapat na mag-inagbay nga pahalipay. Kala, takay na, takay na, takay na. Katong bugas, katong bugas. Tinood ka bugas gan. Sige, hatag to ha. Hatag ha. Utang nga ha.
14: Okay,
2: congratulations.

0: tay. Cái đó. Anh thử say sẽ làm bút bệnh sẽ say số. Mà hãy kì sản tình này này mà say à. Oke, kita sudah bisa satu minit ke depan tangga. Oh iya, makanya dapat membaik kadang gak pahli pai. Kita sudah bisa speak kamu dia akan minum. Pokoknya segi panjang makan aja. Masih kamu aksurut gak makanya dapat membaik pahli pai. Berdak pasak panmu. Maka instant mu baik kadang gak papremio. Gikan dari sa DYHP. Kita tunggu apa-apa rekoman. Mekan yang kepadantah. Sudah bantung dengan Irma Kapsul. Sekarang bisa yang lebih draw. Ang original koi Irma Kapsul. Suplemen tunggu ikan sa paria. Kamu enggak garlic lui al ginseng. Kamu ingin hantar mekan yang selamat. Sekarang ikut satu ini sistem. Koi Irma Kapsul. Baratura. Efektif pa.
1: Kadunay, daghan toksin sa balawat, so dili ka regular, kapag magawa si mong hugaw. Tugi ka may lisa, magbuto ni matiyan, magkasinati ka ginsomya. Kadunay ka magsakit ang imukulo para kitsa sa kalawasan ng luntahan. Dili pagitami sa inyong butis, memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Sige mo na pagkaluya sa inyong balawas. Busa, magdanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong balawas. Pag inyong matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusu.
0: Oy, maramat na oras, may kala sa kanan na lang. Skirito ko ang paro sa Sero HP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigbarita.
1: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
0: Bakit ka masaya, pinaana lang. Ano? Para mo nagkarate. Para mo nagkarate.
1: Lupad-lupad
0: ka sa mga rin. Lupad-lupad. At angin may kalas kasama, Attorney Rafael Flores Manyo, kamasunod ka online, may kalas straight to the point. Ay kalimot, matagal ang taraan, day gang Jews, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasima na ngawa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
13: Max Alaga. Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ECS! Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisang gabi?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: It Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:17.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
3: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
4: This time check is brought to you by Biogesic.
3: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
4: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc.
3: Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in impossumus a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
1: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Kinilig po niyo po sa kalagad sa kahanginan. Kasamang Rufil Fernandez Banyo. Hoy pa rin makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisong. Adlaw karong higala nga Martes o gapitsa 9 na. Buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2026.
1: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagang tagpagtaga ng mga isyos na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila mga gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Nagunas to may sgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Mga nakalas sa magnitude 7.8 nga linog. Dito sa Mindanao ni Sakapa sa 35 kabuot.
1: Straight to the point.
2: 12 ang missing, samtang 200 ang nangaangol.
1: Straight to the point.
2: Kaluoy sa taon, mahigila tagantanig pagtagan, dumuntaga sa atong pagbanoban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Kalit lang mga higala, kagahapon, alas 7:35 sa kabuntagon, nga ni Tayog mga higala dito sa may Mindanao area, dito sa may General Santos mga kahigalaan, maugyod ang unang adlaw sa klase mga higala sa mga pampublikong tunghaan. Mao'y pagtayog sa linog.
1: Straight to the point.
2: Bita-bita na lang gani indaykin kayo makasulod ang mga bata ngadto sa classrooms, no? Kay ang mga kabataan nag-flag ceremony pa, no? Nag-flag raising pa mga higala Muna na pasas gawas mo ipag-igo mga higala sa maong linog, ha? Kay simbakog nasuod sa classroom por bidang delikado kayo, ikaduha mga kaglaan mga ratol inipanggawas delikado sa stampid. So at least timing gihapon nga naapasas gawas nga bahin mga sukid tigpaminaw.
1: Straight to the point.
2: Katalig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
2: paglihok
1: point.
2: Sa Cotabato Trench, maoy gitumbok nga posibleng hinungdan sa kusog linog gahapon sa may Mindanao. Ang susamang trench mahigala, maoy hinungdan usab sa gitawag og Midnight Killer nga magnitude 8 Moro Gulf earthquake nga tong 1976 nga nikalas og 8,000 nga mga tao tungod sa nitabo nga tsunami.
1: Straight to the point.
2: Yun na tsunami ka na nga area ka na ito kung atong balikan mahigalang history dugay na kayang nga hitabo in Daikin. 1976, no? Rubihan itong linuga mga sukit ng paminaw. Kaya talagang pagtagad nabutaga sa atong pagmanoban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Subay niini ang Kapitulyo sa Sugbo Andam nga mo hatag og 10 milyon pesos nga financial assistance alang sa General Santos City nga maoy nagagrabihan sa kusog ng linog dito sa Mindanao kagahapon.
1: Straight to the point.
2: Gawas sa Kapitulyo, doon na naipipila ka mga LGO sab din sa Sugbo nga anda mo tabang sa mga biktima sa linog sa Mindanao.
1: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahay, Department of Education, nihulagway nga in good shape ang unang adlaw sa klase sa mga public schools kagahapong adlaw sa Central Visayas Region.
1: Straight to the point.
2: Apaniangkon ang DepEd 7 nga doon na pa'y mga kinatibukan ang 10,000 ka mga classrooms ang angayang i-repair dinhi sa rehiyon.
1: Straight to the point.
2: Atos sa nagpagtagad-dubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Samtang nunot mga higala sa maong katalagman ato sa i-break gamay sa good news mga higala kay top notchers na or top one mga higala no sa ang graduate sa Cebu Doctors University. Top 1 nga si Edge Ryle Salis Rosales sa Occupational Therapist Licensure Examination. So atong gi-congratulate og top 7 sub ang graduate sa susamang university nga si Samantha Monroid Abadilla. Congratulations Cebu Doctors University. Samtang sa kauluhan mahigala mga matawag na to may galag 18 Marines o mga kanhi bodyguards ni kanhi Kongresista Saldico wa motunga sa consultative meeting sa komitiba ni Senador Erwin Tolfo.
1: Straight to the point.
2: Dito hinonsa sa opisina kaghapon sa Senado sa opisina ni Robin Padilla na nagpreskon aron ipahibaw nga doon na pa'y laing 14 ka mga kanhi empleyado ni Congressman ko nga motistigo sa hearing sa komitiba ni Senador Pia Cayetano.
1: Straight to the point.
2: Una pa'y dugang mahigala nga mga bodyguards ni Saldico. Katarik pagtagad sa karong nga buntaga mga kaigalaan, ha? O gatong i-compare mga kaigsunan ang Senate Blue Ribbon Committee hearing daykin nga gipasugdahan ni Pia Cayetano day og ni Senador Rodante Marcolita daykin. Kabantay ka rin? Tinaghan ang mga viewers mahigala. Wala i-carry, ha? Wala i-carry sa digital team website sa Senate. Pero abot mahigalag 100,000 kapin ang live viewers. Ngilngiga mga sukitig paminaw, ha? Gahapon sab, nagpa-presscon mahigala si Robin Padilla dito sa iyang kwan, opisina. Wag yapon ikiri na mahigala sa Senate website. 60,000 kapin sa rin ang viewers. Pero ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tolfo nga mo'y gikiri sa website mahigala sa Senate, official nilang website, ang nananaw, doon alay, pila day? Doon alay, 6,000. Dihan mo makita, mahigala nga mga tao, mas interesado lagi sila nga ang target sa Senate Blue Ribbon Investigation ang katigyong kawatan. Kay ang target mahigala ni Senador Pia Cayetano o ni Senador Rodante Marcolita sa ila mahigalang Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinsay kawatan. Kinsa mahigalay naka nangawat ining malimalitang kwarta kay klaro maginandunay kinawatay ha mga flood control project mahigala nga iskandalo klaro man ang pila ka billions na nangawagtang sumotoy pangitaon mo na target sa komitiba kay prangka lang pag istorbar real talk lang ba ang Senate Blue Ribbon Committee kani adto pa sa si Senador Rodante Marcolita pa nagda ang target to mga kawatan gipulihan sang Lacson. Si Lacson Primero, in fairness si Lacson, maayo ra. tanaw man ta mahigala. Kadugayan ni Likoy si Lakson. Ha? Ni Likoy mahigala. Unya, giilog nila ang... Kay giilog mo nila ang silidrato. So, gipulihan sa Markulita ni Lakson. Pirmiro o kipas Lakson. Kadugayan ni Likoy. Karon nakuha na po nila ni Caetano mahigala ang leadership. Gida ni Pia Caetano o si Rodante Markulita mahigala maoy subcommittee chairman. Ang target niya po ng kawatan. Ang ilang target mahigala kay gusto lang kuha o na po ng liderato, questionably pandako o nakuha bagwa mahigala dakong lalisunon. Well, in fairness mahigala, ang duha kagrupo doon ay legal basis, but mas bugat ang basis ni Alan Peter Caetano. Mas bugat ang iyang basis mahigala. Constitution ang basis ni Alan Peter Caetano, rules of the Senate, samtang ang basis mahigala ni kinini ang Wayne Gatchalian, ang Avellino case, nga wa pag nato madiskas mahigala, pero atong i-discuss katawanan kay kasuha nga mao ilang gihimong basihan.
1: Straight to the point.
2: Ha? So, ang naitabo, ang ilang mga higalang Blue Ribbon Committee hearing kunuhay, ang target mga higala, ang kadtong mga witnesses. So, asa man ganahan ng mga tao day? Diyan mo makita ha, ang katawang Pilipino, mga bright yun. Kasabot sila kung asay atong paminaon. Asay angay tanga mo mututok. Ha? Ang kadto bang Senate investigation nga ang target ng kawatan o ang Senate investigation nga ang target kadtong musulti batok sa kawatan? Iyaw mo na mahigala nga wa ikiri sa official website sa Senate, hindi kin? Pero ang kang Caetano mahigala, kang Amy Marcos, kutob sa nag-live dito, bisan pag ang signal mo nag-ija, mga kagalaan nga muraga, gapurot-purot ang signal, pero pila, 100,000 live viewers. So sa ila mahigala nga ikiri sa website sa Senate, nindot og signal, pila viewers, 6,000. Niya kadugayan mahigalang hiring-hiring kadugayan hiring-hiring wa naman gyud murag wa man magsilbi gyud kay ilang resource person makaigalaan si Matibag Laman. Sa may labot ni Matibag dai siya mo imo testify sa kisay kawatan. Siya may mo testify aron dauton mahigala ang nanulti batok sa kawatan.
1: Straight to the point.
2: Kadugayan mga sugid ni paminaw kay wa naman gyud magsilbi. Gamay ra may nananaw gyud sa ilang Senate investigation. Di pasumangil mga higala ang linog dito sa ginsang nga undangon na nila tungod sa linog sa ginsang. Ya nang laay mahigala. Ah, samtang ang mga tao dito ginsang town kaluoy makagilaan, pero andre asa Senate Blue Ribbon Committee gapon saved by the earthquake sa ginsang, nakapasumangil sila nga undangon ta lang ni. Pero sakto ra sad mahigala ha nga kinini ang undangon unahon na to og hatag og pagtagad. Tutok sa mo ngadto sa angayng tutukan ha. Tutok sa mo sa angayng tutukan nga mao ang mga problema mahigala nga tinuod nga problema labi na naigo og linog mahigala ang General Santos City og ubang bahin sa Mindanao.
1: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin makigranta na po do. Ang pareha dunay basis ha Senador Alan Peter Caetano, Senate President, Senate pro tempore mahigala si Wayne Gatchalian, pero umikag basis, okay, ibutan ta lang, pareha doon ay legal basis, in fairness sa duha kahabig, pero ang ibutang karon mahigala nga Senate President, acting Senate President, ibutan ako kasi website sa Senado, ang kangana ni Wayne Gatchalian, wa na ang nga ni Alan Peter Caetano. Inana sila kagamhanan nga makamaniubra mahigala sa records niya. Pero ang katawhan, nagtanaw, mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
2: Ini uguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa guro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
0: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
5: Atong attack na la size 36 na sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Ato sa dawaton may gala ang report kalos to kauban on board sa patrol. Ato sa check may gala mga panghitabo din sa ato. Una tamo ato sa Mindanao o una tamo ato sa kauluhan sa mga issues, mga sukit di pumina-unahon. Tawasan ninyo sa atong dool. Ni ay motor o auto nagkaigo. Driver sa motor seryosong naangon. Kinsa ka intao ni may gala. Nawa ato paminaw una ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Laura.
4: D-D-D-Y-H-P. Ataman Report.
6: Adjuman, Attorney Rufiel, human kini masugati nining usa ka auto nga ni overtake sa laing auto nga iyang gisundan, nagsubay diha sa may Ardo 30 Street, Banawa, Barangay Guadalupe, atubangan sa One Pavilion Mall, Barangay Guadalupe, ning Dakpan, Subo, pasado alas 3 at takla sa iyo sa Kabuntagon, ang driver sa motorsiklo nga seryosong naangol atol sa maong itabo mao si Gerson Aguilar, 32 anyos, katagasityo na po, Barangay Tapang dako sining ang barangay sa Guadalupe. Ang driver ni ini nga auto giilapon nato nga si John Hansel Daan 22 anyos taga Punta Inganyo Lapu-Lapu City. Matud sa pamahayag sa maong nga driver sa auto, iyang giobertikan kini nga laing nga auto nga gimaneho ni GC Narciso. Atol sa iyang pag-overtake dito na nasugatan na ang motorsiklo ni ini nga biktima nga si Gerson sa impact. Nagrabihan yun ang maong driver sa motorsiklo. Giimbestigaran na hinoon ni ining mga orasa ang kaso sa Traffic Enforcement Unit samtang ang naangol dali ning gitabang sa atong medical team sa Barangay Guadalupe Ambulance pamoy ni responde sa iyo sa kadlawon sa pagkahitabo. Kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Boy! Nationwide.
5: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Standby sa pagbalik. Alang sa itong duga mga balita dito sa General Santos City, dito sa Mindanao, o gaman sa mga issues dito sa kauluhan. Alas 6:39 na.
0: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests with stress. Ganda mo, stress tabs!
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing.
2: lasing pesko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: Sulit ang gloo.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
5: Charm! Fabcon! Panggong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
5: Panggong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko.
11: Sandwich na my Lady's Choice ham spread.
12: Lady's Choice ham spread.
13: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
15: Mmm!
16: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice ham spread.
17: 66 omega 3 and 6.
18: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
3: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
19: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
20: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
21: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw ya bii maigmata sa bumitan.
22: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
23: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
24: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon ay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
12: Atong attack na la size 47 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
12: Sa atong hatagag pagtagad, mga higala tunduga, mga hisgutanan rong buntaga, mga kaigsunan. O gunya, dili pa tama ito sa mga issues, mga higala, purbidang luuya in towns to maigsuon dito sa kininiang Mindanao area, Sarangani province, no? Nga mo inaigo sa linog kagahapon, 7.8 magnitude niya linog. Kusog ni mong linog. Limang kay 7.8 magnitude. Kung nahinomdom ta may galab, di man nanay kakusog tong kwan. Kusog to nandato na dangatan sa Cebu, ha? Inato kakusog, ba't kini mas kusog pag yun? Kay 7.8 magnitude good. Tanaw ako, kini mga bataon. Nandiyan sa ikon dong, atong audio ko na rumi. Gamay lang, ha? Atong ko na butangan ko na itong audio dong. Sige ko, kani. Oh? Rubihan si tabo kahapon, oy. Oh? Matumbag yung kaw, di ka mahupo. Muna mo, kwan, yung ka.
13: Oh, thank you, Lord. Walang studyante. Buti wala pang pasok. Oh, my God. Ah. NTBU. Oh, my goodness, Lord. Sana. Buti nilang walang pasok. Sana walang nasugatan.
12: Muna yung mga pahitabok kagahapon, mga higala. Atul sa linog dito mahigalas jinsan o kani mga bata lasos ka looy tano sa mga bata elementary o sus ginoo ko kani nga building o isayaw ko ni building ha taas kani nga building mahigala marag mo ni katong marag euro building na yun hotel. Okay. Eurotel? Ang Eurotel? Nisayaw eh. Sugang kakwa na. Oh? Sus gabiha. Mani mga panghitabo kaghapon? O kanin, apilain nga video. Rabiha mga kagala, ano? Kani pa, yapailain nga kwan. Mano yung mga videos kagahapon atul sa maigo ng linog. Rabihas katalagman mga kagalaan. Nani ka ngilngig, no? Among katalagman kag hapon.

Kay sa jamti ni Mahigala, ang eskwilahan may grabe good kayo. Oh, sugang linuga. Uy! Sayo, gigun. Kung magdagan sa kana, matumba sa kaday, magagma ka sa kakusog.

0: Bitahan ka lang kay wa ka sa makasood sa Rome, no? Panahon ni sa flag racing ceremony kay mga alas 6:30 man hitabo ni. So napas gawas ang mga bata. Napailain. Kaluoy taon mga higala. Ang lubat grabe kayo in taon? Gawas, gawas. Oh. Nakabaya itaw ng mga bata, mga kigalaan. Doon ay nangalipong. Sus, ginoo ko. Ang kuyaw ni saan nasood dyan sa loob, mag-stampin eh. Sus, ginoo ko.
1: Wala na yung bilin! Jim, wala na yung bilin, Jim! Dali na magawa sa
0: paita. Sa mga maestra taon, mga higala, oh. Di masa pwede ikaw maestra mo. Kung hindi ka, ikaw may ginikanan niya, umog yung atiman ng mga bata nga, mga safety sila. So, heroic siya nang gihimo sa mga teachers. Isun po kayo, yung maestra mo, o yung mukuan. May muna unang dagan ki. Lagi talaga ito katawa, mga higala.
2: Wala na, ma'am. Wala na, ma'am.
0: Sus, ginoo ko. Bihan ni tabu ama higala eh. Mama ng sapatos ang habilin ng uban. Kinoy ka 7.8 magnitude. Kusog pa mga aftershocks. Ano eh?

0: ิน
1: ท่านได้ช่วยกันยักษ์ใหญ่
0: Okay, mo na hita buka mahigala. Sus, gabihan pagkaguba. Oy. Oh? Minhiga mahigalang. Sus, gabihan. Oh. Nabungka, gibi. Paita in taon mahigala. Huwag yung mga laki aning naning linog. Mani ka talagman nga ngilngig kayo. Kana ma, datugan ka ng kwan. Kaya wala na yun. Sus, ginoo ko. O dahil ginoo makita, may gala ang swerte sa tao. Ibang panahon na, o dili pa ibang panahon. Mukalit lang, di mahibawaan. O ganos ang mahitabo, may gala. Kining klasiyas ka talagman. Mas lahi ni sa Baguio Indekin nga ma-forecast pa ni mo. Kaloy sa Dios ini mga orasa 7:37. So at least wala pa yung mga tao sa mall, no? Ang mga bata na pas gawas taon. Sus Ginoo ko. Kani o?
2: Hoy.
0: Nasa sa kanan ni o.
2: Nata sa poste. Oh my God. Lord. Oh my God. Oh my God. Park. Jesus. Hoy. Ala nata sa poste.
0: Sus Ginoo ko.
2: Lord. Oh my God! Baby, hold. Pray, Jesus. Pray. Pray. Nangga, pray. Oh my God.
0: Sus, Ginoo ko mga higala. Magkapanimbawa at sumalihibo mga kaigsunan eh.
2: Lord. My God. God. Lord. Protect us.
0: So, alas city, 30 city ni Tabo. At least ang mga bata na pa mga higala sa gawas. Kaya nag-flag raising ceremony. God. Unya ang mga malls, mga higala. Huwag pa yung mga tao, indekin. No, alas city to the city pa man. Sus, Ginoo ko na itabo pa ni ka ng mga alas 10 na ang hanana puno ng mga malls. Nana? O alas 11? Sus, Ginoo ko. Niya nana sa mga eskwilahan ng mga bata na kasuda sa classrooms. Kadaghan mga higala, mga mag-stampid, mga sugit ni Paminaw.
2: Ampusti. Ampusti, Lick.
0: Alamang ka, mahigala, ang ato rong death toll, mahigala, base sa report sa Office of the Civil Defense. Ang latest round, 30 city na kabuk ang patay. As of this morning, ang aftershocks, may gala, nakatala na og 989 ka mga aftershocks. Ah, gikusgon sa mga aftershocks, may gala, pati kusuga pa. Of course, kaya may kag 7.8 magnitude ang main shock. Ang aftershocks, ana, doon ay hinahinay, ana, pero kusog yan po na eh. Kaya mga kag aftershocks, may gala, 6.7. Miga eh. Kani o. Lahat pa di o. Baby ha o. Uha ni sa CCTV. Baby ha o. CCTV niya. Asang iro ko. Dalibong iro. Sa kinitabo. Sikusig si iro. Ha?

0: kan inte bo alldeles. Kita sa CCTV ni masuk kita peminau. Rebihan ng tahanan at talagman doon, oy. Oh, kani oh.
1: No, sugi ba yo?
0: Sugi ba
1: yo? Sugi ni bay. Yo tuwa. Tu burung ko no. Tas por mi buto.
0: Lah, buto.
1: Ale ale bay. Uy, uy. Uy, loko. Uy, loko.
0: Balik Okay, so mauni mahigala ang nahitabo sa General Santos City, Makiligalan sa Langgani Province. Ang update sa pagkakaroon doon na 30 City ang patay, base sa OCD, Office of the Civil Defense. Dusi ang missing, o doon na pa'y 200 mahigala nga naangol ining maong paghitabo. So, ang ato mga kaigsunan dito sa General Santos City, mahigala, mauning ilang experiences, mauning ang susgin, o kumuna na yung mga nangamatay, o, nga nakuan, na ilang ipangdayungan, mahigala. Nani sa ikuan dong, nani sa audio dong, at ipakita ko ng audio, ato ko nang ipabati gamay dong, ang audio. Gamay lang.
2: Ang Philippine Force.
0: Okay. Ah, sige. So, mauning mahigala ang mga atong mga sakop sa Philippine Coast Guard, ang atong pulis, ang atong kasundaluhan, nga mo nipahigayon sa rescue operation, dito mahigala, mo ni ang ilang pag-retrieve sa mga nangaangol, ito nangamatay, sa maong linog mga kaigsunan. Okay. So, mo na ni mahigala ang nahitabo. Ug unya, kinini ang... Okay, so mo ni tabo ah. Ang ato maigsuon sa Jensan kagahapon, herasan na nga ito dong name sa gawas in town dong, murpariya-parihas bugo ba sa una? No, mauni o, pagdayong na mahiga sa mga namatay taon. Datugan mahiga na. Ka-imagine kag 7.8 magnitude, kusog kayo na. Kita naka-experience na ito 2012, numdo mo, ang epicenter na ito, Negros. O niya, in fact, na nga, naghatag tagtabang dito sa Negros sa patatime, ba't kad ito mahiga na 6.7 magnitude lang ito? Gisundan katong linog sa Bohol, kusog-kusog to, kaya 7.2 magnitude man itong linog. Muti pagkatagak sa kananang bell tower sa Basilica, sa Santo Niño. Nya, last year, ang Sabugo, kinini ang doon na ito mga higalay 6.9 magnitude, no, nga linog. Kini ka naman kag 7.8 magnitude, kusuga oy. Ang iya mga higalang aftershocks, nakatala gug aftershock nga 6.7 day, na kusuga po ang aftershocks, mulag main shock. Kaya lima ka ng sus Ginoo ko. Moni mahigala ang nadangatan, no? Unya ang ato maigsoon, asa man to mga nangatog sa Kwandong in town kagahapon, kagabi eh. Kaniyo nangatog town sa Daplin mahigala sa Kwan. Kaniyo? Nagbanig-banig kay makuyon kag matug ka sa sulod, basig mo linog og aftershocks, kusog gud gapon ang aftershocks. Kay kusog man ang main shock 7.8, so ang aftershocks kusog. So, para safety sila, dito sa nangatog sa gawas, nagbanig sila mga kaigalaan, nagbanig-banig, dito nangatog, mani o. Pastilan, mga kaigsun. Okay. So, mga higala ni ining puntuha, kada na ang atong ipadayon, atong unyan taon-taon, ang atong dugang pa mga isgutan na labot ang linog, o dugang pa mga issues. Pero kato ang mga kaigsunan nga, doon na mo mga grasya din ha, no? Kutob lang sa mga grasya, nga mo-share sa ilang mga grasya, naglusad ta mahigala ining tabang alang sa tumaigsuon dito sa Sarangani Province. Tabang alang sa tumaigsuon sa Jinsan. Kutob lang sa mga dunay maigsuon ato nga dunay malumog kasing-kasing. Dunay mga grasya nga niabot sa atong kinabuhi. Inyong paksitan lang ginagmay para nga makatabang ta. So, muna yung ato mga higalang mga account numbers no, nga atong butang mga higalan. Ato lang sa nang ipo sa atong kwan, sa atong Facebook page, diri asa DYHP, mag-post na sa kuan ni Miguel sa akong FB page. Muna ang atong kuan, GCash number o PayMaya number. Atong ay paduol gamay ko noon, kaya basa na ito doon. Okay. Ang kang 7.8 magnitude nga earthquake, no? Pwede mong mapagkapadala sa inyong mga hinabang na pinagi sa cellphone number ni kasamang Rimart Pugoy, ni kasamang Aida Tampos, sa iyang Globe o sa iyang Smart, sa iyang GCash or baka sa PayMaya o kang Inday Marisa Abadjes. Muna may gala, no? Ang atong GCash numbers. Ang kang kasamang Rimart Pugoy, 0916-525-5663. Ako balikon, 0916-525-5663. Ang kang Inday Aida Tampos, 0991-207-9880. Ako balikon, 0991-207-9880. Lain pa, may galang PayMaya ni Inday Aida, ang 0991. Mamauro man ni dong? Naduha ang kang Inday Aida dong. Palihan ko na ko dong names. Ang kinik kang Inday Marisa Abadjes, 0906-298-3429. Ako balikon, 0906-298-3429. Okay. So, ang kang Inday Aida Tampos, naduha ni, maura ba na siya? GCash ng usapin mo yan. Usapin mo, maura number? Maura number? Ah, sige, maura din number, no? Ang usa GCash, 0991-207-9880. Ang usat, 0991-207-9880 nga PayMaya. Okay. So, mao ni mga higala, no? Kutob lang sa mga igsuon nga doon na mahigala mo mga grasya nga nadawat din ha. Kay kini mga higala ato mga kaigsunan nga mga manghihatagon doon na masaisla mga grasya mo abot sad. No presyo ra mga higala. Kutob lang sa inyong naa sa inyong kasing-kasing nga kung kita may muhato dito sa Jensan Panalitan, medyo layo man. Mas maayag atong hiusaho na lang nga maamot atong amot-amotan din sa ato, usahon na itong dala dito sa ila, niya nang pagiha, mas praktikal, no? Kaya kung ako doon ako karoy kwarta dahil nga 500 panalitan, nga, magkakundalohon din sa ni, medyo kwan man. So kung akong ihatag, mahigala, i-donate na ko, iusahon na ito sa DYHP, so at least iusahon na itong turnover, kaya naman tayo sister station sa General Santos City. Naatay atong RMN Jensan, o naputa mahigalay IFM Jensan. So mo nang sa makausapa, awag ta mahigala no na nang pitag tabang para sa maigsuon dito ang mga nabiktima in town ni ining maong linog. Okay, standby lang una mga kaigalan sa dugang to isgutanan unyang tontaod sa pagbalik o dugang pa mga issues. Human lamang usab sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon. Atong tak na alas 7:09 na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Labing tatlo na ang bilang ng namatay, 144 ang injuries, 4 ang missing. Samantala, abustado ang halos 414 na mga pamilya dito sa Jensan at 1,836 na mga individual sa nangyaring pagkayanig kahapon. Sa probinsya ng Sarangani Province, ang bilang ng namatay doon, ayon sa report ng PDRR about Sarangani, nasa 70 na mula sa munisipyo ng Glan Sarangani Province, 5 naman sa munisipyo ng Malapatan Sarangani Province. Alos na sa 15,000 na mga pamilya ang apektado sa nasabing mga munisipyo. Sa probinsya ng Sarangani naman, ipinalabas si Governor Ruel Pacquiao ang executive order ng Bill 33 kung saan isang executive order mandating province-wide energy evacuation, rapid structural damage assessment, at garang tulong ang naibigay naman sa mga apektadong mga individual matapos yung magputos ng gobyerno na agarang tulong sa mga apektado. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Onyan, at Tapa RMN.
5: Mula RMN Jensan, mga kasama, dumako naman tayo sa may RMN Cotabato. Isang menor de edad mula naman sa Maguindanao del Sur, patay. Dalawa pang bata ang missing din matapos mangyari ang lindol kahapon. Mula RMN Cotabato, kasama natin sa balita, Radyoman Jul Dimapalaw Jul.
6: Kinumpirma ni Buluan Maguindanao del Sur, Vice Mayor Dato King Jazier Manguda Dato, ang pagkasawi ng isang 14-anyos na dalagita habang dalawa pang bata nawawala matapos biglang tumaas ang tubig dagat habang sila ay naliligo sa General Santos City. Kinilala ang nasawi na si Samina Ali habang patuloy naman na pinaghahanap si Naraid Manigid, 9-anyos at Ersa de Kadatuan Mama, 7-anyos na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Samantala, ligtas naman na sina Aldi Kadatuan Mama, 15-anyos, Aljihan Malikol, 11-anyos at Admen Kadatuan Mama, 12-anyos na pawang mga residente ng Buluan sa Maguindanao del Sur at nagkataon lamang na nagbit sa mga ito sa nabanggit na lugar na maganap ang paglindol. Ayon sa BLGO Buluan, nagpapatuloy ang search and rescue operation upang mahanap ang nawawalang mga biktima. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjuli Mapalao, Tatak RMN!
5: Samantala, suspendido muna ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa pagtaya po ng Department of Education, nasa 3.2 million na learners o mag-aaral at mahigit 100,000 guro at kawani ang apektado ng pagyanig mula sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Sokcerjen at Caraga. Aabot naman sa mahigit 6,000 paaralan ang apektado ng kalamidad. Sa isinagawang rapid damage assessment ng DepEd, 62 classroom ang total damage, 73 ang nakapagtala ng major damage at 381 ang nagtamo ng minor damage. Nangako naman si Education Secretary Sani Angara na bibigyan ng agarang tulong ang mga apektadong paaralan. Nabalot naman ng matinding takot mga kasama ang unang araw ng pasukan ng mga estudyante sa ilang lugar sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani Lunes ng umaga. O malingaw-ngaw ang hiyawan ng mga batang mag-aaral ng Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental, habang ramdam din ang matinding paggalaw ng lupa. Lalong tumindi ang takot nang biglang bumigay ang bubong sa bandang likuran po ng mga bata habang sinisikap ng mga guro na pakalmahin ang mga ito. Mabilis na pinadag cover and hold ng mga guro ang mga mag-aaral papunta sa open areas ng Matanao National High School sa Davao del Sur habang lumilindol. Tuluyan namang gumuho ang isang fast food chain sa General Santos City kung saan makikitang nagtagbuhan ang mga crew bago ito tuluyang bumigay. Hindi rin nakatakas sa hagupit ng lindol ang isang pamilihan sa barangay Kalumpang, gayon din ang isang branch ng malaking mall sa lungsod pa rin ng Jensan. Malaki rin ang naging pinsala ng Old Malungon Public Market sa Sarangani Province kung saan bumigay ang ilang pundasyon ng estruktura. Nasira rin ang isang simbahan sa lungsod, gayon din ang maasim shrine sa Sarangani Province na isa sa mga tourist spot sa lugar.
7: Hindi lamang po mga establishmento ang sinira ng malakas na lindol kahapon. Sa Glan, Sarangani Province halimbawa, bumigay ang Tapon Bridge kaya hindi na ito madaanan ng mga sasakyan. Habang yung Bukana Bridge sa Davao City, nakabubukas lamang noong December 19 ng nakaraang taon, ay kapansin-pansin na nagtamo ng mga pinsala katulad ng bitak at naka-expose ang bakal matapos ang lindol. Bumuho rin ang lupa sa kahabaan ng bagong lipunan to Clow Road sa Alabel, Sarangani Province. Hindi na rin madaanan ang lahat, hindi na rin makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan sa barangay Tibolok, General Santos City Road matapos bumigay ang bahagi ng kalsada. At upang hindi naman mapahamak ang mga motorista, pinatungan ng puno ng saging ang bitak sa isang bahagi ng National Highway sa Tantangan, South Cotabato. Nahagip din sa kamera ang pagguho ng isang bahagi ng lupa sa Pangpang, Davao Occidental na malapit sa dagat.
5: Lindol. 989 aftershocks mga kasama na itala ng PVOX matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea.
8: Umabot na sa 989 ang bilang ng aftershocks na naitala ng Cebu kaninang alas 6 ng umaga ngayong Martes kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani kahapon. 289 dito ang natukoy ang lokasyon habang 20 naman ang naramdaman. Naglalaro sa magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.7. Ayon sa Cebu, posibleng tumagal ng ilang buwan ang naitalang aftershocks dahil sa malakas talaga ang naitatalang lindol sa Cotabato Trench. Paglilinaw ng Cebu, kapag gumagalaw ang Cotabato Trench ay pumapailalim ito sa isa pang tectonic plate na nagre-resulta ng malakas na lindol maging ng tsunami. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Manchel si Arcilia, Tatak RMN.
7: Kagnay pa rin po niyan, bumuhos ang pakikiramay mula sa international community kasabay ng pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa United Nations, kasama sila sa pag-assess ng impact ng earthquake o lindol sa mga apektadong lugar at handa rin magbigay ng tulong sa mga biktima. Nagpaabot din po ng pakikidalamhati ang mga embahada ng Japan at China sa mga nasawi at apektadong pamilya sa Mindanao. Nagbigay rin ng mensahe ng pakiisa ang mga embahada ng Estados Unidos, Canada, France, Czech Republic at Germany at nakahanda rin magbigay ng tulong kung kinakailangan. Kaugnay pa rin mga kasama sa lindol, mga LGU sa Cebu, handa pong magbigay ng tulong para sa tinamaan ng lindol sa Mindanao. Mula sa RMN Cebu, kasama natin sa balita, Radyo Man Ken Galinea. Ken,
9: handang mabigay ng 10 milyong pisong halaga ng financial assistance ang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu para sa General Santos City matapos tumama ang malakas na lindol kahapon. Inaprubahan ng Cebu Provincial Board sa kanilang session ang resolusyon o pampayagan si Cebu Governor Pamela Baricuatro na magbigay ng tulong pinansyal para sa relief at recovery efforts matapos tumama ang lindol. Ayon kay Baricuatro, alam na nito ang pangangailangan ng isang LGU na tinamaan ng sakuna dahil naranasan na rin ito sa lalawigan ng Cebu na noong nakaraang taon ay apektado na magkakasunod na malalaking kalamidad kagaya ng malakas na lindol sa Northern Cebu at malawak na pagbaha dahil sa Bagyong Tino na maraming Cebuano ang namatay. Maliban sa Kapitolyo, nagpahayag rin ang kahandaan ng pagtulong sa Mindanao, ang iba pang mga LGUs kabilang na ang Cebu City at Lapu-Lapu City sa Cebu. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
7: Samantala, lubos na suporta sa emergency response at recovery efforts sa mga lugar na tinamaan ng lindol, tiniyak naman ang liderato ng Kamara. Kasama natin sa Kamara si Rajuman Grace Mariano.
10: Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang buong suporta sa emergency response at recovery efforts sa mga komunidad na tinamaan ng lindol. Ayon kay D., tututukan ng Kamara ang mga hakbang at panukalang batas na layuning maibigay agad ang tulong na kailangan ng mga pamilya, lokal na pamahalaan at sektor na apektado ng kalamidad. Diin ni D., mahalaga ang kaligtasan ng bawat Pilipino at ang agarang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Hinggil dito ay nagpasalamat si D. sa mabilis na pagpapakilos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para magsagawa ng relief and response operations. Panawagan ni D. sa mga government agencies, sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa mga emergency responders, volunteers at mga leader ng komunidad na gawing mahigpit ang kanilang koordinasyon sa pagbibigay ng tulong at tiyaking ligtas o nasa maayos na sitwasyon ang ating mga apektadong kababayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
7: Sa iba pang mga balita mga kasama, kinumpirma ni Senator Alan Peter Cayetano na tinanggihan ng kampo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang alok nitong interim sharing o sabay na pipirmahan po ang mga dokumento sa Senado. Itong solusyong inirekomenda ni Cayetano upang tuldukan na ang girian sa pagitan ng dalawang paksyon sa mataas na kapulungan. Ayon kay Cayetano, nakatanggap sila ng liha mula sa kampo ni Gatchalian na nagsasabing hindi na Senate Secretary si Jose Luis Montales at si Attorney Renato Bantog na po ang kinikilalang Senate Secretary. Gayunpaman, hindi isusuko ng senador ang kanyang proposal.
11: Basically, sinasabi na sila na. Ayun din ang sinabi sa USAA but hindi first-hand knowledge, sabi chain of command. But wala nga sila sa chain of command eh. Kahit anong tingin mo sa rules. No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No. But I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun.
7: Samantala, tinabla naman ng Malacanang ang panukalang interim arrangement ni Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maari lamang itong magdulot ng panibagong kalituhan at maulit ang nangyaring alitan sa Kamara kaugnay ng term sharing agreement noong naging House Speaker si Cayetano at ni dating Marinduque Representative Lord Alan Velasco.
12: Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Shervin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
7: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yun daw nga pong special session para maayos na ang gusot sa Senado ay patuloy na pinag-uusapan sa Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang si Rajman Chanel Salazar.
13: Pinag-aaralan pa ng Malacanang kung magpapatawag ng special session o personal na pupunungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador upang matuldukan na nagpapatuloy na tensyon sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang ito sa mga opsyong tinatalakay ng palasyo kasunod ng panawagan na mamagitan ng Pangulo upang maayos ang alitan sa mataas na kapulungan. Bukas naman anya ang Pangulo sa mungkahin ni dating Senate President Franklin Drilon na makialam ang ehekutibo upang marisulba ang sigalot. Gayunpaman, kwenestyon ng palasyo kung magiging katanggap-tanggap ang naturang hakbang sa lahat ng sangkot na senador kabilang na si Senator Alan Peter Cayetano.
12: Ang muna po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mukhari at suggestion. Ang tanong na naman po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra ng ganitong klase ng mga suggestion?
13: Dagdag pa ni Castro, maglalabas na lamang ang Malacanang ng pinal na desisyon at karagdagan detalye sa sandaling matapos ang mga pag-uusap hinggil sa magiging aksyon ni Pangulong Marcos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Chanel Salazar, Tatak RMN.
7: At abangan mga kasama, kakulangan ang silid-aralan sa isang paaralan sa Pangasinan dahilan ng pagbabago sa schedule ng mga mag-aaral.
14: Sa Ormoc City, 2 taong gulang na batang iniwan ng kanyang ina na namili lamang ng school supplies patay matapos mahulog sa isang hukay na may tubig.
7: Abangan ang detalye sa pagbabalik ng
3: RMN Network News.
15: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
16: Apat ang arestado sa paihi mo.
17: Impeachment complaint.
18: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
15: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
3: RMN Network News.
7: Mga kasama, nagbabalik po ang RMN Network News 7:25 in the morning. Kakulangan ng silid-aralan sa isang paaralan sa Pangasinan dahilan ng pagbabago sa schedule ng mga mag-aaral.
16: mula IFM Dagupan. Kasama natin sa balita, Idol Denise Brillante.
19: Kasabay ng pagbubukas ng klase kahapon, Hunyo 8, ay pinatutupad sa Malasiki National High School sa Malasiki, Pangasinan ang shifting schedule para sa mga mag-aral ng grade 9 hanggang grade 12 dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan. Lumapasok sa umaga mga grade 9 at grade 11 students habang sa hapon naman ang grade 10 at grade 12. Mayroon ding asynchronous classes para sa ilang mag-aral upang matugunan ang kinakailangang oras ng pag-aaral sa loob ng isang linggo.
20: Okay, ang dahilan kung bakit naging ganun ang schedule namin kasi meron kami tinatawag na shifting for grade 9 to 12. Ang grade 9 at saka grade 11 ay pumapasok ng umaga at ang grade 10 at saka 12 ay panghapon sila. Hindi namin makukover lahat yung number of hours na kailangan i-cover sa isang linggo kaya mayroong asynchronous na klase yung mga ibang estudyante.
19: Ayon pa sa pamunuan, isa sa mga pangunahing dahilan ng naturang setup ay ang kakulangan ng mga silid-aralan saan tinatay ang nasa 50 pa ang kailangang tugunan na pangangailangan ng Malasiki National High School sa lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Ayon pa man ayon sa DepEd, may nakatakda ng ipatayo na karagdagang 30 silid-aralan. Inaasahan din na tutugunan nito ang isang gusaling may 12 silid daralan na kasalukuyang hindi magamit dahil sa isyu ng katibayan nito. Sa kabila nito, inaasahan ng pamunuan na abot sa 4,000 hanggang 4,500 na estudyante ang kanilang populasyon ngayong school year 2026 to 2027 na halos kapareho ng naitalang bilang noong nakaraang taon. Ugnayan nito na nanatiling nakatuon ang Malasiki National High School sa pagbibigay ng ligtas sa maayos at dekalidad na edukasyon para sa kanilang mga mag-aaral ngayong panibagong school year. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Edo Denise Brillante Tatak, Arimena.
16: Samantala sa Ormoc City nga po, may 2 taong gulang na bata na iniwan lamang ng ina kanyang nanay na namili ng school supplies pero namatay matapos mahulog sa isang hukay na may tubig. Pakibalita nga tayo kasama natin si Radyo Manchester Sanita ng Armen Tacloban.
21: Labis ang pagsisisi ng isang ina matapos ang matagpo ang wala ng buhay ang kanyang 2 anyos na anak sa loob ng butas ng hinukay na lupa sa barangay Gintigian, Ormoc City. Batay sa impormasyon, iniwan ni Alice Beth ang kanyang anak sa kanyang bayaw habang siya ay pumunta sa Ormoc City proper upang mamili ng school supplies. Pagbalik ng ina, laking gulat niya nang hindi na niya makita ang bata kaya agad siyang humingi ng saklolo sa mga kapitbahay at residente upang tulungan siya sa paghahanap. Kalaunan, natagpuan ang bata sa loob ng isang hinukay na butas na may tubig ngunit nang iahon ito ay wala na itong buhay. Pinaniniwalaan na nahulog ang bata sa butas habang naglalaro malapit sa lugar. Naniniwala ang pamilya na aksidente ang nangyari sa biktima. Kasama mo sa Armen Tacloban, Rajuman, Chester Sanita, Tatak, Armen.
22: RMN Network News.
16: Mga kasama, epektibo na po ang panibagong taas presyo naman sa mga produktong petrolyo. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, maglalaro sa 4 pesos and 85 centavos hanggang 5 pesos and 77 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. May dagdag din na 30 centimos sa gasolina habang 4 pesos at 75 centavos hanggang 8 pesos at 10 centavos sa kada litro naman ang pagtaas sa kerosene. Sa kabila ng panibagong oil price hike, tiniyak ng Department of Energy na matatag ang supply ng langis sa bansa. Sa pinakahuling datos ng ahensya, ang kabuang fuel inventory ng Pilipinas ay sapat para sa susunod na 47 days. Habang ang supply naman ng diesel ay sapat para sa susunod na 45 araw at ang kerosene naman ay kayang magtagal ng hanggang 143 days.
23: Nagsampa po ng reklamong grave oral defamation si Senador Erwin Tulfo laban kina Bernard Gumban, Rosbert Waupan at Benny Bulontate. Yung sila po'y tatlo sa 18 mga dating bodyguard ni dating Representative Zaldi Koch. Nagugat ang reklamo sa naging testimonyo ng tatlo sa pagdinig ng Cayetano Black noong nakaraang linggo kung saan sinabi ni Gumban na naghatid siya ng mga maletang ng may lamang pera kay Tulfo. Inakusahan naman ni Waupan na tumanggap ng mga babae na si Tulfo Umano ang namili bilang isang VIP. Maring itinanggi ni Tulfo ang mga naturang paratang na nakakasira aniya sa kanyang reputasyon. Giit pa niya walang immunity o legislative privilege ang tatlo dahil ang nangyaring pagdinig ay tila isang ordinaryong press conference lamang na illegal at irregular. Samantala, sinabi naman ng mga abogado ng 18 dating bodyguard na si Attorney Levito Baligod na karapatan ni Tulfo ang magdemanda pero naninindigan nito na totoo ang kanilang mga ibinunyag.
16: Samantala mga kasama, Senator Erwin Tulfo abay handang mag-inhibit sa investigasyon ng flood control projects. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batag.
0: Handa si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na mag-inhibit sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects para dumalo sa pagdinig ang 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldy Co. Nauna sinabi ng kampo ng 18 ex-bodyguards ni Co na dadalo sila sa pagdinig kung mag-i-inhibit si Tulfo at iba ang senador na magpe-preside sa komite. Ayon kay Senator Erwin, plano na nga sana niyang mag-inhibit. Subalit ang idinao sa Blue Ribbon Committee ay consultative meeting pa lang at hindi pa hearing dahil hindi pa nabubuo ang komite at kailangan pa muna itong pag-usapan sa plenaryo. Kulang pa niya sila ng 4 na miyembro mula sa minority na ngayon ay kinabibilangan naman ng Cayetano Block. Sinabi ni Tulfo na sa hearing proper niya iaanunsyo ang pag-inhibit at ipaubaya niya ang pag-preside sa pagdinig sa vice chairman ng komite na si Senator Kiko Pangilinan o kaya naman ay magtatatag sila ng subcommittee.
1: Definitely. I mean, ang problema nga, hindi pa nga natin ma-establish dahil hindi pa nabubuo yung committee dahil kailangan mo na pag-usapan sa floor. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana, kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the vice chair. Or magtatayo kami ng subcommittee kaya pag-usapan din sa floor na let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Ang problema kasi, wala tayong katapusan itong investigasyon. Naibigay na pala ni Senator Ping yung kanyang report sa ombudsman. Kaya may mga na kasuhan na, may mga na warrant of arrest na, may piniprepare pa ngayon na maaresto.
0: Dagdag ni Tulfo, hindi rin makakasuhan ang 18 dating bagmen ko sa hindi pagdalo sa Blue Ribbon Committee dahil organizational o consultative meeting pa lang ang nangyari at hindi pa formal. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tata RMN.
23: Sa ibang balita, nakakulong na po sa Bulacan Provincial Jail ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya matapos ang mahigit 9 buwang pananatili sa kustodiya ng Senado. Si Discaya kasama ang 10 iba pa kabilang ilang opisyal ng DPWH Bulacan ay naharap sa mga kaso graft at non-bailable case na malversation kaugnay ng di umalay anomalya sa 54 million pesos na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Pero ayon kay Attorney Cornelio Samaniego, abogado ni Discaya, mahina ang mga ebidensya laban sa kontraktor kaya kahit non-bailable ito ay susubukan nilang kumbinsin ang korte na mapalaya si Discaya.
2: Papaliwanag namin sa korte na guilt is not strong para mapalaya siya.
4: Sabi nyo kanina kahit meron siyang shoulder injury, hindi siya ihihigil ng hospital na rin?
2: Wala po. Dapat nga nung na-operahan siya nun, option niya yan eh. Kasi 14 days dapat yung pag-stay niya sa hospital, sa Makati Med. Pero hindi na ho pinunsyum yun. After 3 days, gusto na niyang bumalik sa Senate. May therapy naman ho na ginagawa sa loob. Saka chine-check naman po siya ng personal doctor niya, saka doctor ng Senate.
23: Dagdag pa ni Samaniego, handa ring pangalanan ni Discaya ang humigit kumulang 150 individual na sangkot sa nasabing anomalya sa DPWH. Samantala, sinabi naman po ng PNP-CIDG na 9 sa 11 akusado ang naaresto bukod kina Discaya at asawa nitong si Sara Discaya na kasalukuyang nakakulong naman sa Cebu. Narawagan si PNP-CIDG NCR Chief John Giagi sa 2 opisyal ng DPWH Bulacan na sina Ernest Sugalang at Lorenzo Pagtalunan na nananatiling at large na sila ay sumuko na.
2: Right now, we are focusing doon sa remaining na 2 hindi pa namin nahuhuli. Since Friday naman, nung mga ano namin, actually we've been exerting efforts to locate these two persons, actually, bahay nila and other things. We are doing this. Not only the CIDG, the Bulacan PPO and other PNP units.
23: Si PNP-CIDG NCR Chief John Giagi.
16: Sa iba pang mga balita mga kasama, hinihikayat naman ng Department of Labor and Employment ang publiko na lumahog po sa nationwide trabaho agad job fair. Sa araw po yan,
23: ng kalayaan sa June 12. Ayon sa DOLE, higit 95,000 job opportunities ang nag-aabang sa mga naghahanap po ng trabaho mula sa 55 job fair sites nationwide. Layo nitong matulungan ang mga Pilipinong walang trabaho, gayon din ang mga manggagawang makahanap po ng trabahong angkop sa kanilang natapos na kurso. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino, bukas pa lamang makakaroon na po ng job fair sa ibang lugar sa bansa tulad ng Antipolo City at sa Batangas. Samantala, yun daw malawak ang rally na ikinakasa sa June 12. Araw na kalayaan ito ay pinaghahanda na ng NCRPO. Kasama natin sa balita, Rajuman Gerald Ulep.
5: Patuloy ang workstation ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa kumakalat sa social media na sinasabing nilulutong malawakang kilos protesta na isasabay sa Independence Day sa Hunyo a 12. Sinabi ni NCRPO Regional Director of Police Major General Anthony Averina, pagbukablanuhan at paplansyahin nila ng maayos pang ikakasang mga rally sa Biyernes. Pero sinabi Averina, lagi naman silang handa sa anumang mga kilos protesta sa anumang okasyon. Sa ngayon, inihahanda na ng NCRPO ang deployment at kung gaano karaming mga pulisa ang ide-deploy sa Metro Manila. Ito ay para mabigyan ng seguridad sa publiko at maiwasan ang anumang gulo.
6: We are prepared for June 12 and actually we are prepared every day. For June 12, as of now, in-assess po natin yung situation kung gaano karami yung ide-deploy natin. Depende po doon sa dami rin po ng mag-attend na rallies na if ever there will be rally or something.
5: Una lang nakaalala ang PNP sa mga rallyista na guling payasa ang kanilang pagkilos para maiwasan ang anumang tensyon o sakitan. Kasama mo sa DZX and Armin Manila, Radyo Man Gerald, si Ulek sa Saka, Armin.
23: Mga kasama, higit 60 pasahero at tripulante ng bangkang demotor na rescue sa Sulu makaraang masiraan ang makina. Breaking news mula sa Areben, Zamboanga, kasama si Rajuman Mirazol Montesa Mirazol.
8: Matagumpay na nainigtas ng Philippine Coast Guard Eastern Sulu ang 63 pasahero at tripulante ng MV Queen Ashima 5 na una nang naiulat na nagkaroon ng problema sa makina habang naglalayag mula sa Zamboanga City papuntang Luok, Sulu kahapon. Sinabi ni Commander Richard Marte, Commander ng Philippine Coast Guard Southwestern Mindanao District, na nakatagal sila ng ulat patungkol sa kalagayan ng nasabing motorized sa bangka agabi kung saan nagpanik na umano ang mga pasahero dahil sa malalaking alon. Kaagad naman niyang inatasan ang Coast Guard Eastern Sulu na rumespondo upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Alas 7:55 kagabi, nagmatinto na matauhan ng Philippine Coast Guard Search and Rescue Team ang nasabing bangka at napag-alaman na may mga tumulong na rin na ilang mga bangka na napadaan sa lugar. Sinuri naman ang SAR team ang mga pasahero at tripulante at sinabing nasa maayos namang kalagayan. At upang matiyak na ligtas na makauwi ang mga pasahero, kinailangan pang eskorta ng Philippine Coast Guard ang MVP na Shima 5 hanggang sa makadaong sa Alayo na Port, Luok, Sulu, alas 10 ng gabi. Kasama mo sa DHSG RMN at Zamboanga, Rajuman Mirazol Montesa, Tatak, RNN.
23: Sa labas ng bansa, personal pong sinalubong ni na North Korean leader Kim Jong-un at asawa nitong si Ri Sol-ju ang pagdating ni Chinese President Xi Jinping sa Pyongyang kahapon. Ito ang kauna-unahang biyahe sa ibang bansa ni Xi ngayong taon at ang unang pagbisita niya sa North Korea mula noong 2019. Sa kanyang pahayag na inilathala sa opisyal na pahayagan ng North Korea, binigyang din ni Xi na hindi matitinag ang ugnaya ng dalawang bansa. Sports. Mga kasama, malungkot na balita sa larangan ng sports sa dalawang Ateneo athletes binawian po ng buhay dahil sa pagkalunod. Kasama natin sa balita, Niel Santuaniel.
9: Nagluluksa ang komunidad ng Ateneo matapos pumanaw sa isang insidente ng pagkalunod ang dalawang student-athletes na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonya. Si Adili ay miyembro ng Ateneo Blue Eagles basketball program habang si Baterbonya naman ay kabilang sa athletics team ng paaralan. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga opisyal ng universidad, kapwa-atleta at mga taga-suporta ng Ateneo sa pamilya at mga mahal sa buhay ng dalawang estudyante. Hindi pa inilalabas ang kompletong detalye ng insidente habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, nagbigay pugay rin ang iba't ibang sektor ng UAAP community sa naiambag ni Adili at Baterbonya sa kanilang mga kupunan at sa larangan ng palakasan. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Arimen.
23: Hoy, entertainment, makalipas po ang mahigit isang dekada, si Ai Sigera at saka si Bossing Vic Soto muli magsasama raw para sa Metro Manila Film Festival. Si Myra Jane Asayaw sa balitang ito.
10: Makalipas ang mahigit isang dekada, pinaplano ng singer-actor-director na si Ai Sigera na gumawa ng pelikula kasama ang TV host at kanyang showbiz tatay-tatayan na si Bossing Vic Soto. Sa isang panayam, ni-reveal ni Ice na may niluluto na siyang pelikula kasama si Bossing para sa Metro Manila Film Festival this year. Ayon sa singer, dream project niya raw talaga ang makasama ulit on-screen ng TV host, kaya naman very hopeful siya na mapipili ito ng MMFF. Wala pang detalye kung ano ang genre at plot ng naturang pelikula, pero say ni Ice, father and son daw ang gagampanan nilang dalawa. 2014 ang huling magkasama on-screen si Ice at Bossing para sa pelikulang May Big Bossing na official entry rin sa MMFF. Bago ang revelasyon ni Ice, una nang napaulat na magkakasama rin sa MMFF this year si Bossing at si Uncabogable Superstar Vice Ganda. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak Arimen.
23: Network News. At sumain nyo ang mga nangungunang mga balita. Radyo Mana, Rod Marcelino. Ako naman ho yung Professor ng Bias, si Ricky Rosal.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
12: sa ato mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival nibisita sa publiko ng mga tungaas na bayan sa Sugbo atol sa pagbukas sa klase kagahapong adlawa. Samtang ang Hepis Kapulisan din nakbay sa Sugbo kalit nga gihulipan sa iyang katungdanan o gibalin kini sa PRO7. Balita sa sports na Uya Inoue way laro nga makig-away ni Casimiro. Kini ang headlines sa ato mga balita.
11: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
26: In 5 meters, turn direct.
27: Ha? Asa ko no?
28: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
29: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals!
3: ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
13: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
17: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
18: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
17: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. That portion was brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
17: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
18: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
12: At oras karon alas 7:49 na.

Pero marasa niya tayo lang hug na ha sa itong DYHP Answer to Win promo para matagaan mo din nagkagayunan. Magkaruwat sa itong 200 pesos ng GCash. Alang niya ito magkahatag kung saktong atubag sa itong simple na yugayang apagutan na plus magka-follow pa sa itong promo mechanics sa DYHP Answer to Win promo. Kinahanglan nga naka-follow, naka-like, naka-share ka sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP Arvin Cebu, tingo man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Baniok nga Facebook page kanang dunay blue nga mark check diya sa kilid sa iyang pangan. Nakilalansad nga i-share ang live nga programa karon ni Attorney Rufiel ang Straight to the Point. Para mausa na sa itong tanawon o niya ha, kung naka-share baka na inyong programa karon. Hala, share din ha! Straight to the point. Kaya naharapan ninyo po nibutang sa comment section ni anang maong programa ang inyong tubag. Para sa itong simple kaayo nga question ninyo ang taon-taon. Basta ha? Hala, like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. I-share ang programa karon ni Attorney Rufiel plus sakto nga tubag. Kaya para makarawat kag 200 pesos sa pinagi sa GCash. Kaya itong premium karong taon-taon sila yung hugna sa itong DYHP Answer to Win na promo. Ato na balikan karong taon-taon. Ready-ready lang po din na sa question. Importante nga natanaw na ninyo din ako na sakto na ba na inyo pag-follow sa itong promo mechanics. Sa dilipas detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaring maghulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw.

0: Wow! Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ang buong katawan. Araw-araw ang kayon mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Kaya rin ta sa itong question. Simple kayo niya, kinari sa itong balita, no? Ang sa may pangan, ngan lang, ngan sa personalidad nga akong pangayoon, ha? Sa maning happy sa CCPO, Cebu City Police Office, na bago pa lang yung gihulipan kagahapon at lawa. Nanani siya ni hulip niya sukad po kagahapon. Yang iyang ipaybaw nga nabalhin na sa PRO 7. Muna itong former nga happy sa Cebu City Police Office. Pwede kompleto giyod, including iyang ranggo, angan, o gang apilyado. Pwede na sad o ranggo niya, o niya doon ay apilyado. Dili po, mahimog ranggo rapon. Najoy ka tong apilyado. At least na yung apilyado, ha? Well, okay na og dili kayo mabutangan din ang first name. Pero okay rapon kung... Pwede rapon kung kompleto yun, including sa iyang ranggo o ang complete name. Okay! Alaya, i-anam na ninyo nagbutang sa itong comment section sa nag-live karong programa ni Atty. Rufil kay pinagisad sa tabang din kasamang Dems Quiñones. Ay, siya mo'y mutanaw din kung kisa mo'y angay nga padagon sa itong 200 pesos nga GCash. O ya, palihog dito ni Diane Grace Arisgado. Ah, ipachat o balik sa Facebook page. Wala. Mauni siya ka itong si Gizmar, no? Diane Grace Arisgado. Paan man ni siya, listener kanina to, taga-Mantuyong. Base na busy lang to, ma'am Grace. Palihog og kuan kanang chat diri sa atong Facebook page. Or pwede rin sa dari sa ako, kay friend man mi ani tingalin, murag kita mo kuan niya, friend mi ani niya sa Facebook. Hala, kay ikaw ba to we winner kagahapon, ma'am? Palihog tag chat diri sa Facebook page na to. Sa DYHPRM in Cebu, unya, ibutang ang imuha dito ng complete name, kung asa na to, mo'y atong i-type bitaw diya sa GCash o gang number para ma-forward na to ang imuhang 200 pesos ha, nga premyo. Okay, para kuan, okay ron tato kagahapon kung nakachat na yun ka. Hala, okay. Balikan ta ni Karong taon-taon kung kinsa mo'y winner po sa atong 200 pesos. Yan pa, nahay ragid ni siya, no? Kay ang mupili ang address kasamang names man. Kinsay, nakahatag og sakto nga tubag. Plus, ang importante, nakafollow po sa atong Facebook promo mechanics sa DYHP Answer to Win promo. Alas 7:53 na, okay, detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, dibisita sa publiko nga mga tungaas na paisusugba tulgyod sa unang adlaw. Pagbukas sa klasik, kagahapong adlawa. Kasama mo sa balita, Radio Man Ili Bolonos.
2: DYHP, Tatak! RMN Report.
3: Gibisita ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang publiko mga tunghaan sa dakbayan kagahapong adlawa. Kinatol sa formal nga pagbukas sa 2026-2027 school year sa mga trinunaan. Ang mayor ni Susi sa kahimtang sa kabataan o sa mga tunghaan sa dakbayan. Kinigawas pagpangapalapon o libreng mga school supplies sa mga trinunaan.
4: Usa sa atong itanaw nga nindot kayo para ninyo ang pagpang-distribute sa inyong mga school bags. Nalibay ba mo? Ang school bags mauni ang suda ni mga school supplies. Kay ipangga man mo sa atong city government.
3: Si Mayor Nestor Archival, lakip sa bisita sa mayor, mao ang publikong mga tunghaan sa Talamban, sa Batera, Guadalupe, ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, nationwide, DYHP.
0: At oras karon alas 7:56 na.
5: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron

0: Padayon ang kumbati kanadlaw, basta tusilan forte, quality kana tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it, magtusilan forte lang. Alagang Unilab kana. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sa sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug palito sa abang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
5: Dali pa na ito na itong balita sa sports, ha? Ato na ang i-remind po ng ato mga listeners na katunay tubag kaganina sa ato pagotana. Kinsaman itong Hepis Kapulisas Dakbayan sa Sugbo nga gihuli pa na karon. O na balita itong kasama ang Arnold Bustamante po kagahapon, kagabi. O, ibutangan niyang pangan. Pwede kuan lang. Pwede Ranggo or apelyedo or katong complete name gid niya plus Ranggo. Pwede na sa nga niya ang tibook, no? Ang nga o ang family name. Onya, nanantay mga nakatubag diri og insakto. Pero kay nakalakman na yung mga profile. So dili na day siya public, private, no? Oh, dili na to makita, ha? So kadto mga nakalak inyong profile din, ha? Nala, ikuha na siya, i-public niya, maka-share,